Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Lesedi FM. Ke molelo.

ke tsona dikgwebo tsena tse nyane hore e betsa ma Afrika Borwa fela fela ha e beya jwalo. Mamedi o bile le le video mona e matileng mo neng go na le roadblock e ntswe ke maponesa e mongwe wa mapolesana o ilang ka tjotjo ya ketitse pedi go mosebeletsi e mong ya ba ramosebetsi wa tla a sa butse fonofono ya ga yang ka video a re tlisa go tlisa tšhelete o nkileng go mosebeletsi wa ka ketitse pedi mme o laentsha meno wa lepolesa a mo fa yona ebile a kopa tshwarelo. Ai momamedi le teng maikutlo ke bona a fapane bang ba re ei wa tseba re batho re etsa diphoso e seka ba seke ba moleleka e be thuto mohlomong go ba bang a kope tshwarelo ba bang ba re a lelekwe ke ena madlanga ya bontsha gore basebeletsi ba mafapha a mangata mmuso mmamedi ba ja tjotjo wetswe ke bomadimabe kgaitsedi ena rona momamedi bane o intshitse re o e bone le wena momamedi o e bone video eo a ba kopa tshwarelo re ke kopa tshwarelo a ya peri uniformo ba le roadblockong mme o tlhakile taba tse ngata le mo gore go na le mapolesa a sebetsang jwalo a be ntse roadblock ke yona ntho e ba entsang banka tjotjo ke kopa o bua le lona motswalle ya ka lona ba maponesa le etsa mosebetsi o motle a ko rapela o tlwala pengwe ya mosebetsing gore ntate modimo nthuse ke ilo etsa mosebetsi wa ka ka pelo ya ka kaofela ka tsela eo ke tlamang go etsa ka teng o ntshireletse ke seke ka wela molekong o mphe matla a o etsa mosebetsi ona ke ya o kopa ngwana mme gobane ga jwale ga o sa tshwana le maoba le maobane ntho di feleletswe ngwane eno yesu ke yona kgaitsedi ena rona o a trenda ka lebaka la 2000 a sa e goleng le o e gola ka lebaka la nka tjotjo ya ko re nnete re tlameya re e bue mmamedi gobane e bang a ne a etsa mosebetsi wa gae a sa dumelela moyo ne o ditshila gore o mokene e ka ba sa enka e bang a ne a tlameya go kwalela motho a fumana phoso e ka ba kwaleletse motho ai kona mmamedi fela nnete ke nnete bana beso e bang o sa fetowe o le lefapheng lefe kapa lefe la mmuso o ntse o ja tjotjo o rekisa dipasa o rekisa di-visa o ntse o re ga e nna gale nna ke a e tseba ntho e ngwana mme o tsietsing ke ga uela lapa la gago le bana ba gago gobane motlhang o tshwarwang ga o tlo ba monate ka ntho ntse o e bona le wena gore e fosagetse jale ke bone batho ba bang e mongwe a re nna ke lepolesa re gola tšhelete nyane dula gae kapa ya sekolong gape o lo batla o kene sekolo etse mosebetsi o naana o tla o patala tšhelete o batlang

0: o bana spoleseng a re batle ditsotsi ja lengwa na mme ba o fetuwe o ntso ja tjojo ai ngwana mme ho solo wena e je magagaleleng la matsatsi o tlalla ke bana ba nna le basadi ba lla ha ba fumane di baili ba magotleng a phaming a dinyo ba batla di baili ba le letho ka hare mashuma ba bira metso medi ma medi metsotso pele wa tla hora ya bararo me ha re phetela fela taba tsedintse bohloko mo mediki tsa henemane mane province ya Freestata maobano seng manna wa le police ya dile matse mashuma ma ne a metso supileng o bolaile batho mo mamedi ba ba ne ka ofela magare ba haye malume ngwanana le ena thi ba bang ba tswile kotsi ho utlwala gore o ile a fihla mono a ile o batla gare ba haye e ne le mokiti ka bene le kopano a lelapa go iketlwe o le monate mme a otho hayo ya ba o ntsha sethunya wa thunya a ya koloing ya le ena a ithunya ipolaya re fitisa matshediso lelapa leo le botlhe mmamedi ba engweng ke tabene bohloko yona ka nnete re bone le ntate Jabu Mbalula o fitisitse matshediso
1: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: eya go jalo
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sel
2: ao tswale ke e fumana jwanghe
1: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
4: dikeo wa dikalaneng le mvolo

0: ibitswa ka gore ke a girl like you Kevin Edmonds baby face mona holesedi FM le shumela metsi mena mamedi metsi otso a pele wa tla horane ya boraro ha re utlwe hemo mamedi a bile joang mafela wa beke ntodi tsa maile joang ono le kai mafelo ngana beke ei re tswa mafelo nga beke mo mamedi beke ne fitileng mo mamedi ho no ho bata ai jwale bile rona ba bang ke hona re ntse re batla re iphumana ho tswa ramenseu ai ho no lo ho be mo mamedi ke ne ke qala utlwa ga message valo ai sa re otla sa re lahla fatshe empa he re ntse re qeka re ya pele re ipusha re ya pele ha ke tsebe wena mo lenteng ntho di tsamaile jwang mafelong ana beke le wena ya mosebetsing ngwana mme ya tshwere night shift ntho di tsamaya jwang ke bone maobane mane mo mamedi N5 pakeng sa Senegal le Winback o bile le koloi mono ya oli e ileng ya wa lori ibe banna metswalla ka dintorontoro tsela e jwa mo e buleile ntho di tsamaya hantle ke ile ka bona ka nnete o bile le lori e ileng ya wa mono N5 apakeng sa Senegal le Winback fela ke a tshepa ntho di hantle ebile e phuthuwe ke a tshepa mo mamedi ke ile ka e bona maobane mantsibu ya ma 086 000 3084 079 758 5066 re utlwe fela gore mafelo wa beke a bile jwang
1: dumelang Optivelli mona tukduaka tukduveli ke snombiselo chini kamona ka botsavela na mafelo aka beke ka lapuhlano kile ka etsa washini ya ska oma ka ane ya ka mqibelo ha ke qeta ka mqibelo ka hlatswe dieta tsa ngwana tsa sekolo ka dipolecha ka sonta ka tsama ka kerekeng ke khotle se le ka bo 10 to 2 futhumetsa dijo ka sha ka umamela butuaka ke manta ka shiku ke tlotswa ka 4 to 5 ke a thewela botwaka ke tlo qala letsatsi la ka ha monna Optivelli ke fumane mosebetsi wa labohlano ke rata gore ke a leboha o ntate modimo le bonkgone le bontatemogolo ke a leboha botwaka ha re ye horeng ya bohlano thank you Optivelli
0: ao re ao leboisa kgaitsedi a ka o fumane mosebetsi re ao leboisa ka nnete
2: madume ya ujustrata Very happy Monday, happy Monday, Veli. Veli, ke thoba dikaleng ke le moronga, big sides. Kuba metse ka dikubile 88.4, sharp.
3: VM, ke phetse o phetse. Comrade Sabata Thedisi, 3870 extension 5 Monyakeng Harbour versus Spoon. Mafelo a beke a bile monate go nna golo a golo rang ka weekend e ne ra boloka mme majoro gona mola Monyakeng ya a ba majoro ka nnete ai re bolokile mme hantle ga monate a ke rekale mme o ne a tsebala ga lebitso la bakhokofino jale re go bolokile bakhokofino ga o bile monate ke a leboa VM ga o be jalo danko
4: hela ma bolo bolo ma bolisto mo futhe 628 ngwa tsa pele 18 b yo je le ka tebe tshumula 90.3 bona ngwa tshe ha o pele 18 b ha we ho re nya bosana ha we
2: o khalala ko ma metse ka le tshubula 88.9 ke le ka ikahe o la ke thewa dikana neng ba mahlatso dutile wena o fihlela hore nya bosana sharp sharp
5: khotso mvololo u testrata mvolisto ke tsholo felos dikelo bona motse thabo mvelo go mo le 89.4 mvololo mafelo a ka be ja bile monate o tloa ka moqebelo ke mametse papadi e pakeng tsa Cape Town City le Ovid College ai ebile game e monate mvololo maobane ke a koma metse ko jele ka tsebe le tlhula 89.4 but e ke sa e utlwang ke ya Mexico le Bafana Bafana ya bo Simple Chabalala mvololo a o just rata ke a tseba o tla mpolelela gore na di bapetse jwang ga ke a utlwa maobane kgotso
6: kgotso kgotso kgotso mpodisto kgotso ntate o bua le ntate nke jane ka mona ka history fontaine ka mona ntate ko mametse ka khula 88.4 wa ge o reng ya botlhano ntate
7: marumia vololo bua le tmoti gotlane ka face 5 bloemfontaine a nna mafelo a beke ka nneta ebile monate sane ke ke ituletse sane tse ke ituletse o sena ne ke se mo ke ileng teng go gangtse ke mametse disedi nkenteng go fela ya ae ko mametse ke le ka mona ka face 5 89.9 tango
8: ila roto la te vili ke na le sefola ka mona ka raste me ka ra simo le ntate ke ne re kwa la number 6 ma fola ve ke na ntate re di parti si ntate ya mino wa rona a se sotwa mo be lo ntate a lo le mona te fela ntate
9: le kuru ke 88.4 ke le tlile ko mametseng lona ke re le ka mehla matlo ya ka be ke ntho di tsamaile hantle ke mema le bitsa ke mo kwestenere ya somonye a re o penya botlhano
10: bololo dumela hle o tia strata o bua le nne nnini mona Maokeng ke re ko jele ka le khubula 90.3 mafelo a beke a ka a bile hantle mvololo la ho ntse o na le mo o sa lokang mane le mane marere ya pele tsatsi le monate hle tanki mvololo
11: hello hello my brother from another mother o philile puti a emanti mqabaqaba puti wam ai weekend be mandi puti wam kuphulile ilanga livilile man be ku battery kungafani nangolosine nangolosihlanu na Saturday izolo bekumnandi hayi kubonakala ukuthi lelanga lecawe uThixo usivile bhuti siyabulela ey ezibuhlungu ezo man ezibuhlungu zitshotsho nabantu abadutyulweyo ayizimandanga maAfrika masibuyeni ebubini amen
12: kgotso kgotso mbololo kgotso o bua le mohapi ka phiritu na helbron ko mmetse ka 88.4 a mafelo a beke sale a ntshwere ha monnate ntate wa ka a ntshwere ha monnate ke iketse kerekeng lapa laka sa re retiletse ha monnate ha e monana ao haide maponisa ona ka jojo ao hohle hohle ka nete hohle hohle ntate ke jojo fela maponisa ha o bona le ponisa fela na thukalo etsa phoso tjotjo le dilo le nane tse fela tjotjo ntate wa ka ai ke na no rene le tloba thuto e tloba thuto ka nete maponisa ba kwele tjotjo ka tsipa ka ba etse mosebetsi ya bona ba swabise malapa a bona le bana ba bona ke a le bua ntate wa ka
13: dumela dumela ntate vedi dumela ntate vedi ke tebo makoko ka fujiwe ka moo ke kokobetse morana wa ka bekeng ena ke ne ke le mosebetsing mpa sehlopha sa bolo ya rona se Nqobile Football Club re ne re bapala round robin ne le weekend e ntle e monate fela bathati tsia taba kore re bolaiwe trenoto re kowe dipeneleng mpa re lekile le sehlopha ke sehlophanyana se re se lekang ntate sa bolo mosebetsing kona re leka go kopanya banna ba re sebetsang le bona ga ke leboe ntate
14: ba fihla dilale mona ba collector majwala batho ba sa tshwara le di-search warrant ha o re wa mo botsa ba mo botsa hore na search warrant e kae ba ba ba phoqa ba phoqa ba phoqa ba phoqa ba lebisa kwa na bana ba le o sekatana a ke re bona ba badile ba tine di mendlele ba na le di name badge ba itshireletse ka di name badge ba tsamisebetse mebe ba nka majwala a batho mo ba sa tle di search warrant.
15: Oh, nna demlo go tso motswa ntso phela ba fela zeri phela ka nnete ha ka nnete ana mona tima fela ba ke nna demlo ha le mona de ka nnete mme ndi be nga de nga tshakile a tsamo sebetse vale ina bo mabeta demlo e lo go ya bentse dumelana bo le mena le ntate no go vele a sebedi sengwe no a hae go bana ha tshu go na ha mme a jwetsa mogadi a jwetsa mme a gaoana a sa a kene taba ya ngwana e ebe ntse re dumelelana etlhe ba tshwego gantle ntatemoloi ke ntate nkoja e ba letsatsi ke mona ntatemoloi
0: a re leboe ntate nkoja a e ba swero gantle ntate mme le katlholo ya bona e ntle golo e ba tshwanetse tabe ene buang ke mme ya gore mvololo le maponesa a teng a fitlhang mona anke majwala batho ha ba botswa ebe hore lengolo le reng le tlo sheba kwano le kae Pretoria mane ba babedi ba neng ba tloetswe yetsa nthweno ba ile ba swarwa ba kwallwa ke ba sebetse mmoho le bona ba ne ba se ba tloetse ho yetsa nthwena ya hore ha o tla nako itseng ba tseba ba ya mane ba ilong ka jwala wa ba le motho ya bankang ditshwantsho banka video ya ba o romella e mong wa bona ya moholo ya ba ba sebetse mmoho le bona ba rongwellwa ba banka ka uniform jwale mo mamedi ke ka hona rena le madlanga commission ho hlella dintho tsena tsengata ho hlella dibodu tsena tsengata tse saleng di etsa la dilemo tsena ka ofela go bane le rona sechaba ha re di buwe ntho tsena ha re di buwe ya thola ke dula ke bua ka mehla yohle hore mo mamedi ha o ile le fapeng le feka pa le fela mmuso company e feka pa efe o kopana le motho ha o fihla receptioning a sa o thusi ka tsela ene pa hetseng a o nka o lahlela kwa ha se le fapala ha ile ha se company ya ha eo hona le motho ya ga uduma haye o ga kopana ng lie wa nka tabena lie na motho yo na o tlwa hore ha nsebeletse hantle hona le aka udima ha o fihla be mo mbana me le rona re le sechaba re tlame re nke bo ikarabelo mo mamedi ba hore re thole ka dintho tse kotse o ba no ra e o mpatlile 1000 fela ka jeno ere ke thole ke fide ha o ntse phoso ntse phoso ha o tlame o fumane tikiti fumana tikiti o ile o ipatala o tsamaile ka lebelo le sa dumellwang o fumane o kganna o tauwe koloi yao ha e tseleng o rekisa jwala o sena lengolo le o dumelisitse o dumellang o rekise jwala ha ba etsa mosebetsi ba tshwere ntho tse ba dumellang ha ba o nke empa le rona sechaba ra e dumella ntho tsena tse ka reng tsena go ba re a thola mo mamedi re a entsha le rona tjotjo eo re a entsha ke ka hona ba se ba itlwaetse tjena bana bana ba bo rona gobane ke rona ba entshang mamedi dumela
16: mafodibodi
0: ngwaneso
16: ga monate le ka dipolisto
0: ngwana mme ke a phela o petse gantle
16: kaiane o petse gantle mafodibodi ga e referante ke na le wena o sebe ke ne yone a ka re nwa ke kuku bosoko wa mpe ga o ka wa mfeta
0: ee ngwana mme a bile jwa mafela beke sporo
16: Masala ana abeke mafoli foli abila monnati a monnati mo krebelo e sale ke ipule tse mafoli foli ke jile wena ka tsebe le maobane sale ke ipule tse ke tshele tse wena ka tsebe fela mafoli foli ke rupetla sa moriti wa sefate ha re ho renya bohlano di foli to
0: ke a le bo sporo ga iwane shapo ke tsona ngwana mme tshebeletso ke le sedima me di dumela
17: Mungadi Murray, you never look at some Murray.
0: Some pay.
17: Ah, 88.40 Jamadim Renagan Alaman, Latima Saraviki, Delphi Dishari, Tom Renaga, Jali Wong Kumpe.
0: I lale. Seven let's go, said him, Mamma Di Dumela.
18: Ela Volisto.
0: Ela, dear Vanda, eh?
18: Oh, I took Ela Volisto, Sorello, holding to an animal of location in Walesandawan.
0: Cabuello.
18: Cabuello, Kidimilone fella, and Volisto. Ma fela ka be ke ha sa le ke le ka jankempe ka kwana re le o pata ngwana malome mvolisto re mo patile hantle le ha ba bang ba rona ba khotile ntle le diphatsa ba fara ba jankempe ba utswa diphatsa mvolisto
0: ah ebo
18: se fa fa ba nkile dibeke tsa batho ba ne ba ile lefung ga no dumela
0: ba ke ne kae ga ga tlung
18: ah a kre jwale batho ba thewa dikoloi
0: oh
18: Eh yo le batho ba tlatlwa di phatlo mhlomo ba ile ba tlapele mhlomo pleketsa ho robala ka pa mhlomo be ya di phatlo
0: a
18: ke ne ba di ka bafana ba batsa ba ka tsona volisto
0: hey hubi ma bana jalla re se re ile mafung
18: se fa pano volisto volisto wa bona yena tjotjo e bua nna ke tswa ho yona wa bona nthomono ha o kena fela ka mantsoma ka Bethlehem go na le motho wela ntempele tsela ka mantsoma e ba thuwe mono Ma traffic a bantho nga Bethlehem ba dula mono mvolisto. Ha o tla khana ka 6 ya gre ba tswa mono wa thewela.
0: Ei.
18: Koloi ya ka ke kala mise bana ke khombi. E be etsa 61 ba ile ba stopa mvolisto. Ba fika ba jwentsa camera ke re mara ke 61 ene wa thewela mona. Ba rono ke taba ro se ya drink. Ke rno. Ngola fela ka mantso ba le nkose ene ke tla patala. Mvolisto ba hana ba rno ntsha tjotso ke rno ka palang kwala e. Ke a kena khombi ke tsama.
0: Ba ikupela yona.
18: Ba ikupela no go tswa re go ya drink. Ba re ke di ke rena ha ke na yetsa nthweno. Mola ke hore ka mantsoma ha ba ne ke ntse phoso. Ngolang ka pa leng kwalle.
0: E le nnete.
18: E le nnete ka bana ke a thewela mono mo vhoriso ke ke khana ka 6. Jo le ba tswa re ha o thewela mono. Tlamile e yetse tlamile tlo le 50 jwang ka pa jwang. E le 61 volisto.
0: Jo le da tele go di drink ya bona ba re keng ke bukae.
18: Mbolisto ba rena o kampa ke ba rekela dijo ke ba fe ya drink kapa ke ba rekele dijo ke rena ha lena e bona ntho le kgale ke a le ke tswa ke tsamaya vole ke a kena khombi ke a tsamaya
0: hai ntate legodi ke a leboa
18: thank you mbolisto
0: ya lesedi fm dumela mme ke a phela o petse hantle
19: a ke tutse ntate mbolisto
0: e ya mme ke mangwele tsa le kae
19: ke makabelo ka belo
0: E ya mme makabelo?
19: A ke jile ke ntse mo na tsa tsa mo le ntle le mathata le mo gatu.
0: Eh ntho di tsama ila monate.
19: Ntho di tsama ila monate ntate wa.
0: Mme re ya le bua mme makabelo ha o le jwalo.
19: Sa tsile monate ntate wa.
0: Bye bye mami. Le se di FM dumela?
20: Eh re listo.
0: Ntate.
20: Eh tsona ba ga ga bona tsotsa ga nna ka clip o gona ba ga ya.
0: A sha buri tsona bra ya ga.
20: Eh ya go listo mami.
0: Hello.
20: Eh, a gutu go lona.
0: No ga u ile ntate, eh, o ka tswela pele re a utlwa jwale.
20: Ya mama, ma sona ka re ka ntse re tshepile para go ba ka no.
0: Ai ngwa na mbe mahala wa hana. Hello. Hello. Ai kona skisi ngwa ne o hanne. Le se di dumela?
21: Ai loyi.
0: Dumela ntate.
21: Ee, ngaka mokwena ka mona ka bolata thabadi mogodi thabadi mara ai mafelo a ka a beke a bule monate loi e ne e le tšhabile ebile e tlakile moya o thotse gae mona ntse re ituletse ka ntle re loogile ai o la ba gantle loi ke a leboa loi tanki
0: ke a leboa kwena mame di dumela
22: mokana mphusante kae
0: ke a phela mme wa ka o phetsantle
22: ya o tsere thora ka mme ka sa solvete mwana
0: ela thora
22: mme ne ke le Foxback a ya ka nnete le go lopata mogotsi wa gone
0: eh
22: batho ba Foxback ba go tsoga ka nnete ka le bora kona ke tata o fitlona jwa leteng
0: le sebeditse hantle
22: a ke sebeditse hantle ka metongwa letso
0: a re ya le bo thora le sebeditse hantle man
22: ntjona ngwana letso
0: e itheda le se di dumelang tsebele tso ke le se di mamedi moeng dumela
1: e la morana mlo
0: dumela ndade
1: e ndata mkhona ka thokosa
0: ndato aka
1: a no masolabe ke ana le mnate a ke bona phoso morana mhongo
0: tso tlhedisa maile hantle
1: tso tlhedisa maile ka theko morana
0: ka re le boeng ndate a re o reng ya bahlano
1: amen
0: ke tsura ma ho etsile tseme tso tso ka mora hora ya boraro ba babedi ba o qetela le sedi
3: Ela, ela, ela, volulo, ela ma volo volo.
0: Ela, wanamme, diva.
3: Voli tete tete tete.
0: Ah, wanamme, ntodi mna tiki mandaga jane.
3: Yemanta wanamme, kaiti khalo kama na kati kwa na upsa tama wanamme, diko bana ba ana lembele kana voli tete.
0: Oh, nzole la pe.
3: Vile la pe wanamme, mara ante ni diko kama na kama mnyanya kiente zetu kile le fila halisi wanamme. Kwa kwa ni chola kaya halo kama kama mnyanya kika pesi zetu kile le fila halisi wanamme kwa ele chola hal. Raki halte bere ke skrete bani
0: Aw bana fela huwa pele
3: huwa pele bana le ga ga ba ka ofele ko pele le bona ka mo le motshela ka bana ka mmeki ya le le dikilani fidi ga bulu ka hankan ga bulu ka mena ana bana ka mo ka mmeki be se la bantsi ba tshidisa ngone ka go ka maobane ka kala pele tikwa no tsata ka mmeki ha bile a tsela e ga re fela mpoli tsheng
0: eh eh re a le bo ngwana mme a le sebeditse hantle man
3: ya le ba sentsere le ntla
0: a danki tsebele tsogile se di dumela
4: e makalo bolo
0: yela ngwana mme di eva
4: bana di na go di intelligence that that's way
0: ndade
4: ndade di tlo di tlo go mo ha ba se ba ba ne di tsa se kwa ha ke mo ntse wa ma tsanga ana ze
0: ei
4: na ba ma di nga ne ke ha ba ntse ha di di ke kholo le na ke ba le so ndade mo ha duwa
0: ndade
4: ho ja hola ya ba re sonda se monate
0: ha holo ha holo ndade
4: ke ba tla ofika ke ke nyo ke ga mo
0: ha a ofihle ofihle ofihle
4: ke ga ke mo tsia ka ka mo ntse mo be ka teng ba go ka nna ke mo go tsisa ba sa
0: ha ya ha la
4: yo ke ga re monate ja re bo
0: Mama di ri a le bo wa ga tse ha mna di bana me songwa manda ndada ra e ke batla o fihla gereke mo o hleng o gregante ele nna ke ngwana metsi bana ngwana metsi ngwana di phaleng kwane Mama di tsira ba metse so ke robongwe ga bra ho rena ya bra re rwela mogatlhelang wa bobedi wa nana o la o le rata ndikala neng ke manta ha e tlhola matsatsi a robedi kgwedi ya Phupjane dumela ngwaneso mamedi melaetse fe nga tare sa fitlha wa gago re inela matsoo metsing fela re a dumela le gona o tshepa ntho di tsamaile gantle le baneng ba boloka masebetso mafelongana beke le bolokile gantle ntho di tsamaile gantle ntate modimo a lefe maatla mme a le tise jalo ka bophelo bo ya pele hore le amohele hore le ha o se bonolo mo mamedi empa ha yena le tentso hle di aloka ona le mme eno a ile modula studio wa megatlo ya dikereke mo Afrika Borwa ona le taba e buile mona ya hore kereke tsena tla medike di schedule le tsona ya hore mang le mang a tlwa o bula kereke a re tla me di shejuwe le baruti bana e be reng ha bua re ha ne ke bua le modimo modimo o itse a re ba tla me ba iswe spedele ntsena tsa mahluko a kelello o ba ne ga nete o bona mathata o bona tsietsi le dikereke bona ha o hotle Arbitse Jolo Lusanda Pecha Metsotsongele Shumeka Mrahorwa Yabraro Hole Sedi FM Uri Udumo

0: o sebedisa dintlwana ka bantlwana ena mo ya mbatho ba bomme jwale ya bokopana la usie mong ka mong horo batlang ka mona o le monna ya ba ba bothata bono fihlela go tswela ka ntle ke ya bona a lemala jwalo jwalo me maikutlong a bileng teng mo Afrika borwa ba bile le taba gore go be le molao mabenkeleng mona di-molling bana bana bo bo rona ba etsetswe matlwana a bona gobane ga jale re ntse re na le ntlwana e leng ya e reng basadi banna ga ke tsebe mamedi wena o e bona jwang nna e ka re sebeletsa kapa empa fela e le botoutu ba batho ba e le gore ba tlabe ba tlhekefe jalo ka lore la bona la o tlue ba mootla ausio le metswalle ga ya banna ka moraro a tswe mono jale ke batla utlwa maikutlo gao mo mamedi tabeng ena nna wena o kgothaleletsa gore go be le matlwana ao go tla thwe ana ke ya batho bana ba utlwanang ka bong bo le bong kapa the le re ntho e le nngwe ga ya o na le ntlwana ya bontate ya bontse re yang kao fela jale ga o na bothata motho a ikutlwa gore o kena ka o bomme o kena ka o bomme kena ga e le kutlwa o kena ka o bontate o ya ka o bontate o re mo mamedi 079 758 5066 ke WhatsApp ya ka nthomele voice note yao e utlwagalang 086 000 3084 re ke re e qoqe tabena le lona nka thaba ka utlwa monate bana ba bo rona la ka ke ena re utlwa gore lona le reng gobane mamedi ke bone bogolo ba batho bana ba tlhalosa gore e rona be re leng di-gay re sebedisa matlwana ana batho ba bomme gobane ga re yaka mane ka go bontate ba bua sena ba bua sane ba bua sena ba jale ke taba tse ngatanyana mo mamedi fela a ke re jele komo ka yona mona go lesedi FM ke tla go wena
1: ke nako ya o tshotlha tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
0: lesedi FM momamedi moeng dumela
2: mbolesto
0: ntate
2: legodi nthwana malebogokationeng wa lesanda wana
0: ntate legodi
2: mbolesto ntho ene e tlabe e le o nyenyefatsa bana ba ba go rona ke bana ba rona bano batswetso ba le jwale re these ba tšhentšheng volisto ausi yone o tlhaya ka ena sa tsebeng batho bano volisto and-e bontate bana ba rata bone bomme bana le o tsamaya le bona strateng ga ba tsamaye le rona ba tsamaya le bona volisto so ga o tshwanetse ba etsetse di-toilete tsa bona ba etsetse ntho ngwe le ngwe e leng ya gore ka matswama re ya ba kgetholola rona setšhabeng volisto le lekwešine re tlo ba kgetholola jalo ke bana ba bo rona bana a re ba amoileng
0: ka bantswa mang bona ke botoutu fela bo etswang ke batho ba setoutu ke batho jalo ka batho ga o tlhokagale gore ba be le matlwana a bona
2: mboliso ke botoutu fela bo bo feteletse le o sa tlhompe motho e mongwe ubuntu ba rona re le maaforika borwa bo o kae mvoliso ke bana ba bo rona bano mvoliso and mo baleng teng go dula o tsheiwa mvoliso batho bana ba tsebe o kwata go dula o tsheiwa mo baleng teng a re ba moeleng ke bana ba bo rona
0: ke a leboa ntate legodi lesedi FM dumela ntate ke phetsa monate ntate ke ya utlwa le wena o phetse gantle ntate thediso reng wena
3: nna ke re vm ga a tsebala ke modimo o entse o a tsebana wa itseba le wena gore modimo o entse o le sebopeo sefe ke eng o batlang go e tšhentšha wena o batlang go etsa gore e ka mo special ba a tsebala go ntho tsena di jwang a ke wa itsewa ontate kapa itsewa omme wa itsewa ma wena bo ifetela ka bowena modimo ga ba kore re nyenyefatsa modimo ke ntho tse bana ga di etsa ke ka mo dina ke bonang ka teng yole kaya ntho tse di etswa ga bomo fela gobane fela re tla re ee re nne re ba kenele re etse ntho tse go fela empaneng ke a tsebang ke modimo fela kere ke kgomo ya mošate wa e tshwaka o phoso wa ikela o phoso
0: botswe bonolo ntate thedisi na ba bele matlwana bona jwale ha ke ke batla re hlalose mona mo reng motho tswetswe a le tjena ya ba way petola empa re a tseba ntate Thedise le wena ha isalo ho la ona le ngwana a menyano ho tsingwe bona hore ke moshimane empa ha bua o bua jolo ka banana ha ipetola o hlaila le jwalo ho ba neng o dumela hore ba ipetola ba ne boholo ba batho ba hlaile ba le jwalo
3: GM a kere ke be re pitse re dalo bona mona o ntse le hantle ntse le moshimane le hantle o sa bana ba ba ntse le ha wa tsho se ke ga ntse ya ya ke o hlaila le jwalo le ya o re ke qete so ho ba tla nka la go tle ha ona matswana a metsi wa itse bana go ntate wa itse wa o nne ke phetse ke tsho
0: ke ya le bo ntate
3: tangi
0: le se di dumela
4: ngoletso
0: dumela ntate
4: ngoletso ke tso ke
0: ke ya phela ngwana mme o petsa ntle
4: ha mona ate
0: e ya ngwana iso
4: go le ka nne e ntse ne ha ke bone go tlokagala gore go itse di thwele tsa tsa bona ka tlo company a ke le la o le mfumo o le motho go bole bong wa tseba ha le le ka motho o le ndi ndi bona ha o ya credit sendi tsa e a ke bone
0: ei
4: wa tseba rena o se di tsaka re botse ya nne o ka bona so nna le kere ge le ma Afrika Borwa ha re se ke ga ka tlhole ba ka le kongwe o na le be ba le motho ba banka mme ka a re ke a ti o ya ka mane ka credit tsa bo mme o batla go tsa go itse mpa a se jwa o ka bona mme
0: mm
4: yo na le ba ba sa bona ga le ka o fela go ne ka le ke ne o bo mo ba se le se ke na o ka mo nyetsa mo e ba ke mo hlomo o ya ka mane o le tsa go itse go le bana ka pontsa ke bona ba ka ga ditlhabi yo nna le gere le ma Afrika Borwa ha o foka le go ba le tsaitse e le nngwe e ba sela o tlhomo go le ha o le motho na male madi re a moele ba tsana ba ba le mhlomo ke ba tsama mfuta o go ba le dire kana ana le matla o a hlela motho go di tsena
0: jwale o reng na matlwana ba be le ona ka pa ho sebetsa le jwa mo
4: ha kutlwe ha o na ho tloka le ba be le matlwana a bona go le tsena ne ipele ke na ha ile ba le matlwana bona a le makamane o ha o le go tsena o motho wa ntate o go imbe le bolo jwa le e ka tsho di tinyisi o bula jwa o le ma jwa ha ile le mo le mo motho wa nne ile mo tsene o ka mona ka bomba bo ntate ha ya ka ba tsho di tinyi o le ma jwa mo bona
0: ae e hlakile ngwana mme ke maikutlo ao ke ya leboa eithada mamedi leshome le metso mene metsotso pele wa tla hora ya bona lesedi FM re a bua mo mamedi jwalo ka batswadi re a bua jwalo ka bo abuti bo ausi bo motswala bo nkgono gobane ke bana ba borona ebile Afrika Borwa mona ka nnete ba na le ditokelo me motho mo nga re mhlomo mveli ho ntso hlokea thuto ya hore se tshaba se rutwe ka tsona taba tsena hore ke lindi orange farm pedumela
5: mveli le kae
0: re tele kae ngwane tsho
5: ah mveli
0: ke mangwe letsa le kae
5: jo le mo fukeng ka mo go tsa sentse ga sina mashenge
0: e ya poka
5: ebile ai na go nna go modimo o la hlola go tona le botshadi ha o hloka le o re ka nna ga gaetsa di tsa bathwano di tlhete le fa tsheke go tona le botshadi
0: ha o tsho jwa lo reng
5: ke re tshebe di tshele phetsa bona di tlhokile ba ne rena le bontate rena le bomme modimo o hlotse go tona le botshadi ke ya ke dimelane le yona e
0: ke ya leboa
5: thank you vele
0: e re ke re utlwe di-voice note ya momamedi o reng wena ka bona
6: dumela doctor tsa ntho mosebetsing mo ke sebetsang teng badibitsa o na le di-toilet tse bitswang di-unisex unisex it means any gender o akena ka mona le dintho ba di bele diboto mole ya mmele mosadi ba e bile nqa e one ba di bitsa unisex go ke na any gender ha kgetse Yeah, I think what is the joy of the tunnel in the shop here?
7: Hot the hot and funnel, hot, hot and funnel. I shouldn't funnel and nag one at a little wasty fell and twin and funnel and nadi wiggy one and got in two stood to fell. This way, when the toilet is our toilet is when he's a toilet, our toilet, special at a good molo and funnel. Ke ba batho ba bomme, ke ba batho ba bontate, ke ba batho ba bana ba tsamaya ka bodiwishe ba sa kgone go itsa ba tsamaya ka diwishe di tharo lefatshe mona modimo entse mme a etsa ntate jale ena e ya batho ba ba etsang bonono ai nna ke bona e le mathata e le ntho e kile ntlhaela nna gauteng mono ka thiba motho ke re tsa bomme di kamana ke bona nkare ke mme anthe ke bonono ntho ena e thata ngwaneso thata nthoe amara nna ke bona tholetse tsedi o e dintse ka teng di lekane motho wa itseba gore ke mo sefonon o setoto bo bongata mono vonono a re lewe ke tšhaba ka blofateng ka tlhafalte ka motanke vonono
8: osoadimbodi kgotso ntate ntate ga e na le bothata motho eno a tsa ikerenago bo mme bo ga e na le bothata ate bana ba mo tseba mpa fela ba batla go iperekanya ga a na le bothata motho eno a ikerela gona go bo mme mono
6: kgotso re kamodistoman ke le mokgwa sa tshimo nna ke a šoma le nna ke a dumela ke gašhe gape mpe ba ba etsetse ditšhweletse tse dinye e be tsa banana tsa bontate le tsa bašimane tsa bana tanki ke nnona ka mona ka spring vale ke mo
9: ambolobolo mbolista o tša strata kgotso go dumediswa ke legere mong a phofu le kuno tumagiwa ka motseko wa botlhokong betlehem mbololo nna ke bone o tlhokagala gore batho ba ba ka etsetswa ditoilete tse e leng tsa bona fela e le bona fela gobane ga go na ketsagalo e kileng ya tlalewa gwa thwe lesbian ke eo e se e reipuwe ka ditoileteng tsa bontate kapa geek eo e se reipile ka ditoileteng tsa bomme ga ke bone mbololo ga ke bone e tla be le kgethololo ya semorabe gapa e bitswang yona ntho eno tanke mbolovolo
10: Veli, waiti nda Veli ki wana jang. Neke na ano Veli ba raite, aba ba hile te di toilet. Ta di gay one side, ta di lesbian one side. Le ha li bo, na kai kai harana, ko ba tlo chencha, ba khutlele bubonin, ba bo ne hantli. Ba khone, ba khutlele buyemu, ba bo ne hantli. Ma for now, aba ba hile te di toilet, ta bo na. Wabon? E, aba ba ba hile te po, ho ba safe ha bo na. Ke morongwa ko lexite shabvele
11: ka kgotso mabolovolo a mabolovolo ntena na e batla e sena botata bo bokalo a holo batho bana ba mefutiwe e jwalo ba bona hala ba bona ha o mona la tla le ma le ka puya o ga a mona e hlai ke bana ba jwanjwa jwala ka tame o ba fello dipilo ka tame o etsai thank you mabolovolo
12: Dumela o tia strata mbololo ntle ko mamese ka SABC Plus app yile mosebetsi mona Fixburg ke di ao mona ba ka mmino o monnata o tia strata mesong ya manda mbololo nna ke bona go ntse o nepagetse gore bontate ba ye ka moo bontate ba yang ka teng bomme ba ye ka moo bomme ba yang ka teng sa boemo bono ba bona ke tla bona ka thoko ntle le disebediswa tseno tsa matlwana o tia strata ga re o reng ya botlhano mavolovolo tanko
13: kgotsokgotso mbobololo ai o mametse setlhogo sa gago mbolisto ai bo ke botoutu mbolisto re ka senyonye bana ba borona re ba kgethe re kgetholle mbolisto e a ke dumelelane le one mbololo ke bana ba borona tlamehile re sebedisane mpolisto o na go kgetha eo ntho eo mpolisto go le keukei tlamehile ko o tshware gantle se ke a kgetololane tanko mpolisto ke malatsi ka sosolo
14: kgotso pele kgotso ntho ya strata ngwaneeseaheeeeolakaka stenberg ashpele ba tseba e thata kannete bonolo ka thapelo ga se nna ke bona e ka go betegebaetsetse matlwana a bona o ba bua le ka nnete o kwetla bile ba ka itsabana nako e ka ofela njetse fela ga e se e le lesbian wale a e don tshetsa metsi ka moo go kenang bontate nako nngwe ga ona poleke ya o dula fatshe mo lelo ba dikagatšheng tse dingwe ke mo o kgonang gore re eme fela o tla etsa jang o tla etsa jang go ba bale batho bana ba iphetola se ba seng sona ba phedisa modimo ga ka nnete ga ba etsetswe matlwana a bona go fele ke phetho ke two
15: Hambolisto Volovolo. Never to one look about Amma Hillabau. Making a lay and a volisto Castoro Saka. Get a wood a motley. We come with his king banana. Can a little troll of a banana fell a moon. Have a slap of a slap and go fail about some tongue and go fail. Ke ngwanana o etsa ntho nngwe le nngwe and-e ba mo rata le strateng mona ba mo ratang nna ke mo amogetse ke ba amogetse batho bao ke batho ba kgotso bao and-e ba batle go kwatisiwa ba rata batho ke batho ba tshwana le mang le mang batho bao ga ba nenese mole a ba kene toileteng tsa bomme a ba kene
16: ntate mone sotlhe batho bao ba modimo bao ba tswetse ba le jwalo jwale kwa ntate ga ikele ntlwaneng ya bontate tle go kgaone le ntlo tse ngata a tlwele go ya dintlwaneng tsa bo mme wa mme a ye dintlwaneng tsa bo mme wa ntate a ye dintlwaneng tsa bo ntate ke Stephen Moletsane ntate ka mona ka Kimberley ke a leboa ntate
17: Dumela o tia strata, dumela mavolovolo. A entati, sike ba bala matlwana a bona. Ha o kgetholle motho. Batho ba bontate ba kene di-toileteng tsa bontate, e leng batho ba batona. Batho ba batshehadi ba kene toileteng tsa bomme. Bona ke bona ba itsebang. Ha o tsebe seemo sa motho yo mong le mong a ntlwaneng. Jwale batho ba bomme ba kena toileteng tsa bomme, ba bontate ba kena toileteng. Tsa bontate ke phetho ke tu ebile ga ona ba le bothata nna ke sebeditse le batho ba di-gay le di-lesbian nako e telele ga ka baga ba le bothata gobane motho eno ke ntate ga e le fela re tlhomphana bjalo ka ke tlhompha nna le bontate ba bang fela gore fela re tlhomphane ebile re amoelane fela ke phetho ke tu tanko
15: Volilo valolo teleka ha hona bothata mo ngwaneso ha hona bothata ne sa ukene ditlwaleng ka ofela ha ile wa me ha ke ne ditlwaleng ya bonne ha ile wa ntata ye ho ya bontate ha re thibele nex ha ukene ditlwaleng elongwe ke me ba mase go gore ke ile o feel kopise
18: ke mala khetsi ra ga pele tshume ma tsana ga I'm going to go.
19: Yeah. Oh, zona dimlo. Ah, I got net. What's a home motor fella now? And I will go to a misciting if in that demo. What's all motor on that? One eye, and I think I will go to a river. I'm telling you, I'm motor fellow. One hour when I got one that day, one hour when I got one, I will ever get told. Motion mark of one fellow. A ka wala ka tika ka ka bo nna ka ka bo ntate ha ina go thata taba ke ntate nko ja ba tsa tsena ntate ndo
15: dimela dimela la kholokwe o bo phele just cut
0: dimela
15: mme asks to kholo ba tswa ke di gay di lesbian ke ba na bo go nna ba ne ba se ba le teng re la etsa lo empa ga tsiba tshimologong ke mmeleng tate ee ke ka bogoso le ka teng empa nna ke le khone ba dita ke na hana hore dimolo nka e mo tsamang teng topo hona le toilet e e sebeletswang ke batho ba sa itekanela gobane motho ke na o le mong ka moo ene ke re ga o fitlha menyako o tla bone ga motho a le teng e ya bontsha gore motho o teng o kwetse ka moo le ga le seo ke nagana ba ka sebedisa toilet tse gobane o kena a le moo ka moo ande e ntse e le kgolo gape gabe ntlhomong a tsamaya le motswale wa gae ba e le dikei he ba ka kena ba le babedi ba etsa ntho tsa bona ba gotla ba ithusa batswa nna ke nagana toilet e ka ba sebeletsa gagolo gobane go kena ka toileteng ya bontate go ntse o tsebagala ke re ga ba tseba bana ba bo rona ba dikei le lesbiane wa kgona mo bona ee ka gare batho jale go ntse ba ntse ba sa bolokega nna ke nagana ba ka sebedisa toilet eo ya batho ba sa itekanelang ai mathata ano ba teng bolono ke maikutlo a ka ke leng kgolo maditaba ka mona ka maokeng 056 90.3 o bae legolokwe
7: le mvololo oreng outa strata ai mfetso nna ke bodiman le o sister wa ga ba kene toilet e nngwe le e nngwe a kere wa le outi a itsebang gore ena ke le outi ma go sa ichintši ke sa ikentse sister ga ye toileteng ya maoti obo thata bo because ha yo wa sister a ikentseng outi ena ga no kgona go ya toileteng tsa majita obo because majita a tla nka meetla wa tseba majita a stoutu mfetho so king toilet ha wa sebedise ditoilet ga o le mosadi o ikentse monna ya toileteng tsa basadi ga o le monna o ikentse mosadi ya toileteng tsa banna simple obo a fete ke kgodesa buangša boo waka
20: shosho bololo shapo jwang outa strata shapo ke tsona ai mngaka o tswere tlene ka moka betlene a nna ke a hanana le yona ngwana ntate ga ba ona gore ba tlamehile ba etsetse di-toilet tsa bona tse special ntho ya botlhokwa ke ya gore ga e le motho wa mme empa le boemong boo o tlamehile a ye ka toileteng ya bo mme ga e le ntate empa a ikutlwa e ba motho wa mme ga ye ka toileteng tsa bo ntate gobane wa bona mvololo ka mogatsi le ene e jalwa gore mme a tloe ka mane empa a ikutlwa gre ke motho wa ntate a tle ka bontateng ka moo a tlotla ka ithusetsa ka moo ka bontateng e e tlogisa mana gape mme re tlotlamehile go yale re bue safeleng gore go etsaetse jena ka ditlhwatleng tsa bontate o etsaetse jena go etsela jena motho a ne a betwa a etswa metlholo ena a kago fela wa e bone ke motho wa mme o ikutlwa le ntate yes mpa ga a kene ka tshwaleteng tsa bo mme ke ntate o ikutlwa e le motho wa mme ga a kene ka tshwaleteng tsa bo ntate because o ithusa a yeme simple
21: hello feli o bua le Matshitso PD Eastern Cape Manfre nna ke kopa moshimane a nang le bongwananyana a ye di-toileteng tsa bo ntate ngwanana a nang le bo mme a ye di-toileteng tsa bo mme
22: e mvololo dumelaka no re na le monna re na le mosadi nako ikutlwa le mosetsanyana a gona modimo o modimo mo motsetse e leke go tsa le lesbian nako ikutlwa le mosetsanyana se sala ko gore dirwe tsa gago ke tsa bonna di ka se fetoge so ga ke bone go na le matsapa gore o ka tsela ka tshwaelete tsa rona tsa borre tsa borre o na le dirwe tsa borre ga ono dirwe tsa bo mma kgotsa tsa bo eng so o monna tsela tshwaelete ya rona ya borre tanki ke nna mamang mo thabang shona kera
15: amvolisto ke nkgono scout-u za stronemon ga o tlhokee gore o ka etswa di-toilete di etsetswa bona motho wa ntate o tlamehile o kene go ya bo ntate wa mme a kene go ya bo mme wy bo dipetlele ba kgona gore ba kene go tsa bo ntate bo mme ba kene go tsa bo mme ae mvolisto ga e tse boka ba jwalo ke a leboga tanki bae
23: kgotsa mvolisto
1: ke mathemo kwa bua gape ke a khopela tshwarelo go bua gape le ke re bana ba ba ba rena ka hore le me apara bona ne ne ba apara bjale ka basadi ba ba apereng bjale ka basadi ba ye ka basadi ba ba apereng bjale ka banna ba ye ka banneng go thibela manganga mantši ka gore ke mo wa go tsebege mo baemeng fetsa ke diralo thank you
2: bonolo ana bana ba bo gone ga ba iketsa ntsele batho ba iro ka batho ba ba mathora ba ba nyatsa gara go morolo bua le ntate teboga mona ga tshimang wa morolo ke leboga go morolo abe yona ga ena le bothata ntse le motlatsa sana batho ba bang
3: ashe nna ntate mpololo ne ke bona ka nnete o sena phoso le a ka itsiwang ba ba le ya bona ntlwana ya bona gobane ena o nna ntse re kae eng wa tšha tima ga ona ntho e tla be re etse ga ba iketsa batho ba le bona ke re gore ba be jalong jale batho ba ba bua fela bana e soka e ba fitlhela ga ka ya go fitlhela ntho o kona tla utlwisisa gona go tlile jwang batho ba bebe jalo ena o ntse ba re eng kae ache sempa re buisa chee o se tsebe lo ba batho ba le bagale ba ne ba ratang go tshwarelela ntho tsa gale gore ga iyo ntho e te ntho jalo ntate fumane fela ngwana ntse le moshanyana a tla gantle mara ga a sa gola monana ntho di a fetong
23: ntatemovolo o japoswang gotmana mina e zang
0: ke a phela ngwanetso
23: sapo ntate wa ka nnane ke re ga ba ba etsetse nnane ke re ga ba ba etsetse ntate gobane monana South Africa motho e mong le mong o na le ditokelo motho e mong le mong o na le ditokelo mongaka jwale ga ba ba etsetse ntate e seka ka bona ba ya kgethollwa ka bophelo bo e le goreng ba ikabetse bona nnane ke re ba ba etsetse mongaka tšhepampatsi qebing veterare ntate ke a leboga
24: ge ke dumedise seng gona ke theoa dikalane le ba latelang ke mme matlala
25: mvololo ngwana mme man a ikona nna ga ke dumele ngwana mme ga ke dumele ena ga gona jena ke marekalasi fela ke marekalasi fela motho a iketse ka kaa ke motho wa mme gantenyane o na le ntho e leng gore o duma yone tshwanetse o santse o mmona a santse a gola a santse a le jalo o tlhomontshe mono a se ka nna a iketsa moshimane e le ngwananyana ee jale ntho engwe ke batlang go etsetsa motlhala ka yona fela ke ya gore gale go ne o tsebagala gore nna le batho ba double and then motho wa gabedi ga a gatetse ka lefteng ka o bomme ba tlatlhe ba o jetse gore motho yo na e tlhile ke ausi e wena o mmona seemo sa gae e le abuti maare ke ausi o tla sebedisa dintho tse sebedisiwang ke bo ausi eno o ka mona wena o mmona sebopego sa gae e le motho wa mme empa ke motho wa ntate ba tlatlhe ba o jetse gore a ehlile indoda le ke monna jale bana ba rone bana ba ona je a bona ona jero se bonokwane ebile bose bo le bongata gaolo tšhelete tsa bo ntate tsa bo mme felela moo ga a gatetse ka o bo mme o tla ya ka o bo mme fela bomme ba tlae ba na le bopaki ba gore ke motho wa mme motho yo o gatetse ka lefteng felela mono mbololo tanki
0: mamadi wa tseba re buile e re ke utlwe mogaleng fela re kwa levele lesedi dumelang
26: mpololo ngwana mme le kae
0: re te le kae
26: ka utlwa sa ka bone o dia o tswa ga ko ntho ele bo ntate ba qetang go bua ba ntse ba re ba tsa kutela ka dibebele bona ke bomamatlatsatsa batho go nna ntete modimo e tsaka ka o fele lefatshe bone ba etsa dintho tse tshosang gampe gapte golo a ona motho a ke metse o bone gape ke ba gaone le gona gona re phela jwang batswadi ba gona le batho ba re gotse le bone ba re bone gona re tlaile re le jwang bona ke bomamatlatsatsa batho ga tlhone nna ke gabanke nna ke kena gotlhe mo ke batlang go kena ande ga ona mang kapa mang a tla ke metseone nna mmaka ke ge motho wa ntate ebile na a boeletse jwalo ko utlwa bantshwa disitse jale ka utlwa ke tshesa mone mo ke teng gore nka tla ka tswela ka ntle le tank yona ngwaneso
0: jale ka mantswa mang ore ga o tlhoka le gore le etsetswe tse dinthora tsona tsena gotlhe mmale mang le kena mo lebatlang teng
26: ha mme ke zwang ha o hlokahala o tlhoko ho mme ke batla ho kena na chatten ene ba tsebe go ba ne ke ka matso ke fast na motho a tla ho na ke imanetse
0: ke le buile
26: bye bye
0: ke mo here kwetse ka thoga bomamedi ke ya le bua ka nnete ra utlwile maikutlo bomamedi aba mamedi ka ofela fapane ntho ke ratileng ke re hlomphane motho na ntsa maikutlo a ka tlhompho a sa hobose a sa etseng ke yona ntho ya bohlokwa bomamedi horeng ha ntho o sa utlwisise o ska e bua hampe o sa tsebe o sena eng fela he maikutlo a hlaile ka tsela e ntle ke ya leboa momamedi ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlholo mahlonolo e tlhola matsatsi a robedi kgwedi ena ya Phupjane ha o gola lesedi FM le re happy birthday moruti skete o teng ka mafube metsotsong e mehlano pele wa tla gora bohlano
4: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
5: o etsagalang
4: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
5: ka nnete
4: eya go jalo
5: ke bokae
4: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sale
5: ao tshwane ke e fumana jwantle
4: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
5: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
4: le nna ke tseleng
6: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
8: mela dikanane le veli molomo manta o fitlhela boraro go tloa goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya botlhano mesong go lesedi FM
0: go fela o le jalo mmabedi ga re nyolo jalo le The Movers. So we're to in.

0: Mamedi Pina ne bitswa ka hore ba swabisa ke Star Chalale. Pejana ho Star Chalale the Movers o ba utlwile ba re Soweto in.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mpololo.
0: Ho so le jwalo hemo mamedi metsotso e le shumele metse robong ka mara horena ya bone. Ke bomang ba ba raro botswang ba hopotse. Ekimang ya holang ka jeno 0797585066 romela jwalo WhatsApp ya hawa 0860003084 ke nomoro ya mahala mo ke ditseng teng mona ho Lesedi FM ka jeno le mandai fela matsatsi ya robedi kgwedi ena ya Phupja.
2: Dumela Ptivele o bua le Khale Molefe ka gore boto ke kopela o siwa ka ke Sophie Molefe wa hola ya a hola bona tsengata ke tsuse aus Agnes Mhlakwane ka mana ka Constantia Tlufu ke qetelle ka o tsa ngwane so ke letse ka Molefe ke ga batswe ba phatsi me tanko Ptivele
3: ye la mavolovolo ha batswe batho ha nge ke tsuse mama mafupu matela ka mono ka Boxberg ke tso senda teng go ja ka re tshimonte ka mane ke tso se mema moloi ka mono ka op house ke ketele ka ndateng ga e ka e ka mane ka khuisa sa leto Carlton Field o ntsa trita majwa pa re go mo botenda tshafo batho bana ba tsosa ke ndatele be se ka mona ka phamogise go le ne gauteng maboneng ke ya le bua ndate
4: hashtag ya ba tsebe ba tshudumela ba ja boy ke se tadi se batla makgetha ka mona ka Melody Virginia ke tsosa mami Javani ke ga mamponyelele ke qetella ka memala ga topitso ka mona ka Melody Virginia ke ga batswe ba patime ba beletsetsile monate lo ena fela jalo veja boy tanko
5: morning morning veli bo le mole bo hento men ka tuma le paresi ke kopa tso sang khono si pati makafane ka man ka melodi mfichine ke thabetse ho motlo radio maobane me masima ma ka fusion scrony tete bro le ka tlo go lene ke le bo go go ba le tsi le mona dibai
6: me la tveli ha tle ke ho di se mokwena matumane ke re a hole a bona tse dintsengata ho sheke so e pontsha ka mokapetsa la ritse ke tso se bana ba la tjalang ke tso se mokwena ka moso mokwena na ledi le mokwena itumele ke re batso ba phatseng ba tsoswa ke mo bona pontsha ka mokapetsa la ritse le matsatsi le nna develeng
7: tumela khatse di a ka dimela khatse di a ka vele ke matsosana ha ka nkopane kwa ke tsosa ngwane so ke mapula qawa ka khatse di a ka ke thuso qawa ebe khatse di a ka malefetsane ke malefetsane qawa ba tsosa ke nna matsosane ba ra nkopane kwa kwa ba ba khatse di a ka vele
8: re khulu ka dimela ha ba tswe batho ntate o kore ke me tsone mon ke re mamtina tswe ke ho pa se ke re mama mo le tso ke ke ne ver ko mo ke ra sma ka bela tso te tla ka nta televisi ka pa mrich ha ba tso re khulu ko bana ba tso ke mama ka ka mana ka pakist
9: tumela ti veli ka ha ta tso sa bo malume ba ka ba ba gago malume tle buzi malume mlashi malume tsaila ke ka tawe ba tsebe ba dutse hantle pelong ya ka ba tsoswa ke ngkhotlise mmaziboko ka mona ka petsana retse thank you
10: ya le khuluko ha ba tswe ba tswe ba se ba tswe fa re ba phatsima mona ke ka tawe mathela e ka geng ke tsosa nne mama hlatsi ke re tswe nne wa ka tswe bo se bo se de nne mama rena maro ka se ka tshwantse ke re tswe nne wa ka o se ka tswe fa re ba phatsime ke tetele ka mme mamlo e ka mane ka dipelane mo policy ke re tswe nne wa ka batho bana ba tswa ba go putulo ga ta ke me ma dibitsa ka mo ka western area se mo ke le wala go luka
11: se bo se khaba di dumela ngwane so ke so sa ntandondoma ka mane ka nthaka lentli ke re mo na tso ba tswa tswa mo na itse sekolo ya na le malfane ndomo ba kopela ke malume ba bona male ka ndomo ka mo ka blue point ne tengo
12: bololo ga ba tswe batho seng ha le sase so sa mapinki marwang ka fa ngwe le sotho ke tsosele morena majwang ka di-Bestdorp ke tetelele ka mokgetlhe majwang ka Bloemfontein ke Susan majwang ka botshabelo ya reng batsoe ba phatsime thank you veli
13: Hello,
14: Veli. Kime mamtse ke DJ eng? Ke tsosa nkosi o dula di bimane ke mkhotsi wa ka. Ke tsosa ba pala mmoli na bese yena ya 20 pass. Mkhono Maria le mmentswa ke ke re tswang ha re emosebetsi.
15: Hey, what's up, Volisto? Volisto go ke matshele ka mana ka manya tsenga le di brand ke tsosa o tswa ka ena ke matshele le raka. Ke sa le ka ona ka mona ka le di brand ke mathele magasedi simane ke re tshidiso ga mahloko ke tele ka mana ka botshabelo ke re ga ngwana wa ka ke ntate tandile gaka bana ka o fela batso swa ke le bua le raka ke power ka e ka mana ka manya tseng ka le di brand tande
6: tumela veli tumela veli o seng hona ke sa ke hopotse last bona ya ka le yena ke yena ya holang hola le ngwana ngwaneso la zibona ka ke mphotsekelo o manisanekane ka thambo ngwaneso ngwana ngwaneso yena ke thabang o ka mane ka zone 3 ke ngwana tshidiso ke re ba hole hle ba hole vedi ba hole hle ba hole ba khone o tle re sebeletsa re bohloka sinokonoko sinokonoko
16: pele mloi abatswe ba batho ngwana mme ke ntate mtimpana motlou mona kwa kwa tsaka jabane re ke tsosa le tsela wa le sanda wa na mwana mme ke tsosa ma le vetsane le thapelo di bana ba ka mwana mme ke katjelle ka ntate ka ka ai mwana mme ha ba tsosa ke nna mwana mme ka mona ka tsaka jabane ke ha ba tsuwe ba tho nda te fuka ka ba tsuwe ka mwana mwana mme extension 1 how feel second 1 tangi na
17: o mavolovolo mavolovolo milo mase kwa motaung ka mona ka smashwe ndi fatsene ka freestata ka valcom wa motse ba ka rasta ge ke batsuse he ke tsosa di skipper ka mane ka 2010 lena ka valcom ka mona nana ke tsoso ke le poko lena ke a motsosa ke rasta bana bana ba ka 2010 ba kopane ke he bontate ha re yentse petsa magwa di remetse maino ba tla mosebetsi bontate ha re tsueng ba motse ba ka rasta ka current 3 di milo mase kwa motaung ka smashwe le fatsene ka freestata ka valcom tanko
4: Utuveli, utuveli, haba tsoe ba tuba patsi ne ho sengwa letsatsi ke re Francine na Mashilwane ke re Khalimo Lefe ke re Sophie Molefe ke Agnes Mosakwana a reng ba tsoe ba patsi me tanki
18: mara fololos ba se tsoe ke sina go thule ke tsela botwa ke mato ke ka go thule ke tsela abdaka abdisrame ya tshela ba tsa ke splend ishmal go tlhola ka botha ke le ka le ba voli ke le bi
19: a mbololo shapulwa nga buti aba tswe batho bona mme ta pasco to ba tsama boni ke go ba o tsa pitri mo tsielo ke ntate tsipetse sang ke vus chabala la maestro pagania tso wa lwena ke a hlobo ha ba tswe batho ka mo driver chabalala u walta pasco to ba tsama boni ke le bula butweli
0: Realaboa da Pasco, Mamedi Mashumo Amabedi, Ametsu Supile Metso, Zogamra Horena, Yabona, Honalum Mamedi Ilenga Boza Hore, Ebe Papadi, Ya Mikaubere, Mexico Legends, Le Bafana Bafana, Legends, Baba Petsi Juang, Mamedi Bile 5, Mexico Legends, Yaba 2, Bafana Bafana Legends, Yaba Rotile Kanta, se hlano tse pedi le ho ja bile papa di ntle e mnadi yeye le sempe chabalala ke bona ba hlabile ntlatseno he mo mamedi le sedi fm dumela
20: vm
0: ngade
20: ke pito pito
0: todi mnadi nda
20: comrade sabata tshedi simnya ke vet strong ha ke re my brother from another mother ngai ka ikhosa le to mine ke re mgana ga nthiba ka upstarta tikile machanga sa bona mona mona nyakemba ai bohle ba nyakemba plus ya potile mbetse bone ke bagata ga o fela batho bana vm kolebui
0: tsa dile mona din da tedisi le sedi fm dumela
21: de ga nda dimuloi
0: ke apela nda dwa ga upetse
1: amna dinda dwako u bua le selo magale ke ka tloko le ne ke kopa so se bana ba latela molebo hentine go ka paraisi ke madumano ka matatiele a o sine ri pakisi ka ka Durban West Ville ke selo magale ka tloko le ne ke le bile ntate molomo
0: ke ya le bua ntate magale le sedi dumela
21: dumela deli
0: ratele kae
21: ratele
0: ha mana di me ke mangoletsa le kae
21: ke zendi mo thabong velo komo deli
0: ka batswe mme
21: that was so sehle ke ka mane ka Bedfontein ka ma overpark o buta ka temono ke mandla ka ise mavimbela le mufumadi wa mantepe ke hona mo Bedfontein ka politician o soka temono ke matshepo Susan Molisi ke katela ka gaitse dia ka duma mavimbela o ka mana ka Dorampani le mufumadi wa Lolungile batho sa ke zwe ndio motabonza le koma aba tsweveli
0: a o ri a le bua gaitse dia motho.
21: Thank you very much.
0: Bye bye. Le said ya fam dumela.
21: Le kholo go e.
0: Yela le kae mme?
21: O hande ke machia ka bomme le sia ka go ndi ke re o bana ba ka ba batle. Ba ba ba ba ra ro. A mo le ka man ka jimsen ha tweng ke captive chair wa beri ke pasaka la se bona ke mahala. Le kholo go ntse go ga tsa ikwala kholo go e.
0: Ratwa ke nna masia tsa tsile mudad.
21: Thank you.
0: Le said ya fam eleu.
22: Mo ga mlo yo wang.
0: Ke a phela ntate o petsang.
22: Vetere manda mogamlo e ke sa gare ya pushudira sentse
0: ndate pushudi
22: mana le mana gore ke thabiso gatebe ka mola ka tiano ndate mna ke msiya le ndate bo di hlongwana ba tsana ke ba rata ba tswe ba phatine ke le tsama nate ngwana mloi
0: ke ya le bua ndate wa le said fm dumela
21: o bololo ke listo me
0: oi oi
21: ya gore ke re thibello mutaung ke ga tshututu mane sana kali ke mkhadi ya amlenze ke re ntsejwa disco mkati yena ka man ka pabalung sa tintsa bo subukeng ke qetelle ka gauta mabuso wa le bakania ka mola ka social bereg ma tshiro al kosi le ratwa
0: wala ma tshiro
21: sho listo
0: e ichada le sedi ele
21: we ga ntle
0: dadje
21: habna la yi go pa ke ka ayala makume hamole wo kite khumalo hamole ke maisha na ya mala le au ba khasi ba tsa ke tate tali ya matanta ka bana ga ba tsue ya le bo e au ke strada
0: ke le buile ntate tladi
21: thank you ntate
0: hello
23: a sele
0: dumela le ga mba
23: a a ke tenhlele pedisa
0: ha mana di mme wa ka
23: sele a ka go tsiba tso sehla
0: abatswe
23: ke tsose mabinda le yapo ke tsose sipati khamakwane ka mane ka 7 delana ke tetelle ka o tsosa ntate mahlatsi ka dinwe bana ka o fela ba tsosa ke mapatata mapatata go weki weki thank you veli
0: re le boa usima patata bye bye baba ra re ba o qetela le sedi
23: ndi kae veli
0: ke ya phela me o pitsang
23: ke pitsang na di jong re di sebo ntse ke le boe batho ba nkopetseng tsa dira ka ne ke hola ka secretary ya hlele baby ke re mme wa rona wa mme wa rona a tsuma phakiso le yena ona hola ke mme wa rona ema mafuma di society ke ya tsuma le mme ma u a ke mme ke di mara le yena ona hola ba kopela ke tsuma ba ka mona ka mama se di hloke ya le bo ha hola
0: le tsatsi le mana dilo yena ga itse riaka
23: thank you and everything
0: bye bye le se di ele hello
24: yena lo
0: dumela ntate
24: eh nga ga mokwena ga mona ga bona tata ba di patata ba di o go a ma khaba wa mane a le ntse simane ke ka machuro a le go se ga a tile ga mo ga la ratwana ga mono ke re skola nyane ga mo le ka na no flanda tsholwane tangi loyi
0: kwena ke ya le botsa tsile mnate
24: lo ena fela yo lo loyi
0: Mamedi wa ikwala dumela.
25: Yela, yela, yela vololo, yela mavolo volo.
0: Yela, ngwana mme.
25: Ngwana mme anke jere ntate he dira matshwele ka mane ka monya tsempese pro jela. Mona mola tsa o bona mqhubela ka go batla ka tlobwa ba tsa go mana jere tswa tswa patine. Ke ka mane ka Carlton village re nka ka jere a tswa tswa tswa patine. Ke qetele ka motswela ka bana fikile mashangaza ka mane ka monya tsempese pro. Ke motho a ja breakfast la tsempolisto. Ha re tsabuse mo rena ranthe ba dikale ba mavolo pulo
0: Au ngwana mme re ya leboa tsatsi le mona di re kwaletse yona mona tika je.
25: Ke a leboa bolistu.
0: Mamedi mashuma mabedi ametse.

0: Hanke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. Sengwa letsatsi la kajeno tshebeletsong ena ya mafube. Ke moruti Morateng Sekete ho tswa mane motseng wa Zamdela, Sasolburg. Ke rata ka ho thuswa ke Modimo re ke re bukeng ya Bakorinte ba bobedi. Re shebe kgaolo ya bobedi temana ya 12 ho isa temeneng ya 13. Buka ke ya Bakorinte ba bobedi, kgaolo ke ya bobedi. Temana ke ya 12 ho isa temaneng ya 13. Apostola Paulus o re, mme mohlang ke tlileng Traose ho bolela evangeli ya Kreste. Le ha nkile ka bulelwa monyako teng ke morena. Ha ke a ka iketla moyeng wa ka hobaneng. Ha ke a ka fumana tite ngwaneso. Ka mpa ka badumedisa kanto ikela Macedonia. Modimo ya bulang menyako. Apostola Paulosi, momamedi wa tshebeletso, o bua taba e hlokolotsi haholo. O re, ha ke fihla Traose, ho bolela evangeli ya Kreste. Le ha nkile ka bulelwa monyako teng ke morena. Ha ke a ka iketla moyeng wa ka. Ka hobane ha ke a ka fumana tite ngwaneso. Apostola Paulosi o bua taba e matla ka hore, ha ke fihla Traose, ke fumane morena a mpuletse monyako, empa ha ke a fumana ngwaneso tite. Mme ka baka leo, ha ke a ka kgona ho iketla boyeng. Ho na le sephiri tabeng ena. Hore le ha Modimo a o entse hantle, o tlamehile o tshwenyehe ha o sa bone tite katlehong ya hao. Hore ha ke sa bone ngwaneso, le monyako ona o butsweng, ha o etse moya wa ka o iketle. Hore ke la ka dumedisa fela ka fetela Macedonia, hobane ke re ha ke kgone ho thabela monyako ona o butsweng, tite a le siyo. Ke rata hore ho wena, Modimo o santsane a tlo o bulela menyako. Modimo o santsane a tlo o etsetsa dintho tse kgolo. Taba ke yena, ha Modimo o hlonolofatsa, hopola tite. Hopola hore o hlonolofetse hobane Modimo o batla o be tlhonolofatso ho motho e mong. Mamedi wa tshebeletso, taba ya ka ya hoseng hore Modimo ha o buletse mamati, ho na le ba tlameleng ba kene ka baka la hao. Ho na le ba tlameleng ba hlonolofale ka baka la hobane o hlonolofetse. Ho na le ba tlameleng ba thusahale ka baka la hobane o thusahetse. Ha Modimo o etsa ka mohau, bontsha mohau ho ba bang. Ha Modimo a o etsa ka mohau, hauhela ba bang le wena. Apostola Paulus o re, ke fumane le mati le butswe, empa ka se ke ka kgona ho iketla moyeng. Hlokahala pelo tshiunyena ya motho a reng, ha ke kgone ho iketla moyeng, ha ke sa tsebe hore tite o hokae. Ke a bona ke a phela, empa ngwaneso o hokae. Ke a bona ke a tleile, empa ngwaneso o hokae. Ke a bona dintho tsaka di ntsamaela hantle. Potso ke yena, le mating leo le buletsweng, o kene le ba bakae. Tlhonolofatsong eo Modimo a o fileng yona, ke ba bakae ba thusahetseng ka baka la yona. Ka Kreste morena. Amen.
1: Re a leboha Morutu Sekete, momamedi re fetela ho Moifo wa Makumane, Rabosana Madie Kitseng.

tsena tsa ra ya bohlano re di feletsa ka o lekola boemo ba le hodimo ba keng sa ka jeno ho qala ka province ya Gauteng. Lo hodimo le tla hlaka o phole, Mpumalanga le tla hlaka o phole ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ka borwa thapama empa o futhumale low field. Northwest le tla hlaka o phole, Free State lo hodimo le tla hlaka o phole empa le tla kwela ka o kgetha dibaka ka borwa. Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka pula mona le mane le mafafatsane ka borwa botshabela. Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole fela le tla kwela ka borwa ka mafafatsane a pula mona le mane. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla hlaka o seng hona fela le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng le pula thapama. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mohodi hoseng ka botshabela ntle le mo le tla hlaka thapama fela le kwele ka o kgetha dibaka o futhumale ka lebo ya botshabela. Tsena tsa pele tsa letsatsi le bolepi hoseng hona horenyana ya bohlano di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya botshelela le kenang ha jwale ke la ditaba Makumane a mona le mane.

ka labile aholo kene modupi ka ditaba tseo se akaretsang tsa go raya ya botlhano o tla boela gutla gape o reng ya leboselela go tlatla go tlhaba malosana ka tsentseng di e tsala gutlong tse nne tsa lefatshe ke mantaka tšheno bekeng kgwedi ene odimo ya phupšane tlhola jala matsatsi a robedi motlhophisi wa lenaneo ke segametsi moilwa batlaisi ba lona ke rapeo mokwena mmogo le naka moloi ke lebogile go mamatodi ke ena a tshwereng ga swetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nna yo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe a ga tse dingwe mamedise go tlang go fa tsona go seng ga ka jeno moporesidente Cyril Ramaphosa o re mmuso o tla matlafatsa mehato ya ona ya go lwantshana le go thibela melata e e kenang nageng ena ntle le ditokomane tse e loketseng mongwedi yo mogolo wa ANC Fikileng Balula o re mokga wa gabo ga o batle o kena selekaneng sa puso le mokga ofe kapa ofe ka mo ka dikgetho tse e tlang tsa magotla a metse dikodi tsa sepolesa di ntshitse ditopo tse pedi e leng sa monna le mosadi ka gare o koloi e ileng ya wela nokeng ya crocodile e gaufi le tshopo ya Mbombela porofenseng ya Mpumalanga tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona ga di feleletse o seng go naga ka jeno dipapadi le moruo le tsona re keke ra di sia morago ka o setse ke re dula le rona go go tlo ithuele tsebo e sa feleng

صحوها breakfast.

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgolo go Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwathamo.
1: Transisto, batu, le a pira. Le bua le ratele sa machaba. Twa sa le batu kana ke a le kopa, ke kopa le ngwathele go bidiwa ga ke ratang. E makaga bo pet boy machaba. O ka mane ka Durban, Newlands West. Motho yo ya shoke ke pela ke yena. Ke mo rata go, re tswa hola le motho yo. A le kopa le ngwathele ka pila ya this chaba, se fela sena sana this chaba se re mogena. Utsiwa mathata rona. Don't go.
2: Agabalek. Yeah. Ere re mutle. Ke khotla botho mabedi le wena o ka romela voice note ya hao ra ba pala pina mo lights hao mo tsheleng hore o batla ga mo dumedi se le ka jelo ho fela jalo ruthlo hore ke mang yena le tsonolo e re tlo buisana le yena wa lla mohala kara rena mofuma
3: go seng ha ho ga mona ke go siwa
2: ho ke rena mofuma ba mabedi a re mofuma le ba se batla mo joetsa hore re lekile o moletsetsa mashupa mabedi ba tsisupile fela betsotso faletse ho rabo tshelela re la hlele boso aka molaetsa o tla fitla ba botjwe tsa re khutla chepa totla o fa dipapadi ka mara bone fela rutlo spedipete le tsa bolipidi e mejwang re berekela o tsona ditabatsa re tlisetse ka kwano ka Mexico.

0: So akile seri ya FM tahoa breakfast show to asalaba tukada radio re tla bona ka otlolo re le hona tengkwano anna ke pachuka hey Mexico City e ke bo re lenteng ho le monate ka nnete pula yana ka kwano ena ha monate ke pula ya hlabula pula e leng hore ka nnete le ha e o kolobisitse a o tshware ke sefuba ke utlwa ba tshojwana ke tsebe ana ntse a thimulela o thimidiswa ke tla ga ntho tsa Afrika borwa kwano mo pele ne ke thutse ke shebile mmamedi ke batla ho tsebisa ka botshepeo re tshintshi tsa mona di tshwana hantle le tsa hae di tshwana hantle ka mmala le ka ho tena pela he ke di tshintshi ha ona ntho re tla etsa ona le lepaku le leng le ke le boneng ka ga le ntsha tsa mona di tshwana le tsa lapeng kwa ai khona ba mme tsa mme tsa ya SAFM FM ke twa sala batho kada ere jwalo ka metso tsi dula tsheno ya le shumela metso mehlano ka mora hora ya le ya bukai twas ya tle kire ka ho mora hora le shumela metso le mong eh ka mora hora ya busupa ba mme tsa mme tsa ya SAFM FM re ke na o tsona tsena tsa sepetipeti
1: re ke re o tsona ga itse ya ka re ke re o tsona hle go utlo ge DM jwang ka jeno hle ge fetela center city se ka ga ta Bloemfontein pele re tlo buisana jalo le moeti wa rona a re fe tseding tsa ditaba ka kwano ka Mexico jalo ka dintho tsedetsa la o se buseng ho reng e ga itse ya ka ditsama jwang
2: ha ke le bo tsara ke di moetsa ba le batla kwa breakfast show se pele ke sana ka mona ka mona ho Bloemfontein mile wa M10 ke di se pala ka matla ka mona le go ba gane ba rona ba ile soko ha holo ke tsa le ba tsa mang ka di ba fikile ke teng ke M10 le Dr. Belcha re go khwelen go ba le la fika le mo ntla ba circle re go ba gane ba rona ba fokotse di dilo ka mo ho bana specific se pala ka matla ha ke sa mane ka Fontaine ke tlo go ka ba gane ba rona re hona le ditshuti tsa sa di bile tsa di tsela pele ka mona teng ke Masraf nka tsaka Fontaine ke tsama Masraf le Prison Bank Prison Brandley Aliwal ha mo le Aliwal le Westberger ke go ba gane ba rona ele so ka ba tsama ka mo specific se se tsiya ka pa ba se bile tsene dilo e ma ka pike le ba di tsalo kares
1: a le boya go lo khaitse ya ka re ya feta ka fetela jalo City of Joburg rutlo re teng di tsama jwang ka sena sebaka a re shebe metso tsa rona le shobela botsetsele seng fela ka mora ora ya bu supa o smosa o renge di tsama jwang khaitse ya ka
3: but ka re ke di medise ha to ba mamedi ba batle ba se di FM re shebane le di robot tse tse se tseng mani siar swart and president for she ka mo promof siar swart le elnika ka mo pro box Green hape le ka mo Apollo Road le Tara Street ka mo Sandown a di robota di seletse re kopa bagani ba tlhokomele ba di sebedise tshwana le di four way stops ka bobanke molao wa di points men re ntse re na le kotsi e leng pe haholo ho M1 South pele fitla Greenstone me di lanes tse tharo di kwetse re kopa bagani ba ska sebedisa M1 M1 North hape le ka mo N1 North before o fitla Allandale rena le kotsi ya koloi e mo kotsi ya koloi e mane ho N1 North ha o tlo fitla Malibongwe Drive and this petipiti sona se spetsane ra tsaba kana go tsena ho N1 North and 12 degrees interchange ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein interchange hape le ka mo N1 North mahareng a Buckley le Allandale ho feta mo so se di tsama hantle re le bo JPT le JRA ka tsana ho ena
0: re le bile tse wona ngwaneso a o bana tsatsi le monnate re ya le boa butla o le tsena re fetela ka mona ka ikurulene re utlwa hore se phalla jwang se peripete hore nyena go ina le matsometsing hla ra gona go kopana le go bedi mogeseng o reng e fitile fela he o teng ka jeno gaitsene naka hore nyena ho tlo re fa ditaba go bedi gaitsedi ya ka ho thuetsa lang ka mo ka ikurulene dumela bile rao amoela o thakgwa breakfast show
4: ke le boa gaitsedi ya ka le go bana le se fa di bile mafelo a beke a monate ke di metse mo ifwa lona le ba mamedi tale ho ena ya sepetivity di tsela go kgolotsa se police sa masepala wa motse mogolo e kuruleni mothati wa ba le dikoloi di tlhana mane se ba tsepa go le go protection mona ke tseleng ya lebelo le phaming and 3 o lebile le boya mmileng o gerwelang Eidelberg se ka mane ka view mo pala mo se tshududu a me le go tsimane tseleng e golo and 3 o lebile go rwa pela go go bone call tlokomela mo ganeng mo mabone a laolang sepetepeta tshileng taolong e ba letshwalwa o MIDD a re faneng sebaka a buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlalego ena
0: Kala wile khaitsedi ya ka tsatsi le monnate e go bere mogesema mira tsabeletswa le sedi hlokomela go khwedi na ba cha ke khwedi ya ba cha ena re leng ho yona bile ke khwedi ya mohope wa lefatshe tsona matsatsi a supileng me wena ya tsileng hle o ganne hantle ka kelo hloko le wena ya tshonga re eh na se ke fihlile mosebetsing ka ntie mongwe wa tshwara a thwasa na se ke tswa skofong ne ba re ke fete ka sona ke itse ke di eme hanyane ke sa tlo phumola le teng re a le bo rontso mametse tsabeletswena ya le sedi ya fema mamedi butla ho le tjena re tswe le mona re atla ge tse ba tswella pele ka taba tsaruna ire retsetjene
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
6: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 25 go tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: tsabaletso ke lesedi mamele metsotso e dula gantle ya 20 a na le motsho le mongwe ka mora horena ya bosupa kwano mo releng teng Mexico re re bua jena ke metsotso e 20 a na le motsho le mongwe ka mora hora ya 10 le motsho le mongwe bosiu kwano ke bosiu mono ke mantaha kwano ke sonta re so e qete ga e qetella sonta re tsa jena re ko hlokomedise hle hore re tlo shebana jwalo le engwe ya dipapadi tse re kopaneng le tsona re fitla kwano o no tseba hore kolofo le bolo di a kopana a ke buika golf ball fela kolofo le bolo di a kopana ha ka ka mohopeng wa lefatshe o se ka ba le ka wa fetwa o tlo utlwe mamelo tsebeletso ya lesedi a re le thagola re bapaletse low life we binela jalo ke re bapaletse aware remix ya Lord Keys a tsama le Casper Nyovest me ra o neletsa few some of the weekend about a low life but how le tsena re otlele ka moramona fela ke na le moeti kwano ya kopanya nkolofo le bolo ya mau kana ko eleng ska ba fete
7: a tsama mogotsi bekenye tlang kana ka tsamae
8: o tsamae ya ka ska ntshusa
9: ka tsho

0: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsitedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Wa ratwa.

0: The biggest money drive at a Hua Breakfast Show, Kakwanuka, Mexico. Kiteng amo radio ebetsang ka otloa ho tswa teng. Ha re bua le wena tjena nako ka mona ka mo re leng ka teng ka Mexico. Ke le shumele motsumene ka mora hora ya le shumele motsumedi. Busiu. Go bolelang hore he le gona re kene mantaheng jwale ka ha wena o kene pele ho rona. Sebeletso ka mantle ka Leslie FM Monday jabula lova. Ya ipotsa hle ntsedi tsa majwamo le nteng. Thodi tsa mahantle ba sebetse mo thodi ya kopana. A di kopana mo khotsi wa ka. Rona re ka kwana mo le fatse le leng teng. Ntshona ke ntwe kgolo ba ke sa ma Afrika borwa ke ntwe kgolo. Le rona ga le Leslie FM hore re be re le ka go le mo sebetse ona. E bile re hasa ka otloloa ho tswa teng ka kwana. Wena mmamedi ga ga tsamala la bohlano. Ke ne ke tsho ke re tlo qoqela o tsebe re fitlile jwang ka mona. Ke tsa maile ka nnete la bohlano dihoratse ka bang le shubele botsomong ka ofela re le sefofaneng ho tloa ka mane ka Johannesburg ho renga busupa mantsibu ya ka re palama ka mane ka Johannesburg wa Tambo airport re betsa jolo re ya ka Germany mane airport ya ya Frankfurt re fitla ka mono ka Germany ka mo radio ratse le shubele botsomong ka ofela ka mo radio ratse le shubele botsomong ka ile hona re fitlang ka mono ka Germany me re fitle bo reng ya botshelela hoseng jalo bile re bile sefofaneng bo ratse le shubele botsomong ka ofela o so tla utlwisisa hore mogathala o reng go le monate fela ka nnete jalo ka re tshogege re ne re na le baiti ba bangata re na le bo di podcasters ka mono re na le ba di content creators ho monate ho hongata re kopane re na le di chef be leng hore le bona ba di jotsa tsa Afrika borwa ba di tlisa ka kwano ka Mexico e tlotse ba me ga dula di hogatse ka bantse supileng airport mo re emetse sefofane se tloang Germany se le ba ka kwano ka Mexico me o renga pele ya ba re kena he sefofane se tloang ka mane ka Germany se le ba Mexico listen sa o tla di horatse le shomelo motsomo hai palama sefofane
1: wa le sona
0: hai ai tsasa o ya o thabile gore ba nna re ya mose o mawatle pela ona le mo utlwang gore hai ke se palama sefofane wo ha re fitla jwalo ka kwane ka morao ratse o tsela shomelo motsomo tsa bobedi le palama koloi Mexico City le tlisa mpachuka ile tsa maisana go e kae di hogatse pedi sa o tse tharo o re mogathala baneng ayayayay pela mo America nnete ka nnete dintho tse tsena motho tla bona o le hlonolo ka mosebetsi ona re o yetsang wena o tla nona ne fela mohlomong wena thwaso ra sebetsa fela athi hey hona le dintho tse ngata tse leng re batho ba bang ba di shebile jwale re iphumana re le ka kwano ka moga di hoga tsengata re palame fela ya re fitla ka kwano puo ke ena ya Spanish ba re ke Espanol
1: hola
0: ke tsoa ke ona puo jwale ntweke hlokometse batho ba ka kwano ka pachuka ka mogeleng ka teng ba bangata be nne kopana le bona ka nnete se gwa ha se yo thwasa
1: ho ha ba bua puo ya bo bona
0: o ne hana ba ikgethela hore re bua puo ya rona ka ba ba tsebe puo ye
1: ba rutwe puo tse di
0: ba dutse ho yena ya bona
1: ba sebetsa ka puo ya bo bona ba ntengwele ha o utlwa pina ne ene ba e bina nna
0: ele bidwa ke stadium ka ofela
1: hona le papatswe ke la ka ba le pina yeo Afrika Borwa no
0: mohlomong ke ka ho tswala ba itse
1: no a ke tsebe re ke fela modumo o popole
0: ho ya ka mo motho ba o baland ntho tse fapaneng o shebella body documentary o shebella television Mexico e hlaela le engwe ya di naha tse leng hore botlokotsebe bo hudimo ha holo ka kwa
1: hangata di filming tse ngotsweng ke ma America re no sheba hore na a kire wa hopola hore America ba batla a ha le bota le thibela melata etswa Mexico re ska nna tshelela ka America bana le bothata ba melata etswang Mexico
0: ba re ke ditsotsi tsena
1: jwalo fela gore e re ke etse tjene Mexico kwa America
0: Nigeria Afrika Borwa
1: ntwe ka gnye
0: o tlo tsaba batho mohlomong o sa ba pele monyetla hore ke batho ba jwang
1: ho ya ka mo ba engolang ka teng di filming tsa bona ha ke batlo re ke ho bane nna ka nnete kwa no mo ke le
0: o bone engwe
1: ke bone ka mohelo e mofuthu jwang ka
0: ke nna ke makatswa ke yona taba
1: ke bone mofuthu ke bone bohlweki wa bona hona le moneng hona le mane mo go tswang teng hana jwale ke maobane e sele maobane mamedi hobane hana jwale ka hele metsotso le shumele metsotso re bontse na ka mora ho ra borobedi e bile re rekise re tsebe hore re tlotswela pele hantle ka tabatsa go
2: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespre, always giving more.
2: Nako tsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Yeah.
1: Bare ha ba bamba catch the feelings.
0: Yes.
1: We are catching flies.
0: Yay man. Hai wena e tsho.
1: Ba tshwalo mona.
0: Yeah.
1: Re a leboa ka nete ntse re le live ho tswasa online.
0: Yes.
1: Hanyanyana fela. Fela he ntse re bua tabena ya ka mohelo. Me letona McKenzie went into hole. Ntho hore a kopanye ke shebile bo border, ke shebile le di influencer tsena tsenyane, ke shebile ka mogho ho kopanweng ka teng. Me ke lakatsa ke le ka thabela ka mogho la tholetsa tshebetso ya KB Mtsilenyane. Haitse daga ke burentse motlotlo.
0: Aho lo rock le fatse, tsona rocka le fatse hantle ntle ka je.
1: Caesar a lo e besa le yena stage ma.
0: Mona mo Caesar ana ya bina teng ona mmamedi ke sibini ga motseba moshimane no Caesar le KB. Batho ba le bona ka kwano ka Mexico ba ne ba kopantse di bini tsa bona. Hona le monere le pakeng engwe mono. Go le monate a holo ba cha ba le bangata ba Mexico. Le bona ba shebile jwalo talente ya rona ya Afrika borwa le rona re bona ya bona ka mo bafana le bona ba le teng papadi ya bafana ntwe ke ratileng ka papadi ya bafana ke ne ke ipotsa ke le mong hore papadi ya mofuta o ha ine ile Afrika borwa nine tlo ba maemong a e ke boneng le maemong a udimo a holo jwalo ka ha ka mona ka Mexico jwalo ka di etsa hetse pejana ka jeno Batho ba ka ba diketetse mashume a manene ba tlatsitse stadium tswete ho tlo shebella batho ba kileng ba bapala 2010 World Cup dilemo tse le shumela metsetsiletseng tse fetileng. Ke hlokometse hore batho ba ka mona ba rata papadi ya bolo. Ke hlokometse hore batho ba ka mona ba hlompha ebile ba tseba le Afrika Borwa. Bothata ke bona bo fela ba hore ba bang ba bona ke taba ya puo. Jwale
1: ba kopa ho shoota dinepe le mang kapa mang.
0: Mang le mang.
1: A fela wa pere ntwe bontsha ke ka go ma Afrika bo ba batla snap.
0: Fela ke e gaitira ka gore ha ba tloela batho ba batso kapa ha ba tloela batho ba batso kapa ke yona taba ya hore Afrika Borwa le Mexico. Ho bane papadi ena e ya bontsha hore batho ba Mexico ba tseba Afrika Borwa haholo mme papadi ya 2010.
1: Yeah.
0: Ke a bona tse ba dumela hore ba ipotsa hore batho ba bapetse jwang le rona 1-1 re batla ho ba bona hape ho bane nna ke bona ba re hlompha ma
1: nna ke dumela hore 2010 e sebeditse tabeng ya hore e fele fatshe setshwantsho sa nnete sa hore Afrika Borwa ke naha e jwang ke dumela hore ka ofele ke bone bana ba ne ba tsamaya ka di ntsho tse bitswang di scrap book scrape ha se scrape ska di bitsang di album rona ba di bitsa di scrap book hangata o tla fumana ba kentse di nepe ba bokelletsa ho tikena ha di bapadi tsa rona tseneng di bapala ka 2010 e phamisitse brand South Africa re tsanela re bua nnete me wa bona hore ba hlile ba thasella hore tse ba hore bona ba shoota le mang kapa mang kgaitse diaka e le ntho e ke e ratileng empa hona le ntho e kgolo e ke e boneng hona le ntlhatse pedi o shebe nako e ba fihleng ka yona ke ne ke jwetsa kgaitse le nngwe yaka ene ke meki ene re dutse le ena mane a re ba kae batho ba e ka re ba mmona ba re fihlile pele ho bona ke re batho ba mona ba tsamaya kereke Mexico kereke ya Roma e kgolo kgaitse diaka mme batho ba mona ba qala kerekeng pele ba tla dinthong tsena e le ntho e nthabiseng haholo gape ya bobedi ke lakatsang o e tlhokomela e nna ke e boneng taba ya malapa e kgolo mona papadi mane banna ba ne ba tsamaya le basadi ba bona le bana ba bona
0: bana ba le basosae ka 2016 ka 2010
1: ba banyane bana ba banyane ba ke kala bona bana ba banyane ba bangata hakana
0: fela ke bona ba yang ho dibapadi tsa rona tsa 2010 ba batla
1: ke yona ntho ke tshong ke re ke bone matla a malapa gore ka o shojwa ke re Afrika Borwa ke kopa ke re manyalo ha ka be fashioning hape a ke re chateng mana ke re nyaleng wa tseba dina hatsa tswala mpile gaitse di aka dina le motheo o dileng wa malapa mme ntho re re itlodise malapa mahlo ntwe ya malapa etla re lematsa re lena le ha se re le mane monate boithabiso mo e leng gore hangata go tla ba kopane batjha rona ha ene le naheng ya rona ene tla be le rona batjha fela ga itse diaka ke bone malapa bana ba teng bana ba ileng gore ke di-teenagera bana ba teng bana ba bo 20 mamma empa batswadi ba bona le bona ba teng ba teng mono ka ofela e ba gwa joa gwa nowa ba nwang empa hona le tlhomphano yeno mme hape ntho e ke e boneng kore le mesebetsing papaneng le batho ba seng ba le baholo dilemong ba ntse ba sebetsa e le ntho e ke e thabetseng ntho ya gore ha se ore ga o se o le mogolo ga o sa dumeletse ore ntse o sebetsa mane mo neng ba re fa dijo teng go ne o sebetsa batšha go na le batho ba baholo be ke boneng gore bana se ba tlotse bo 68 bana ba se ba le bo 70 years empa ba theowetse ba se
0: go na le ntate ne ke bua le ena jalo ka ke tshwa ke re a se ba bangata ba buang sekgowa ka kwane fela wa ba fumana ba se buang me ha se tsebe hantle ona bitsa ngwana hae ngwana ha ke mosheba akaba bodi le motse le shumele motse mohlano le motse le shumele motse tsheletseng mo a sa utlwisiseng hantle o bitsa ngwana hae ngwana yena o bua sekgowa hantle jwale a hlalosa ntho engwe a re ke batla go bona ngwana ka a re ke mo kentse sekolo gore a tsebe sekgowa a bue english tjena obane e tla mo bulela mamati nna a ka ba le monyetla ono a ka hlalosa ntho eno re tla mo bulela mamati a bua taba gore ke batla go mmona go sane a sebetsa Afrika Borwa ke re hey ke motho wa Mexico ke motho wa Mexico a re ke batla go mmona go sane a sebetsa Afrika Borwa ka re go baneng o nana Afrika Borwa a re Afrika Borwa ke engwe ya dinaga tse e leng gore ka nnete ga ntse a sheba ditho tsa gae a bala ka Afrika Borwa o fumana gore Afrika Borwa ke engwe ya dinaga tse e leng gore motho a ka tswela pele haholo ha ithutile ke ena tsho a re Afrika Borwa o tlhokometse gore motho a ka tswela pele haholo ha ithutile a re o ntse a sheba dintho tse ngata tse etsagalang le tsamaiso ya naga ya Afrika Borwa a re le ha o na le mathata Afrika Borwa naeng eo ya lona fela o na bua ka molaotheo wa rona le na le constitution e nngwe e leng gore e ntle haholo e thwasa ka ke maketse motho wa Mexico o bua ka rona motho wa Mexico a ntwetsa gore le na le constitution e nngwe ke kgalla toro ya ka kore ho sasa ngwana ka ba sebetsa bo Mexico rona ha re le ba sebetsa Afrika Borwa ha re le bo lapengwa re nahana ka bo Mexico re bona e ka re ke dinaga tse dintse e leng gore a the le bona ba ntse ba re sheba ka leitlho le leng haholo dintho tse ntle tse re di etsang ka le naga jwale ntho e ne ke e tlhokometseng ke gore le ha dintho di le teng tse seng gantle tse e tsagalang naheng ya rona re le hlonolo haholo ba maAfrika Borwa mme naga eo ya rona e a hlompheya mafatsheng ka moa
1: go jalo kada mme ga ra tshwanela go inyatsa jale go na le motho online mona o tla bo re nyale wena o sa nyale a ke re ke tlo e lokisa nthe la mpona ke re ke tlile mo ke tlo e lokisa e mong a re ga o tho a sa mona o sa kopa sick leave le haloto le lemetse ga o sa kopa sick leave wena o ka kopa sick leave wa Mexico
0: World Cup a nda ya le nna thwasane ke tlotla le ha ene ka ba ya molana
1: Jwale ne ke tshwila ke fitla airport tse ke re ke tlo tshomona. Ba re nye o gapsa hepa.
0: Eh, ho ja fela ono ke ntse gapsa ono
1: sa. Ka ba re ne ba tlo ng khutlisa, ba re a u sika mo ka ga butsu ha ona letho, ke ga ona letho nka e go.
0: Eh.
1: Ba re o a o ka pala mane re nana ona le sameng ke ne se go khutlisa.
0: Ba le ba re ho pala.
1: Ke re ye ye ye ye.
0: Ba re ho pala. Engwe hape wena thwa se ke hlokometseng. Eh, mona pachuka mo re lenteng. Ke bona e ka ga ya tata jwalo ka me Mexico City. Bophelo ba ka mona e ka re buiketlilenyana me le ha motho sheba ba bang bontso bua le bona e ka re batho ba bangata ka kwano ntse le batho ba batsha tse bana le bothata ba tlhokeo ya mosebetsi ya holo ka bo.
1: Ke ya leboa hore o e hlaise gaitsedi yaka hangata ha re qoqa ka taba tsena tsa tlhokeo ya mosebetsi ya Afrika Borwa re be re re tlhokeo ya mosebetsi ke kobanela lefatsheng e se ka re le ka go buella mmuso gore o hloleha o thea mesebetsi kapa e se ka re le ka go buella ditheo tsa mmuso tse tshwanelang go thusa ka go thewa ga dikgwebo gore ga di etse mosebetsi empa ke a leboa gore o e tlhalose re le ha bo ditaba gore bothata bo re bo tshwereng kwana lapeng ba bo tshwere le
0: monaletsi
1: ke ka go America e llang ka melata e tswang Mexico e kenang ka hara America jwalo fela ka hona le melate e kenang Afrika Borwa e tlo batla mesebetsi ma Mexican le bona ba tswa mona ba ya dinaheng tse dingwe ba lo leka bophelo gobane tlhokego ya mosebetsi ke bothata ba lefatshe kaofela
0: ke tlhokometse ngata mme wa tseba mo tlhokego ya mosebetsi e bang teng e nyolola le taba ena ya botlokotsebe
1: ditlolo tsa molao gape nyolola le bothata ba dikgotlano bakeng tsa baagi le baeti
0: fela bona ke batho ba nang le legato ga ke batle o bua maaka mmamedi wa bona fela gore ba haellwa ka taba ya puo ke batho ba nang le lerato ba emetse papadi ya labone ba tseba gagolo ka naga ya rona ya Afrika Borwa mme jwalo ka moAfrika Borwa ka nnete re etseng bonnete ba gore re a e tlhokomela na ena ya rona e a ratwa ke batho ba bangata ke bašoma mabedi a baserobo fela betshotso ge lebile jalo reka borobong ao ke tsona tseo ditaba mme he re santse le re tlo ba ka kwano labone ke papadi yane e kgolo eo re tlabege le go yona re lo shebella holo ba monate ntho e ke e boneng ka jeno ka 2010 team stadium se tletse tswete ke a tseba gore le ka labone go tho ticketeng tsa ntshwetsang tate a re diticket tsa rona ke bo ba 16,000
1: fela
0: ka mona ticket 16,000
1: fela
0: ya fela ke a tseba se tlabe se tletse stadium a re shalo chepat chepat o tla ofa ditaba tsa o qetela tsa dipapadi betso tse ka re ba shoma mabedi a metso mehlano pele hora ya borobong the biggest one to drive re a o chepat

0: παπά. Λυστερή εφέ. Ελαγγίτσι απάτσα.
1: Mamiri wa sebelo sa Lesedia FM ke bale kwa mo le hle kule bo e ka mono DJ Thwasa kule bo e Comrade Johnny to kule bo e Cardaman kule bo e Tibla Touch Yero sa le jwa le mamedi ha le kule ka mona ka United Rugby Championship ke mo teng se tlhopha sa Africa bo rwa se finyeletseng di papadi tsa magalo a khanga se le mo sena sa United Rugby Championship ile nyona papadi se ke latela Bulls e tlo bapala jalo le Leinster Mamedi e tlabe le ka labohlano wa kgwedi tlhola matsatsi a leshomele e na le metso e robong. Athe ka mona ka homo ABC motsepe playoffs re fumana setlhopha sa North West University le sa Hope FC ke tsona hetse tla feta mo Mamedi le o kena ka mane ka ho motsepe foundations tla kena jalo di le pedi ba sebeditse setlhopha tseno ka bobedi. Tse ding tsa dintho tsene kere-kere dilekole tse ileng tsa etsala mafelongana a beke ke tsena tsa dipapadi tsane tsa matšhaba tsa setswalle ke ile ka o jetsa gore ka nako yane he ile ka re tla gotla ko neletse tse dintse ile ka di nka mona le mane fela mo go fumana gore Morocco e ne bapala jwalo le naga ya Norway ya bele go tsona di bapala ka o lekana ka nngwe go nngwe.

0: Ala Mosambique.
1: Tsebeletso ke le Sedi FM tsa breakfast show ao re a le bo a hle mma mme tsebeletso ya le Sedi hore re ntse re di ganna jwalo jwale he re a re shebile nakwane re shebile hora ya borobong mo e leng hore re tla rohana jwalo ka metsotso ya tsena ya le shumela metsotso robedi pele hora ya borobong tsa breakfast show ha so ka botlwa ka kwano ka Pachuca Mexico hore ke mang batsa
2: Pachuca
1: utla o ibitsa ha mona e ka ntshate
2: a ke jwalo batho ba ba ka
1: mona Ona na tulu tar khon.
2: Ana look. Ana look. Yes, Tulwang.
3: Hello, Luna.
2: Yes, yes, Tulwang.
3: Who's wrong, Luna? My Americans.
2: Hi, man. Oh, handle.
3: Ke handle, Luna.
2: Who's wrong, Lape? Tulwana, what's about what's a mako bona? Tulwana, how can we all win a jena?
3: Eh.
2: Ilata or real shumelemu to me, di khita.
3: Khita. Debene. Ah, Debene ba nna mtsotseng ka Mexico man.
2: Se fofane motho lwana.
3: Eh.
2: Ha o sa goga wa gona ho ba lwetso ga ke a goga ka nne ka pa batho ba o tla ipuisa mpe ka batho.
3: Ah, nna ke ke bona ntso na le ba reng sa monyana. Ha nngwe tshe se be se
2: monono balaka ka ka ke tsiba twasa itse botho a di job ska u tla re sa mmoke hele ho tla ba jwa
3: le tsona o
2: tsebedi
3: le tsona o tsebedi ka da ya o tla o ga e khone ka reng ka qetella ka papanyana ka
2: ai le tla le la le ke la
4: tlo wa mogol
3: ene twasa ke ene ke boneng a ke go itse o tla re tsa ka content ke ene ke boneng a la tsela o re ba nna ke a goga ibe
2: Jo.
4: Fela tulana ke batla ho jwetsa ntho e lengwe le momamedi.
3: Ei.
4: Hwa khoneha hore letsatsi le leng le nke di hora tse fetantse mashuma mabedi ana le metsumeni.
3: Jo.
4: Re tlile Afrika Borwa ka di 5.
3: Mm.
4: Ra fihla Frankfurt, Germany ka di 6.
3: Mhm.
4: Na di 6 tsaka. Di nkile hora tse fetantse mashuma mararo.
3: Jo.
4: Ke tlile Frankfurt ka tla mona ha ke lenda mona ke hantse le di 6 dale ne ke batla ho tsebisa mmamedi hore letsatsi le leng le kgona ho feta ho ga tse mashuma mabedi ana le metsumeni
2: aba batle batho ba ka motholwana ka ba nna thuluka
3: eh ya ke ba ka mo ntse nthotse jwalo
2: aba batho ga taba batho ba batle thulwana ha mo le thulwana ke botsa ithatela batho ba batle ha ba batle ke thulwana o kae ba nna o
3: ao batho
2: ga taba batho ba batle la khaitsene ba batle ba ga taba batho thulwana e sempae le bothatanyana ba puo ba bang fela hek ba puo ba rata batho gaitsedi ya ka nnete re thabetso ma Afrika borwa ka kwano ke hlokometse batho ba bangata ba tseba haholo kana ha ya rona
3: jane puo ho bua ifeng ha bua senyesimane na batho
4: hola
3: mona le mane
2: okay hola
4: gracias mucho gracias
2: gracias Espanol, gracias, mucho.
3: Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho
2: gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Hey, batho ba rata puo tsa bona tholwana. Gona Afrika borwa neng neng. Ke ke bone ke tsha di dipapadi tsa bolo ha qala ba bua le yena mono ba bua puo ya hae. Ba bua puo ya hae. Ke ba tsheya. Ka kwano batho ba ipuela puo ya bona a o jwetse hantle re yena ya hawa ke tsebe. Se re tla ka mehala ya rona o bane le yona e bohlale mehala ena hore e ke ne ke re ke re tjena e mo jwetse ka puo ya hae le buisane le pe.
3: E u bua nnete batho batho ba boulella dipuo tsa bona ka nnete jole u bua nnete ga tsaya ka nnete ga man ba mbotsa ka tsgwa yena wa ga ba ka
2: boss ah ke ga wa rute ya fela o monnate ga itse di aka ga re tsebo go tshwaretse di film mona re betse tholwana ke ipatle mo ke teng go
3: a no ke o tsisisa ba ba se re ke le lebohle ka jeno re tla bua le moeti wa rona re shebile taba ya hore ha ona le bana ba motho le na le ngwana bolona ya nan le ditlhoko tse ikgethang nthwena ile a majwang jwa lo ka bana babo ntle le mono he re tla kena ditemetsa di chalete re ke re shebe hore hona le batho ba sa goneng hore meputso ya bona e banke kgodi ka ofela o fumana hore moputso wa kena wa tswa wa fela hang ha o qeta o kena ke di findi ntho tse o bonang e kare ke tsona tse o jellang moputso wa hao ntle le mono he re tla sheba taba ya maoto batho ba nang le mathata maoto utlwe ka nako nngwe maoto ana hao e kare a shwile bahatsu kapa a na le dinalete kapa utlwe e kare a chesa ke yona taba eo re tlang o e sheba le moeti wa rona ka jeno ke leboile bana beso qetang le lo phumola he
4: kgotso e re rekise re atla mmamedi
5: o sa opola nakong yane ranta e sana le maatla monna
6: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata ga o re ka yone
5: ya wa bona o ne o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
6: o sa nagane mathata
5: ga ke reka ranta o ne o ja o gore monna
6: a bo discopus
5: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
6: RIP
5: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
6: ya eng
5: ya re coffee monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi le nngwe
6: hai wena e re wa swaswa
5: tsamonna re kofi yo fa boleng ba boholo neng kapa neng ka theko e ka tlase 1 ranta kopi le nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetsweng monwana
7: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: So re bofela ke le bile jalo re gane ya borobong hopola ya thulana moletsane wa tla re ga borobong fela re gane ya le shome le motsemedi ke dira ga se tharo ka ofela a tla ofa ditaba ore dintho ditsama jwang re ya re ga borobong se se ka metso tse re bofong fela ga di lahlela boss di ri se re ga borobong
0: ya kha la mosamfi ke gotlile e tshe sa go feta pina
8: Ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Lo ketika mo hole di bini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstan, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Bukchan, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia. Di tikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro hok alaka 350 rand tsa soo. Sefiti, ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.

0: Tsabeletso ya le Sedi FM bile monate ka nnete o dula le wena ka jeno re a leboga hle ka tshietso ya ha o re tla wena ka utlwa re ka kwano ka Mexico re tla kopana hape o sane o kwano se ya le moeng tsatsi le monate hle o sebetse ka mafulufulu rona kwano he ya getsa jena go lo tipa ke nakwa teng re a re shebile jwa le go renya pele ke monono ka monono Monday goodbye
1: Afrika bra re kopaneng hape radio ng hosane a o re a leboga hle dintho ho ya ke a tshepa dintho di tsamaile hantle ka jeno for the biggest morning drive se bene le kgetlo la pele le rona re hasa le nano la rona la hoseng bosiu tjena ya no le rona re ithuta letsatsi le letsatsi ya re a horeng ya pele jwalo ka sa tshilo kgaitse di ya ka re lo phomola re kopaneng radio ng hosane e bile ona tefelo ke mandane o ka ofela a tsebeletsena ya mantla le Sedi FM ho tswa ho nna mkaka ke khatapoa e tsebeditse ke betseile twere a re ba lo ditaba

0: Mamedi e le shume metsotso ka mara hora ena ya borobong a tsabeletsong ya hao ya lesedi e mo mamedi ngwetle ha o tsebe re thabile joang hore di buditse tse peditse thwasa le batho ibe ba mane Mexico mane ba hasa ka wotlwa lena no lena la thagoa a ke ntwe kgolo wa tsa ke ntwe kgolo mo mamedi ngwetle a ba re tse botlotlo ka dite hore ba lo re emela mane le ha dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe di qala ba tla be ba buhile papadi eno pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. O tsebe ke history, ke history hobane ha o hopola hantle le ka 2010 dipapading tsa mohope wa lefatshe tse neng di tshwaretswe kwano Afrika Borwa ke papadi e ileng ya bula dipapadi tseo tsa mohope wa lefatshe, mme ke mona he ya ipheta history me re a tseba he ma Afrika Borwa ha re etseng jwalo re beng bafana bafana ka moaparo ka tsohle ka tsohle mo mamedi motle. Mme papadi ena he e bapala ka labone e tlabe le papadi e thagolang dipapadi tsa mohope wa lefatshe ka labone ka hora ya borobong bosiu e tsa bonnete ba hore o tlo seke wa feto bane ditshebeletso tsa radio di teng kwano SABC di tlabe di hasa dipapadi tsena ka wotloloa le dikanale tsa rona tsa televishene ka setana le ha o downloadile SABC Plus o keke wa fetwa ke ditaba tsena tsa bohlokwa. Hei ho monate mana, ho monate wa tseba le moya ka nnete ko phameng ka ntle ka mona batho ke bona ba kena mabenkeleng ba kena ba tswa ba kena le bana ba reka ba ithekela ba rekela le bana moaparo wa bafana bafana ke botle ke botle ha re bontsheng ka nnete hore re a ba tshehetsa ke sehlopha sa rona sa naha se tla re etsa motlotlo ha kwano lapeng ba bona tshehetso eo re ba fang yona jalo ka ka mehla fela ha re etseng thweni ha re etseng wena mo mabedi motlhe metsotso e le shumele metso e mmedi ka mora hora ena ya borobong jalo ke nako ya hore re kene mona
1: wese kgetho ke ya kopi ya die ka pa kofi
2: se baba so se baba so
0: Hona le motho ho seng hona ya reng ke iketlile ke na mme maoto hobane ke a tseba hore tshebeletsena ya lesedi e tlo ntshebeletsa ka botshepei. Ke rometse dipina tse pedi ka qala pele ka lentswe cup ya ba ke romela dipina tsa ka tse pedi tsa R&B kapa soul o ka etsa jwalo le wena mo mamedi motle ebe o di romela nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079-758-5066. Ke dinomoro tseo o ka di sebedisang he wena mo mamedi motle wa romela mono he o re nna lebitso la ka ke re lebohile Chechane ke dula ka mana ka Marshall Town Johannesburg nka thaba ha le ka mpapalla Randy Crawford Imagine la mpapalla Barry White Just the Way You Are mwane so nke ke ka etsa phoso ere go thabise sa loseng o qala beke o qala letsatsi.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mabedi re dula gantle mesesong e leshome le meserobong pele hora ena ya leshome o ntse o mametse lenaneo la itlhabolle tshebeletsong ena ya lesedi. Ke ne ke mametse ke utlwile ha moporesidente ntate Cyril Ramaphosa a bua ka taba ya batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba keneng ka hara naha ena ya Afrika Borwa ntle le ditokomane tse nepahetseng. Me o hlalositse hore boramosebetsi bao e leng hore le hira batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ebile e le ba senang ditokomane tse tshwanelang hore ba be naheng ena ya Afrika Borwa, a re le lona ehlile letsoho la molao le tlahle le sebetse ka thata hore le iphumane le lona le arabela hore na ebe sena seo le se etsang le se etsa jwang hobane ha se molaong. Jwale bile a hlokomedisa hore hlokomelang taba ya mofuta ono hore batho bao ba sebedisang mohlomong bao ba hirileng ba na le ditokomane tse loketseng hore ebe di ka hara naha ena ya Afrika Borwa. Jwale taba ena ya batho ba tswang dinaheng tse ka ntle kannete ke ho na le mananeo a mangata ao ke bonang a hlahisa mono batho bana ha bana ditokomane ba dula meahong ena ba le bangata fela ho arolwa mono ka garteni fela. Ho arolwa fela ka garteni ba ipeile dibakeng tse ngata ka hara meaho e fapaneng mona Afrika Borwa. Jwale kannete

0: bona ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle manyelo e nyana a ka amatle.
1: Dumela me matshepe.
0: Le phetse jwang ka jeno bana baka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: He! Le nna ke phetse hantle a olo bana baka. Helaka. Le ka jeno ho na le pali engwe e monate eo ke tlang o le phetela yona.
1: Jo me matshepe.
0: Hmm?
1: Nna ka nnete ke se ke tatetse utlwa dimakatso tsa pale ya ka jeno.
2: Ee, ya kane. E tswa pale ena e bua ka buka e makatsang. Re a tseba gore dipale tseo mmamasepa re phetelang tsone di tletse dimakatso tse ngata haholo.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno e bua ka buka ya ntso teng e makatsang.
2: Mmamasepi,
0: he?
2: Tswela pele ka pale hle.
0: Ho lokile hloni. Metswalle ya ka hohle moo le mametseng teng, mamelang ka hloko hoba pale jwale e ya qala. Ntso teng ne e le ngwananyana ya lokileng, empa o ne a thotse haholo. Sena se ne se etswa ke hore o ne a le dihlong hobane o ne a ikutlwa a sena se sekalo se kgahlisang seo a ka buang ka sona. Bana ba bang bao a neng a kena sekolo le bone ba ne ba nahana hore ha rate batho, mme ka nako e nngwe o ne a ikutlwa a hlonana, mme tseo tsohle di ile tsa fetoha ha lelapa labo le fallela ntlong e ntjha. Ha ba fihla lapeng le letjha, ntso teng o ile a qala ho ithuta dintho tse ntjha. Mokatong oo ka hodimo wa ntlo ena yabo, o ile a fumana phaposi e nngwe e kgolo e lefifi, e neng e tletse dintho tsa kgale tse lerole. Ho e nngwe ya dihuku tsa phaposi ena, o ile a fumana lebokoso le neng le na le dintho tse ngata tse makatsang. Ka tlase-tlase, o ile a fumana ntho e nngwe ya bohlokwahadi. Yona e ne e le buka ya kgale. E kwaetswe ka khavara ya letlalo, e boima, mme e ngotswe ka mongolo wa gauta.
1: Ho tlala buka ena e hlile ya bohlokwa mme matshepe.
2: Le nna ke nahana jwalo kae.
0: Bana ba ka.
1: Mmamasepe,
0: ha re ka ra mamela pale ena hantle, re tla tseba bohlokwa ba yona. Empa se neng se etsa hore buka ena e kgethehe e le ka nnete, ke ka moo mongolo wa yona wa gauta o neng o kganya ka teng lefifing. Ho feta moo, buka ena e ne e ka e fofa moyeng. Ntso teng o ile a sheba buka ena, empa o ne a sa bone letho le e tshwereng hodimo moo. Nka buka ena mme a ya ka yona ka phaposing ya hae, mme a e pata moo ho fihlela e ba bosiu. Ha bohle ba se ba robetse, ebile a nnetefaditse hore ha ho mang kapa mang ya tla mmona kapa hona ho mo utlwa, ntso teng o ile a dula ka mona ka phaposing ya hae moo le mootlwane wa hae, mme a qala ho bala buka ena. Ntso teng o na sa tswa ho qala ho bala ha mootlwane wa hae o qala ho bua le yena.
3: O fumane buka e kgatlisang kae le hona jwang? E bona le kae? E na le dipale tse monate.
2: Ke tsebile mme matshepe.
1: Phoofolo e nngwe e buang, ke lakatsa ka le nna nkabe ke na le phoofolo e kgonang ho bua le nna.
0: Ona he bana ba ka, ke o mong wa mehlolo ya dipale tsena tsa rona. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ntso teng o ne a sa kgolwe sena seo a se utlwang, empa mootlwane o ile a nna a tswela pele ho bua. O ne o mmolella ditaba tse ngata tse monate le hona ho botsa dipotso tse ngata. Ka mora nako e itseng, ntso teng a llesa ho makala, mme a theola moya. O ile a botsa a iketlile a re,
4: hei, ho tla jwang hore o tsebe ho bua?
3: Le nna ke tsebe, a ke sa nahana ka dintho tse itseng feela. Empa ke a di bua. Nna o nahana hore ke buka e entseng hore se se etsahala. Ke tlameha le yona.
0: Ntso teng o ile a nka qeto ya ho batlisisa ha batsi ka buka ena. O ile a bontsha diphoofolo tse ding buka ena. E nngwe ka mora e nngwe. Mme diphoofolo ke ha di qala ho bua. E se neng ntso teng le yena, ke a se a qala ho bua dintho tse ngata ka tsela ya setswalle le diphoofolo tsena. O ne a bua le motlwane wa hai dikatse tse tharo tsa ba aisane le maiba a mabedi popo khaya le megoditswane e mehlani e neng e hlola e orile letsatsi le botella ntlo ya mogoditswane o mongwile ware
2: eh ho jwalo motho e mong le mong le phofolo e ngwe leng diphela bophelo bo makatsang me masepi
0: yeshe
2: ke kgolo jalo ntso tengwe na gona bua le dikokonyana
0: mosho monhloni le ha o le jalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona empatsa tsileleng ke ha buka ena ya gale ya mohlolo e nyamela ntle le lebaka me jwale ene e tsamaile le mantswe a diphofolo ntso teng wila batlana le yona hohle empa se ke a fumana buka ena ya mehlolo wila khena lo hona o hlona mahaholo jwale o ne a hlolwetse ho bua le metswalle ena ya hae e metsha ya diphoofolo ho aneng a sa kgone ho nahana ka eng kapa eng yaba o hopola seo le korwana wa mogoditswane a ileng a mmolella sona ke ka yona nako ena mo teng tso teng a ileng a elelwa hore ha e so bui le barutwana mmoho le yena mane sekolong le hore le bona ba kile ba e ba le bophelo bo makatsang yaba ho tloha tsatsing leo ntso teng o qala ho bua haholo mo le barutwana mmoho le yena o ile a leka ho tseba ka moo ba phelang ka teng seo ba se nahanang le tseo ba di etsang qetellong ntle le ho elellwa letho o ile iphumana a ena le metswalle e mengata ho feta mang kapa mang mo sekolong
1: ntso teng ka nnete ke thabile ha e le mona so ena le metswalle ya batho le nna ke kopa ba motswalle wa haohle
0: o ngwanaka ke a kgolwa hore ntso teng le yena a ka thabela hore le be metswalle ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile lena tefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni lebitso la ngwananyana wa moo paleng e ne e le mang
1: e ne e le ntso teng mmematsheni
0: ke eng se neng se sa tlwaeleya ka ntso teng
2: o ne a sa buile bana ba bang sekolong mmematshepi mme o ne a sena metswalle
0: ke eng seo a ileng a se fumana phaposing e nngwe ya ntlo ya bo entšha
1: wila fumana buka engwe eneng e kwaetswe ka cover ya gauta mmematshepi
0: ka mora ho ba le buka ena nakwana hona le se seng se ileng sa etsahala ke eng seo
2: ntso teng o ne o sa kgona ho bua le diphoofolo mmematshepi
0: na o nahana hore buka eo ile ya thusa ntso teng ho theha setswalle le bana ba bang sekolong
1: ho jwalo mmematshepi
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale ele hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho ba le di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
5: tsamaya hantle mmematshepi
6: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Mamedi e le shume le metse meraro metsotso ka mora hora ena ya le shume re ntse re iketlile le lenaneo ke la haola e tlhabolle sebeletsong ena ya lesedi mokgatlhelo kwa bobedi dumela hle haiba ke hona ho bulelang seyalemoya sa hao ke boetse hape le wena ke a o amohela ha re be mo fihlela mane horeng ya le shume le metso e medi me motsotsong ona he re tlo kena ditabeng tsa batho ba qhwadileng mme ka jeno he re bua ka taba ya bohlokwa jwang e re bua ka taba ya bohlokwa mo mamedi motle mo o fumanang hore lele bana ba motho ka mana ka tlung lena le ngwana bolona ya nang le ditlhoko tse ikgethang jwale re tlo sheba hore na ebe lona jwalo ka bana babo taba ena e le ama jwang re tlo sheba na le yona ntlha eno mme moitsi wa rona ke Meneheng Sebatli ke mosebeletsi wa setšhaba o santsa le teng kwano Meneheng Sebatli mme Sebatli e dumela mme
1: dumela mme
0: ke a phela mme o phela hantle
1: ke phetse hantle mme ke rata go metsa le bamamedi ba lesedi motsotsong wa kajeno
0: ao re a lebogatlhe re leboile gagolo mme Sebatli re bua ka taba ya bohlokwa eo ka nako nngwe re nang le go itlodisa mahlo jale re sheba taba ya hore ha le le bana ba motho ka mona ka lapeng hona le emong ya nang le ditlhoko tse ikgethang ebe jwalo ka bana babo e le tshwara jwang le lona taba ena e le ama jwang jale ha re ke re shebe hore na e atile ha kae taba ena ka malapeng mo fumanang hore hona le ngwana enwa ya nang le ditlhoko tse ikgethang me bana babo ke bana ba hola le yena mmoho ba dula le yena mmoho e ba ama jwang taba e mewaka
1: ke a leboga mme gore o tlotlise puo e tshwanang le nang mo sealemoyeng gobane e thata gagolo e ama batho ka mekgwa e e fapaneng empa he ga o tliwa go bana ba bona ga ngata o fumane gore maikutlo a bona a batla a fapane gagolo-golo gobane ba qetelela ba na le maikarabelo a itseng ba ka tsa e le batho ba e leng gore ba batla go thusa kapa go fana ka yona tlhokomelo ga o tliwa go bona bana ba bo bona and-e o ka fumana e le ntho e leng gore ga qetelela e le gore ke a ba ama gobane kao fela ba bona gore tsena di etsagala ka mokgotshina and ba batla bapala karolo ga ngata o ka fumana fore lelapeng monana dikamane ga di kweteletse di amile nne le ntate fela le bone ba batla go ka bapala karolo go yona and-e bongata ba yona e ketela e le gore na setšhaba le mo community ba katela ba e sheba ka mogo jwang mara e batla gagolo-golo e ba ama ka mogo e fapaneng e meng e ka tswa e le metle e meng e ka tswa e le mepe
0: ha re ke re shebe go ameha gona gagolo-golo maikutlong re ke re shebane le go ameha maikutlong ga bone
1: wa tseba nne ke na le yona nyewe e leng gore ke le ka dula go yona tsona le monse na senana mme e leng gore ausi o na ka tswa a me a ile gagolo e le gore o elelwa gore mme o batla a tlhokometse ditlhoko tsa enwa e mong gagolo e be le gore ga ena a bua ka tsa gae e kare tsa gae e kare yena e se tlameya e le motswadi a utlwisitse gore aa enwana o na le bothata boitseng so o ile bae batle he ebe re dula fatshe re bua ka tsona re tswelele gore ga e keta go bua ka yona monana le nna re fetele pele gore le ena maikutlo a gae go qetele go elelwa gore e tlo qetelela e moetsa motho a jwang setšhabeng gobane ga ngata a qetelela a bua gantle fela ka tse ka godimo tse mo tse qetelelang di mo affecta empa o kumane gore go na le dintho tse tibileng gagolo-golo so ga re qeta go elelelwa tsena tse phagameng tse ka godimo-dimo re mo fetisetse jalo-jalo go di-psychologist ba manolole temo e e leng gore e ka tswa e se e tibile gagolo mme waka go qetelelwa e le gore re qetelela re bolaya ntho gore a tla qetelela a na le letlhoyo kapo le kgethololo kapo a qetelela a bona gore yena ga a botlhokwa kapo maikutlo a gae ga a botlhokwa
0: re fela re ke re fete mabenkeleng re tlo tswela pele ka taba ena ya bohlokwa mme gannyane fela
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke Molelwa.
0: Mamiti re ntse re bua le moeti wa rona mabapi le taba ena mo re reng ha hona le ngwana ya nang le ditlhoko tse ikgethang ka lelapeng le hola mmo le yena jwalo ka bana babo, taba ena e le ama ka tsela efeng? Ke yona taba ya bohlokwa eo re tshohlang ho seng ona mona ditabeng tsa batho ba qhwadileng. Mme he wena momamedi motle re ntse re bua le moeti wa rona ya ntseng a hlalosa, ke tshepa hore o ntse o mametse ka hloko ha mme Sebatli a ntse a hlalosa kwano jwalo ka mosebeletsi wa setjhaba. Jwale mme Sebatli, ha re ke re shebe hore na bana bana mohlomong ba ngwana ba bo ngwana bo bona a nang le ditlhoko tse ikgethang, re ka bona e ba bana ba holang ka tsela e jwang? E ba bana ba bona halang ho le jwang bophelong ba bona ha ba ntse ba hola?
1: Motholwana wa tseba he ka nnete ha o bua tabeng enana o ka bona hore qetello ya hore na ba hola jwang ka malapeng e qetella e tlisa phapang haholo. Wa tseba ha o ka sheba di-organization tse tshwanang le bo APD, ha se organization e qadileng fela motho a re fela a e re ke qaletje, ho la ba le kgathello, ho la ba le lerato, ho la ba le tsotello ho tswa ka mokgwa motho eno a na phela le motho enwa wa ditlhoko tse kgethehileng a la e bona ka teng. So e qetele e le batho ba bohlokwa haholo setjhabeng, ba nang le mamello le kutlwisiso le hona ho rata ho fetola ka mokgwa dintho di ka qetellwang di le ka teng setjhabeng. O ka fumana e le batho ba e leng hore e se batla ho ba dibuelelli, o fumana e le motho e leng hore maikemisetso wa hae bophelong o batla ho ruta batho, ho elelliswa batho kapa a be le mamelo e kgolo ha o tliwa ho batho bana ba nang le ditlhoko tse ikgethileng. So ho bona ho tla ho yona e na le karolo e bohlokwa haholoholo, haholo jwang ha e le hore ka lapeng e qetellwa e le ntho e leng hore e bolokwa ka mokgwa e leng hore o hlaile hantle, ha e qetelle le ntho e gatellwang haholo hore ba qetelle ba e amohele.
0: Ho na le ntlha ya bohlokwa e o ileng wa e ama hore ka nako nngwe bana bana ba bang ba utlwisisa kapa ho bona e ka bona ba tlodiswa mahlo, mme ba bone e ka reng motswadi kapa batswadi ba bona ba tsotella enwa ya nang le ditlhoko tse ikgethang ho ba feta. Jwale re thusa jwang batswadi ho etsa bonnete ba hore ba rata le hona ho tshehetsa bana bana ka ho lekana?
1: Okay, ntho nana. A ke rata hore ba tsadi ba ka. Ba tsadi ba ka ga se wa hore ena na e ka tsa e le tiko e leng hore ha le tsebe le tsa jwang ka yona. Ke ba rata ho le bua, bi khathane le bona boikemisetso ba hore le ka tswa ho le hloka thuso. Sentse ho le teng mona APD Free State ke teng. Ka mehla yo ke ke thabele tsona dinyo tse tsana le tsona tsena tsa hore ho etsa hala tjena le tjena le tjena e thusa jwang. Ntho e nngwe e leng gore re tlameha re elelle jwalo ka batswadi le rona batswadi le tlameha le itlhokomele ke goreng bana ba teng and-e ba fapane. Le ha a na le ditlhoko tse ikgethileng ga o bolele gore eo e mong yena tlhoko tsa gae ga di botlhokwa. Jwalo ka o ntse o fa ena a nang le ditlhoko tse kgethehileng nako le ena le ena a senang tsona go sa kgathaletse gore na ga di e kgetha o le o kakang, le ena o ntse o tlameha a fumane nako ya gae mo e leng gore e qetella e le ngwana. Gobane go bua nnete tholwana e ntse e le ngwana, ga ga tlameha go tlodisa matlho. So ke mo e leng gore mme ga a qeta go ananela ditlhoko tsa enwa e mongwe e le ka gae di kgethehileng a gotle a be le nako a bue le ena, a fane ka nako e e leng gore o kgona go bua maikutlo a gae a phuthulogile gore le ena ke a o bona ngwanaka o teng, ngwana e mongwe wa baka, and-e maikutlo a gago a gateletsega go bolela gore ha o le jwalo o qetela a gona o bona gore e ha ona le thuso ke tlamea ke pane ka yona le nna ke tlamea gore ha ke tlhoka thuso ke qetelle ke buile ka yona so re tlamea batsadi ka tlung le tlamea le gopole gore ngwana ha a mong fela ya ka ba ditlhoko di ka qetella le nako e lebisitse go yena a etsa ga di kgetegileng ga a mong ene le yo e leng go ka a di a kgetega di ntse di tlamehile di fumane nako gobane o motswadi ka qetelelo at the end of the day o motswadi go bana bana ba le babedi
0: jale ga re qetela fela mme wa ka go bonagala taba ena motlhomong ka nako nngwe batsadi ba bangata ba ne ba sa e tlhokomele kapa ba sa e bone ka leitlho lena leo rona re shebang ka lona ka jeno ebe motlhomong dikeletso tsa gago e ka ba difeng setšhabeng ka kakaretso go malapa a mofuta o
1: go botlhokwa gagolo go gopola gore ka gara ntlo ya gago ngwana e mong le mong o na le ditlhoko di ikgethile di sa ikgetha and-e re tlameya re gopole gape-gape gore ko wena motswadi ene jwa ka o le motswadi o tlameha o ananele ditlhoko tsa e mong le e mong ka mo ntlong jalo ka tsa go boletse gore dipuisano di botlhokwa gagolo go utlwa gore na e mong e ka ba o boemong bofeng e mong o ka ba o boemong bofeng ga e le gore ka tlong ka nnete go na le mokgwa e tshena e leng gore o a tseba gore mang o go kae mang o go kae o etsa dintho di be bobebe gagolo gore botlhe ba gole gantle ka tshebedisano mmogo le ka kutlwelo botlhoko le ka yona ntho ya goreng ke motho eno a ka tshenana ke tlameya go ba tshenana so re kopa batswadi gagologolo gore ba etse lelapa tikologo e e leng gore bana bana ba gola ka gara yona e be ntle gagolo e be poleke e phuthulogileng gobane le ga ba tswela ka ntle mo communityng ba qetelela ba fana ka ditholwana tse e leng gore di metse go tswa ka gara lelapa o qetelela o fumana gore mogatelo ya maikutlo e ka tswa e setse ka mo ntlong empa e tswa strateng maara ga e le gore ka mo ntlong ka moo ngwana o gote gantle maikutlo a gae a ananela e qetelela e le mo e leng gore kwa tseba gore ga e etsagala ka kwa motseng o ikemela jwang gore le ene qetele e le moagi wa motse karolo ya setšhaba e seng ka mokgwa o mobe maa ka mokgwa o gantle
0: ei re a lebogatlhe mme sebatli ka lesedi lena la botlhokwa taba tsa botlhokwa ka nnete tseo re buileng ka tsona le wena ka jeno mme re tla boela re kopana gape le wena ka nako e tlang tsatsi le monate mme re a lebo
1: FM
0: thank you mme mabedi metsotso e dula go ye mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka moragora ena ya lesome o ntse mametse e itlhabolole tshebeletsong ya gago ya lesedi ga re nke pina Umathandana Boza Bongani Nchang le Robi Malinga.

0: ye ba bogale hampe ba o jwetsa ka mogo a sna ntshelete ka teng joang go tse ona tsatsini ka pa o gotse maobane e teng tjo jale go hona re ho tsira di bona ba ne ba tsho ba re letla hola letla di bona le rona re fihlile mo mo ireng ha o qeta o fumana moputso wa ga o fela ha o nke le matsatsi a makae o fedile jale ke nyena e leng hore ke yona ntho ya pele ha moputso wa ga o kena fela o gephola e gephola moputso wa ga o ga bohloko fela tefula moputso wa ga o ga bohloko fela ke ntwe 086-000-3084 ke nomora ka ya mohala pele re ka buisana le metsi wa rona rona ebe ha o bona moputso wa ga o ka nnete o fela ka o panya ha leitlho fela re ka o thusa jwang re ka o thusa jwang ke eng seo a ka o thusang ka tsona dikeletso tseo a ka o thusang ka tsona ke di feng ke yona taba eo re buang ka yona jwale a ko ntetsetse re utlwe rona wena o re ha moputso wa ga o kena fela ntho ya pele e o bonang e fitlha e gephola moputso ona wa gago ga bohloko fela ke eng 086-000-3084 ke nomoro ya ka ya mogala mo mamedi motle ga o ntse o ntetsetsa e re nna ke lokise mabenkele
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
2: Tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Okay, ma'am.
1: Thank you, my darling. Lesa DFM, dumela.
2: Dumela, mme Tholwane.
1: Hello, mme.
2: Re teng le kae, mme?
1: Ke teng ho kae ngwaneso?
2: Re teng, mme Tholwane.
1: Mm.
2: Mme Tholwane, nna ntho ya pele e thefulang mogolo wa ka ke installment ya koloi. Ke yona e hodimo, e hodimo haholo, ke patala tjhelete e ngata for koloi. Ho botla di insurance tsa dikoloi tse ding.
1: Bunyane
2: ke tsona ntho tse thefulang.
1: Moputso wa hao o kganna ho fihlela kae?
2: O ntse o kganna ho fihlela ka mora bo di 15 Metolwane.
1: Mare ke ke sekoloto sa koloi hona jwale.
2: Ntho o kila bona ho patala ho fita 10,000 for koloi Metolwane ke tjhelete e ngata haholo. O botlo patala around 5,000 for the insurance tsa koloi. Di thefula mogu, mare he, ho so se o kae le mong sona sena ke tlabe ke qetela ho e patala.
1: Mpe o tlabe o utlwile mogotsi.
2: Ke tlabe ke utlwile mme Tholwane, ke a leboha mme Tholwane.
1: Ke lebile mogatsi wa tsatsi le monate utlwa.
2: Thank you mme Tholwane.
1: Thank you mme, bye bye.
3: Bye.
1: Di David ora tse di ntate di tla o thefula. Lesa di dumela.
0: Mela Tholwane.
1: Ntate dumela.
0: Ke le fa mo le ditso la.
1: Ntate.
0: Ai, nna ntho e thefulang moputso wa ka haholo Tholwana ke nnete e ntshiwa ke nna. Ha ona ke a ke belelele le banka gohang. Ee, dijo Tholwana a khona banna. Dijo ha di a tuka hae mane. Ke yona ntho e nkgitlakgitlang ha bohloko mohlomong ka boatle go jebe. Ke be ke re banna a ke le mongwe go jebe ga go jewe e sene re ka tswela pele dijo gana jale je ai kona ga e sale dipetogolo di diwa jena ai dijo di ka godimo mogolo ya gona
1: o shebane le lelapa la gago fela kapa o ntse le bane ba shebane le lelapa la gago ka mona o shebane le hae kwana le bona ba be hantle
0: banna e tle ya mabedi Tholwana o shebane le lelapa la gago ka ntena le leno ke lane ka nka ai
1: Mme o tshwa
0: ke nna go ha ke bela le letho fela a di jo tholwana.
1: Eh o bunyane o sebedisa tjhelete ka e go reka grocer.
0: Ba tsaba ka ke sebedisa ke nne ha e ba. Ka nnete ke tsaba le bolela tholwana e o batla tjhelete e ngata le for di jo fe.
1: Le so itse mabaka mang.
0: Ibe tsa ile le ke bikela di jo mfela go bona ga e ka re o mo pile fela ga ba di dipimo la ba nna a khone hle go tsireditse yona ka ofe ya le bua
1: kwa a nte toka ke le bua hle
0: tanti
1: a me di re king ke wa o qetela fela hello
4: mo tsulana le kai
1: ke phela o phela hantle ngwanes
4: di tsile bua le Eugene ka mona ka mo Kempton Park ka
1: Eugene
4: ai a tsulana ei koloi ntapi le fela ha tshelete e kena fela mo le ha e hula fela le boroko bo ya fela ha e qeta ho enka mo after 2 days 3 days a o sana next of
1: close
4: a yona ka ntle le tshelo
1: bana ba makala ha o re ha kina tshelete o qeta o fumana mopontsi wa tsiba ha re hola ke tata o etsa mohlala o ha re hola ne re makalla batswadi ba rona hore a qeta ho gola aba ga kina next ha kina abe bo hali bona bona re ipotse go motho o qeta ho gola a re letla hola letla di bona ga di bona jwale
4: ka nnete o tsela re se ke ba tsetsa le kom sebetsi ngwana ba sebetsi mo ke ba tsiba ga lentse ga lwantsha batsa di ba re re motho a sina tshelete o jetse ga ke na tshelete ya go tsa mo ye sekolo o bolwana ga mme ka mo se qeta go gola
1: mawane
4: no ye tsala ka rona hona jwale ke rena jwale ga iponela jwale ga ke mathata ka nnete
1: ke mathata ka nnete mogolo ha o qetile beke
4: Eugene
1: ke lebohile le nna ke thabetse o bua le wena ka jeno ke a leboha hle.
4: Thank you Tholwana.
1: Ha se mo he, bye bye.
4: Thank you, bye bye.
1: Bye. E le shume le metse medimi so se pele hora ya le shume le motse mong re fela ke etse tsena he re tsebe ho tlo buisana le moeti wa rona mabapi le tsona tabatsena.

0: batla ba le CD FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamedi re bua le legolokwe ntate Nick Moloi a ke go legolokwe ntate Moloi bo Moloi ke magolokwe
2: ke legolokwe mme
1: ke a tsimba re lebuile ntate Nick Moloi yena ke moeletsi ditabeng tsa ditšhelete mo momedi motle ke ena moeti wa rona ka mora gore re o nonye maikutlo gore na ha moputso wa gao o kena keng ntho ya pele e thefulang moputso wa gago e ntate Nick batho ba hula ka thata wa tsaya batho ba hula ka thata ntate matsatsi ana a thata ke matsatsi a thata a bophelo mo o fumanang gore wa sebetsa empa ga o bone na o sebeletsa kang jale go ya ka lona ditsebi ditabeng tsena tsa ditšhelete ka nako ngwe wa tse batla fumana e kare o bo o bone kare nna dipokotho tsa ka gobaneng di dutla ga kana-kana tšhelete ga e kgone o dula ka dipokothong tsa ka ka mona e be motlhomong le fumana sesosa se segolo e le sefeng ntatemoloi sa gore e be ka nnete tšhelete ga e dule ga e fitlha fela ya feta
2: ke a leboa mme ka potso wa gago pele ke takala ka odumedisa bamamedi ba lesedi kao fela mme tholwana ntho ena go na le ntho tsa mamedis ke ditshenyegelo tse o di etsang tse nyane tse o di bona e kare ga dina o tlosa botlhoko ga o di etsa empa ga kgwedi fela o tla fumana gore di seromakile tšhelete ya gago agolo ke a kgola wa gopola nkile ka bua nako e leng re kopane pele ke bua ka taba gore ga o feta ditšhilin mane o tla fumana ba entse mokgabiso mo ona ka disute ka eng ka eng ke tse dingwe ka dintho tse re di bitsang di-money dixi teno
1: tsene tse bao gogelang o se o qetile toro le itletse ntate o paketse ga o feta mona go na le ntho tse o gogelang matlho a gago le tatso ya gago gore ei e ka re nka ja ntho ena e re ke e latlhele ka mankeng ka mone ka mantsi a mang ntho eno e ntse ka sepheo le morero
2: e ntse ka sepheo le morero gore tla re ga ketile lwanaile tsaanaana gore ke ditlhoko tsa gae jale re tlo mofa tsena tse e leng gona sa diplanela jalo o tla di bona ka pele ya bara ke 50 cent kapa ke 1 rand 50 kapa ke 20 randa empa o tlo sheba kgweding gore na o tla bo sentse tšhelete kae o tla bo sentse tšhelete ngata gagolo tse ding tsa tsona ke bo gore nna ke scaftine ya ke ya mosebetsing ke tla ka ko toropong ke engwe ya di-money dixi tseno bane dijo tse o di reka toropong di tlhwatlhwa e godimo gagolo o ka fumana gore plate motlhomong tse le bo ma 45 rand ka bo 50 rand empa ga o ne o phaile lapeng o ka bo o tlile le dijo tse e leng gore ke tse o ne o di rekile ko kgwedi tse e leng gore o tla bo sa senya ga kalo ntho tse dingwe ke tsa di-subscription go na le di-subscription tse ngata tse e leng gore batho ba di etsa tse dingwe ke tsa le bo di-ring tone ke bone o tshwana le gore for beke o tla patala 6 ranta kapa per day ntho tseo ntho tseo motho o tla ba bona e se tšhelete empa ga o se o dula fatshe o sheba gore di-6 ranta tse ke di itseng per day for matsatsi ya 10 ke 60 rand ka mantswe a mangwe ga o se o etsa kgweding ke bokae jale ke bo is more than 180 rand
1: o bua ntlha ya botlhokwa gobane go na le ntate go bana ba ntseng ba letsitse kwano ya reng o tla fumana gore ga etsa motlhala fela ke setse ka 600 ranta motsheyare mane se ke iphumana ke setse ka 400 empa ke soreke ke so ntshe tšhelete ke ipotsa gore na tšhelete ya ka ntse nyametswa keng ebile ke go ena ke re wa tseba batho ba bangata ga ba e le tlhoko gore go sheba statement sa gago sa banka go botlhokwa o tseba gore na sente e nngwe le nngwe ya gago e ya kae jale batho ba bangata ga re tsotelleng tate ga o bona tšhelete ntse e nyamela ga gona motlhang o emang ka maoto o sheba gore na gantlentle tšhelete e na ka e nyamela ya kae jale ka o qeta o etsa motlhala wa gore le 5 ranta kapa 6 ranta ga e tswile ke tšhelete e ngata ga e se e tswa tsatsi le leng le le leng
2: ke nnete
1: jale ee ntate tswale pele
2: go tshwana kana le ga o nkile emere ya metsi o e tlatsitse metsi e ntse dula e rota ga e rothile gangwe tse raa erotile ha ngwe ha ke le ro thaga ke te le o tla fumana so tsena metsi ka rang go yi empa o ntse bona ile tshwenya no ra ke go thodinya na fela le go thodinya na mara ha ntse dile a tswa maro thodiya a tetela ke dile metsi la na le ka hara emen
1: Jale, motla mong re ke re shebe mekgwa eo batho ba ka e sebedisang ntate Moloi hore ba tle ba hlokomele ha tšhelete ya gago e ntse e tswa hanyane hanyane o sa hlokomele re ka etsa re ba thusa jwang gore mohlomong motho a elelwe ntlha ya mofuta ono re ba thusa jwang
2: nka re ka motho a ka ntsa le ka ba a notebook kapa hona cell phone ya hao one cell phone tsa ona tsena ba re ke di smartphone a re khote sente e nngwe le e nngwe a e sebedisang
1: ee ntate Moloi ke number one ya o etsa ntho eo
2: sente e nngwe le e nngwe e sebedisang o re ke ntse 5 cents ka reka chipisi ntse 10 rand ka reka airtime ntse 20 rand ka reka pie
1: Ei, ndate, ako ngo se khaibane mo ndate o bane ke ye mongwa batho ba etsa nthweno metswalle ya ka ya tsiba ba le lapa ba tsiba go ya ha ka dula mola ka notebook ile ha yele o tsebe jwalo wa kopanya le hore na tshintshi le mofile na ke motho le tshintshi a go go mmentate
2: no ha o tlo go tsaka go tsaka ntse ka ofela mme go tsaka
1: ntse ka ofela e buhlo kwa ndate
2: no e buhlo kwa bane ha o tsetsa go etsa jwalo o tla go tlo sheba fumana hore na dinko eo neng e le ditlhoko tsa gago ke difeng le tse e le le ditlho tse o neng ba o di batla ke difeng le tse e leng gore tsena ga di botlhokwa ke tsona di-manifixi tseno o tla kgona go di bona ntho tseno ka ofela
1: gape e o thusa le gore o tsebe gore na sente e nngwe le nngwe le nngwe ya gago e ile kae ga o dula mona gore he ga ke na tšhelete o kgone go ba le bopaki ba gore e ile kae ga iyo e ile kae
2: ee yona e etsa jalo gobane gape le ntho nngwe gape le yona banka di-statement tse tsa banka te o tla fumana gore motho o ntse a reka ka mona swipe ka mona swipe ka mona o na le bo di-debit order ka mona ga ore o tla fumana gore interest tsa tla ba dipatise ke tšhelete e ngata gona le bo di-cash spend utlwakara e re ke sende le mang tšhelete cash spend eno ga o e etsa e nka bo 9 rand tšheleteng ya gago
1: Ntate Moloi ha re qetela fela ka lebaka la nako bohlokwa ba gore o kgone go aroganya dintho tseo o di tlhokang le ntho tseo o reng tsena ke dintho tse ke di batlang bohlokwa ba seo ke bofeng
2: bohlokwa ba teng ke ba gore o tla kgona go tseba gore na tšhelete ya gago e sebetsa ka tsela e jwang o tla kgona go tseba gore e le gore ke dintho tseno ke ditlhoko tsa bohlokwa ke difeng di mpatla tšhelete e kae tse e leng gore tse ke di batlang nna di mpatla tšhelete e kae le tse e leng gore ke dintho tse e leng gore ke dula ke direka fela ke ile dishopong di ncosta tšhelete e kae le o ithute gore o save tšhelete eo o ne o reka dintho tseno tse o sa di tlhokeng o e save le a ka ba 50 rand kapa ya ba 100 rand o save-a ga se gore oba o tshwanetse o save 2000 le kapa 5000 but o ipaetsa gore o save mohlomo o bele ka mo o beyang tšhelete ka teng mohlomo o bele account be ba le another account e leng gore ke ya saving e ne a saving ke mo ntse o beya 50 rand ka kgwedi le kgwedi kapa 100 rand 100 rand ya sekemo se fela ke 1002 ka mantswe a mang o setse o tlwaela gore o tshwanetse o save tšhelete tšhelete ga e kena kgwedi le kgwedi o seke wa e sebedisa ka ofela
1: ei e mo o dutse mane kgoneng ore ke a utlwa le bua ka o boloka ke boloka e feng gobane ga e fitlhela e fitlhela mabake ka fela empa ke keletso ya botlhokwa go na le mo mabedi e a botsang a re ka nako nngwe ke le mametse ga le ntse le bua gore go nka scaftine ka bantho ya botlhokwa e o bolokela tšhelete a re ka nako nngwe go na le bana bo mme ba rekisang bo ntate ba rekisang gaufi le mo o le sebetsang mane ba rekisa dijo jwale le bona ba lebeleletse tshietso ya rona gore re ba tshehetse go be le seo le bona ba se begang tafoleng ga ba chaisa bakeng sa ba malapa a bona jwale mohlomo mono ke utlwa e le taba botlhokwa ntate Moloi ke utlwa e le potso ya botlhokwa ka nnete mohlomo mono re eletsa jwang gobane ka nako nngwe jwale wa etsa hala ka nete lwana o utlwele bana ba rekisang bohlukore me ane ya rekisang magunyamane a go rekile motshetsa la ile ka 5 rand wa e bona
2: ke nete nna o ka nna wa motshetsa mara ha iske ya ba tswaelo ya ha ha iske ya ba tswaelo gore letsatsi le letsatsi tla bo re o lo thetsa mmelo a rekisang ka ntle ka mane batho ba bangata ba feta mona a se wena fela ga ke ile ka motshetsa ka jeno o na le yo mongwe ga tsa tla motshetsa gosane o na le mongwe a tla motshetsa ka laboraro
1: ai ntate moloi ka nnete re a leboatlhe ka dikeletso sena tsa botlhokwa wa tseba ka nako tse ding re dinka gannyane dintho tse etsagalang bophelong ba rona jalo ka o tshore sente e nngwe le nngwe e tswang moputsong wa gago e botlhokwa o tshwanetse o tsebe o nke boikarabelo ba yona gore na e tswa e ya kae ka tlasa mabaka a feng jale ke ntho tsa botlhokwa tse o re lokelang gore re di ele tlhoko ka nnete re leboile ka nako ya gago ntate moloi tsatsi le monate ntate
2: no le nna ke leboile mme le bamamedi ka fela ba le sedi
1: re a leboga ntate
2: thank
1: you asimohem mamedi o ikutlwetse tlhe hei ho thata ke nnete ho thata ke nnete empa dikeletso tseo a faneng ka tsona ke nagana ke tseo mohlhomong re ka di sebedisang gore re leke go balegela bothata bona go dimatlhong go rra ke a leshomele motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC ditaba tsena di balwa ke mosiwa tshweu

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
2: O etsagalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya, go jwalo.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ha PEP sale.
2: Ao, tswane ke e fumana jwang hle?
1: Ka prepaid, kapa contract. Boikgethelo ke ba gago.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06. Fumane ha PEP fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Me, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card.
5: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
4: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
5: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
4: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
5: E hlokang.
4: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
5: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
4: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
6: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Ho thata le mekaniki. Ho blacklistwa le bitso ka phoso. Kapo tlhalo ntle le kgang. Clientele Legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba. Botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: ba batla ba le Sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Omedi ke metsotso e leshome le metsomene ka mora hora ena ya leshome le motsomong. Hei, ba tsamaya ka nnete batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba senang ditokomane tsa ho ba kwano Afrika Borwa. Ai, ba tsamaya ka nnete ehlile ba le ba malapeng jwale ba tsamaiswa ba le ba malapeng. Re bone ba ka bang 150 ba naha ya Malawi ba tsamaya mafelong ana a fetileng a beke ba tloha ka mane ka motse Kapa ka dibese tse pedi. Di lebile ka mana ka Malawi me ba lebeletse hore ba tla fihla malapeng a bona ka jeno. E ho lebeletse hore ba tla fihla malapeng a bona ka jeno. Re bone hape le ka mana ka OR Tambo mafelong ana a fetileng a beke ba naha ya Ghana ba ka bang 660 le metso e meraro le bona ka nnete ba le ba malapeng. Ba le ba malapeng hopola ke ba senang ditokomane tsa hore ba be ka kwano ka naheng ena ya Afrika Borwa. Ebile re bone le mo presidente Maobane a kgothaletsa ma Afrika Borwa a ntseng ana le dibukana tsa boitsebiso tse tala hore le fetohele mokgweng o motjha wa dikarete tsena tse seng di sebediswa tsa boitsebiso. Di ntse di amohelwa tsena tse tala empa ba kgothaletsa hore ka hohle hohle ma Afrika Borwa fetuhelang mokgweng ona o motjha wa dikarete tsa boitsebiso hle etsang jwalo hobane hana ko ntse tsamaya tsena tse tsa dibukana tse tala hona le mohlang ho tla thwe ha di sa le molaong, ha di sa sebetsa hobane ba hlokometse hore ditlolo tse ngata tsa molao ba kgona hore ba dietse ka dibukana tsena tse tala tsa boitsebiso. Ho na le ditlolo tse ngata tsa molao tse etswang ka lebaka la hore ba kgona hore dibukana tsena tse tala tsa boitsebiso ho na le seo ba kgonang ho se etsa hore ba kgone ho di sebedisa ka tsela e fosahetseng. Jwale ke ka hoo ho etswang kgoeletso hore lona ba ntseng ba tshwere dibukana tsena tse tala fetohelang mokgweng o motjha wa dikarete tsena tsa boitsebiso. Mamete motle ke metsotso e leshome le metso e tsheletseng ka mora hora ya leshome le motsomong. Haeba mohlomong o keteka tsatsi la hao la tswalo kajeno etsa jwalo hle ntetsetse o romele voice note ya hao, o romele molaetsa wa hao. Nomoro e o ntetsetsang ho yona ke 086-000-3084. Ati o romelang molaetsa wa hao ka WhatsApp ke 079-758-5066. Ke nomoro ya rona kwano. Romela molaetsa mono, romele le voice note ya hao. Haeba hona le motho ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno, ke sentse ke eme meemo. Re ntse re keteka kgwedi ena kaofela. Re keteka dilemo tse 66 le metso e 66 tsa tshebeletso ena ya Lesedi FM.
2: Hala padi a buseletsana. Dula o mametse le ho tshehetsa Lesedi FM. Mme le wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mihla. Tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso e ketekang dilemo tse 66 le metso e 66 e le
3: teng.
2: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi ere kinke mohala wa hao he 086-000-3084. Lesedi FM dumela.
4: Hello Studi.
1: Hello ntate.
4: O bo lethaba ka bona ka re tsang kgotso Dennis o. Ke kopela tua ka ke Thabang mo Phukeng wa hola o tshwara dilemo tse dintsi ngata-ngata o Studi ke a hole.
1: Ntate.
4: Thank you Studi.
1: Thank you ntate. Lesedi FM o mamedi dumela.
5: Tshili baby a bona bo wa tsabela tsonyana ya le tsadi a bua mo ya titimandi wa ga tsa mashume a mabedi a metse imine ke bua ka silenda ke a le tsotsana tsere nga se tsumaena se ba di kwadi magameng ba ga ga wa le hamba ke la titima tsabela tsonyana ntse de buja buka makubungane a ntanga e khatile a 87.7 o ya mane 106.6 mika he to kwara ngekere Output transcript Out in Jati, can a protea self for Gamanana. Son 60, na tswana le sa di FM ke molelo wa rata wa leno ka tsogo tsa tuni se tswana
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Wa ratwa wa le le sedi fm
1: Mamedi ke tswere molaetsa kwano ho seng hona ho thwe happy birthday hle ho moradi wa ka yena ke tsholofelo mogwera o dula ka mana ka Vessels Brown o kopelwa ke mewa hai tibello mogwera ya leng ka mana ka Bloemfontein ya reng a hola hole hle a bone dilemo tse ding se ngata ngata a temo hape ya holang ka jeno ke Tefo Ramathi wa hola ka jeno o ka mana ka Velcom ho thwe gapu gapu ya mahlonolo e mo atele hle o kopelwa ke mewa hai di ketseng Ramathi yena le yena o ka mana ka welcome bare happy happy birthday hle a hole a bona itse mo tseding a seng hata ngata a te mong hape molaetsa o ku bona nkwano ho thwe mona ke kopela yena o kopela bohle ba holang Sara Ramakatsa o re ke kopela bohle ba holang happy birthday ho wena Mathapelo ka mana ka Villiers o kopelwa gapu gapu ya mahlohonolo ke motswalle wa hao yena ke Dineo Moloi ya reng o keteke letsatsi la hao la tsolo ha monate nati nati dumela hle Tuli baby ke kopela re atlehile mofokeng wa hola ka jeno o qeta dilemo tse tsheletseng ke re ntate modimo mo etsa hantle a mopate tlasa tshireletso ya hai a bone tse dintseng ngata nthontsohle modimo a bo mofe bohlale are hip hip hore ke makatiba tsiana ka mana ka gobetswana Clarence ya reng o hole hole o bona etine mo tseding tsengata ngata hi tuli ke kopela ntsalake pulane segalo o dula ka mona ka mokopane Limpopo o keteka tsa tsila hai la tsolo ka jeno ke re ho yena hle abe le dilemo tse ding tse ngata ngata gapu gapu ya mahlonolo e moatele re ya leboga ka bophelo ba hai hle ntate modimo a mo fe dilemo tse ding tse ngata ngata a te mong hape ya ketekang letsatsi la tsolo ke kopa ho lakaletsa ngwaneso Nthabiseng letsatsi le monate la tsolo ka jeno yena o dula ka mana ka Glen o kopelwa ke banele ke ngwanabo ya reng happy happy birthday hle a keteke letsatsi la hae la tsalo ha monate nati nati ke kopana le molaetsa ho thwe ka jeno ho hola di eketseng mahlatsane mokebe ka mana ka Kroonstad ke re ho yena a hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata ke kgobotso kgobotso mahlatsane ka mana ka Sunflower Park ke hlohlolwane ya reng happy happy birthday ho yena hle a bone dilemo tse ding tse ngata ngata Samkelo Ndlovu dumela hle ke bona ke letsatsi la gao la tswalo ka jeno qeta dilemo tse ngata ngata ya reng gapu gapu ya mahlonolo e watele ke motswalle wa hao lebo o re happy happy birthday o keteke ha monate mametse ne Sedi FM mo mamedi dumela
6: mate le kae mama
1: hello le
6: Re ke nne mam khona di pareisi tsola nang wa ditse go tsela dikele di matsobane ke re ntate mo di mantse tsena ha ntle a hola a hole so se tsa di batla modimo a mo fetsona ke ya khona mam khona ya tshepitsitseng ke setshwana ke kala utlwa lo go setshwana almana ka e sale ke tona mase ke a lebo a le ga
1: tsela a be pele skotolo be pele skotolo my darling
6: Thank you,
1: my darling. Bye-bye, mommy. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. I think you're missing a voice note. Yeah.
7: Hello, my little baby. I'm going to pass a lot of money. Dikopele mema nkaka tebello dikopele mema Fred Mulefe dikopele ntate Edward Tennis ke maholo ba ka ba kereke ya betesta ha lenela mo he ha ba hole he ke ntse ke barata hle methuli ke jwala ne Mulefe ka mona ka Gauteng.
8: Hello Thuli, le kae? Ke mme Miriam mo ke a ikopela ke a pelthea. Ya lebo a tshuli ke ikopela mohau wa modimo ko bone tshuli ai ke kopa o kena hle le nna ke ikopela.
7: Hello me tshuli baby hle e ke ke le fasen la qhola qhimani ke kopele ne manqa ka tebello ke kopele me ma Fred Mulefe ke kopele ntate Edward Tennis ke maholo ba ka ba kereke ya betesta ha lenela mo he ha ba hole he ke ntse ke barata hle methuli ke jwala ne Mulefe ka mona ka Gauteng.
1: Hey jwala ne o di lahletse di le 5 ka ofe.
9: Dumela o tshulu ka jeno ho hola a uma matshasana mokwena la sa le sikol fatseng le mala ka kwana. Wa hola ka jeno ke re ntate Modimo a lo moetsa hantle.
10: Dumelang Australi ke nne Xolisenge se ka mona ka Velcom ke ikopela ke neuwe sethunya wa hola ka jeko ne ke re happy birthday ke neuwe sethunya. I love you.
11: Alo Metuli o bua le Mmathabang Tshaka ka mona ka Botshabelo. E tsatsi le ka shekulene na ka di 80 tsa June ke batla o kopela ngwetsi ya ka Eleno Sizwe Tshaka yena o mane le fatseng la Bloemfontein wa hola ka sheko o hola mole se tlohulo saka mane le di brande e leng junior motor. Ke re ba hole hle methuli ba kopela ke nna Mmathabang Tshaka ka mona ka Botshabelo W section ke a leboha.
12: Dumela o tshuli le ke a ha mna di ke qala ho kena mona re se di ke kopela ngwana wa botua ka ona birthday ya ka ka Saturday ke le Kelvin Boesi ke kopela ke ga gadi wa hae ka mona ka Phuteng ka Thabo ga gadi wa hae ga gadi wa hore a hole a be motelele.
1: Oh, momamedi o hlokomele hle ha o recorda voice note o no dimi wireless ska kenya taba tseding mo laetseng wa ha o hle o tsebe o hla o hlakila monati o hlake ha monati mo laetsa wa ha o hlokomela hore ha o etsa voice note eno o time selmoya o tlile le sporong tsa inanata bedding ya motho ka mogau ka mo ya o qenehela ka jeno sporos. Ah, you out to one of me, I'm too awesome, but no coupon. Iri kinke, well, I saw walk at telecone to the baby, Dumail. Kiri, happy birthday, ho Stephen Sehume, le Moradua High Sea, Patti Sehume, Bakitika Balaba Baby, Kajeno Bakupelwaki, Hanse Sehume, Liana Ukamanaka, Kronstadt. Ari, happy, happy birthday, ho Bonashe, Bakitika Hamonati. Lerato Maheta dumela hle wa hola ke bona ka jeno o kopelwa ke ausi wa hao ya monyane dillo ka mana ka Carltonville are letsatsi le monate la tswalo ho wena hle o ketike ha monate nate nate ya o qetela fela tseko kwa lepe wa hola ka jeno o kopelwa ke Lucky kwa lepe ka mana ka Ngwathe Edenville are modimo ko kitika tsatsi la hao la tsalo ha monate mesoso idula ho ema shuma mabedi le mesorobedi ka mara hora ya le shume le motsumong re ke feletse melaitsa ina he kapina ya Atlantic Star. You deserve the best.

0: Ke metsotso e mashume a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshume le metso e medi. O ntse mametse le Sedi FM nanao ke la gaola itlhabolle mo mamedi motlhe. Dumele tlhe, re boetse gape ka jeno re tlisitse ngaka lapeng la gago, re tlisitse ngaka mona mosebetsing mo o leng gona teng, ngaka e kapa kae mo mametseng o le gona teng, ngaka ke ena re tlisitse gaufi le wena ke Dr. Pielo Sehloho, yena ke ngaka ya maoto. Ka jeno re bua ka bothata ba maoto. Ha holo kana ka nngwe utlwa maoto a gago e kare a shwele bogatsu, ga o a utlwe, le ga o tshwara ga o utlwe letho, le ga ore wa itsipa o fumane o sa utlwe ho hang, nenneng o utlwe maoto ana e kare a tsamaya dinalete, a tlhajwa ke dinalete mo mamedi motle, kapa ka nako nngwe o utlwe a tlelwa ke motšheso o mongata fela. Jale re tlo bua ka yona taba eno le Dr. Pielo Sehloho o santse a le teng mogaleng kwano. Dr. Sehloho, dumela ntate.
1: Dumela mme, le kae?
0: Hello doctor.
1: E ya nna ke teng, le kae?
0: Oh, ke a phela, o phela hantle ntate?
1: Ah, ke a phela nna wa ka.
0: Ke a leboga hle re o amela kwana ho le Sedi FM.
1: Mhm, no ke lebola ho ba teng.
0: Ke a leboga doctor. Ka jeno re bua ka bothata ba maoto doctor. Kana ka nngwe ho na le mafu a itseng hore batho ba qetelle bana le bothata ba maoto. Me ke mo ya dintla tsa bohlokwa tse hore tlang ho di tshohla ka jeno mo o fumana kana ka nngwe maoto a hao a shwa bohatsu, kapa kana ka nngwe o fumana hore e ka re o hlajwa ke dinalete, kapa o utlwe motšheso o matla o tswa maotong a hao mona. Jwale ha re ke re tlo sheba hore na ebe ntla tsena di tse o re buang ka tsona hantle ntle bothata bo bo bakwa keng?
1: No ka bothata bono hangata bo bakwa ke ntho tse re bitsang di-nerves. Ha di ka utlwa bohloko, o fumana le gore na maoto a swa bohatsu, a chesa, kapa ka ra hlajwa ke dinalete. Haholoholo etsahala batho ba nang le bohloko ba tswekere, ke bona batho ba iphumanang ba na le mathata anono a di-nerves. Bohloko bo go bitsang sensory neuropathy ka sekgowa. So ye tsa hala jalo, empa he ha se batho ba nang le bohloko ba tswekere fela ba iphumanang ba na le bothata bo le batho.

0: o tlamehang hore o rauhe o lo bona hore na o fumana thuso jwang ka bothata bo.
1: Hansela ha wa utla etsahala jalo ka hobane ha se ntho e tlwaelehileng, ga se ntho e iketsahalang fela. O na le bothata hang ha ko utlwa maotso a sobohatsu kapa a hlatswa ke dinalete kapa a ba le motjheso. Hang fela ha utlwa bothata bonono wa ya wa nyaroha o lo batla thuso, ka hobane ha se ntho e tlwaelehileng, ga se ke sign ya gore go na le bothata mmeleng moo. So go batla o lo batla thusa ka pelanyane pele ga o ka ba le bothata bo tibileng kapa bo kareng bo sedieng.
0: Jale matshwao ana a o re buileng ka ona Dr. ntshwarele hanyanengana fela re fete mabenkeleng ra gotlhe.
2: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Wa ratwa wale lesedi FM.
4: Bafana bafana
5: monnwa Bafana Bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Goal, Bafana, Bafana!
2: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke Molelwa.
3: Hey, mamedi motle, hopola basebetsi mmoho le rona Twasa le Batukada ba ka mona ka papading tsa mohope wa lefatshe. Ke bone maobane ba ne ba le stadiumong mafelong ana beke ho ne ho bapala sehlopha sa Meka Ubere se ileng sa bapala dipapading tsa mohope wa lefatshe ba emetse naha ena ya Afrika Borwa ka selemo sa 2010. Ba ne ba bapala jwalo le Meka Ubere ya Mexico mehe. Ke bone ditshwantsho ka nnete eo ho monate wa tseba ho monate ba ntse ba re beya leseding hore na ho jwa mudu jwang ka moo le balatedi ba sehlopha sa rona sa naha sa Afrika Borwa. Ke bone ka nnete modi e le o phahameng haholo, maikutlo a phahame ho le monate ho binwa, ba nkuwa dinepe ka mono, ba nkuwa di-video, ba etsa dintho tse ba tlwaetseng ho di etsa ha ba le kwano lapeng Afrika Borwa. Monate o mokalo ka nnete, re a leboha, re a leboha. Dula o ntse o mametse Lesedi FM hobane le rona re tlo ba babang ba di radio station tse tla o hasetsa dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe jwalo ka o tseba hore SABC ntate ha e khona itswile ya ntsha di radio station tsa yona, ya ntsha television. Hey, ho hobe ntate, ho hobe. Dula o mametse Lesedi FM. Sebedi Molefe le yena ke le ka mona television. Girl, mosebetsi o motle. Mosebetsi o motle. Ho bua ka tsona papadi tsena ntate tsa mohope wa lefatshe. Ho hobe. Hobane ho sosetse matsatsi a mararo fela pele re kena ho tsona. Ha se mohe ha re fetele hape, re kgutlele hape tabeng eo re ntseng re bua ka yona le moetsi wa rona. Ke ngaka ya maoto jwalo ka ha ke hlalositse. Me o ntse a re hlalosetsa taba ena ya ho bona kapa ho utlwa maoto a hao a shwa bohatsu kapa e kare o hlabua ke dinalete kapa mohlomong ka nako tse ding o fumane hore ke maoto ao e leng hore momamedi motle a ba botsikinyane a chese dintho tseno kaofela o sa hlalositse hore batho ba nang le lefu la tswekere ke bona bao hangata le ha e se bona fela empa ke bona bao e leng hore hang

0: bongata ba ba le bothata bona ka mantswe mang le di never di ne refetsa ha o hlile di tlabe di bontsha hore hona le bothata bo itseng jwale ke yena ngaka yantseng a hlalosa ditaba tsena ka botlalo jwale ha re ke re shebe Dr. Hore na ebe tsela eo mohlomong re phelang ka yona re kgethang ho phela ka yona na ebe e ka ba le tshusumetso e itseng bothateng bona bo re buang ka bona ba maoto lifestyle ya rona na e ka ba le tshusumetso e itseng bothateng bona bo re buang ka bona ba maoto
1: e tsile ba le mwaka tsela eo re phelang ka yona le yona e na le tshusumetso e itseng ke tlo etsa mohlala ka dito tse pedi ntho go tuba go affecta maoto a rona ka tsela e jang le gona o gopola gona batho ba tsebang ke batho ba ikgeketseng go tsa lalo bale go sebedisa dithithifatsi o ye go utlwise maoto botlhoko o ketela e le goreng o ba le botlhoko ba phalelo ya madi ga phalelo ya madi e se gantle o ketela go ba le matshwao ao o fumane utlwa maoto a gatsetseo kapa maoto a tshetsa kapa maoto a ba le botsikinyane ntholana tse jalo ke ntho ya pele e fumana gona ebe le tshosometso ntlha ya bobedi ke tsela e re phelang ka yone ke ka lereo la segoa kere ke sedentary lifestyle go sa ikwetlise go sa je gantle go phela o dutse fela tsonyana tse jalo o ketela le goreng le mmele o ketela o bala bothatanyana bo itseng o atametsa matlhoko a tshwanang le botlhoko ba tswekere o fumana le goreng o ketela o ba jalo so gangata e etsagala gobane e entse gore o ketela bo le bothata le botlhoko bo itseng bo kang tswekere kapa botlhoko ba phalelo ya madi ntonyana tse jalo ebe re phelang ka yone le yone e tshosometsa gore o ketele o ba le maanto a nang le krome ya di-nerves.
0: Babedi e bang o na le dipotso tseo lakatsang go di botsa Dr. Retenhle a koletse nomora rona ya mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 gobane mohlomong ga re ntse re bua le ena mona o na le potso kapa o na le tlhakisetso e o lakatsang gore a o tlhakisetse yona ke diteko tsa mofuta ofeng tse o le di etsang Dr. go leka o fumana sesosa sa bothata bo
1: ntho ya pele ke o batlisisa gona ke obaneng o le jalo re fumane e ka ba o na le botlhoko bo itseng tswekere o na le trome ya botlhoko ba HIV o na le botlhoko ba di-vitamin ke keta go bua ka vitamin B12 deficiency o na le botlhoko ba madi a dikinyana low blood ke ntho ya pele e re kedi re fumanang ga o tla for o tlotla itekola ke ntho ya pele re etsang eo ga re keta go fumana na gorena go na le botlhoko bo o nang le bona gore kgona go shebana di-nerves tsa gago ke tse feng tse sa sebetseng gantle ke keetsa motlhala go na le diteko tse re di etsang go check-a di-sensory nerves sensory nerves ke di-nerves tsa gago tse utlwang ka tsona tse kareng ga o ntse o tsamaye wa utlwa go gatileng wa utlwa go rwetseng wa utlwa go bosoko kae ke di-nerves tse di sebetsa mosebetsi o jalo go na le diteko tse re di etsang ka di-homesen tsa rona go bona gona ke di-nerves tseng tse sa sebetseng and ga di sa sebetse jalo di utlwe bosoko go fitlhelela mo kae ntho tse kang light touch ntho tse kang temperature o fumana motšheso fela maoto gona ga o le maotong le godimonyana go na le phapang e kang e re boetsa gona seemo sa maoto ga o se jang bakeng tsa di-nerves re check-e pain sensation ra o tlhaba tse leotong mo utlwa gona go bona gona ga o utlwa botlhoko kapa chee ga o utlwa botlhoko utlwa botlhoko ga kakang ntho tseo di re fa lesedi goreng di-nerves tsa gago di a sebetsa kapa ga di sebetse and ga di sa sebetse ga di sebetse go fitlhelela mo kae ebe go na le tse itseng tse re di bitsang di-nerve conduction ke hemo go tlabe go isa go romela ba lodi le pela di nerves tsa ha o ka mchini ba le he o bona gona ke tse seng tsa se di di le ho go haka ka ende a ke ntwe ka lo ka nka ba che hanga de re re tle le batho ba lo re di nerves tsa bona ha ka ho no fumana ntsha ha ba tle di ho ntse ba rena ho bona hore e ka ha di sebetse mara he ka re di bile botata bona ka ba romela phone to the redundancy of conduction testing kapa di electrogram ke di test tse tse re be di specialized test ke tsana tse ba romela tsona he for go lekola di nerves tsa mafe
0: e hlakile doctor ha re fete fela mabenkeleng mamedi ska lebala hle a go reletsa 0860003084 e bang ona le potso e o lakatsang e botsa doctor o ntsa le teng kwano re bone rena re o thusa jwang re fete mona re khutla
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao go tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Siyakhala mosamfiti. E kgutlile. E tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle itlabe di etsahala mokebelo wa la mashume a mabedi a na le metso Pilem Bucha, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket tona, Difumani House, suncity.co.za, let ticket pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, La Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziaka, La Mosan City.
0: Le seria fan. Aqui mole.
4: Mamedi Jumel. Hello.
0: Ntate le kae?
4: Ntate kae nna.
0: Ke a phela ntate.
4: Ke kopa go mbudisa nga ka gona ha e se lutu e le letso la lefte pela. Na e ba teng botlhokwa ba go fina a ja bona le se le bahatsa.
0: Holukile ntate empa he o tsebene re hlile re tsepa misitse maikutlo maotong empa re ke tla mobotsa ke tla mobotsa
4: la ke go bitse ka letsona ga e ke go bitse ka sako bona ga e ke tsona la ke le ntse ka le le ba le ba hatse
0: thank you ntate
4: okay
0: doctor ireki ke mpe go tla me ka nete bane ne re tsepa misitse maikutlo maotong jole ntate na o botsa ka letso mathata na re a buang a maoto ena matsuhu
1: a matsohong eno e tsahane le matsohong ka nnete ba le he a e tsala ka mokgwa o re bitsa sesosa sa teng e ka ba ke what ntho re bitsa nerve compression nerve compression e tsahala ha nerve e ka hatwa ke mosifa o itseng kapa ya hatwa ke lesapo le itseng o fumana le gona lentho kapa letsogo leswa bahatsi le leng fela le ho sebetsa ha lona ho fumana gona ha le sebetsa hantle ka tele e tshwanetseng so e ka setso sa bohloko bo e ka ba ke nerve compression ha e le maontong re e bitsa sciatica mo e le gona nerve eo e hatiwa ke something se kang mosifa o le mong kapa nanga kapa lesapa ha la dula hantle jwale le hata nerve eo le ba le tlo le ba le thata ba le le tsohong e ka ka hala ka mogoe o ka mogoe o jwalo
0: a e hlakile doctor ha re nke mong hape le se ya fem mo mama di dumela
5: dumela tshili le nna ka ka mo
0: e ya mama
5: e o bua le me mini concert a mona tshili nna ke go re botsa ngaka ke na le dilemo tse 65 ke na le bothata ba mokokotlo le noka ya le ya right ke ntse diteko ka ofela e ba re ke arthritis arthritis jole ke na le bothata bo bo bohatsi ba maoto ha ke tsamaya ha nka tsamaya ke le sebakanyana fela maoto a ka asatso bohatsi e ka re nka fumana ntho e ikokotlelang go tloa moo ke tla tsamaya ke iphaphitha jwale kapa ke tsamaye ka molamo gore ke be hantle ne ke botsa bothata ke eng go doctor moo ke a leboa maedaleng
0: thank you me ke lebile agolo doctor e
1: ke ketla go bua ka yona e ga e etsagala mantung ebe nerve eo kapa tshikere re buang ka yona e hadilwe ke lesapo rale ga e le mokokotlong le nokeng go tu ka osteoarthritis. Osteoarthritis o bolela gore cartilage kapa mafifili a fela jale ga a fela masapo a gotlana ga masapo a ketsa go gotlana jalo mo nerve e fetang teng moo spinal cord se feta gana mo mokokotlong le nerve e fetang nokeng moo mo di fetang teng go na le arthritis masapo a gotlana e utlwisa nerve e botlhoko so maoto a ketela a sa sebetse gantle jale ha re na le bothata bo jalo e le arthritis ya mokokotlo kapa osteoarthritis ya mokokotlo go tlamehile go treatwe arthritis ye mono le di-nerve ka bobedi gobaneng di utlwisa botlhoko ke gore masapo a gotlana and-e maoto ga a sebetse gantle ka lapeng le
0: e tlhakile doctor e re motlhomong ga re qetela taba ena eo re e tshwereng doctor Phehello Sehloho re ke re utlwa fela gore na e be ke mehato e feng eo batho ba ka enkang le ka gore motlhomong motho a boloke maeto a gae a phetse gantle
1: ntho ya pele ke go tlhokomela maoto a gago go a lekola nako le nako go bona gona a gantle na ha hologolo ke batla go gatisa taba ya batho ba botlhoko ba tsukere ke botlhoko bo e le goreng re bona botlhoko ba di-nefs bo ba rata gagolo jale ga o na le tsukere o tlameya ko go lekola maoto a gago ga nngwe ka selemo go bona gona a di-nefs tsa gago di ntse di le gantle a ntse di sebetsa gantle ga ona matshosetsi a gore o ka ba le bothata ba di-nefs bonana ga o sena tsukere o etsa bonnete ba goreng wa itlhokomela wa exercise wa ikwetlisa o ja gantle o gaoana le dithethefatsi ka gobane ke dile goreng di kgona go ketela di etsa goreng o bele bothata ba dinego jalo dieta tseo go di gwalang dile di le gantle le tsona ga e leng o feletsa ka direfu jalo gobane le bona ba kgona go ba ketela bana ba dithata ba dinego o etsa bonnete ba go direfu tseo ke tsa side ya gago ke tse o tshwarang gantle and then ga o tswa mosebetsing o phomotse maoto ka gara metsi a batang wa phomotsa o efosa goreng dinerfo tsa gago di ka ketela di ba le thata boikwetlisa ba ikwetlisa fela ka matsatsi a itseng ka beke o etsa goreng madi a phalele gantle mesifa ya rona e sebetse gantle le maoto a sebetse gantle ke dintlha tse e le goreng o ka ithusa ka tsona gore o ka kete o sa feletsa o na le bothata bonono ba di-nefs ga e beng bo teng wa tla thusa ga o sa e fumane tate selogo teng o ka tla o thusa ka botlhoko bonono ba maoto o tlamehile o itlhokomele re bitsa well being ya gago kao fela e seng fela ka maotong goreng o ketelo sa ba le bothata bonono ba di-nefs
0: doctor Sehloho ga ko leboe ntate tsatsi le monate ga re kopane gape nakong e tlang ke a leboo
1: no go lebogile nna mme wa ka le mamedi botlhe ba Lesedi FM
0: thank you ntate mahlo a batho ke pineo re kolang ka yona Omalethemba le Bobby Strings.

Ako lebo ya ngwanana ko bone hle tsatsin lena tanki ngwe tanki be di tanki hararo ya dumedisang ka jeno ke thu somotaung ha ke monke tsa maletha ba morobane re tla ba lo wena o tla bona jolo fitlela mane ho renga ya boraro motsero wa mantsibu ya tsatsile ya matubatsana e ya tsatsile na le sheba kharbetseng tla tsatsile na le sheba hore na ngwetse di ya kae khotso mo mamedi a ratang khotso mo mamedi a motle motle mo mamedi a ratang le sedi FM ho ka ba tswang ka tseno ha go dumedisa hanka hopola lentsula ngwanenwa.

A mothemotlhe ka mmona wa lebadaro moshimana theoang ka mane ka France ha ke na le nna hona joale are high life dumela mothemotlhe dumela mo mamedi mo utlwa bana ba kena mo nnate jwa utlwa ka mo bana bana ba tlolatlola ka nkatenga ha ba utlwa hore ena se ile nako e kholo ya joale ke nako ha ba utlwa hore two so motaung o tsalete utlwa sheba two

Kantle fela go le ba go renga ya le shumele metso medi ka jeno ke tsatsi le leholo ke manta bekenga ke tsatsi le re buang le mekhatlo e fapaneng ya ditekesi o maobane ke utlwile go na le mokganni a tlhokaetseng kotsing empe hampe ha taxi e ne e thulana le tipa truck maobane bosiu tekesi ile a thulana le tipa truck ya ba mokganni o a tshwaseha ka mono ha ba qeta o motshwasolla ka ba fumana gore ke maobane fela ba neng ba palame le ena ba bahlano ba tswile kotsi tse mpe gagolo e ne e le mantsiboya ba e tswa mosebetsing ka monaka e kurulene gape e kurulene gape ka ranteng botšhabela nakong e fetileng re ne re sa re e kurulene re ne re re ke ranteng botšhabela gobane ba ne ba re ke East Rand ba ne ba e bitsa East Rand mme rona he basotho re re ke ranteng botšhabela ya ba he ho fihla diphetoo ha di fihla ha thwe ke e kurulene ya tsama teacher ya tsama butterfly la tsama lekgolokgolo ya tsama ntja dithota banna ya tsama ntja dikgwa sapruma sebata makwala a tetema ka maleng ropetsa banna tsa o tlana bopatapata banna ba tsama ba ipata fubeng tsa basadi gobaneng Eta ra ke tlo mona ke tla kena ka khutlo tharo ya lekwa ke kene industry ya ditekesi a perfumulwa mo president wa naha maobane a perfumulwa mo nga di Cyril Ramaphosa maobane ke a utlwa le ka tjeno ho ntse o bua ditaba tseo ile nga bua ka tsona tsa melata wena ke bua le wena mo mamedi wena ya dulang le melata e sna mangolo itlokomele wena mo mamedi ya hiriseditseng melata e sna mangolo batlo kwalla wa bona jolo ka ba itse batlo kwalla beng ba mosebetsi ba hirang melata a suru lwena o sitse ba tla ho wena qeto ina e entswe ke bo majoro matona di province matona a le mane motsekapa mo presidente moholi ditona kholo mona ko latela matema a tsama le mapula palo bare o antwanela

0: Ke mone ha Antoinette. A hana dira se di bua ka nna, hana dira di se Antoinette. O tshojwa lo ngwana na mona ha bua le rona mmatema ka jeno. Ka le ba ngwana ka mmatema. Ore o hlotse la se bari divorce ke yena he? A na o lwanela. Ka le ba mmatema ka ntswe le monnate nnate nnate leno. O hanne la ba se ba kopane. Yena o tla dula a o lwanela kana go tsotlhe. Ba tla kopana bona impa o tla ba qhala ka tsela tse supileng. Hey, hey, hey, hey. Mantswe a monnate a holo. E re ke kopane le chairman ya ka mona ka civic ntate Mali. Ntate Mali, dumela ntate, ke tsatsi la di taxi lena. Kgotso ngwaneso.
1: Kgotso ntate Mtaung, ke dumedise le ba mamedi ba hao ba le Sedi FM ka wotlolo wa ntate Mtaung.
0: Ke a lebo, ntate Mali, o motlwile mo presidente maobane ha bua a re batho ba hirileng batho ba senang mangolo bao e seng baahi ba Afrika Borwa jwale ba nka qeto ya gore batho bano ba kwallwe ba be ba fumane le thupa ya ditšhelete-tšhelete empa o kwallwa teng o batla gore batho bano ba kwallwe o utlwile taba eo
1: ntate Motaung ke utlwile gantle ya dula ditsebeng tse le thwetwe ntate Motaung ke utlwile gantle gobane ke utlwisisa ka gore ntate Motaung ha presidente a bua ka tsela mofuta jalo batho ba tswang ka ntle ga ba tlhaelwa ke dikotsi ba le ka romosedetse South Africa e se ka tsela eo e nepagetseng e ba na le ditjeo tse golo ya go mmuso e be na le ditjeo gape go tla go beng ba mesebetsi e ne re e tsamaisa ke etse motlhala jalo ka rona mo ga re batshwere go mo tsamaisa motho mo isa ka ntle ga sa llasetswe ke bophelo ke ditjeo tse dima tse godimo ntate Motaung.
0: E ke a lebo ntate waka. Ntate ha re bue he, le tswa dikopanong tse kgolo tsa industry.

0: ke nnete le sedi FM ke mollelwa gona jwa le metsotso le shume pele ho hora ya pele ka ntle ka mona ha ho bati ha ho ha ho ha ho chese ho mahareng fela mme o na le mo mo di roboto di sa sebetse nteng ke a o kopa roboto di sa sebetse ha e be stopo ema ema ha roboto e sa sebetse ke a o kopa ka boikokobetso bo boholo ema o shebe ka o le letona o shebe ka o le letshehadi ere ke kopanele ntate Nthwesane ka mona ka Velcom ke itse ke industry ya di taxi ke matha taxi mfela ke tswa khutlo tharo ya lekwa jwale ke kena province ya Freestata Maokeng a Kroonstata ke kena ka mona ka Moqhaka ke kena Moqhaka hona jwale le sedi efema a hona tshebeletso nngwe e tswanang le le sedi efema ke kena industry ya di taxi ke kena ka matla e robo metsotso pele hora ya pele ntate Nthwesane dumela ntate
1: Ntate
0: le bana medical ke le ka bua le wena bekenyane hey re fumane kotsi empe hampe ha re ke re utlo rona ho tsa majwang jwale ho ba re ya opola batho ba no ba ne ba chile
1: ke ne ntate mtaung tsa kotsi tseo so di buile a jwale re batla re thotse ba malapa a meyang kaofela mme re ile ra etela le malapa ao a jwa le postmortem e sentse se remetse fela di DNA tse ke dumelang gore e keng ena a sponisa sepiste gore di tla etsagala mme re emele diphetho ka morabong
0: ba ne ba tswa kae
1: baiti ba rona ba ne ba tswa kopisi ntate mtaung ba tla Kroonstata empa ka gare ka moo bafua babedi ke ba dulang kopisi a le mongwe o dula kopisi a le mongwe o dula maplasing a kopisi and then ba babedi o mongwe o dula Kroonstata o monyene le mokganni wa rona o dula Kroonstata le ena
0: jwale mpolelelege motswalle wa ka gona jwale ditlhophiso di eme jwa nna le sentse le lokisetsa go boloka bafu ba rona ba
1: tsale pato ntate mtaung a re so dikale obane re emetse di DNA ditse empa ditlhophiso sentse re kala re itlhopha gore ga diphetho di lokololwa ke kgona gore re beye bafu ka rona ntate mtaung le o theetsa malapa ao empa re le mokgatlho re tshepisitse gore re tla tsamaya le ba malapa a meileng go tlwa qalong go fitlha qetelelong jwale ka re sentse re entse gona jwale jena ebile se ke sebedise monyatla ona ntate mtaung go leboa maobane re la ga ba le kereke kapa tshebeletso ya etela malapa a mo Kroonstata mo e leng gore ne re etelletswe pele ke mokgatlho o bitswang tempele kwa batho ba dikereke le Red Cross le MMC ya rona ya public safety le ntate There ke re fela ke nke monyetla ona go ba leboa karolo e ba bapetseng mo tshetso e ba re fileng yona ntate mtaung
0: ntate ke a kgola le wena maobane utlwile moporesidente ga a bua a shebile borramesebetsi le bommamesebetsi ka o hira batho ba senang mangolo batho bao e leng melata mme gona jwale ke sa tswa bua le ntate mali o industry ya ditekesi ebile o kantorong e kgolo ya Santaco sa tswa bua taba botlhokwa gore ba ishebile taba eno ba ishebile ka gotlhe-gotlhe mme ba utlwile gore moporesidente o itseng ntho e nngwe gape a buileng ka yona ke gore jwale he ba sentse ba ile go qalelela go registera bakganni ba bona ba tsebe go ba le UIF ga ke tsebe ga ke o kenye mantswe molomong nna le lona le utlwile taba e
1: re utlwile ka otlolwa ntate mtaung ka sekgwa ke tla re loud and clear mme ebile ke nagana rona re sentse re tlo qala gore ba ba ikarabelang lefapheng leo ba fitlha be se re batla re gatetse pele ka o koloma ka ntlo ya rona e bang botlhaswa bo le teng ba mofuta oo ntlheng ya go registera bapalami basebeletsi ka letlhonolo rona ne se re le pele agolo ntate mtaung bogolo ba bakganni ba rona ba batla ba le registerte le UIF ba saletseng morago go tlo netefatsa gore beng ba thepa ba itlale mafapheng a meyang
0: ntate Nthwesane o buile ntho e kgolohampe gore sentse le gatetse pele kopa beng ba thepa kopa beng ba thepa pele di-inspector di fitlha mono mo utlwile moporesidente o utlwile o buile ka di-inspector tse 10,000 tshwanetse ba ona jwale sentse di le teng di a matha nako nngwe fela bophelong motho o yo phoqwe le ke batho ba o sebetsang le bona ha isala bua ka tabena ya di inspector tse 10,000 kwana ka bo March tshwantse be letona la hae le tshweringa le faphala mosebetsi tshwantse be khale le hirile batho tshwantse be khale le hirile batho ke ka o president a ipitile maobane a itse tshwantse be batho bana ba sentse ba le teng bana ba 10,000 ba di pectere ba mathami sebetsi mmona ho hle mo re hirileng teng ho sheba hore na ha re ya hira le batho ba tswang ka ntle ho na tseba hore ntate wa ka lebidi le qadile jwale le a potoloa so tla tsebisa bemba thepa khotso
1: ke tla ba tsebisa ntate mtaung re thabela bo ha tobo ebile ene ka ntate mopresidente a ka adressa le taba ena ya illegal piracy e ngata ena piracy ntate mtaung hore le yona a ka e tšhakela
0: a ka e kenya mahlo ke a leboa ngwana mme e mene metsotso pele go gora ya pele mo mamedi o motle ga o mo o sa keneng teng ke tlo kena le mona motsemolo kgauteng maboneng industry-ng ya ditekesi ke kene kgotlo tharo ya lekwa ka kena provinceng ya Freistaat le mona teng kwano maboneng ke tentse pedi ke tlo kena e mene metsotso gantle fela pele go raya pele goreng ya pele o tla balelwa ditaba ga nka moramono re kene makeišeneng re kene metseng gotlhe mo re phelang teng empa ona jale ke a dumela ebile o dumelelana le nna gore ko o bapalele pina Nati, bare imimoya. Pinena hao imametzi, ere, are sa lwana le batho hona jwale, se lwana le meya. Ere sa tsimurina, meya ena kia wakai itwa kai. Ako mamele Nati.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsamananga le bo emo ba le hodimo mothating ona o potolo ha le na re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno di mala hlakileng a me o podile Mpumalanga le hlakile o podile ntle le mona le kwaetse ka go kgetha dibaka ka borwa fela o futhumetse ka lofeld ha le province ya North West le di mala hlakile ho podile Free State le di mala hlakile o podile fela le kwaetse ka go kgetha dibaka ka borwa Northern Cape le dumela kwaetse ka go kgetha dibaka o podile ka pula mona le mane ka mafafatsane a jedileng a di a duma ka borwa botshabela Western Cape le dumela kwaetse ka go kgetha dibaka o podile fela le kwaetse ka borwa ka mafafatsane le pula mona le mane ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dumela kwaetse ka go kgetha dibaka o podile ka mafafatsane a jedileng a di a duma le pula re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teno le dumela le hlakileng fela le kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka lebo ya botshabela Mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi tau.
1: Ke leboa ngwana mme o mpe hantle metsotsong e le shume ona jwale ka morao go ra ya pele. Me tsena tse bolela hore ke tlamehile hore ke ye mabenkeleng. Motho motle ha re ye mabenkeleng.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hako ba le ditaba tsa de boneza. Haeba ho etsa holo. Ene le pizza. Ene tlaba de boneza pizza real deal loaded ka 35 rand 90 fela. Kheta pakeng tsa barbecue chicken, de boneza chicken, Russian kapa chicken spicy pine. Kao fela tsona di tletse nama e bohabedi. Sena se bolela tatso e le monate nate buleng bo phahameng lo kgotsofala ho eketseileng hobane ka dinako tse dingwe tsa holo ho a o tshwanela ka o etsa haholo mme o natefelwe ke tse ngatangata ka tjhelete e nyenyane odara real deal loaded ka 35.90 fela o ka otora o kaena Debonairs Pizza wa ba wa kaena Debonairs Pizza app kapa interneting huna le melawana le dipehelo Debonairs Pizza try something amazing metso tswele shume le motsolo mong hantle ka mora o re pele manta baking kgwedi hlola matsatsi a robedi ha o hola ka general lakaletsa ka tlao le mahlonolo hola o bo hole o bo hole o bo hole khuliyo tinga My love.

0: ke Julio kantsole monatana te make ya bona le Steve Wonder le ena o te mono wa bona jole metsotso le shumele metsotso e tsipileng le sekoto hantle ka mora go ram e ya pele banna bana ba di fofu America mona ai ba ile ba etsetsa America mo ferefirona wa isale ka mino haholo ka kapatsena tse tshwanang le bo Stevie Wonder mere le bo ka talente e ntle ya kalo e re ke fete ke fumane hem mangolo jwalo ka momamedi a ngotse go na le momamedi a neng a re ngoleletse kwano a lla ka 370 wena ngwaneso ba lekile go letsetsa mme ga ba ka ba o fumana ka nomoro ya 07 ka bona ke 0454 jwalo ga ba o fumane fela re sa tswa fumana nomoro e nngwe ya gago ba tla leka go letsetsa ba tse o thusa ka 370 o llang ka yona ke a feta ga ke feta ke na le lengolo kwano le tswang go tlotlisang o ka lebitso le monate walla ngwanenwage o ka mane ka thabantsho gore ga e sale a tlhaga se o fumane kere le birth certificate ga tsebe mme go ya ka moo re bonang ka teng kapa ena ntatae ga e be ke nepa a ditaba ga be ke nepa ditaba kwano mona mme re tlale ka gore gona jale re tlhenne re kopane le bana beso bona he ka lefapheng le legolo la bukana tsa boitsebiso gore batle ba potlake ba thuse nomoro ya mahala ke ena ke a e bona e re ke e bone he all right 47 ke yona okay oh, dipedi ke nomoro tse pedi tsa mahala tse wa re romeletseng tsona ke a leboa mme ke a fetae ke a e fetisa tabena ya gago wena ngwanana ke a e fetisa mme ebile ke tla e sala morago gagolo wena o tshwana le ngwanane wa mona motsemolo Gauteng eo ba seng ba mo thusa ona jalo ga e sale a tlhaa ba mo sukodisa le wena ke bona le motsao ke le motse leshome le metso e robedi ke a leboa ke a mabenkeleng tla ra ke kgutla mabenkeleng he ke kene mangolong a mabedi
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: bana ba holang ba tlhoka go eketsegileng Nestle Nespray e ba neya go eketsegileng e fana ka di-vitamin le di-minerale go thusa gore ba gole pakana e diang go fela gore tšhelete ya gago e tseba go sebeletsa le go feta jale neya ngwana se a se tlhokang mone Nestle Nespray always giving more
3: Kentucky Tuesdays e gotlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Lady Zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Ka bela ka tshwara lengwalo le leng mona o le sedi FM jwale ke nako gore motho a iketsetse a eme ka maoto a iketsetse ga o sa iketsetse o tla ikutlwa monketa o tsoso itekang ga o sa iketsetse o tla ikutlwa o thata se ka bapala ka nako se ka senya nako e re ke kopane le ntate mona he ntate o re ngoleletse kwano mona o hlaile le monsa 1963 ha sa bona mme o re ba file ntlo ya gae motho e mong jale a ko re tabena ke eng ke e latlhele ngwana mme ndate advocate Simpi hore a ka moletsetse a bue le yena tla ke ke fe advocate Simpi ba ke a ka rumele ba babedi ba bararo ba ilo sheba mo no rena hantle ntle o etsa hetseng go ba ntate hore o dula ka mane ka Blue Manda hore o dula Blue Manda jwale ke fitisa he wena mona mushane su Victor taba ya hao ke tla lahlela ntate Simpi a ke a shebe gore na go etsala jwang go tlile jwang gore wena e be ka jeno walla ore ntlo ya gago ba e file motho e mong ore ntlo ya gago e le ntlo ya gago ba e file motho e mong ke fitisitse ngwana mme me ngwane so o tla o tshwara a buisane le wena tlabele gape ke fa le moshane so lebo ke re ba ke ba e shebe ka mona ka human settlement ke tla batla le karabo e potlakileng tla tle ke batle le karabo e potlakileng re kgone go letsetsa utlo rena ba reng re tla hloka karabo eno e potlakileng re tla e batla ke metsotso e mashomo a mabedi le metso e meraro hantle ka morago ra ya pele o mametse le CDFM me ere tle ke shebe kwano go na le molaetso mongwe o tswang ka tlokoleng e etsa jwang banna mona ke tsalata bashimane ba ka batle ba tlo e bona gorena gobaneng e ema jwale ga ke tse borena e emisitswe keng WhatsApp ena ya ntate Thuso Motaunga ntate sekolanyane ke a bona monna wa re leboa mona mme ba o bitsa London ke a bona wa re leboa gore ditene di fitlhile ga nkgono jwalo kga o ile wa kopa gore nkgono a fumane ditene fumane ntlo ka bona gore lebo jwale re batla go bala mona e batla gore phoka re tla e lokisa ona jwale re tla bona gore na re etsa jwang bashimane ba tekhniki ba tla e lwantsha re tsebe go bala molaetsa ke a leboatle London ao London and London ao London of Clocolan ao hee ke o taba taba gao ke fetisitse gona jwale wena ntate ke e latlhetse go lebo e re ke mo tsebise Lebue a ko shebe bothata ba ntate mono hle monna ha sa bona monneno idea ha ikeno hodimo mono ke kopa pele ho hore ya boraro o bo fumana hore na ho etsa hetse eng o ko ba botse ka mona ka human settlement ho ba nore ntlo ha ba ifile motho e mong ke lebua le nomoro tsa etsa mohala ke tseo ke fitile he mo mamedi wena a Victor taba ke fitisitse ke le ngolo kgile mangwana lona ke a fitisa jalo ka le dula le ngolla kwano mona mora waka o na sebeletsa company nngwe ya security ID high 851207 me di nomoro kitsebo jalo ho etsa hetse eng wena nkgono ha ka fumana tšhelete mme tšhelete ena ne e hulwa kgwedi le kgwedi jwalo ka mmae ke a ipotsa gore na tšhelete ya ngwanaka e ile kae mme wa botsa o re tšhelete ya ngwana e ile kae

ya chole CD FM ke monlelwa ha ruthetse re bua nnete le CD FM ke monlelwa ifitile he taba ya ha wena mme taba ya mora ke la hletse ho dikakapatse kgolo ka mane ka sira ka manore ba ke ba shebe rona ho ile ha etsala eng ho bana o re ona hulelwa chelete jwale le fukile na le mo fitletsa le ya ka la fumana le ha ile sente le fuli fitlile ha le ya ka la fumana le ha ile sente kwena tshondwalo ke mo taba krata ho kopa batho ba borona ye taba ena ya o tshepa hore motho tla thola chelete mosebetsing ee batho taba ena ya o tshepa chelete eno o e behelwa ke mang ke mang a mmelang chelete eo e ke bona batho ba bangata gore ee ngwana mme ipehele dintho tsa gago pela taba ena ya gore motho ke mona mme o sale teng ngwalla ee ngwana ka ga ka fumana eng ebile o tlhokagetse ee ke mang a behela motho tšhelete mosebetsing kopa le shebe ntho eo ntho e nngwe gape batho ba bangata ba le mosebetsing le mane human resource ga ba e le go ya ga ba e le go ya ntate nna e sale ke lwana le CCMA mme ba mpha award kaya ba re go nna ga ke e fumane tšhelete ba gana ka yone ai bothata bona ba di-award tsena ai mme ga re kopa o bua le ba tshwereng bo CCMA o ke mathata ke ka go presidente a reng labour lefapha le na la mesebetsi le tla tlameya gore le shebe mathata ona a ka reng ana president lefapha leo lefapha leo la mesebetsi president ga re tla gona bothateng boo ba mo batho CCMA e ba fund award batho ba seke ba fumana tšhelete ntho e nngwe ya bobedi gape e nngwe gape ya bobedi ee ke compensation ba e sokola batho compensation entate ba e sokola o ko bue le letona la ga godimo mono mme mametse gore ba etsa eng go thusa mafapha ana a leng di-provinci mona bona ba etsa eng jalo ka lefapha le leholo national gorena national e etsa eng yona go thusa bothateng bo bokanakana national yona e etsa eng national etsa ba tlameya go thusa di-province national e tlameya gore e sebetse ka maatla e sebetse ka thata gore di-province tsena di mathe fela jalo ka motšhini nakong di-province di tlhola go sebetsa gantle le go hema gantle le go phefomoloa gantle gobane ga national le yona e ntse e pupusela e sa tsebe gorena re ya pele kapa re ya morago jale fatshe mo bona ba tle ba etseng tshwanetse o le shebe agolo lefapha leo president tshwantse o le shebe maobane o buile ka lona wa bua gape le ka home affairs le kwano aforika borwa ntate moporesidente batho ba bangata ba na di-ID ba ileng ba tlaela bo mapolasing ba ileng ba tswalelwa mapolasing mona ga ba na tsona di-ID taba nngwe gape kgolo ba re di-green ID book tsena tata ka tsona haufinyana haufinyana o tlo hloleha o sebedisa ID book ena ya mmala o motala ho so so kae a ka ba ka opola lenaneo le leng le kileng la e ba teng kwano le CD FM mona he ka nako eo sa le Radio Sesotho le ne le re ho so so kae ho so so kae ba tlo hana ho nka ID book ena e mmalo motala ha o fitla kae kae ba re ntsha ID o bontsha eo ya bukana ba tlo re mme a re ikene ho so se ho kae potlakang e tsa bonnete ba gore o fumana karete moporesidente o buile maobane a re haufinyana ya fela taba ya green ID book ha o sa tla kgona ho e sebedisa jwale ke nako kgotso motaung ye motle ke o mametse
ke sono ka batho ba borona ngwana mme ndate mo tong khuni di makatso gabola ya dulang matikiring se tene se fitlile se tlo a hantlo ya haye ri ile ra kopa thuso ho wena mono le sedi FM jwale ke na ka re khutise molaetsa. Feedback is the breakfast of the champions. Oh, Mr. London. Oh, London, wama London. Oh, London, wama Landino. Oh, London, wama Landino. Kesko lanyani yeo. Realeboa sabata. Realeboa sabata. Realeboa mutaunga. Kelebo se London, wama Landino. Kelebo London, wama Landino. Malondo, londo. Kile wile aholo. Metsotso ma shoma ma bedi le metsoro bedi. Hantle fela o le ba ho renya pele. Ha re ntse mosebetsi ka rengona wena London. Le nna ke ikutlwa ke thabile aholo. Ha re kgonne o thusa nkgono. Kile wile London wa Malandino. Malondolondo. Ke o taba. Ile bile koke ko shape ka pina o tlangwe rata aholo ya Star Chalale. Hopola mo re tswang. Ke o pina hao he London. Wa Malondolondo.

さあ、

ofing o ka thaba. Re a leboha ntate. Nomoro ya mohala 0835480371. Ke o taba ao ntate ore ha ka sebetsa fela bana ba lapile. Monna Phokojo o phele diretsana ntate, Phokojo o phele diretsana. Tlame ya hore ha o le monna o eme o leke o sebetse o bone gona nka go nka ka o rekisa kapa o batle ntho itseng mang a soka etsa phapame ko ngoletse mme ebile ke a letsa tlentate ditšhelete tsa rona o lekile wena ngwana ka molaetsa o ke o fumane wena wa gamphomela wena Sindiswa taba tsa o ke di fetisitse wena Sindiswa Mphomela ke di latletse ho moshane soman ke kopile hore ba ke ba o thuse ke qetile taba ya gago gona ka jeno wena ka ba ka o fa sebaka sa gore o bue le bona ke la ba ka o fa sebaka ke re ausinyana wena Sindiswa Mphomela gore o bue le bona mme ba tla o araba ba tla bua le wena ntate sempe ke a leboa tle ke fumana karabo gore o tla ko o shebe bothata ba ntate one a foufetseng gore o tlile jwang ba fane ka ntlo ya hae tanki ntate e leshome le metsoro bommetso tsona jwale pele go hora ya bobedi ena ke nako ya gore ke kokote paleng mme pale eo e ratang a golo ke monyaka ga re ke re utlwe monyaka.

0: Hey, Didi. Ke tsara tsela tsa mona tongwana.
1: Ke batho monate.
0: Ha o se o fumane nomination ya ho ba mokolotsi ya hlwahlwa dikgang tsa naha tsa journalism. Bona, ebile o seng ho batshwari ba yona ba qeta ho nthumella email ya yona taba e.
1: Nnaka wena tse
0: sentse ke o jwetsa nnete. Bona, ba re you are the one to watch, ngwanana. O tsa ho nkgolo, bona, ke ya. O printetse yona, tshwara.
1: Atjhe, ke leboha.
0: Hai bo Modi, hobaneng bona le ka ha wa thaba tje? He? E ka re nna ke nna ya thabileng ho feta. Nna wa station se leng hore ha se a fumana nomination empa e le sona se sebetsang ka thata. Ausi, bothata ba okeng?
1: Ke se utlwile keng, ke thabile he. Ye, ipi!
0: Modi,
1: thabile jwale?
0: Modi, ke jeleng ya hao? Wa tla bona le kgale ausi.
1: Ho se leti hle, ke nna mosebetsi o mongata. Ke kopa ho lokoloha, ebile wa tseba keng, okay. Ke thabetse taba tsena tse monate. Empa ke tlameha ke qete ke kgone ho lata ngwana ka hle.
0: Okay. Ebile ha re sa ntsane re bua taba eo ya ngwana. Ntata eo itseng he ka ntho tseo wena o di utolotseng ka ena. Ke a kgolwa hore o jele ka meno.
1: Abosedi wa e lahla jwale.
0: Ha ke etsang?
1: Ha ke a utula letho ka ntate Fani. Le wena wa tseba hore re tlaleile bopaki bo ka amahangwang le yena. Empa ntle le senepe le video tse leng wena o neile tsona ho tswa moketeng wane wa Afrika. Ha re na letho le mmehang kae kapa kae manyofongnyofong anana ka botlalo.
0: Bona mona motheo. Ona o lata ona jwale ho buella setjhaba o tseba hore se batlana le hlo ya hae high and low ausi he hlo ye wena o faneng ka yona
1: ha bo sledi
0: eya
1: ha ke fana ka hlo ya ntate fanyeng
0: o entseng he modi e
1: nna ke tlalehile ditaba jwalo ka ha ke di fumane
0: same difference
1: helang
0: bona okay it's fine mjotse he hore na pillow talk na yona ile ha ya ameha hampe maimong ana e
1: Bo se se ka ba hona le mosebetsi o mongwe le mo batla go yetse.
0: O se ka ba wa leka o iphapanya ngwanana. Ke re inquiring minds seek to know and I seek to know. Le hantle wena le ntate majo.
1: Bo se le o tla ntshwarela haeba o tlo utlwa ka re ntho ke tlo e bua ka morao ho mona.
0: O batla ngwa ka hantle.
1: Ke wake, ke ka ho kube yang hantle pili ke bone. A tseba ke hlokometse hore. Mona teng, ha hona kelello e fuputsang mona. O mpa fela o qetwa ke bohata, boss lady. And o tseba ka hlompho, ka hlompho, ka hlompho. Please mind your own business. O kgaohane le nna.
0: Batla ho iketsa ya phodileng he ngwanana. Fela ha o telle hore Modi ke re wa hulana. O utlwa ke reng? O nahana hore o so fihlile ausi. He? Ka nomination nyana e le nngwe fela. O so ipone ka o ka ntjwetsa hore ke theohe kae ke palame kae. Empa he, ne ke le mang nna he. Mokolo ke mokolobela ha o kgonne hore o bue ntata ngwana hao ko o tsebe watla ya bophelong. Nkutlwile hantle Modi ke reng? O le mmemme.
1: Ha o se mpole ke? Ha ke tsebe hore na ga ele hantle o mpatlang. He, o se tuwe.
0: Nka o batla Modi.
1: He, ke tsebe o mpatlang.
0: Bo
1: tla tsebe ha o keng ka nna.
0: Ke na le bothata ka wena Modi.
1: Ha ke re kgalenyana mona. Wena, o no nthiba mosebetsi hobaneneng. O nahana hore nna ke pata bohlaswa ba ntate Fani. Ka jeno le nna ha nna ke ntsha nnete. The way e leng ka teng. Ke wena hape ya ntlhapolang ka mokgwa o ntlhapolang ka ona. O ntjwetsa hore nna ke letlhaba phela. He, ha e le hantle o mpatlang bo sledi. O kgotsofatswa keng? Ke qala kopana le motho a bitla tjena nna bophelong ba ka.
0: Wow, wa tseba ehlile ke ntshitse nna ka jeno ngwanana. Ke nahana hore pele nna le wena re qabana kapa ke mogolo o etse bone e potlakeng tswa le kofisetsa.
1: A nkampakatswa.
0: Tswa.
1: Yo. He, mosadi mo ratang enelo.
0: Na wena, mosadi mo lukeng nna. Tswa.
2: Ai, ai khona sila stone.
3: Obi.
2: O jo ndo me dzi munna ai khona.
3: Hela mana.
2: Ka nete ke bona uri ha ke sa tsuka kunyane ke dilang ho yona mo. Ke tla qetella ke jabetse motho. Mpa ke bela he ha ke batle ke isi sila. Ke re dile hore ke mpe ke itheke. Ke bona hore na ke tla jwa mo.
3: Ya mana ba mazadi ene wa ga ba motho fela o isa fela ke mana.
2: Na ha.
3: Mpa ba le bona la re ntse re bua tsena ke ipotsa gona ho so etsa itse e bala ka yeno. He mana ha go mpolela. E le hore ke le rato ya o dubang. Kapa ke moradi we wa hao ya moja a tsanyana le mna ha khona ke mathata fela monna kwa hao mola he ho etsa itseng a jo
2: sila si he mon o mpotsa ngwana mo
3: ka ne ke a botsa ha se ba ne go tsamexist
2: ke bala monna le tshego ya kobulelele wena monne ya konfetse mo o te motho ya kankang tšhelete ya matšhonisa go reka diaparo kannete ka lerato ganagane gogang lerato
3: ganaganeoetsantosamofutoae
2: ntho ena o entse gobane ke reketse poulo diteki tse ntšha ko o bolelele
3: nagana
2: monna ke tlwelele ngwana ka ke bona a tsamaya ka thoko o seeta ke be ke sa mo rekele
3: dietaute ka thoko o seeta jwa monna ngwane e no tswa kgogeng ga o fiane ebile le mabanyana mona ga ke go ne ntse o theng ngwana majogo o sa batla ka thoko o seeta a eleng
2: e monna tlwelela o bapa
3: keng
2: fane o fetu kore ngwane o ne ga tsebe gona ga kore ga utlwisise go gang gore na go etse gala eng bophelong ba gae ga gologolo morao tse monna a bona fane eno eo e neng e leng tatae a hulangwa ditabeng le marangrang
3: oreng a e le antle monn
2: ee monna boofa taba silase
3: ai kona
2: ere go betse maobane o nkankane le nthateng a lwanela ntatae hai monna ke le ka tlhabe ya monna ga ntse a tswelela o bitsa fane ntatae batsa marehe ngwana ke ngwana monna ka utlwisa maemo wa gae ai marehe silase monna ga kwa bona gorena poulo o tile jwang monna e monnamaikutlo a qeta ngwanaka monna ne bile ke re motlhomo lerato ga mo fepempa e kgona a ntho e ke e bone maobane ga a thota eo nthati monna
0: ba tlhokomela gore ngwanena wa ka ena monna o patile tabagadi maikutlong a gae
3: o ka e tsaatse a modisana o ka tsala empa e monna jale tabeng tse kao fela ga tsona monna lerato o reng ka tsona gobane jale ke dumela gore letlameletswetse ngwane eno gore a
2: tswetabeng bua ka mang lerato lerato eo mone a seng a nagana gore ke seyampaka le gare
3: nnaelamanna
2: e monna lerato o shebile ngwane ono wa gae nthati fela ko bolelele
3: banna
2: tse ding ga se nnex
0: go tloa mono monna o ntletsa ka seipati
2: ga ke tse gona ba qetaneneng le seipati mno o tla ba ntletsa seipati gona he seipati one hehe seipati hehe seipati mona ke teleile wa lejela ke teleile sela
3: go bona le matlhong go fela o teleiletaba tsao ga kgona di thata man se ke re le majo go na le mathata ma go wena ga e kgona mone o sere modu ya golo e mone maxist a kompolele mo fela o nagana gore fane monna ke ena campaign a dithetefatshe ka pama
2: monna ore ke a tsebe ore ke a tsebe
3: e o tla bathata
2: ga ke tsebe le ntho e ngwane e ne e ngotseng marangrang mona gorena o ngotseng monna
3: maxisto

0: Dumela mpolokeng.
1: Dumela hle mmaba.
0: Ha ka kana kwe molatosi. Hona ha o kena o nyontseje. Ho etsahalang?
1: Matseba, hona le moleko mane mosebetsing mabatho.
0: Moleko? O kurule fatshe bo ntshele ka tsona. E bile o mphumana ntse ke tshola. O tla bo soja le nna ka mogo butlwang ke tsona ke tla.
1: Hey, go re ka re wa tseba hore nna ke shwele jwang ke tlala mona mo ke teng.
0: Ha ntle ntle go mpolele. O dijwa ke moleko o fe mo sebetseng. Ha ke go ena ba o somo.
1: Mabatho ha se modiehi.
0: Mang?
1: Modiehi.
0: Jwang, modiehi ke mosebeletsi wa gale mo.
1: Wa tseba modiehi. Mone no o mpherekanya hlo ena go jwetsa ke tsebe lo rena ke qala kae ha ke bua kae. Modiehi o thontswe mane. Ele e mongwa bongkhethe mokolotsi empa o tena thongwa jwalo hobane hona le emong wa baqolotsi tikolotsi motsotsong wa go qetela ke re a se hore hona le letho le special ka ngwana
0: tswele o complete le mpuluki o kwatisitswe ke eng ha kana kana usi ke nana go sena ke taba entle go be a surprise musi le surprise wili mape ke nyo khintseng ha ka
1: wena o tsebe mix ha o tsebe modi he jwalo ka ke motse ba ke o shwetse wa bona taba ene ne tlaba entle ha ile re hono thuntswe e surprise news e le yona e lengwe fela
0: la
1: e simodie ngwane eno ga o motsebe hantle o mapela ke a o jwetsa ha ke tsebile rena re tlokena ka jwale ha ile rena a le dipetse betse
0: fela ona le mphikisa eng kwisisi
1: ke eng jwale o sa kwisisi
0: nna ke bona e le ntwe entle ena e etsa hetsi
1: wa tsebe ka ga o mamela
0: jwa na hona le ntwe engwe e etsa ngore o babelwe ha kana kana ka lebaka la mosebeletsi
1: wa hao ke ba ba mabatho
0: boss lady a ke re mare
1: ke ba ba butle pele mabatho e le hore mantsunyana ha wang ga go batla gore nna ke monela modie
0: e seng jwalo empa ke bona o sa tshware hantle ke bona o sa tshware hantle ke tabe o tshwantse o thabe ke modie ke mosebeletsi wa hao
1: wa tsaba keng ke nana hore mperetswe tabeng tsa ofisi ya ka re bue ka hore na ho ntse ho ya jwang ho ba lihlo la rona mane mohala ditwe

a se mo hemo tshe motle metsotso ke mena hantle fela pele ho horam ya ya bobedi ka tswa re paleno a rata a holo monyaka gona jwa le ha o le tseleng ke a o kopa hle ganna hantle ke a le kopa emo le monya le ntseleng ganna hantle mo khani wa lori le wena ke bua le wena ke kopa hore o tlo o ganne hantle ke le ka utlwa le ka bo N5 ka mane hono ho na le e kotsi ya ya lori mono ke a o kopa hona temmo ganna hantle o tso fihla hantle mo yang ha roboto e sa sebetse ema roboto nyeno o shebe hlakore le letuna o shebe hlakore le letshehadi pele o feta ha e sa sebetse roboto ema hle mona re a o hloka o tla shwa o tla feta mokganye monga ya senang a kene koloing ya hao re a o hloka

0: Atsamo emotho emotho emotso tsole shome hantle fela ka morao go ram ya bobedi ibile ke ne ke le shome emotso lomonga ka morao go ram ya bobedi o mametse tsabeletse kgolo o mametse le sedi FM mara sa batla go singana komishane tso sa eme me ema kwano mona mora ka redi ndate ka redi microphone kono moshaneso dumela hle sergeant
1: kotse hle ntate mtaung mme ke dumedise le ba mamedi ba lesedi
0: e ka o ka e phamisa gore o shebe gantle bane monna monne molelele tanki ntate ga re ke re kene tabeng he re eme jwang ngwana mme
1: hei ntate mtaung wa tseba go na le dintho tse e le gore di a re wagisa kapo di tlhile di sa re tshwara gantle re le seponisa ga golo jwang re shebile tabeng ena ya ditlhekefetso ntate mtaung diraporoto tse re di fumanang di tlale ya hore bana ba kotsing ntate mtaung ke re tjena gobane dinyewe tse kenang ke tsa bo ntate ke tsa bo stepfather ke tsa bo abuti ba e le gore ba etsa ketsona e mpe e bohlokoleng ya peto go bana ba ntseng ba le ka tlase go dilemo
0: bongata ba bana ba betwang ke ba leng lemo tse kae ntate ka redi
1: leshome le motse mmedi
0: 12 years
1: leshome le motse mong le leshome
0: 10 years, 11 years. Me ke ditlalo tseo le di fumanang.
1: Ke tse re di fumanang ntate mtaung.
0: Ona matsatsingana.
1: Matsatsingana re leng gona ntate mtaung. Jole ka nnete.
0: Se na se le tshwere na le kgona go tshwara ba babedi ba bararo.
1: Re ba tshwere. Mme go na le sentence e le gore ka nnete ka tlolo e le gore ke tlo bua ka yona ntate mtaung. Ntate mtaung. Mme kuona ka nnete o na le motšhaufa ya dilemo tse mašoa mararo motse tsheletseng mme mme yena o na dilemo tse mašoa mararo motse moraro mme ona ntate mtaung ka selemo sane sa 2023 go thwe o ile ya ka mane ka Bergman a tšhakela motšhaufa ena wa gae eno mme o mo tšhakela jalo a tsamaya le ngwana wa gae wa ngwanana ntate mtaung ya dilemo tse lesome le metse e meraro mme ga a fitlha mono ke ha a nyahlatsa ngwana fela a bile a re ngwana e ke atla gona jwale tsena sala le abuti mona a itsamaela
0: mme o sia ngwana le mohlankana
1: le mohlankana ntate mtaung a itsamaela
0: mane Bloemfontein
1: gona mane Bloemfontein
0: perengetswe
1: ntate mtaung ka Bergman a itsamaela bosiu tshege ka lausane useng mme ka lona gutlang mme ha a gutla o ya go bana kere nyewe ena se phethetswe mane magotleng a dinyewe mantswe e re utlwileng e mme o ne a buileng go ngwana wa gae ke ga re o yena ga gona ntho ya mahala go ngwana wa gae ntate mtaung a mo bolelela gore ga gona ntho ya mahala
0: ga
1: ngwana a mo bolelela gore o etsaetse tsena le tsena le tsena ka nna bosibo
0: go tsho yena ausi enwa ya ileng mohlankaneng yena enwa ya le modika ba mashuma mararo
1: a metse miraro ntate
0: o 33 mashuma mararo le metse miraro
1: e ya ntate mtaung o e bua ho ngwana wa hae
0: ya motswetsi thank you ntate tswela pele
1: ya fita mme ha itsa lo ngwana ka nnete ho ba nthwe na ya modula hantle ke ha tsebisa malome wa hae e leng ngwana wa bomme a mo tsebisa gore he go na ntho ke tlhaetswe ke nthwetse mme diphuputso tsa rona ntate mtsaung ga re se re tswela pele ka tsona ka fumana gore monyane wa ngwana ena a monyane eno wa 13 e le gore ke ngwana a bona o ngwanana ya dilemo tse lesome le motse mong le yena o ntse a tswa gona moo
0: go
1: yena mohlankana ena
0: wa mme enwa e ka jeno re mo bitsa mmamahala
1: eke me hape cousin kapo ka sesotho
0: motswala
1: wa bona bana ba babedi ya na le shumele metso mong le shume tshwagelo le yena o ntse tswa diatleng tsa yena molekwane
0: yena mochaufa wa mama hala
1: jwale ntate mtaung ka nnete ba ile ba
0: tsaka o kae mochaufa yo hona
1: jwa ba ile ba tswago
0: le yena mama hala
1: le yena mme ba ile ba tshwarwa
0: ga
1: ke bua tsena ntate mtaung ba fuwa di-life sentence tse tharo ba le babedi ka dipeto gobane a kere ba le babedi
0: mamahala
1: o fumanetse tharo
0: mochaufa
1: a fumanetse tharo mme go mme ka mo hona di dikuso tse ding hape tse ilentsa kengwa hobane hotu ha ngwana ona wa le wa dilimo tse le shumo yo ha nthwena yetsala
0: ammolella
1: ona ile re ke motswala wa bana
0: eke
1: bana ba hai ha yetsala ho yena o na le teng bila shebile
0: o ke mosadi ya joang ya itsantho jo le fela ona le bibi le mo tshonira ya ka le bala aba le bala le ngwana e o le ngwa hai ba ba file the life sentence
1: tse tharo ba le babedi o mo fumane 3 ya hai o mo fumane 3 ya hai empa mme a fumana dilomo tse mashumo a babedi ka eno tabo ene o ripe
0: o ile a ba teng a shebella la
1: karolo e ke ho nthwena ha ne etsa
0: ha
1: e ya ntate jwale ka nnete sena e tlameha re be thuto ho bo mme le bontate
0: gore ba le kwalla le le babedi ya letsa ntho ba le nka le le babedi ba
1: ha re mo etsi ko fi le wena le re o tsebile ha nthwena e tsala ntate mtaung o ntse o na le matla ano bane o no na le matla ano a roka e emisa e fele le re motho na na tshwarwe o motlale seponiseng jole ha wa etsa jwalo o le motswadi jolo ho bontsha ngore o no hlile o tholetsa motho na a nna etse ntho tsena tsempitse na o bana jole ka nnete molao wa re he lona le babedi tsamayang re di fa di 3 life terms repi engwe le ngwe ke life
0: engwe le ngwe life
1: di etsa tse di thago o bana bana ba bararo bana jole ka nnete ba fuetse ona ntate mtaung
0: ke mang a buti ona baba
1: I'm not going to be able to do it.
0: Le sonono le abutino ele shumele metsoro be di kamera ura bobedi re tloa mabenkeleng qetela ntato ka re saletswe ke motsotso
1: ntate mtaung ka hene mani ka mani
0: okay
1: ho abuti wa dilomo tse mashuma bidi a mtsumrobong ngono wa dilomo tse mashuma tsheletseng hore o na feta ja re tenge abuti eno ka nnete antse a gotha
0: eh
1: abuti a bona ngono ya ba utlwela gotha o ya ngono fitla moholetse o tlo o hweleditse are hey go re tloetsa dinyeo tsa batho ba baholo
0: hai hai
1: ngono
0: ankai maholetse maghutha yo o mukai
1: 29 years
0: e wena maghutha ke munna
1: 29 years
0: e wena 29 years hukai kukai wona mo
1: hene man
0: Hene mani mo.
1: Ha kata o hweletsa.
0: Mo hene mani mo.
1: Ona mo. Phumulo mo.
0: Bale. Ha khutha.
1: Ha kata o tsatsa. Ke a tswa ga gagafuene. A lelekisa ngono.
0: Ah man.
1: A mo lelekisa ntate mtaung. Se tshaba se tswa ile reng gono wa hweletsa. Motho a kona sa bila motho ga mohula ka loto a mo isa tlhatheng. Impa.
0: Yena na khutha.
1: Yena na khutha.
0: Umaka una sa khuthi tsotsiena. Ole shano na sa gotho na shebile ngono yena o korona mshebile pakentsa garafu mona ha phamisa mobu are o shebile ngono ha phamisa mobu ona ka mona o shebile ngono yena o re wa khotha skelem
1: ka madi matlenta temtaung
0: mudimo
1: ke ha ka nnete tshabasetswa
0: sa hene mani
1: ba re he ho hang o ntse tsena e ka itswa ntse re le di ba bile wa funela
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e gotlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
6: Eish, Brazil, mampara wiki ya ntribula, man. Kehloka plani ya 250, hore bana ba tshwari di lunchbox.
7: How? Now kile wale ka cash advance u e-wallet.
6: Eh? Cash advance u e-wallet?
7: Hey, baka o kadima utlwa u 50 rand, me hao lifitswala. Ntele chelete nyana e wili fang hang kalung. WhatsApp a hai u 087-392-5538. Ula tele di tayo.
6: Hey, ina ki plani ya mahunte khrutwal.
8: Dula uli gaming. Etsa kopo ya cash advance kajeno ka e-wallet encha entlafaditsweng hape e laleng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. Cash advance e ntshwa tlasa dipehelo tsa ho qualify. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mo wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Yaba sechaba siya hana le motshwere abuti maguta.
1: Ntate mtaung ka nnete.
0: A go tla ho sheba bongkhono.
1: Ka nnete ho ja maponisa ska fihla. Ka be le mathata ba ne se gagata sene se le mbono. Ka nnete ke batho le one ba tlo montsha kutse a holo. Ke ya maponisa ba monka le ngono ka nnete ngono a fitla bulanyewe. A ba bile a kwalo.
0: Ba mokwalla.
1: Hang hang.
0: O le shano. Bona sergeant wena o etsa mosebetsi na bo ponisa ke di lemo ntate o na le experience. Nna ke se buhudi. Empa ka mahlo wa ka bubuhudi. O le shano maguta. Ke tsho lona maponisa ke a le bolella. O le shano maguta. O na sa gothona ntse a shebile ngono. Kore, o mmone jwang hobane ha o gotha ke re o shebile fatse. O ya gotha o shebile fatse. O na sa gothe ke re jotsa maponisa. Ha le fitla kwana le mojwetse re no sa gothe. O no shebile ngono. O le shano iketse ka wa gotha. O la am sheba tla le mane a mathabisa phamitse garafu. O na sa gothe.
1: Hey, that
0: no, mara banna ke mbuthata bokae. Go ba bona ha isa rona jwa le rubiwa ka peto fela teko tsa peto go beta life sentence tsa peto. Tswala pele ntate. Tabengwe mmakaditseng kina wena ntate karedi.
1: Ntate mtao.
0: Ha ke le mona mosebetsing ka sonta. Ke utlwa ditaba tsa white mane mona pela hene mane. Gore hona le monna wa sepolisa wa uniform.
1: Hey,
0: ah, tuntse mbatho ba bararo. Ke ngwe tsa itsjwa. Me ba re le motsa itse le ntate mo holo motho 47 48. Re
1: feditse. Ntate mtaung ka nnete ke sona selo ri le ratswa ga sona ka nnete re le sponisa ntate mtaung. Maponisa gona ka hona ka ene mane ba ile ba bitswa ba bitsetswa mane. Hutu ke plasing.
0: Ka white, ke white, ke diplo jo ke di tsiba ka white.
1: Ntate mtaung. Ha ba fitla mo ba fumana ile mathata ile seboko batho ba chapaletse fatse mme bile ba bararo ba bona se ba bile ba hlokahetse
0: aish man a ntate karedi
1: jwale ka nnete ha ke sa bui ka yena a bute le hore ka nnete ke mosebetsi mmo o bane lena o ile a fumana ka nnete ka leqeba la ho thunga a fumana ka go koloi ya mosebetsi
0: o ile mo ka koloi ya mosebetsi
1: ka bo madimabe ntate mtaung sena se tsaetse ana tsa maka kolo ya msebetsi ntate mtaung o bane o no tsejwa a thohetse a sebetsa kana go yeno ntate mtaung jwale ho bohloko go re ntate mtaung hona le ausi ya ileng a potlakisetswa sepetlele ka bo madimo a bile yena o lahletswe ke bophelo
0: ba bana ba re botata ne ile tabeng ya garebe ba re e kare ke eng o etsa itsejwang
1: di kona ka sa
0: a ke ditwele mo ntate
1: eh ntate mo ntate bana ke
0: jwale ke tobane tsela tswela pele ka diphupu
1: eh bana ke jwale le nyewe
0: se budi sena se tola se budi thola please se budi se thotse se budi metso tso ma shoma ma bedi le metso me hlano ha ntle fela ka mora hora ya bo bedi o mametse le CD FM me hona o bulela ho hlokatsa batho ba bakae four jwale
1: eh ntate mo ntate
0: ba re le mme wa a u sinyana o hlokahetse
1: ke mme
0: eh
1: ke malume ke ausi then be ba ausi ene le ho hloka tse sepetle
0: mo ho le yena mosebetsi mo
1: sebetse mo di hlano
0: ka le kwa ho ka mosebetsi mo kwa hona mo hene mane ka pa
1: ke wa hona mo ntate mo
0: o kwa hona mo hene mane
1: eh ntate mo
0: a o ntate ka ready
1: ke tsona tse bohloko
0: ka bohloko ntate ka ready bohloko wa ho
1: ka nnete ntate mo
0: bohloko wa ho ntate ka ready re a le bua mushane so hle monna re le boagolo a go re relate people Bryson ka soul provider.

0: pehelo.
1: A somo hemo tsemo tleme tsotso ma shoma mabedi hantle fela pele hantle fela pele ho ra ya boraro ke rata mo leboa le rato manzini bona le rato a tswa bapala overseas o re seo ke lokela ngo sietsa jwa le tshwantse ke khutlise seo ke leng ka tsufumana ke tse khutlise ke tsitse tshabeng ka mona e tlo thusa bana ba bangata mpe ka mona ka Velcom. Hobane talente e ngata hampe e Velcom mo. Le di mine tshwantse di mothutse mshimane. Bana ba di mine tshwantse ba mothutse ba ntse tshelete. Le bana ba mine ona o songwe teng wa gase ka mono. Tshwantse ba mothutse ba ntse tshelete. Le bana ba tshwereng di 100 di bitsang. Bana ba di sola. Bana ba di sola. Ba tlamile hore ba mothutse ba mo fe tshelete. A khone o thusa bana ba ka mono ka le jwe le putswa. La Freestata. Batutse bana. Re metsotsonge le shumele metsoro bong hantle pele ho rap ya boraro. Nane le nali a chesa. Go jwetsitse ka re mona o tla difumana ditaba tsa bohlokwa. Ke rata ba shimane ba ka re mbana. Ke rata ba shimane ba ka re mbana. O special. Unka chelete ya hae o sebetsa le memono ba bula academy. Ha qetile o ya shopping se wa kileng a se bapalla ho bana ha ka anyela sidiba a sutu se monate man ha ka anyela sidiba ha tloa mane ho Cape Town space ha fitla ba mo amohela ba ro ba no tsamaile hantle o re hlompha re tla o thusa monna o re academy ya Cape Town space u di mo hampita bang o re ibile yetelwa ke di bapadi tsa overseas o na bile he ona jwale a ile le bana ba Velcom ba under 12 gore ba ke ba etele Cape Town a go bone ntwe ntle ya kalo le rato manzini le bitso la o le a bua mshimane bitso le be ke seromo metsotsong e le shumele metso e mihlano pele ho hora ya boraro ke tlo buisana le Aus Daphne re tla be re shebile motlakase o na o thweng ke motlakase wa mahala Gerald Tivet o tenga.

0: Hodima moo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino. E kenyelletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela ho ya ho ile. Mamela re a tella, Manta ho isa ka Labohlano, horeng ya boraro. Ho fihla ka hora ya botshelela ho lesedi FM. Ke molelo.
1: Hao patengele tshe mo bile se di FM ke molelo so ntse le fela jwalo ya moyeng ha jwale ke le bomawela topi topi wa FM kurumisa handle fela jwalo ile manta ha mehe ho tla mona tsena se le bonsa ha jwalo ka ha masututsa tshiso motawanga ya nalwe na tsa majwalo le the sole provider about where ha mo na tsena ba ofa selongwe go tshwala di tsebe he u tlotla ba tsenga ta moka jero me ona tsaba the sole provider mo bile na kwa bona fitile he ena na ko ke ya gona ho rengene ya botshelela le TLB ho retela afternoon drive etu ka malakabe tsholo ka kiboletse ke topi topi wa FM me a ke monghe le a thili siko fela e tshwanela hore he ne ge ka morao e ghele ka pele wae e jalo fela me he o tla mo ntshana mo medisense ke o hwehla hohle mo khotsa go mametse sena se ya le boya o le hona teng re ba le rona di hore ntse na tsetharo teng bongani shabalala ke mshengo
2: holo re kgumedi se mama di wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mama metseng a le hona teng re tloba mmoho ka dipapadi kwa no re ya thella ka jeno ho se o suka e ho so suka e beke ke yona e sa le re le beletse barati ba bolo potulwa le lefatshe tlhubisana mo pole fatshe ya thagwa hebe ke nyana mamedi milinga ta tse re tla bua ka tsona tse le ngore di lelekella papadi e kgolo e tla bapalwa ka labone lena le ho re yang ho lona pakeng tsa sehlopa sana ha sa bafana bafana le sehlopa sana ya Mexico ile ya pele e thagolang tlhubisana ya selemo sena ya FIFA World Cup e ba le nna he ke tla sheba le mifutenye mo nyari papadi mo na ke ke ne ke sheba re be ke di fintsa bohlokwa tso lokela ngori tsiba wena ya ratanti papadi ha re kopana mane metso tsonyo mashuma mararo ka morao re ya boraro e mashuma mararo ka morao re ya bone e be re ya dikwala ho e mashuma mararo ka morao ra ya bohlano e butle bile ka jono ke mantaha ke a tsiba re tla kena mane ho e le shume pele re fitla ho re ya bohlano e be re tla dikwala ho e mashuma mararo ka morao ra ya bohlano ka lebaka la segutlwana sa thuto dumela
0: Lesedi FM le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakaretso.

0: sontsole jalo fela mo medimi tso le shumele metso robedi ka mora hore na bra re kira tella afternoon drive le TLB re hore nyane ya botshelela check buletse uri thi ha iyo yo seng kwana nete na biutla thi ho seng ho ba re sentse re saletse ke matsetse ka ba ka ba ga go fela a mara ro fela pele o papadi e kgolo ga holo e tla bengetsela ka mane ka Mexico o ile wa utlwa o seng jalo twasa le batho kana ba hasa ka kotloho ba le ka mane ka Mexico me ke ne ke shebeletse kana hantle ntle live ke ne ke ba shebeletse ba le babedi gore ba otla dintho tsa bona jwa moamedi o kgona gore o mamele o bo o shebelele mme monate o mokalo gore ka nnete o bone basebetsi mmogo ba etsa mosebetsi o tswileng matsogo jalo a botle bo bokalo ka mono ka Mexico ke bone ditshwantsho ka bona gore di-influencer tse ngata di teng ka mono ka bona dikgalala tsa metlheng tsa papadi ya bolo di teng le tsona ke karolo ya leeto leno le legolo ga kana botle bo bokalo momedi botle bo bokalo kana ke mang Siboniso Gatla fela ga kannete ke ba bone dikakapa tsa bolo batho ba e leng kgale ba bapala bolo kwano Africa Borwa bo Simphiwe Tshabalala mme ke ile ka bona itse ga qeta o kora le ena papading e neng e tshwere maobane ya ba kannete wa tantsha mono tantsha motantsho wane wa gae neng a o tantshe ka 2010 wa gopona fela he momedi tshabeletse ba ore o se fetoke se go fuparaletseng tsona digoreng tsena tsa tharo kwane go ratela afternoon drive leshome le metso e metlhano pele fitla goreng yane ya bonona tsa beru tsoretseng yona ya botloko hadi me ha ba tore yo fete tshetsa world cup o tlo di utlwa kwano ho bongane Tshabalala ke mshengwe mme o lahla wa utlwa hele tauna o tshwagetse tsona ka nete a sa o si morao jalo ka morati wa papadi ena ya bolo ere ke tsole mona re a gutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, legala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
3: Riatel. Riatel.
4: Dimela molebo mawela, o mametse ka mona ka maoke, le khou ke 90.3. Go mametse o sia moholo. Ha re thelle. Ha re thelle batho ba iswa re thelle o phlelana go nyila botshelela. Ya ho ra botshelela. Ha re thelle ba ratu. Dine tsa tsa tsene ka maoke. Bye.

0: Dobre ke jobra tsa olo ya Sean X are star sa 058. Dobre ke ho bona ifitla bo bana ba ma top 7. Ke gatsa mo ho bading ina le wa youth. Itsa male nna. Ngotsi ka nna. Eya, eya, ngotsi ka nna. Jalo pele ba me di bitse se ba sha me di bitse letseng ka bra hore na ya bo raro ke ratela afternoon drive le bo mawela ra hore nya ne botshelela ka re tshopi tshopi wa FM hle and jalo ka ke boletse ha yo ngwana mothane tibla o Hussein kwana ho tla go ha onze a thusetsa ho bana be so ba ka mara ka Mexico ke bo jalo ka twasa mo hole patukara ba tsa mosebetso tswile matso pele he mo me di bitse singe le shwele metso tlhano pele re fika hore nya ne ya bone re ke ne jalo skutlane so se ratang ka tsela e makatsanga se bitswa nga fela ka hore ke friendship Monday me ka jeno ho friendship Monday re bua ka taba ke ena Mohammed re bua ka friendship betrayal ana o kile wa ba le motswalle ya o tswang ka tlase me e ka ba hore le ne le rerile dintho ha mmoho fela motswalle ena ba o sa qetella dietsa le mo e mong ka nete ka ba o ke motswalleleng hore o ile wa montsha le hlakore le leng a ke re ka ntotsa ditshelete wa montsha wa tsela wa tsa tshelete ke ena a ha o ruru o sa ro shebile o so fumana ile yena e tsantseno tsohle me wena o se a kwalletse ka ntle ho gwebe leng hore ke wena monkileng wa motshwara ka letso wa montsha yona e mong ke yona le bua dintho ha mmoho kwa no bile wa montsha hore mata bona ha re ka etsa sena le sane se ka re sebeletsa ha fitla bathong le se le tshwanela hore le ntse ditaba tsena le bue jalo ka batho ba ileng ba rala mmoho yena ha bona batho se a bua ka ketsa ha ka ofele e jalo ka ke ile ka tsho nna ke ne ke nna hana hore retse tse nna ke ne ke a o kwalla ka ntle ka nnete wena ho hang fela ha wa ba le karolo moralong ona ana o kile iphumana le boemo bo jalo bo motswalle ya o tswang ka tlase aunkela motho yetsa ha aunkela motho aunkela mosebetsi o mo kentse mosebetsing hore ke kopa go kimpe kutlisa bana ha ke batle ntwa hore ebe o ntse o sokoleng pa ke le tembo pelong ba hao hono ha o nketse motswalle ya lukileng ya bo wa mokenya mosebetsi mona o montsha ba etapele ba hao ba etapele ba ho mogata le bona ba fika ba ga ka o ba re o tshepa ere re kenye le motswalle wa hao mme ba monka a thuja di rete he ho a fela ka wena Ame ka bakala peng. Aunsa fela ya ba ho le balwa le hore ho kilo ba le motho a tsana le wena. Wena o nontso ga e tlo ha o hloka eng o ska ska ngongoreha. Hloka phufu, hloka mbana ba hlokang ge tla thusetsa. Fela wa fumana se le wena ka ntle. Wo we mane ho so tla re ba tutlwa le thoka wena a o buile a o pentile a o pentile a o pentile motswalle o kile ba buemo mbo bo jalo he mo me me ka ntsha ka 0608600003084 ka pa 0797585066 ke nomoro tsa WhatsApp me ku fi jalo le tsa mahala o ka re tswara le qetelle ho x mare o ka re hashtag reatella 326 me wa ntshwara ke at lima wela 1 ya pa o ka re at tibos_mkoni nna le siko ga e sebedisa ke ya gona ke wa fitla hore fela reatella hashtag reatella 26 meals umfetwa ilo tsa ha mo nore tla di bala he mo medi ka kotlolo kwa no ho ratela afternoon drive le bo mawela ke TLB fela ka jelo ti haio no tsa male LB le bo lebongane bona bateng ga tla di papadi mo medi le bongane shabalala mme ke batla botsa bong se ka tabeng welong ho retsa etse mafelong a na beke ke mafelong a beke ka pakela botlhano ke mokibelo ke etsa etse mokibelo ho ba ke hopola papadi ne tshwanetse e kadile ka hora ya bolishimelo botso bo mbusiu tsho le ka tlotlo utlwa ho ya ka ena ba nna ke a bona tsho le ke ke utlwa rena o re bea hantle jwang bongane jwalo ka ma Afrika borwa ka jeno ke a tshepa go la tla a o fuparela o sella tsona hore di be di felletse hi bong
1: lebza lebza
0: ho sha pujwa
1: ah ke mona tunga leso hantle
0: ke sharp
1: eh ke
0: Ready papa ding ke tla o botsa yona ka morao.
1: Eh ha ready papa ding ba ke a utlwa papa ding o buang ka yona e bile ke na le tabatsa yona mona.
0: Re ke fite mona ngwane swa ke a chase.
2: Atadi papa di horia tella. Le bongane tshabalala.
1: Ke le bile a holo lebza lebza mabadi wa tsebeletso ya lesedi ho hlemo mametsengwe le teng a dumela na ke bongane tshabalala go fatsa peletsa dipapadi o re a tella. ha re tla le ka tsa papadi ya tennis na lane e ntšha e ngotswe he tlhodisanong ya French Open mafelong ana a fetileng a beke. Letlhakoreng la banna sebapadi sa mane Germany e leng Alexandra Zverev o hapile Grand Slam ya hae ya pele ha ne a hlola letswallo la mane Italy e leng Flavio Ocoboli papading e neng e le maatla ya magaolakgang a Roland Garros e bapetsweng disete tse tlhano kaofela a e hapa jalo ka sekoro sa 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 le 6-1. Zverev ya dilemo tse 20 a na le metso robong ke mojeremane wa pele ya hapang tlhodisano ena ya French Open ha e sa le o tloa ka selemo sa 1937. Lehlakoreng la basadi teng letswallo la mane Russia Mira Andreeva o phethaditse toro ya hae ya o hapa tlhodisano ya Roland Garros lekgetlo la pele ha ne a hlola sebapadi sa mane Poland e leng Maya Swalinska ka 6-3 le 6-4 papading ya magaolakgang. Andreeva ena he ya dilemo tse 19 ke sebapadi se senyane ka o fetisisa basadi mona se hapileng tlhodisano eno ha e sa le o tloa ka selemo sa 1992. Ho tsa bolo ho fela go le jwalo ke matsatsi a mararo fela a setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeletse ka tšantšello. Bafana Bafana ba kgutlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlo la pele ha e sa le o tloa ka selemo sa 2010. Fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho ho tloa ka la 11 kgweding ena ya Phupjane ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport. O ka boha dikalane tsa thelevishene e leng SABC 1 le SABC 3 kapo wa streama ho SABC Plus kapo wa mamela diyalemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la 11 kgweding ena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu motsotso o mollo o mong wa leeto lena o a qala re mmoho ho sena re pelo e nngwe. Tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho sa le jwalo he mmamedi mokotlisi wa Bafana Bafana Hugo Bros o re ha ngongoreha hakalo le ka morao re kgatiso ya video ya papadi ya setswalle ya ho qetela eo ba e bapetseng kgatlhano le hlopha sa naha ya Jamaica e bonahale e sentse matha o marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba. Bros o ne a kopile gore papadi eno he e bapalwe ntle le batsietsi mme se ke ya ba ya haswa le thelevisioneng empa he nakong ya metsotso nka tlhaka dihora tse 24 fela dikgatiso tsa yona di ne di sentse di matha mona ho social media. Papadi eo he e ne le ya ho qetela ya ho itukisa bakeng sa hlopha sa naha jwalo ka ha tlhodisano ya mohopo wa lefatshe thakgowa ka labone. Bafana Bafana le hlopha sa Jamaica ba bapetse ka 1-1. Mme Bros o dumetse hore ehlile ho na le dinthonyana tse pedi tse tharo tseo ba lokelang ho sebetsana le tsona pele mohopo wa lefatshe o thakgowa mme a re laolo jwalo ka o le leng ba tlabe ba le malala a laotswe ya dipapadi di thakgowa ka labone. Ha re utlwe hore mokotlisi o dumeile jwang Hugo Bros.
3: Here it's totally normal that the first days you still need a little bit to take attention also what you do on training. You can't overload the players and ask from them from the first days of training the efforts what you always ask from them in a normal training. So I said it already before, this is a special preparation for us to play on 2,300 meters above sea level. So that needs some time to adapt. And again, if we should play now, today or yesterday against Mexico, I think it should be very difficult for us to keep the tempo and to do what we wanted to do. But I'm sure, I'd say it again, we will be ready on Thursday. There is no problem. I see also that day after day it goes better and better.
1: Ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby, SA Rugby President, ke bua ka Mark Alexandra, o tholeditse sebetso e ntle ya Springbok Sevens jwalo ka ha e le hore ba sebeditse ka bokgabane le ho sireletsa sekolo sa bona tlhodisanong ya HSBC Sevens World Championship e phethotsweng mafelong ana a fetileng a beke mane Fora. Alexandra o boetse a tholetsa tshebetso e ntle ya dibapadi tse fuweng dikgau moketeng o ikgethileng wa dikgau tse neng di le mane Budo tsa 2026 Sevens Awards. Ke bua ka Tristan Leitz ka setana jwalo le Shilton van Wyk. Mme Leitz he o fuwe kgau ya ho ba sebapadi se hlwahlwa ka ho fetisisa selemong sena ka mora hore a tle a hlabe dintlha tse 124 tlhodisanong ya Sevens mme ebile ke moAfrika Borwa wa bone ya fumanang kgau ena ha e sale. Athe sebapadi mmoho le yena Van Wyk yena o ile a kenyelletswa sehlopheng sa Dream Team se e leng gore se ile sa kgethwa ke Global Dream Team ha e le hantle e leng gore ile ya kgethwa ya tlhodisano ena ya Sevens mme ka nnete o ile a sebetsa ka bokgabane tlhopheng sa Afrika Borwa mo ne mo ileng a tlhaba ditrae tse 30 a nang le metso e mmedi kao fela. Mme mamedi tlhopha sa Afrika Borwa se hapile letoto la dipapadi tsena ka morago gore se tle se ape ditlhodisano tse neng di le dibakeng tsena tse latelang. Tlhodisano ya Cape Town, tlhodisano neng le mane Perth, Australia, tlhodisano ya Vancouver, tlhodisano ya New York le tlhodisano ya Hong Kong. Mme sentse re ba lebohela ka nnete ka tshebetso e ntle le o fifisa flaga ya Afrika Borwa papading ena rugby mofutong ona wa sevens. Di bile akalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tse ding gape di metsotsong e 30 ka mora hora ya bo nka tlhakare ke metsotso e leshome ka ga ke manta ka jeno pele ke fitlha goreng ya bohlano ka ga o tla ba le sekhutlwana sa thuto ke tlaba ke o fatsa bobedi he ka nako yone eno. Ga jale lebotso la pele ka re ya thelela bana beso
0: ke papadi nyeo
1: ee yangwaneso
0: o no hoetsa etse jang utlwa ke sa kgone gore fela ke le ka tsho e bangwe gopola gantle bekeng e fetileng
1: ore
0: ga ke bone go na le se e leng gore se ka e tsagalang ko e ka tswa le mina mono mme a ba thibola o ne a buile ka boma five akere ee fela ke utlwa ga ke tsebe ga ke tsebe
1: ei monna che ha ke a e bona papadi eno bane ga yaka ya sa thelebišheneng bane ehlene e sa lokela lo e re tlhae fela ke bone dikgatiso tsa yone empa ga o na le lekalokalo le motho o ka ngwelelang ga e ka lona go shebile dikgatiso empa he bothata bontse bo le teng tabeng ya go tlhaba dintlha go a bonala bothata bontse bo le teng mme wa utlwa le mokotlisi o bua ka taba ya maemo a mo ba leng teng goba a kere ga o tshwane le Aforika Borwa ke mo e leng gore ba maemong a phameng a gola go sheba mo Mexico e leng teng lefatsheng mme ya ba setisetisa taba eno gore ba tlwaele gore se ba le nageng e nngwe mme moya wa mona o tsena re maemong a leng tsena lefatshe mona mo re leng teng maemo motlhomong le a bo legodimo jalo nthonyana tse jalo tlo nka nako gore ba empa o dumela gore ka labone tsotlhe di tsabedise di le motšheng go ya ka ena che ke diphosonyana tse pedi tse thago tsa di tlhokometseng empa o dumela gore ba tla lokisa diphoso ga ba kena papading ya pele e tla beng e le maatla ka labone.
0: Ga itse reka re se re emetseng labone ga ke sa batla go bua letho empa ke ne ke shebile gore ka nnete ga re bua ka jeno re tlabe re bua pale e sa tshwaneng le ya dibeke tse fetileng fela go ntse bonagala gore re ntse re le gona mane mo re ne ntse re le gona teng fela che ga re emele labone ke a tshepa labone bosi utla ba le ntho e fetiwang ka
1: ntse ke jetsa kg ke ditsibi tsa bolo dire eo ke ngwa dipapadi tse tloetsa rekoto mogopong wa lefatshe wa utlwa ga bašwa le bareng mohlomong re ka nna ra o tlwa ka ntlha tse ngata tse so kang di bona papading e bulang tlhodisano mogopo wa lefatshe
0: ga itse reka mme o bone kamogelo ya gona e mofuthu jwang ke bone KB a bina le se seng sa dibini ka mono ka Mexico mme wa bona go a ratwa ke bone le ga Simphiwe Tshabalala qeta o kora a etsa motantshwane wa gae aba batho ka onnete ba moopela man ke batho ba lerato bano go monate ka mono jalo nna o se o tlwa tenile ke batho ba lerato jwalo
1: ditsibi tsa bolo di ra ba bone bafana bafana eka mpa he se re tla bona ka labone ke papadi ya bolo ntate ga monate jwa a re kopane ngwane o sepele re fitlha goreng ya
0: bohlhakeakolebo bongse mmogo le wena moamedi sentse re kena gantle fela ka mane ka N3 Southbound ka Van Buren Road go ne o na le koloi neng eme ka rommila e tlositswe ga jwale mme sephalela mona jala sepetepete ra fetera ka N1 Northbound ka mane ka Proof Plus Interchange le teng he o na le tukiso e ntseng e neng e tswa e phethetswe sephalela ga mona jana sepetepete mme he moamedi gao yaka mothinyeng wane wa Van Buren mmogo jalo le ka mane ka N3 Southbound ka Eastern Bypass le moleng o bogareng go na le koloi e leng gore eme ka rommila ga jwale ga nna ka kelotlhoko e bangwe o sebedisa mmila o ke ne ko tshwage tsona tsena goreng ena kware gore tshela traffic e bana le tse o di bonang sa di bone re tshwage ke tibos underscore mokone at limaola 1x # ratella traffic
2: le bolitibos gore ya

0: Taba ke nam ke kopa hore ha re romela melaetsa gatiso kwano. O se bui mashapa le hauletsa. Ya, ha le ha ba ntse o tle botlhoko ke ntwe qetang ho etsa le ke a utlwisisa ke a ke a u ke mo ke na le wena. Fela ka nnete ha re sebedise mashapa ho bua tse dintsa dintho kwano. Ke a kopa. Ka nnete ke a ke a utlwisisa motho onke tse mosebetsi a ntseng fela se bui mantswe a buima haholo a sa dumellwang le moyeng. Mme nngwe hape ke kopang se ka romela molaetsa gatiso o fetang jwalo motsotso. Ha ntle metsotso ane majwe mararo. So le motelele haholo re feta ba hao ha kgutshwane o re febe monate wa ba. Ha re etse jwalo. Ke se 0797 0797 758 5066 ke WhatsApp le Sadie FM 0860003084 ke nomoro tsa rona tsa mahala. Re kena jwalo hashtag Friendship Monday.
1: Dumelang, dumelang. Ha monate le bu, ha monate. Yo, thabetse ho kena le Sadie. Tsatsi la ka la pele qala ho kena radio.
0: Happy.
1: Yo, le bu topic ya ho ya fandaga. Sure. It's so sad in 20 days. Ba se ba ha o bua ka ntho yeo ye jwalo yeo ke le ka utlwa ke thunya mofutso mo re kwa ka e fasana ke le ka ka itswa hampe ke motswalle ke le ka fumana mosebetsi rena re sa sebetse nna le yena be ke fumana mosebetsi be ke fihla ke mo buella e le gore mosebetsi o ke o fumana monga mosebetsi mo aba re hona if mosebetsi o tla nkimela ke ntle le motswalle ka nka motswalle wa ka ga tlo sebetsa le yena lebu ke le ka qalelese ke se ke dutse hae motswalle a sa theowela a ja ha monate gore se ke khalla fela ke re se ke ema mane gore ke mogalletse gore jo ha ke nanga be le nna jo topic yo hae bohloko ha ho letsatsi le ke bohloko gore ha ke ke thutumela thank you.
2: Dumela o slebo ska bua taba eo nna ke ipitse ka motlhoka lebitso ka mona ka Meaton. O slebo nna ka tsike la ka tloa fatshe ke motswalle a o se a ntsha ka tlong ga ko bolela tjena ke tswile ka tlong motho e ke ne ke mo tshepa ga nwa teng mmogo a o se o la ntsha ka tlong o se go tloa ka jeko lenono ka jeko ka tsatsi leno motswalle ga ke sa batla motswalle ka pela ka kaofele ke le ka ntshwa ke motswalle ka tlong a o se. Thank you, Slebo.
3: Hello, Slebo.
0: What's up?
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
6: Stop.
5: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
6: Stop it.
5: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
6: Stop it, I like it.
5: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.

0: ke se ke buile ene re bua sesotho mona ke ntwe ke ratang ka gaso ene gore go bua sesotho mona ha utlwa ntho go lwena ha u bua ka yona ya yetsa melong ya ro hanyane kapa ya u utlwa ditsebetsa ha di sabatlwe utlwa si wa utlwa
1: fotsong le kae le bo ke go bulela ke bua tsosa go buitse ngwana ntate se mona te se bohloko mo monna ke sebetsang teng le mafotho hona le abuti mongwe le security monana ke keng ka bua bitsola ke go buitse a fihlang ka mogotsi a amokenya mosebetsi ha ka tama kenya mosebetsi le gore ba tla motho a ka dine mona ha ka tama kenya mosebetsi ke plasi wontsa mo fa bo di jwetsa re go hoya le mena ko no va le jwetsena na ngudi setse di gotsa ka manene o no fe mahatsa ka ma e tshikitshiki mothele ke leng ke le msadi yana mathane wena opa ba ntsite da mane ha hai ka mane ha sa kena ha hai e se le ha yeno ana ngwe le no salma la pa mabedi yar to bo hlokwa ka lo go ntate
0: ke le bontate mo bisetseng eng ka mohala wa 086-000-3084 o moekgotso
2: mosale bomse dumelago
0: le kae ngwaneso
2: amnatiboeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: Mwengkoto
3: Lima wena
0: Ndateletsi e
3: Hamna to rang Lima wena
0: Ke phetse ndateletsi o phetse
3: E ke phetse no ngwanesi
0: Ke le bona
3: ha na ba ile ke bang ke sa mpe ke mtswalle mara e anga ba ka inga ka pilo e ke khotela mtswalle wa ka li ka business e ke batlang ho yetsa ka le ke mo jetsa ho yar ke shota manyane nyana ene anga thola funding yana go motho a nthusa mpela ka charity eng ke tse business e ai se kgotsa ntse bona ra a motswalle ba ithulela ka nthona tse ba motho ana le chelete a totlanga mo busta ka yona a fitla tsa malo ithulela chelete a fitla bula business ena e nna ke neng ke lopa a ke yo ya hore ke ka etsa business e ke neke ya ba wa yetsa o nkwalla ka ntle ba re le bothata le ma wena ha e ka ba ya tle ya ka le bakala ba nona sina mogalo a yo o tle fela yena o tlo mathaka yona bona chelete a sa tsebe mogalo wa yona ene nna jwale ne ke na le mogalo wa yona
0: jo
3: a ba ngotlile motswalle Lima wena
0: phephi ntateletsi yehle
3: bona ngwaneso a nka baka enka ka pelo o tsebe Lima wena ntho nngwe le nngwe ke lesson e bophelong gotlhe mo o fetang teng ke thuto ke mo kgona ke ratang nna le ke mo kgona ke le ratang lo ee la wena
0: ga rata ntateletsi e tanki
3: tanki
0: tanki tate Mwengkhotso. Hello. Leganda de.
4: Kutshanyana. Re fola mona jana ba ri mona ka fola le mogotsi ya ka mona ka fola le yena. O le itse ya ka di petrol o ke tsa ka di jo ke tsa ka.
0: Eh.
4: Kae kae ke nna ke khatletse mona ke nna ntse o pepile. So wena tsa mayo lo utlwa he yo no se u yo no ri cha u ka mona ba bua African ha ne moy moy ne ta kham put next al more years ha cha ra mona ke se ntle years a mo ha wa tsama kwa ntse kre mo ha re years mo tsana bolela gona ne go sa ni utla o tle botle and o tsebe ne re fola manta o fitela na bone nale la re tsana re fola no le ke a bone re a rwana nale ha ke le tsile ke fumana di number for tsa lo retaining ke fonela mo ba re tlo hongwe sane ka la bhlatsa ke la khitinde ke kwana no tswetse mo fola le re mo la khitinde ke ba re bitsa re ya o thutse re bua taba re tla kopana o senga sixi na le ha ke tlamele ke monga fana le di mo senga sixi o sa ra nna ba mpitise kwa ke ba o pitise ne ngwa go ba mo ntse o ra le sa di le sa di ke re mpontse mo la itse ha mo la itse ha o ka pa tla ka motho la le mo ona mo bana ba bo fitse tene re kola teng le mo motho
0: mo tshung
4: mara ba la ba mo fa lori o la gutla tseleng ba qabana tseleng le lona le kgwalela motho tla o jotsa gona ba le tsene ke mmatletse mosereji ene ha ne ke mmatlela mosereji ne ke dile ke mo romela le di audio tsa mo mo ke mmatletse mosereji teng ene ba mo fitse wa seletsa mo montsa nna ke na pirenti wa seletsa mo ateng ona ke nna ke seletsa ntong ke tsetse mosereji ntle
0: o mmatletse mosebetsi hape antsa o entse jwalo
4: hape
0: yo
4: mata ka bilong tsa mmametse nga mmisa ka le bitswa ke ba
0: butle bo
4: ke mo romela di number ka ba ka romela ya mo so di number tsa ka ba ka mo jetsa ka re monna o tlo founela le pele ke tata bua tshukura fa re monna founu ke ena ya ke ena wa mo founela aba mo founela re monna tlo ho di nyetsa o a sebetsa na wadi
0: metswalle tshwana le wena ka nete ya hlokwa ntate ke a leba utlwa
4: ke a leboha
0: ntate ke lebohile ntate wa qetela mo yeng khotsa
5: e le ga u zelo
0: e tele ga ntate
5: a re te
0: ei
5: tsa tsao se di ma se wa
0: tsa o she
5: ai somo pota ba tle le mo na se le tsima bana ho tsaba tsa le mo se le tsima ho ma ai ha le tsebe nga di bua ba ma ai
0: tloka tsona tloka tsona phunya seso se tswe bladu ke safe space
5: ne go tlo bo go ka tsela leng go a ke ke la ha e o fong ha mana di e tsamile hanje mo jona ntse tsa mara o lo lo ma kuma o ha le mo shebe tsa jo tsa tshe
0: eh
5: hai a se bu bale a ke le ha e mane nna ke tama o tsama le ntse bona ke tama le go go tsa go ifire ke ga e bo
0: mm
5: ntse sa hanje mo seneng so ke tlo lo lo ma eh mara fela nke ke ga ipolela le bitso
0: ska ipolela ngone so utlo fela pepe utlo
5: hai o di mamme pa tsone
0: pe pi pe pe o ntse tla fumana hape ka bosona le mo tshwaretso geng teng
5: hai ba dua a tsile bo re ko pa ho tsa tsena na fela ho ga mbeya ka thuku tsena le taba tse ding tseng a
0: o wa re ko be ka thuku re ko be ka thuku mo hlaisi a hlaong ke ka potlako
5: thank you
0: dad o mbe di kira tsela afternoon drive ke le bo ha hulu hle ka ditshwaelo tsohle mme re tla ne re bapaletse e di emeng ya meletse leng hore ile ya kena he na go nyena ya friendship monday fela mo hlokomele motswalle yena murati baba e fela nna o tsela ba handle ba se motswalle pelutse jea tsana le nna tshe fa mo hlokomele

abri kintu bela holo ke upgrade you ho tsabela neng sa Beyonce Knowles sa B-Day tsabela sene ke se leng hore ke sa sa bobedi ne le album ya ya bobedi tswe leng jalo ka October ka la robedi slemon sa ke tipedi metso tsheletseng 2006 ke ha ene ile ngwe ya dipina tse teng tsabelaneng seo upgrade you ke ra tella afternoon drive le mawela ke le bo ha holo gaitse da motho mosi wa tseo ya baletseng taba tsa hora yena ya bone ka qhetse ke bona ba ha sa le ke sentse ke yana jalo mogatlhelong wa bobedi wa ra tella afternoon drive fela mo bobedi pele reka ya kae ka pakae taba botlhokwa ke yena Sechaba simengwa ho thonya batho ba na letsebo ya ditaba tsa gaso le bophatlalatsi ka pa makala a mahangwanga le yana ho ba karolo ya committee ya BCCSA ho tla kgethwa dithotse tharo tsa committee ena tse tla sebetsa dilemo tse nne ho tloha ka phato 2026 ho fihlela tshitwe 2029 mangolo a tshisinyo ya bathongwa ka mohelo e tswang ho bathongwa le CV e khutshwanyane di ka romelwa ho bccsa@nabsa.co.za Dikopo tsa bathongwa dikwala ka la 17 Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse tuma tsa boikarabelo ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo o ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathongwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang ho tla hlongwa dipotso.

0: Kujolo fela mwabidi metotuki ya lishumele metu mekano kamara uhorena ya bone kira tell afternoon driver senza kena hantle hem sukutwa nenga sarona sa tuto saka mekla eleng jalo si koko tlelo meka jenu mwabidi rikena ho rikobu isana jalo kame kwaene paetenge ya hubata mosebezi ke khaolo ya mashume mabedi na kajenu ya keta me hakibatu uri mwabidi iofete lehanyane fela jalo ka haile ditaba tse botlhokwa ho lotsena tseleng hore di ama batho ba batjha ho lo jwang ba leng hore ba ntse ba batla mesebetsi ba bang ba bona ba leng hore motho ntse ntse dithuto tsa high pele ho tswa di university ka pa di college ntse fapaneng ka re ho naha ena ya Africa Borwa ho pola he hore lane olena o le tlisetsa ka motlotlo ke lefapha la thuto ya motheho le thupello kwa Africa Borwa me ebe he only SABC education and rich minds and rich lives kwa le CD FM botla hiseng ba tsidiso ramatsie mo me di jolo ka ke boletse re kena gaolong ya mashuma a bedi a le totola dipuisano tsena tsetsieditswenga ke le fapala thuto e phameng kwa no Africa Borwa ha jwale re tlo tsamisa maikutlo ho ba cha ba ntsega ba sokola mosebetsi le ha ba ena le mangolo a thuto e ne pa hetseng ba kensa mosebetsi e o ba etsa dikopo tsa yona le fapala thuto e phameng ke ka lenaneo lena la kheta le tla re thusa mo medi ka dikeletso hore ba cha ba ka etsa joang ho sokuleng jolo ka ha ba ntse ba sokola ho batlana le mesebetsi le hore ba ka kenya dikopo tsa bona tsa mesebetsi ka tsela efeng ka mantswe mang ho matlafatsa di CV tsa bona jolo jalo le hore ba nke makalafeng a manga thuto a leng hore o bona lona le monyetla hona mohamedi kgweding ena e sa tswa feta ka mashu a bele metso e mene ke mo leng hore kotara ya ne le kotara pele ya selemo ho hlahelletse hore lenane la batho ba sa sebetseng naheng ena le nyuluhile me difitla le fitla mane ho di milione tse robedi firane nngwe ele nge se ile nsa tlisa se gahla sa naha sa tlokeho ya mesebetsi ho ya mane ho 32.7% dipalo tsena ka nnete mobedi ha setse gahlisang jolo ka re bona batho ba tsha ba na le dimo tse le shumele metso mhlano ho ya ho tse mashuma mararo a metso e mene ba amehile haholo me bona ba di presententsa ne tse mashuma mana a metso mhlano firane robedi 45.8% eleng a palo eleng hore le yona e kgolo ha holo fela hlwa tsebe mmomedi jolo ka ha re tlo buisana le mentswa ke gala yena ke career advisor ho tswa ka maneka Department of Higher Education and Training ere ke mmomela ntle le tsinyana ko megotso
1: dinala outlebu ke le wa ya tsone ka tsile mona ke di le di tsile ba mamedi ba rona ba le teng ke mentswa ke gala
0: mentswa ke kala ke leboa haholo me o ntshwarele haholo me ile aba hotella ha le me fela ha re hle re kene ditabentsa rona ebe me o ka re hlalosetsa boemo ba ditaba tsa mosebetsi boemong ba me baraka ya kgwebo le tshebetso
1: ke a leboa ngwane e tlile taba ya mosebetsi ke taba ya bohlokwa haholo ene re tlo bua ka yona ka jeno ene e bile le taba e hlokolo si hlatela boemo bo re leng ka hara bona ga le naha mara ke nya mesebetsi ya ka jeno go thata ha holo ho fumana mesebetsi go sa tsotelle hore na motho o na le diphihlelo ka patshe hanga to tla fumana hore batho ba etsa dikopo tsa mesebetsi ho bane mesebetsi yona e tla bentse e advertise batho ba tla bentse ba apply empa ba sa atlehe mme sena ha se bolele hore batho ke hobane ba sa qualify empa se bakwa ke hore bakopi ba bangata haholo ho feta menyetla ya mesebetsi e teng ke bona bothata bo leng teng naha ya rona e tobane le phephetso e kgolo ya sekgahla se phameng haholo sa ho hloka mesebetsi se qetellang se bile sebaka mathata a fapaneng a moruo le a setšhaba a kenyeletsang le bofuma ho se lekalekane botlokotsebe ba bo bongata go phelelwa bo ka thuko setšhabeng le mathata a bophelo bo botle ba kelello gagologolo ga re bua ka bona batšha ehlile o tla fumana gore ke bona ba bonagalang ba ame gagolo ke taba tsana tsa tlhokego ya mesebetsi o se o tlalositse he auslebo gore ehlileng dipalopalo tsa morago tsena tse tswang lefatsheng la rona la tsa dipalopalo e leng la statistics le tlile le bontshitse gore ka nnete tlhokego ya mesebetsi e eme go diperesente tse 32 tseelwane supa e leng yone e leng gore ka nnete ke boemo bo odimo ga olo ba tlhokeng ya mesebetsi mme ka ga diperesente tseo go na le batšha be e leng gore ba tlile ba dilemong di bo tse pakeng tsa bo tse 15 le tse 24 batjha bano le bona ba amehile haholoholo gobane bona ba eme diperesenteng tse 60.9 jwale momamedi a ka inaganela gore na go jwang ka ntle ka mona e tlile ga go monate go ha and ha re bua ka batjha ba leng dipakeng tsa mashome a mabedi a metsemetlhano le ya ba 30 a metsemene re bua bona ba dutse peresenteng tsa 40.6 go bolela gore e tlile ka nnete ke bue mo bodimo gagologolo ba batjha ba tlhokang mesebetsi mme seona se bolela gore batho ba batlang mesebetsi ba bangata gagolo go feta kgolo ya moruo moruo wa rona wa gola empa ga o gole ka pace e lekanang ya batho ba batlang mesebetsi ke bothata bo re nang le bona and-e go na le mabaka a mangata-ngata ga ka etsang gore re iphumane re le ka ga boemo bona bo re leng ka gara bona ga ke eng ka ka bala mabaka a mmalwanyana o tla fumana gore e tlileng go na le ntheno kinky skills mismatch e leng ditsebo tse e leng teng le batho ba tlhokang mesebetsi ga di nyallane batho ba teng ba bile ba redi ba batla go sebetsa empa ditsebo tse ba nang le tsone le mangwelo a ba nang le one ga se ao mohiri a tlhokang so ke bothata bo re nang le bona bono ka nako nngwe o tla fumana go jalo ka ke se ke tlhalositse kgolo ya rona ya moruo e tlase moruo wa rona wa gola empa ga o golo go latela gore batho le bona ba gola ko go tla fumana gore ga ke kadima mantsweng a sekoa population ya rona e gola go feta moruo jalo o tla fumana gore ehlile bothata ba mesebetsi bo ba teng ga go le jalo batho ba bangwe gape-gape o tla fumana gore bothata ke gore batho ba latlhetswe ke mesebetsi gana ga o sheba reportong ena ya kwatara ya pele ya batho ba ba statistics ba ntse ba tlhalositse gore go na le batho le dicompany tse dintse e le gore batho ba ile ba fokotswa go tsone ke tsona tsa mathata mangwe re shebaneng le ona ka gara naga mme ga e leng gore batho ba fokotswa o kike wa bona kae-kae ka nke ngwe sotlhe go gauwa dikonteraka tse ntšha kapo go etsiwang mo e leng gore o tla kwala sege o sa bane le e leng gore ba ile ba senyelwa ke mesebetsi ke tsona mathata re a shebaneng le ona o ano ka nako ngwe mathata a mangwe ke taba tsa a bakwang ke sebopego sa tsamaiso ko go ntho e leng gore ga re kadima mantsweng a tshoga e bitswa ka gore ke structural systemic factors batho ba tla gopola gore metlheng ya gale mmusong o le wa rona wa aparateite batho ba batho ba beeletse kae-kae bo makeišeneng kwana kapo metseng ya magae mo go senang menyetla menyetla e mengata ya mesebetsi ke ditoropong jale batho ba seta go fitlhela menyetla e nana e ditoropong mona gobane bona ba bitse bo gae kwana mo go senang menyetla ya di-internete gore ba ka apply-a menyetla ya bo di-transport-o gore ba ka kgona go fitlhelela mo mesebetsi leng gona teng kore ke nthonyana tse jalo tse re amang auslebo
0: ke a leboga mme mme ke rata gore o rerabile yona ga toma ka mantswe mangwe o fana ka metlhale e leng gore e mengate e amang batho ba batšha mmogo le setšhaba gagolo jwang tlhokeng ena ya mesebetsi ebile o ntse o sa sia morago dipalopalo tse ntseng re bua ka tsona kwa ntse ntshweng jalo ke stats sa mme sena se a etsagala go na le gore e be go na le batho ba tshepiswang mesebetsi kapa menyetla mesebetsi fela o fumane gore o tshwanela gore go be le go gong a o ntshang gore a fumane mosebetsi oo e be jale bonokwane bo e leng gore bo etsagala motho a ka kgona jwang go ela tlhoko ke difeng dintlha tse tshwanelang gore a di ele tlhoko ga ke ene ka gare gore recruitment agency e leng gore ka nnete ga e molagong ebile ga e yangodiswa lefapheng la mesebetsi
1: ke nnete ngwaneso e tlileng di a etsagala dintho tse jalo gagologolo banka menyetla ga ba se ba bona boemo bona gore batho etlileng ba tlhoka mesebetsi ba kanka eng kapo eng fela gore motho a re oa sebetsa jalo ntho bamamedi ba rona ba tlamang ba ele tlhoko gagolo ka tsona di-agency tsena ga ba qala ba tloa fela ba tlebe ba ree go na le tšheleto tlamang o e patale ya khiro kapo ba tla bua fela ka ba na le mantsinyana a ba sebedisang gore tšhelete ke ya eng eng kapo ba tla re ke recruitment fee kapo ba re ke eng momamedi a tla nna tseba fela molao wa rona wa naga ga o dumelele mang kapo mang go rekisetsa motho mosebetsi ga e tlala e ba le tšhelete ka gare a tla nna tsebe gore go na le bothata ya bobedi batho bana ba tle bana di website kana go tsebimba ba ntse me sebetse na bo di website nga go marangang ba mamedi ba shebisise hantle hantle mono mo hontsweng di advert tseno gore na di tlhaloso tso di tense tse o tlhobogile na company e hukai di contact tsa bona di reng bona le batho ba itse ba ngwe ba hira batho ka go hoetsala gore ba fitse ba tsebe bona ba tsebe hala batho ba na ba ke ba tshepa ba sebeletsa kae mkhenya na tsejalo kana go ngwe hape hape bo o tla fumana gore ha ba ntsha di advert tsena tsa bona di ntlhanyana tsa bona di tlele di sahlaka kana go ngwe tla fumana go di le di spelling gona le bo di spelling mistake gore ha o hlaki gore na o sebetsang ba ke ba ba ha o hlaki gore na mosebetsi wa hao ke eng leng hangata mosebetsi o katileng ba tla bolela gore o tlo etsa tsena le tsena le tsenana ka nakong ba be ba bolele le gore salary ya gago e tla ba bokana di-benefit ke eng ke gore nthonyana tse jalo ka nakong bana le o bolela ntho tse jalo empa bana ba bang bana o tla fumana batala tsa bona ga di tlhake go hanghang mme o tlo e bona le wena gore batho ba nata ba tsa bona ga ke di utlwe ba bangwe ga ba tlhola ba tloa fela motlhomongwe tlo bo applyetse mosebetsi yona o ba re ba o advertise ga ba tloa fela ba tsene sentse ba go wena o fumane mosebetsi ga o se attend interview ga ba soka ba bua le wena ga ba o tsebe le o tseba ba se ba o offera mosebetsi ba bolela o saine difomo ande gore o saine difomo kapo eng o tlameya o patale bo bokaekae for placement fee nthonyana tse jalo kore o tlo utlwe gantle fela atšha jale bana ga ba ntsebe le o ntseba ba se ba mpha mosebetsi ba ntsebelela kae ba soka ba bona le gore na nka kgona go itsa mosebetsi ka nako tseno o tla fumana gore moputso o ba fanang ka ona ke moputso o dimodimo mane o fetang le experience ya gago le di-skill le qualification leng ba o fa tšhelete ngata-ngata fela nthonyana tseno tse jalo le wena o tlanneya ga o batla mosebetsi o kwetse research o check-e go na le ntho e bagang ke market related salary o bone gore okay fielding e ke leng gona e batho ba sebetsa mosebetsi wa ka ba patalwa bokae nthonyana tseno tse jalo di tla o thusa o bontsha gore e ne se ekile jala ke sa tseba gona gobaneng bona ba tseba gore ba mpha 100,000 empa nna mosebetsi wa ka ke tseba gore batho ba tsa mosebetsi ona ba fumana bo ma-20,000 bo ma-15,000 ga e tsala e ba jalo tlameya e tle o fe gwaonyana ke tsona nthonyana tseno ke motho a tlameyang a di shebe and-e marangrang mona go tletse di-advert batho ba ntsha diposo tsa mesebetsi bare batho ba tseba gore batho ba tsa mesebetsi ba mamedi ba iketsetse research ya bona ke a kopa
0: ke a leboga mme mme e nngwe taba ke ena go ba le bokgoni ba tsebe ya mosebetsi e leng se e leng gore gape sena se ama batho ba bašwa ba bangate bo o fumanang motho o tla bo o tswa sekolong mme ga o tswa sekolong o santse o batlea gore o bo o na le work experience go botlhokwa ga kae ga motho a batana le mosebetsi gore a be le tsebo eo ya bokgoni ba mosebetsi
1: tsebo ya bokgoni ba mosebetsi e botlhokwa-tlhokwa gagolo e botlhokwa gobane ke yona e bontshang mohiri gore o na le boiphišelo le tsebo ya mosebetsi one o applyelang so batho ba nang le bokgoni ba tsebo ya mosebetsi gangata ga ba soke kwetliso ko go tla fumana gatšhe ga ba kena fela mosebetsing ka nete ba sentse ba tsebana ba etsang ba ya kwana le kwana ga se batho be e leng gore o tla dula fatshe le ena o mo rute dintho tse basic tsena tse o thweng ke tsa koo ke tse tlase-tlase yena ke nnete o tla nne o mo guide moo le moo empa ena o ka ba tseba mosebetsi ena a tseba dintho tsa botlhokwa-tlhokwa tsa mosebetsi e ke molemo wa yona tsebo eno ya mosebetsi empa ge ntho re re jetse batho ko gore le ga e le gore wena ga o na yona experience eo e tlhokagalang ga go bolele gore wena mohiri a keke ya ba a o sheba gobanyane mesebetsing mona go ntse na le sebaka bakeng sa batho ba qalang go kena mosebetsing a ke re re a tseba gore batho ga ba tloa mosebetsi ga ba qala go sebetsa ga ba qale ba se ba le dimo kwa ka o fela rona re qadile fatshe jale ka mokgwa o tshwanang bahiri ba ntse ba le teng ba tlhokang gore ba batla batho ba tlotla qala fatshe and-e ba golele company jalo-jalo jale batho ba seke ba nyagama ga e le gore ena o batla go applyela mosebetsing fa o bona a sena ditsebo tse itseng tsa mosebetsi a ka nna a latlhela la gae mono o tla bona pele gore na batla mongwe ka kapo jwa gagolo baneng ga ke go tlo bona le menyetla e meng le ena o tla sheba gona o applyela ke mosebetsi o na le eno o tla fumana gore ba batla 9-10 Babata batho ba startang, babata batho ba leng ga ba qeta mo graduate. Jwale menyetla e jwale motho le motho o ntsana le menyetla o leng gore o tobane le boemo ba gae bo a leng go bona ka nako eno. Jwale re ntho e re e kopang go bamamedi ba rona ke gore motho a e ba utlwisisa gore ka nnete nna ga ke na ditsebo tse nepagetseng tsa mosebetsi, go na le ntho e ne e bitswang ka gore ke boithaopi. E ne e batho bo tla fumana gore o ithaopa gore o sebetsa company e itseng kapa lefapheng le itseng o sa patale, e ne re bitsang ka sekgowa gore ke volunteering. O ka ithaopa gore o lo sebetsa e le go tlo fumaneng o fumane ditsebo tsena tse e leng gore di a tlhokagala gore ka moso ga o apply bonyane season ya gago tlo kenyeletse gore athenkile ke ka sebetsa kae. Mme bamamedi ba tseba gore mona mo o lo ithaopa teng ka nnete ga o lo ya fela o ntse o ya o ya kwana le kwanana motshegare lena lotlhe o tlo ithuta. Batho bano ba mone o tlo fumana batho tho ba o mentora mono, o tlo fumana batho ba tlo o guide-a mono, ba tlo o tshwara ka letsogo, ba o rutetsa bophelo ba mosebetsi. So go na le ditsebo tse o tlotla o di gain-a mono mo mosebetsing mono tse e leng gore di botlhokwa-tlhokwa go batleng mosebetsing wa gago ka moso. Jale basebetsi bamamedi ba rona ba seke ba nyagama gore e-e nna nkebe ka sebetsa fela ke sa patale. Ka nnete experience e botlhokwa jalo ka tšhelete gona tena bana beso. Ha ba fumana menyetla wa gore o ka ithaopa kae, o ye o ithaopa o sebetse mono kapa di-communityng tsa setšhaba, motho a ya yo iphumanela mokgwa wa go ithuta. Go na le di-skill tse o ka di fumana mo ithaopileng teng. Ke a leboga selepe.
0: Ke a leboga mme moamedi re omeba le wena go 079-758-5066. E bang o na le potso efe kapa efe ya mananga le tabe re buang ka yona kwano ka jeno, o ka tla wa re tshwara he nomorong tseo tsa rona tsa WhatsApp, o romelele molaetsa gatiso kapa molaetsa wa gao mme ke tla o bala ka kotlologo ke o balele mme kwano. Re bua ka mekgwa e nepagetseng ya go batla mosebetsi, mme gopolehe gore re kgaolong ya 20 ya Khetha e le lenaneo la Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupelelo kwano Aforika Borwa. Mme re tswela pele ka puisano ya rona. Ebe o ka eletsa motšha e leng gore o batla feleletso ke tshepo jwang gona jwale, ke a tseba go se buile ka ntlha ena ya boithaopi gona jwale gore le yona e thusa gagolo ntlheng ya o ba le bokgoni ba tsebo ya mosebetsi. Fela o na le motšha a reng a tshwa tshwana ke badile, ke lekile di ka gotlhe gore ke bone na ke phuthaphutha jwang kapa ke imatlafatsa jwang kapa ke intlafatsa jwang ntlheng ena ya go batla mosebetsi kapa menyetleng e itseng. Fela go a bonala gore ga o na letho le leng gore nka ngolola lapeng ka lona, o ka reng go motšha jwalo?
1: Wa tseba mesebetsi mo ausle go na le nthonyana tse ngata tse basebetsi bahiri ba di shebang. Ntho ya bosogo ya moragao tjena e ke ke bone e le ka setlhogong go motho a sa na le bo mangolo jalo. Bamamedi ba tlame ba utlwisise gore ntho ya go tshwana le driver's license gobane batho ba fua maikarabelo a itseng ga ba fika mosebetsing. A ka tloga ba mosebetsi wa motlhomong ke taba tsa go tlama ilo trainer batho kae kapa o tshwanela travela e etsaeng kae. Jale license ke nngwe ya taba tsa bosogo gagolo mesebetsing ya moragorago tjenana. Ha motho a batla mosebetsi bonyane a ba etse monnete ba gona le license. E nngwe ya bohlokwa gape go na le ntho e nngwe ke tla kadima lentswe la sekgowa ausledi e bitswa soft skills. Di-soft skills ke dintho tse e leng gore o ithuta tsona bo mesebetsing monana kapo ga o ithaopile kae. Ke gore ntho tse jalo le tsona di se di le bohlokwa gagologolo kore godima lengwalo la gago la thuto le o nang le lona. O tlanna o bana le di-skill tse e leng gore o tlo kgona go di sebedisa go fitlha mosebetsi mane. Ntho tse tshwanang le go bua le batho, go etsa bo di-presentation, di-communication. Ko go na le ntho tseno tse jalo tse tsang gore o be motho e leng ka nnete o na le boitshepo le wena go fitlha mosebetsi mane. Mme di-skill tsena o ka kgona go na le mafapha a mangwe a mmuso le ntho tse kareng bo di-NGO e leng gore ba thusa bana ka gore ba fumane di-skill tsenana tse e leng gore di ba lokisetsa tsona boemo ba mesebetsing. So go kgothaletsa batšha ba rona gore ba fumane di-soft skill tsenono. Di-company tsa tshwana le bo di-NYDA ga ba ka ba ditsikola batšheba ba tla fumana gore ba na le ditshebeletso tse ba di fanang for batšha. Jwale ntho e nngwe gape gape ko gore motšha a lokise CV ya gae. CV ya motšha ebile e ntse ile up to date ene I apply like update ya ho latela gona o batla ho apply la mesebetsi ding motho ho pula go CV ha o mo le fela ntse o nana ntse o ke ke bona batho ba yetsa out le mo fumana gore ke apply la mosebetsi jene ke bona mesebetsi ding a ka CV yona ile ya ka sa le ke yetsa 5-2 years back o tla fumana gore ke motho sa ntse ka yona ile a fela mona le mona le mona ha bo nne lo shebe lo sheba go ke mosebetsi o ho ho apply la o batla inli o tlameha motho a ngwala CV ya hae ho latela di hore na mosebetsi wa apply lang o hloka inli e ka batla ba ya go ke one size fits all CV e bohlokwa ya bube ye mo hate hate tshure ba tsha ba ke batho ba marang rang le di wifi tse ke tsona tso ka di sebedisa hore re etse di profile tsa rona mona di interneteng ha holo ntho tsena tse bitswang ka gore ke bo di-LinkedIn go na le marangrang a mang a bitswang ka gore ke LinkedIn ke ke bone bahiri ba bangata ga ba batla go sheba motho go na ke mang o entseng o na le ba ya bo di-LinkedIn motho jale ba sebedise ntho tsenono gore ba age di-profile tsa bona tsa marangrang mona ba kenye matsogo mesebetsing ya setšhaba ba seke ba tshaba go thusa setšhaba gobane ka nako e nngwe gona mono thusong ya setšhaba mono ke gona mo mothong monyetla o tla sa gona teng a ke re ga re tsebe gore na ntate modimo o re beetse tsela tsa gona gona di tla tsamayang motho a seka a shebela tsa sentho tsena tse o thweng ke di-community project ga e ba go na le projecte kae-kae mo o dulang teng o tsamaye o kenya le tseo teng ga o tsebe gona batho ba fandileng projecte eno ke bo mang ba ka o thabela ba ka bona tshebetso ya gago ba utlwa ba rata go sebetsa le wena nthonyana tse jalo so ke a gola ke nthonyana tseno tseno gore banamedi ba tlameya ba di etse go na le ka nakong ko tho o na le di-career fest ke mona mo leng gore bo ramesebetsi kao fela ba kopana mme he ba tsebe ba tlotla ba bolela gore ba na le digeo kae le kae batho ba shebe di-career fest ba attende ba tsile go le bona gona menyetla ya mesebetsi e go kae ke tsona nthonyana tseno tse re batlang gore batho ba di follow-e ka nako nngwe go phela le batho ga o so tsetile sekolong ga ba tsebe le wena o ntse o batlana le mosebetsi dithuletse fela ba o bona o ntse o tswa o kena o seka thaba o jetsa batho ba bangwe gore nna ntse ke batla mosebetsi bathong ga leka la utswa ba tsena batho kae-kae ba entseng eng le seke la thaba o ntsetsa jale ba mamedi ba rona ba etse nthonyana tse jalo ke a kgona ntho nngwe ke batlang go e gatelela gagologolo ao tsile boko gore morago gao tse go nna le ntho tsena tseo 20th century skills ga ke adima lentseng la sekgowa gore ba mamedi ba seke ba tswafa go intlafatsa ba nne ba tswele pele go intlafatsa ona ke na o sena le nthonyana tsa di-thekenoloji tsa entime ba di tseba ba seke ba tswasa gore motho ga a sa tlotile sekolong ga ebe mosebetsing tse sotlae a seka tswasa go nka di-cosonyana tsena tsa di-online di-company tsa tshwana le bo di-microsoft bo di-google boeng ba fana ka di-skilli tsona tsena tsa moraorao tsena tse seng di tlhokagala mesebetsing ya gona ke na mme ga ba ka ba etsa bonnete ba gore ba etsa ba ntlafatsa ditsebo tsa bona kapa di-skilli tsa bona ka tsona tse ditsebo tseo tsa di-online ka nnete ba tsebe ba entse taba ya botlhokwa gagologolo ao tsileng
0: ke leboa golo mentswa ke retlo ya mabenkeleng mme ga re gotla ke tlo nka meletsa dipotso tse ka bantse tse ka etse tharo go tswa o bamamedi e be ka morago go moleheme wa re arabela empa ga jale ke kopare ya mabenkeleng mme re gotla re tswele pele
2: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bloemfontein motse wa di rosa.
4: Set away.
3: Berenye so singangata manga unge pilunya free state lesedi fm lefumane ha bonolo le khobula 89.9 kapa kenang ho sabc plus f ke molelwa
0: Momedi re khutlile metsotso ke mashume a mabedi pele re fitla orengane ya bohlano me re ntsegele jwa lo sgotlwaneng sa thuto sa khetha sena ke sgotlana sa tsheditsong jalo ke lefapha la thuto e phamenga mo le kotliso kwa no Africa borwa ntsegele buisana jalo le mentswa ke kala yena ke moeletsi go tsena tsa mosebetsi go tswa lefapheng leo la thuto me he momedi jalo ka kile ka letsa pejana pele ga mabenkeleng kwano ke boletse hore hona le dipotso bakeng la mme e tsetswang go ba mamedi me re sentse go amohela bile re thagola ka putso ke nama

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala ena ke ntho e tlwaelegileng ho etsahala mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang basadi ba bangata ba llile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho o tlamehile ho nka boikarabelo kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko tlaleha mme o fetole boitshwaro lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF o se tle a qie hana ho ema fela o shebelle kgweding ena ya batjha jwale ka bontate ba batjha le bashanyana re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi ema ka seriti o emele setšhaba se sireletsegileng ha re bope ngatana nngwe re tshwarisane le GBVF Response Fund letsholo lena le tshehetswa ke SABC
2: lebolitibos ho re atella
3: Afrika Borwa ha re a salla morao dipapading tsa mogope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup mamela kgaso ya dipapadi tsena go lesedi FM ke molelo

0: tsane pumawela uthwelestile mfana uthwelestile inwana nawaka sekusile kancane sekusile kancane sithi fela mjuzi emashumi amararo ujile ka tsebe re le ka dikubong rona ba banga mona ka Welkom ke Keiso Manando aka emotsho moratuwa
1: zo lebu lebu on hopotsa na kunzela no no no no no no rowe ha ko se kuma message le ka mona ka Steve ke o se selwana mpinta blacky
2: ha re le bo holo se o se selwana ne go nketse jalo mo bedi Harrison Crump ha re no no no no no no lebu o di jalo le mikasa ba re jiga ma baby ha tla fela metso tsuke ma shobe le metso go bedi ga re lebile hore nyane ya botshelala ke na kwa dipapadi le bongani shabalala
3: Atsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
4: ke le bile a holo khaitse ya ka mamadi wa tshebeletso ya lesedi re go neletsa tsa o qetela tsa di papadi hore ya tella ka jeno re qale ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa Milford FC Dr. Xanthi Phuphuma hore hlopha sa ha isentse sina le taolo di papadi tsa di play off tsa o phunyeletsa ho ya leking e kgolo ya Betway le ho ja se hlotswe ke sa Cape Town City ka ntlha e leng ho noto mo qobelong o re tswang ho ona ntlha e keneng metsotsong ya o qetela ka Thelo Musa e file hlopha sa City tlholo ya pele di papadi tseo empa Phuphuma hore ha ba tshwenye a kalo sena se etsaetseng hlopha sa Milford loja se hlotswe hemamedi ba petse ka bokgabane bona ba e sale ha o sheba papadi eno e leng se ntse mokotlisi a hlalose ha ba keke ba fetola tsela eo ba ntseng ba ikotlisa ka yona ha jwale pele ho papadi ya ho qetela e batlo e bapala kgahlano le sehlopha sa Makesi tlholo ya Milford FC dipapading tse pedi tse qalang pele ba ka hlolwa ka moqebelo ona re tswang hona e batla e hleba ba ile ka botlinga ha o sheba loko ha jwale jwalo ka ha ba ntse ba le maemong a pele ka dintlha tse tsheletseng ka mora dipapadi tse tharo a tshotse dingwe hlopha sa banyana bajana se hlotswe ka dintlha tse hlano ho noto ke sa naha ya Jamaica nka tla re tshwarelo sa Japan papading ya bapaletswe mane Osaka e le ya pele ho tse pedi tsa setswalle tseo ba dibapalang kgahlano le hlopha sa naha eo ya Japan mokotlisi wa sehlopha sa naha e leng Dr. Desiree Ellis wa moetsi o hle ka nnete ba ile ba kena sekolo mme ba ithuta thuto e ba kekeng ba e lebala mono naheng ya Japan ka mora papadi eo di papadi tsa hlopha sa naha ya Japan e leng Sebastian Job ka setana jwalo le Aoba Fujino ba ile ba hlaba dintlha tse pedi sebapadi ka seng e le ho thusa bompodi bana ba Asia ho hapa papadi ha bobebe hara ba bang ba batshehetsi ba neng ba le teng le baleng ke motlatsi wa letona la dipapadi kwano Afrika Borwa e leng Peace Mabi e ka setana jwalo le batshehetsi ba bang ba ileng hore ba tsamaile le sehlopha ho ya mane naheng ya Japan bakeng sa dipapadi tseo papadi ya bobedi ebile le ya o qetele ya setswalle pakeng tsa hlopha tseo ka bobedi e tla bapalwa go sane metsotsonye mashome a mararo ka morago re ya borobedi hoseng go ya ka nako ya kwano Afrika Borwa hlopha sa banyana banyana hemmamedi se sebedisa dipapadi tsena e le go itukisetsa thulisano ya Women's Africa Cup of Nations e tlo tshwarelwa mane naheng ya Morocco kgweding e tlang ho sa tlhodisano ya mohopo lefatshe go fela go le jalo ke matsatsi a mararo fela a setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeleletse ka tšantšelelo bafana ba gotlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlho la pele ha e sa le o tloa ka 2010 fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho go tloa ka la 11 kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le pakeng tsa setlhopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa go SABC Sport o ka boga dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama go SABC Plus kapa wa mamela diyalemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto o na ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela ka la leshome le motsomong kgweding ena ya Phupjane ho renya borobong bosiu motsotso o mollo mongwe wa leeto lena o a qala re mmoga go sena re pelo nngwe tsena tsohle lo tisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 athe mamadi ditsetswang hona tlhodisano ya mopo lefatshe ke tsedeng sehlopha sa naha ya Iran se keke sa robaletsa naheng ya America ka mora papadi e nngwe le engwe ya sona se tlo e bapala jwalo ka ha mokgahlelong o seleng hona dipapadi tsohle tsa sona se tlo lokela hore se di bapalele hona mane naheng tse kopaneng tsa America sena ke ka lebaka la ho se utlwane wa sepolotiki hore tsebang hore ho ntse o rena dipakeng tsa naha ya Iran le naha ya America jwale netefaletswe na e entswe jwalo ke lengosa la naha ya Iran mane Mexico e leng Abol Fazal Pasadide ya tlhalositseng ha ile hore sefofane se tla bang ka hoseng se ba ise papading e be ka mga papadi ba gutlelana ha nya Mexico mo ba leng teng ha jwa le kampong ka ha ke le ka bolelana ko nye fitlong ba ne ba lokela hore be kampo ya bona imane Los Angeles empa he ka le ba ka la mathata a o sutlwane le mathata a di visa ya ba ba kgetha hore kampo ya bona empe be mane na heng ya Mexico jwa la ho sheba papadi tso tso ba tlo di bapala makgahlelong ba leng ona di tlo bapala mane Los Angeles le mane Seattle e leng se etsang hore ka nnete e tlo ba tlhulusa le batlang le thata bakeng sa bona bana ba tla nne ba ya hodimo le tlase ka mora papadi e nngwe le nngwe e ba tlo e bapala ka lebaka la mathata ano he a o sutlwane bakeng tsa America le naha eo ba tswang hona ya Iran ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby Junior Springboks ho phatlaladitswe he mono dibapadi tse 30 a na le metsorobedi tse tlo kena kampong ebile se ntse e tladile kampo ya teng he mmamedi bakeng sa ho itukisetsa Junior World Championship e tlobang e le mane Georgia ha mamaraonyana kgweding ena mokotlisi Kevin Foot o bitsitse dibapadi tse maatla ka nnete mme tse leshome tsa tsona dikeke tsa ba teng ka lebaka la gore tse ding tsa tsona di bitsiwe mane tlhopheng sa naha sa Deboke ha tse ding di na le kabelo tlhodisanong e ntseng e tswela pele ya United Rugby Championship e leng se etsang gore di tle di seketsa ba teng kaofela empa o tshepa gore kaofela bona ba tla e ba le teng he nakong eo ba tleng ba tloa kwana Afrika Borwa ka la 20 a nang le 20 kgweding ena go leba mane Georgia bakeng sa dipapadi tseo tse ba tshepang gore ba tla tlheba bapale hantle haholo go tsona ka mora gore ba sebetse hantle tlhodisanong tse pedi tseo ba sa tswadi bapalela kwano lapeng tseo ka bobedi ba ileng ba di hapa ke bua ka setlhopha sa ba banyane sa Springboks ke Junior Springboks ke baka tlase go dilemo tse 20 di bile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi o se fetoke nane o lefeleletseng kwano go le Serie FM bakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobedi bosimo bona go sane o seng malagzen o tla ba teng go thagoa e be nna le wena re kopana kwano go re ya thelela go sane go neletsa dipapadi bana beso lebsa lebsa ebile ke tseo
2: ke lebile a holo bong se ka nnete o sebeditse gaitsere botho
4: ke tebogetse le na gaitsere yaka le wena ke utlwile sa leso tutse ga monate
2: ke lebile gaitsere ka ga o tshola wena ke mang nna o hanang tate
4: ya utlwa le mmamedi monate fase
2: ao ntate wa katle ke a leboa bong se bele thapa me monate
4: le yona fela jalo ngwaneso
2: ke lebile ngwaneso Mamiri sentso le fela jalo here kena kwano se petepeteng ka manika N1 southbound ka mutingengwa Atterbury Road ho nna le koloi ene nyeme ka rumila e tlositswe ha jalo se phala mona tsana se petepete le kena ka N12 westbound ka maka clip refer drive ho nna le tukisentso nyetso ka mono e petetse le yona Mohamedi me bona hala ha mila o bulehile se petepete se phala ha mona tsana ke a fite he ka mono ke ka manika out in one southbound ka Reed Fontaine interchange ka mutingeng no warit fontaine ke meleng hore he hona le tshubuhlelano e matla se petipeti muamedi metsa bana di ba hore ba ngwe sebedisa milione o be pelu skotlulung ha hona le thuletselang ha hona kotsi fela tshubuhlelano ke matla ya se petipeti ke ne go tshwaretse ha kana ka jeno kwano ho ratela traffic me ha re di bona sane ha metso o le mashaba le metso mehlano pele re fitla hore nyane ya bona hashtag ratela traffic
3: le bulitibos ho ratela
5: On your mark, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Bukitu wa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabiso mo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanya mitzwa leo fwete miralo ya hau ya hu eta. Hutla sobe munati mukitu wa muholo ka ufitisisa wanaha. Usikaba fitwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa bege. Jitikiti senze di tama ya dia fela. Kumana ya hau isa leha jwale. Ziyakhala mo San City. Go! Uto nati fela ki mino. Uto iketla uro. Mino, ke mantletse tletse. Fumana ticket ya House Spa, le ticket pro. Ziyakhala mo San City.
6: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau, e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mabiri motle wa sebele so se FM ke mantaha. Dumela hle ho hlomo me sengwe le teng se bona ba mantaha. Le bitso la ka ke se vidi mo le fe. Ke le go lala gaibane bana be so le 73 365 se le mo pota mabiri gentse gene le tsana ena microphone sebele so nyana ya mantla tsebeletsong e ketekang dilemo tse mashume a tsiletseng le metso e tsiletseng. Ha se bohle ha se ka ofela dia le boya mamedi. Ke itsetse ding dia bulwa di be dikwalwe. Ke mo ha unthwena me re le bo ga masedi ka netore ba ba ba gona e bile re ke teka le motse mashume a tsiletseng le metso tsiletseng tsena le tshebeletswa le sedi re fuwe monyetla wa ona wa hore re bobole ka mora ho tsona di microphone ha ke se tlo ba di tletsetse kwa moela ho nela la tsa dipapadi nna le bitso la ka ke se vidi bo lefe ha ke tsamaya ke le mo ke tsamaya le mo hlofisi wa lena la tsa dipapadi ke dikeledi ba digitigi le tsiri me re molwe na busumbona re le ba horeng ya borobedi nako yona mwa medi we bona ho ishebile pela yei ai we ka go tshwaretseng ditaba tsengata tsa bohlokwa tse tshesang tse fresh ke ipotsa go genya bogobedi re tla be re etsa rang ha re tla meotswa ba neng ha dingata le gale empa he re di beile ka lenane re tla nne go fetsona ho ya ka mogwa o he di batlang di le matla ka teng empa tsona bone teng o so ka di au mamedi di matla ka ofela ha ke tsa bana hlesentse ke re dumela ga ba molorena la sadi ba ba se ka ba fetwa re tswere ntate re ne re swaretse di blow bale mamedi di sebeditse hle di blue bulls di phungele ditse magaolagang a United Rugby Championship au Davian ene re shebile go mohlomong re ka nna ga kopana le yona finaling ha iyo mamedi di tswile di stomas re ne re swaretse ona le gona hle mo ka ubega o tlotla ga fa holwanyana go na ebe tshebetso yena ke eng ya di blue bulls di yentseng ene te faritseng hore ba hape papadi ya bona mafelongana be ke ga tseba mamedi ka 2024 ba ile ba hlodisa fela di final ba fella ho tsona di papadi tsena tsetla mpelo magaolagang empa getlonena ba re ho hang ha re tlo pheta phoso yo hape e ke ke be etsa hala teneseng re tsegele bo pelesane ho bile monate hle go Roland Garros le monsana Saudi mo gana le bo pelesane ntle le mono he re tlo boela papa ke kena papadi ya karate Shihan Masedisa ri le ga buisana le ene mamedi ba ne ba tswile ka gona ka nete a ile tournamenting e kgolo ya continente le batlete ba hype papa dinya karate ba sa utlwing hemo mamedi empa a etsa magabane le bona ba thewile le di medal mokwetlisi u teng ka mona ke bua ka coach Nkush setlopeng sa Northwest University Soccer Institute ba kene mo mamedi mo tsefe championship selemo se tlansa di papa di re tlo kena setlopeng sena he ngekebe ka lebala ga tshwere ka kapa bolong Matthew Zimpete ona le gona re ke tsena he ke a gutla
1: e o sa bona na go nyane ranta tsana le matla monna
2: pinka le bala joang re ne re fumana melimo e mengata ha hore ka yona
1: ya wa bona no tswe ranta lo eno no ikutlwa go tswe tshelete
2: e o sa nahane mathata mang
1: ha ke re ka ranta o no ja o gore monna
2: a body scopus
1: mpa ja lo hubui ma fumana ntoka e rakang ka ranta
2: a rip
1: mpa fela ona jwale ka ranta o ka gona o reka kopi nyane
2: ya ini
1: ya re coffee monna pakana nyana ya 800 grams e ka etsa di kopi tse 296 ka thekwe ka tla so ranta kopi leng
2: hai wena iri wa swaswa
1: tsamona re coffee yo fabule mbabo holo ninka paneng ka theko ka tlase 1 rand ta kopi lengwe e lekanyetsong boholo ba 2.7 grams ka theko e chaitso monwana
3: Afrika Borwa kala 11 June 2026 history tla ipoeletsa hape ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le gale papadi ya Afrika Borwa gahlano le Mexico re hopola ntwa ma shoma fubedi pakeng tsa dinatsa na tsepedi ke kutlo o le motlotlo bo ha ka boikhantso ho thagwa ha FIFA World Cup 2026 papadi ya bulo e tla haswa ka wotlo wa ho SABC 3 ka 9 primana lo SABC Plus ne o dilo le sefofelo sa diketsalo ka o mamela diteishene tsohle tsa radio na ka bophara tsena se di papadi fela ke pale ya rona ke boikhantso ba rona nako ya rona ka ofela ha rona bohle re moo ka ofela ho SABC fela ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026
4: Sipapadi, Holy City FM. Holy City.

0: batho ba ditshabe.
1: E bang nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Fontaine motse wa di rosa.
3: Setaway.
2: Berenye tshosi ngangata. Mangaung pelunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
4: Sadi papa di ho le Sedi FM.
5: Mabere motle ya metsotso e le shume hantle pele hora ya borobedi. Ha re latlhela mahlo heo tsona tsena tsentseng di etsala tsa papadi tsa mahopo a lefatshe. Re bone hle naha ya Iran se e fitlhile mo mamedi Mexico. Ntse o sa lebaloge ka lebaka la dikgotlakgotlano tsena tsentseng di tswela pele. Re shebile Iran, re shebile Israel le hore America le yona ke eo he e kentse hlooho weso. Donald Trump, mo president wa America, o ile a ntsha taelo ya gore ho hang Iran e ska ba ya kena America ya re tlo iketla ikwetlise ba pale be go bala ge a le qeta fela ka nthwe ngwe le yetsang nakong ene papadi tsa bona di tla bapala USA ka ofela o itse ba hate ko sene jwale ba fitlile. Ke bone ka nnete ba fumane ka moelo e mofuthu tsatsing la maobane. E nngwe gape ne ke shebile ke ena ya Ahmed Abdelaziz Shobe, ke sethibathibane sa metleng sa Egepeta le Al Ahly. O lla ka gore he momamedi papadi tsena tsa lemo sena sa hodimo sa 2026 tsa mohopo wa lefatshe tsa FIFA re ho hang ha bone maemo e tlile a kgothatsa e le maemo a thabisang ka lebaka la motjheso o sentse o iphile sebaka ka re wa America jwale ga tseba ke hlabula yona ntse a tsho tumediso motswalle wa ka o ka mona ka America e sale ke lemo sa e sa bobedi sena a dula America re ngwaneso nthwe tshesang ka mo America ne ke bua le ena ebile mafelong a beke a go lolokisa aircon ya ha jwale itse ke bona puisano ya monneno ka re yano e ya utlwala nthwena e buang ya motsheso ga ase motsheso nyana fela ke motsheso ha di momamedi o itse ga motsheso a re tsela e o ganwang distance ho leba mabaleng jwalo jwalo di hoteleng a gae o dumela gore maemo a nana ga se maemo a matle a gore papadi tsa mohopo wa lefatshe di ka bapalwa go ona ke na le Matthews Mpete o santsa le teng kwano ngwaneso ngwaneso ga isele motho ntse ke jwetsa momamedi fela ke bone hlele basebetsi mo botho a sa bo batho kara ka ofela ba kentse di short pen ngwaneso motsheso o America ha se wa mona jwale ha ke tsebe o fitlala kana mohlomo nna wena o so ile wa utlwa go ebe motsheso o ame ma Afrika borwa joang ge shebile gore na tsena di atamelane le Mexico
6: ke dumela le gore gone wena maitshuka bontsi ba nako fa go na le tsona tsa lefatshe re a itse gore maemo a loapi ka nako nngwe a tsamaye le gore a fetoga mme yaka baeng ba e le goreng ba tlile yaka rona re le mo Aforika Borwa mo e le goreng re tswa yalo mo serameng sa mariga mme re ya yalo ko America e le goreng ga yana ba tsene yalo ko selemong ke bothata bo e le goreng re tshwanna ke gore re botlwaele ke gopola ka 2022 ko Qatar le gona ne ntse e le gore ke bothata bo ntseng yalo mme re tshwanna ke gore re botlwaele mme Qatar ne e le kaone ka gore ne e le fa le ka November December mme maemo a loapi le mo Aforika Borwa ne e le gore a botokanyana mme gona nonyana ke selemo ko America mme ka fa ona ke le goreng le bolwetse le bona bo ka itelekela
5: ga itse la motho ha re tle re potlakele kampong ya bafana bafana ke utlwile monkwetlisi Hugo Bruce o ne a sa thaba go hang o tse dintsa ditaba tse ntseng re di fumana gore papadi ya bona ya boikwetliso le Jamaica ya boithapollo hona le motho ya ileng anka khatiso ya papadi yo metletsetletse marangra mona ibile a lla ka hore handle ntle papadi yo jolo kha ne go tlile boneteng ene tlame ya be ba pallwa mo kwa le ile mo bo hle ba kekeng ba bona jela ha o tse ba le lo ke mang motho ya entseng ketso yeo ke mo tlile tshe witse yena ha ona taba ha ka lo lo ge bo mang batla e bona ge sebile papadi ena ya Mexico empa ona na ketsalo e ka ngena e ka ama kampo ya gona ho loka e jwa
6: ga ke bone le gore gona le ka mo le gore ka ama kampa ya Afrika Borwa ka teng sebedi ka gore ga o lebelela le Yuko Puro se tlhalositse gore ene ga go sepe se le gore ntse a se fitlha le mokatisi wa Mexico le ena o a itse gore o itse go lekane yalo ka Afrika Borwa mme ga ba bone le gore go na le sengwe se e le goreng ba Mexico ba ka se topa kgotsa ba se utswa elo mo Afrika Borwa morago ga friendly ba e tshamekileng kgatlhano le Jamaica mme ga o lebelela gape metshameko e ntseng yana bontsi ba nako sebedi go na le gore e tshwanela ke gore dipholo tsa teng tshwanela ke gore di itswe mme gona anong yana re tshela mo nakong tsa maranyane ya e le goreng a phatlhalela nako nngwe le nngwe mme ka tswe le gore e nnile yalo batho ba go tshwana le technical team e ka tswe le di-doctor e ka tswe le ba medical team e ka tswe le gore ke ba the other team go gontsi batho ba e le gore bone ba ka tsamaye le gore ba ka ntsha yalo di-video e be le gore ba di romela gore batho bangwe ba di bone re bone le mokatisi kgotsa o mongwe wa technical bench ya naga ya Jamaica le gore le ena le ba mointerview ebile ke ena a ntshitseng score gore ke 1-1 because ne go na le confusion ya gore ana ke 1-0 kgotsa ke ditsamaile yang mme e be le gore ena wa bua gore no ba tshamekile 1-1 ebile a fa le gore go mister mang go rialo go raya gore ga go tshwana sephiri mme ba tshwana ke gore ba e kopele ka mo e le gore e ka teng le motshameko wa teng turing ya teng gore e nne behind closed doors
5: ga isera motho jwale ena ya setswallehe ya gore be re otlwe tse tlhano tse pedi ke Mexico me ka ubera gona a ne kopane maikutlo a ke a feka yona bane ke utlwile ba bangwe ba batho sentse ba gae o tse ba e se e qadile jena ba lo e phethela ba banyenyane ka labone
6: ya re sa tsamaya re dika re bona gore ga re sa itse gore re ka solofelang sebedi le tla gopola gore bontsi ba nako ka tswele ko di-qualifying tsa World Cup ne re sa solofela gore Afrika Borwa e ka fitlha mo e leng mo teng mme because ne ba re makaditse ka nako tsa di-friendly pele ga foo ne e le gore ga se setlhopha tse e le goreng se tshameka se kgatlhisa le ga e le gore ne ba tswa ko metshamekong ba tsamaya ba sa latlhegelwe mme ne re sena tshepo mme gona anong yana re iphitlhela re lefa re le ko Mexico ka gore re qualifyile ga re a qualifya ka gore ke rona di-host yalo mme go rialo go raya gore ke so se e le goreng se ke tlhase ya tshepo e re nang le yona mme naga e ba tekile yalo yona bafana bafana mme re solofela go le gontsi go tswa mo bona ko America go rialo le ka nako ya Africa Cup of Nations ba ntsitse performance kgotsa mo e le gore ne re sa solofela le bona gore ba ka re makatsa yang mme le ga yana re tsamaya re nna ka tshepong ya le gore go tla tswa sengwe mo e le goreng ba ko teng le gale ga o lebelela yona Mexico ke naga e le goreng go tlile go nna thata sebedi gopola gore tlebe le gore ke ba amogela baeng ke ya ntlha ya bobedi tlebe le gore morafe otlhe wa ba Mexico tlebe le gore o kobokane yalo ko lebaleng le la go tlotheka yalo setlhopha sa bona ya boraro ke gore yona Mexico ga ba batle go bula yalo World Cup ka tatlhegelo because tlebe tlo nna yalo record e le gore ga banyako gore e nne le mo bona sa ruri yalo mme ke dilo tse ntsi tse e le gore kile go nna yalo kgatlhano le Aforika Borwa mme sa maAforika Borwa fela ke ntwa ya gore ba tsene mo lebaleng bere tiro wa bona ba tlogele dipolotiki tse di leng teng ba di sile ko morago mme gona anong yana task e le goreng e teng ke gore ba fenye
5: ga ise damotho e re ke o lebohe ke a dumela re tla nne re buisane jale se re etsa re shapa di-countdown jale ke lebogile ao letlhabete tsempete
6: ke lebogile ma ke lebogale bareetse ko gae
5: thank you yona ngwaneso
0: kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
5: mamedi nako ya rekua lenanong leno o ne o mamela dipapatso tsa gona gore di tsamaya fela he a ke lwane obane ei lenano ke lenanoo ka moamedi le dipapatso e ge gong ke gere utlwa maikutlo ao dumelatlhe le ka bone ngwaneso
3: ga re shapepere ngwana mme mamela mane wa tsoba keng ke batla ke na lekgwa o botlotsa ke utlwele mokwekesiole wa metsikorotlela le bone e le taba gore a llagolo ka lebaka la gore o tshaba dipapadi tsa di-playera tsa Pirates le tsa Sundowns sa golo mara e le taba gore motho a neng le pisteng taba ya video ya rona ya papadi ya Mary ya Jamaica ebile taba gore ga e ka ba ntshware gantle because of now e le taba gore jwale o ne a tlhile a nyenye le pisa lebakeng la go tlotlisiwa ntho gore a be le lebaka la gore a kgone gore bona mare le teng gape ga e tshwenye ke batlose ke bone kampo ya rona e sa be wa rete akalo le mongadi ego prose ke batla ke motshepa ngwanamme gore ba e bone gore ba e bona anyway ke nana gore ntse re tlo ba tshela thupa ngwanamme re believe fela o bona fela kore fela ba ipopanye fela re
5: apeleke
3: fe bakutlwe ba re nne bona ke a leboa ngwanamme
5: thank you yona ngwanesa ga o a tshwenye ngwaneso a tshwenye e re opotsane ya opola maba mo ya gulane le analyst ya Sundowns ba ga ona nix mo ba bone ba bona o tshwana fela le di-legends di la batsa tshomo wa medikwano dumela tle Mama di khatswa? Hello.
7: Bitis.
5: Ke ka ngwane se?
7: Wena me ka ile ya mutshiso ngwana mme.
5: Motse gatola ka motshiso o ka mo hutwe go no emisan letsatsi lona lona le tshisang le.
7: Ko go se ke iputsa wena o tlo ba ba pala ba tshintse ba tepeletse. Mme na motshiso ba tswa tswa dira metse kana kana.
5: Oh na ke hle. Pela re tshepe ba tla tloela wa tsiba matsatsi nyana a setseng.
7: Hai ba mme ba tloela bi discount ke motshutswa no go hloko go ke ya pele ipotsa bona e bo ja ba mo ba ntse
5: o ba mme ba tsana le nna e bile ke rata motshutswa o feta serabe o sa gata le tlo ga go tshisa o lo kae ka paka tshisa o na lo hatsela
7: a bo me tali
5: ke le bile my darling o tla
7: thank you
5: rata la ka mme re tla o fa sebaka se sengata sounds ha maikutlo o sane re tlo buisana le meka ubere re tlo buisana le bona ka melao ena emeng e kentsweng ke FIFA jolo jwalo ka lebaka la nako weso ha ona ntwe re ka yetsang le matekiteke go fedile ke le hlonolo re o rata ka legato mme re le boela mofutu o dulang re fa ona ha no betjena le ka moso mama di bo monate mana nngwe o hlalatelang kwa no tshebeletsong ya lesedi kubai
2: tsa di papadi police di FM
5: ke go bana le ngwanes ngwanes ngwanes
8: neso we
5: ho jwa ntle neso
8: butle go nka tsere ya o thabisitse pelo ka bang
5: ya o tsi bona he
8: e ka bona ho hagile fo ke re yes girl ba ke
5: e ma di ntwe na ngwanes wa tsiba ntwana ke a gona e
8: tsiba ke nya phalla
5: le mathabo dikeledi ditsigutlanyolwa ka papadi ena banyana banyana hape le jama le Japano sano senka 80 o utlwa ke ntse re ne letsana fela ntse le haueng ha
8: mang ka mogoli fueng hle ya ke na taba
5: ha o re ka mogwa o re fueng o itsiela eng ho bana o denka ha go palo eo ya o re fue
8: le mang hona le mafueng me ha fue ge ska nna ga bua ntho tsenga da ge molebelle o tlo bone na motheno o etsang
5: a o siwe se alma le television ke ntho le ngwa tsa lo wena
8: How be this?
5: Kale gatole o hlenna ke sebetse ntle mogatuwa.
8: Ke lebuile haholo.
5: Thank you my darling.
8: Ha se mohe. Mama di ha ke tla o sibidi mo lefe balo ke kopane le moifo wa monyaka ke bakensa gaolo ya diketetse thago magolo a tsheletseng mashume a tsheletseng a nang le mezu e supileng ya monyaka.

0: nkwatele go thusa e ke wa ke fela ngwana a leng temo
1: ee banna ka nthe ke itseng ngwana le rata kapa utlwa fela o batla go nka letlhakore la mogadie wa gago etlhe
0: ga jalo ka ga o e nana nthate le poulo ntse ba ikutlwa gore ga ba dudiseng gore ba qabane ga se ntho e kalo empa e le wena wena max ya nkileng letlhakore le ene wa gao ngwana
2: moradi e ngwaga wa patue ga se ngwana ke
0: mosadilerato
2: ga ke tlo o dumela gore a tlokotsane le poulo mona a itse ka go ngwana ka o latlhegile mamela mme mona ke gabo poulo
0: le nthati fela jalo mona ke
2: gaboreebaheba ke dumetse gore ngwane ne wa patue a tle ga ka moe se ka batla gore ke itshole fe lerato e ga e ba ke tlameya go kgetha e o tseba gantle gona ke tshwanetse ke
0: kgethemaggantle
2: gorena ke kgethamang ke kgetha poulo
0: max ga ke batle ga o ntse gore nthate ke ngwana patue ga ke batle mo bitse ka lebitso le gae ebile ga ke utlwisise max ga ke utlwisise nna le wena re batswadi o batla ke etse jwa ke ngwana motho le nna ande le ngwana eno wake ke ngwana garabatho go felelela ke ngwana goba more e tsene a ileng ka dilemo ga o boele gore o tshwanetse o metse
2: motho ya qetileng matric ke ngwana motho ya tswang mosebetsing ke ngwana motho ya tsebang go dula a le mong ebile a ipatala ditshebeletso ke ngwana lerato
0: ai ba tseba nna jalo ga ke sa tsebana ke tshwanetse
1: kere
0: moeketse poulo le ena o diphoso bana botlhe a ebile gantle ba diphoso gona jalo ke godisa ngwana yo mmae a sa mponeng ke re le ka phisi fela le ka phisi seipati a mpone ke re le ga lebenya fela ga nnaganele le wena fela jalo ga o nnaganele max
1: jalo o batla gore ewa gao ke lenyoloi e
0: ga ke seore jalo
1: o seke wa leka wa etsa nthake lenyoloi wa utlwa ka tlong ka mona ngwaneno wa gago ke nkwapo le mafatlhana ka dutse ga botlhoko mana le ga thiba ngwaneno wa gago beke tse pedi fela kore ga se legale a le mona beke tse pedi fela mare ke utlwile nna o bone gore na o ngotseng ka fane o e bone
0: max ga go lesolo ke le buile le o le ananelang jale ga ke sa tseba gore nna nna ke tshwanetse ke reng gona ngwana o wa ka o tsebelela kae ga bofane gore a ka ngwala gampe jalo ka ene
2: e o motse ba gantle tsena le potso eno ya gao e nnepagetse lerato hei bo kena marangrang he o bone na hashtag love child o ngotseng wa tseba go tla bonyana na ngotse ka nna le wena motlhomo nne ka utlwisisa ma empa ka ga bofane ke majo ore ebile ke monna ya maatla gagolo lerato le kgwebo ena e mo fepang ngwaneno wa gago ena ke e fiwe ke ga bofane
1: nagana ke tla reng fela a se a re ngwana wa ka o mo tlapaotse kamong lerato se
0: a kere ke yone ntho e ke gantlentleng thato itsebelela ka ga bofane gore a ka bua ntho sekanaka
1: wa motseba o motseba gantle a ka ngwana ka ntho a sa etsedi

0: Hey, Didi. Ke tsare tsela tsa mona tongwana.
1: E ba tsuma nadi.
0: Ha o sumo o fumane nomination ya ho ba mokolotsi ya hlwahlwa di gantsa naha tsa journalism. Bona, ibile o seng ho. Ba tsware ba yana ba qeta ho thumela email ya yona taba ye.
1: Na ka wa ile go se
0: mo di ke o jetsa nnete. Bona. Ba re you are the one to watch, ngwanana. O tsa ho ngolo bona. Ke. Ke printetse yona. Tsware.
1: Lebo.
0: Hai bo mudi. Ba neng bona le ka ha wa thaba je. He. E ka re nna ke nna ya thabileng ho feta. Nna wa station se leng ga se ya fumana nomination empa e le sona se sebetsang ka. Ausi, o thata ba o keng?
1: Ke se ke le keng ke thabile he. Yay! Ipi!
0: Mudi,
1: thabile jwale.
0: Mudi, ke jwe leng yao? Wa tla bona le gale ausi.
1: Mo se di hle. Ke le mosebetsi mongata. Ke kopa ho lokoloha e bile wa tsakeng. Okay. Ke thabetse taba tsena tse monate. Empa ke tlana ke qete ke kgone ho lata ngwana ka hle.
0: Okay. Ebile ha re santsane re bua taba eo ya ngwana. Ntata e o itseng he ka ntho tseo wena o di utulwetseng kae. E? Ke a kgolwa hore o jele ka meno.
1: Abosledi wa e lahla jwale.
0: Ha ke etsang?
1: Ha ke a utula letho ka ntate Fani. Le wena wa tseba hore re tlaleile bopaki bo ka amahangwang le yena. Empa ntle le senepe le video tse leng wena o neile tsona ho tswa moketeng wane wa Afrika. Ha re na letho le mmehang kae kapa kae manyofongnyofong anana ka botlalo.
0: Ona mona motheo. Ona o lata ona jwale ho buella setjhaba o tseba hore se batlana le hloya hae high and low ausi he hloya wena o faneng ka yona
1: hang bo sledi
0: eya
1: ha ke a fana ka hloya ntate fanyeng
0: o ntseng he mudi
1: nna ke tlele ile ditaba jwalo ka ha ke di fumane
0: same difference
1: helang
0: bona okay it's fine mjotse he hore na pillow talk na yona ile ha ya amea hampe maimong ana ke inquiring minds seek to know, and I seek to know. Le handle wena le ndate majo.
1: Boslet. O tla ntshwarela haiba o tlo utlwa kare ntho ke tlo e bua ka morao ho mona
0: o batlang go aka hantle
1: ga ke owake ke ka go kobeyang gantle pele ke bua a seba ke tlhokometse gore mona teng ga ona kelello e fopotsang mona ompa fela o qetwa ke bohata bo sladi and ka tlhompho ka tlhompho ka tlhompho please mind your own business o kgaogane le nne
0: batla o iketse ya phodileng he ngwanana fela ga o telele modi e kere wa golana outlwa go utlwa ke reng o nagana gore o se fitlhile ausi he ka nomination yana e le nngwe fela o se o ipone ka o ka ntswetsa gore ke theoe kae ke palame kae empa he ne ke le manna he mogolo ke mogolobela ga o kgonne gore o bue ntata ngwana gao ko go tse boatle ya bophelong nkutlwile gantle modi e ke reng o le menene
1: o sempole ke ga ke tsebe gore na ga ele gantle o mpatlang ee o setue
0: ka o batla modi
1: e ke tsebene o mpatlang bote tseba go keng kanne
0: ke na le bothata ka wena
1: modi ga ke kgalenyana mone wena o ne o nthiba mosebetsi baneneng o nagana gore nna ke pata botlhaswa ba ntate Fani ka jeno le naga nna ke ntsha nnete the way e leng ka teng ke wena gape ya ntlhapolang ka mokgwa o ntlhapolang ka one o ntsetsa go nna ke letlhaba phie ga e le ga ntlo mpatlang bos ladi o kgotsofatsa keng ke kala kopana le motho a bitlha jena nna bophelong baka
0: wow ba tseba ehlile ke ntsetse nna ka jeno ngwana modi ke nagana gore pele nna le wena re qabana kapa ke megolo o etse bone botlhakeng jwa le ko
1: fisetankampakatswa
0: tswa
1: yo he mosadi moatanenelo
0: na wena mosadi molo ke nna
2: ai khona sila stor obi
3: otsondemetsemonnae
2: khona
3: helaman
2: ka nnete ke bone gore ga ke sa tsoka nnyane ke dulang go yona moo ke tla qetelela ke jabetse motho empa jbelage ga ke batle case
3: selaske
2: kgetile gore ke mpe ke itlheke ke bone gore na ke tla jwa
3: moa monna ba mazadi eno a ka ba mota fela o isa fela gemane
2: naha
3: empa jale monna la re ntse re bua jena ke ipotsa gona go se etse a etseng bale ka eno e mone ga kompolela e le gore ke lerato ya o dulang kapa ke moradi o wa gago ya moja aanalo e mona ga kgona ke mathata fela monna wa gago molae go etse a etseng ka eno
2: selase e monna o mpotsa ngwena
3: ka ne ke a botse ga se o bane ko o tshame existe
2: ke bala monna le tshego ya go bolelele wena o fue monna ya konfetse mo o te motho ya kankang tšhelete ya matšhonisa go reka diaparo kannete e ka lerato ganagane gogang lerato
3: ganagane
2: ntho ena o entse gobane ke reketse poulo diteki tse ntšha ko o bolelele
1: nagana monna ke tlwelele ngwana ka ke bona a tsamaya ka thoko o seeta ke reke sa moreke le
3: dietaute ka thoko o seeta lwa monna ngwane e no tswa goreng ga o fiane ebile le maabanyana mona ga ke go ne ntse o thweng ngwana majogo alo sa batla ka thoko o seeta a eleng
2: e monna tlwelela o bapa
3: keng
2: fane o fetu kore ngwane o ne ga tsebe gona kore ga utlwisise go gang gore na o etse gala eng bophelong ba gae ga gologolo morao je monna a bona fane eno e o e neng e leng tatae a hulangwa ditabeng le marangrang
3: orenga e le antle mo
2: ee monna boofa taba silase
3: ai kona
2: ere ko obetse maobane o nkankane le nthatimo a lwanela ntatae hai monna ke le ka tlhabe ya monna ga ntse a tswelela o bitsa fane ntatae batsaya marehe ngwana ke ngwana monna ka opisa maemo wa gae ai marehe silase monna ga ka bona gorena poulo o tile jwang monna e monnaa keta ngwana ka monna ne bile ke re motlhomong lerato ga mo fepempa a kgona a ntho e ke e bone maobane ga a thota e o nthati monna
1: ba tlhokomela gore ngwanena wa ka e nao o patile tabagadi mekutlong ya gae
3: o ka etsala tse a modisana o ka tsala empa e mona jale tabeng tse kao fela ga tsona monna lerato o reng ka tsona gobane bale ke dumela gore letlameletswetse ngwane eno gore a
2: tsetabeng bua ka mang lerato e mona ya seng a nagana gore ke seyampaka le gare
3: nnaelamanna
2: e monna lerato o shebile ngwanene wa gae nthati fela ko bolelele
3: banna
2: tse ding ga se nnex
1: otowa mono monna o ntsetsa ka seipati ga ke tsebe gona ba qetanene le seipati mona o tla ba ntsetsa seipati gona he seipati one hehe seipati hehe seipati mona ke teneile wa lejela ke teneile selaso
3: o bona le matlhong go fela o teneiletaba tsa ga kgona di thata man se ke re le majo go na le mathata ma go wena ga e kgona mone o sere mobi a golo e mone maxist a kompolele mo fela o nagana gore fane monna ke ena campaign ya dithetefatshe kapa mo
2: monna o re ke a tsen
3: o tla bathata
2: ga fetse bile ntho e ngwene e no e ngotseng marangrang mona gorena o ngotseng monna
3: maxisto

0: Dumelang Polokeng.
1: Dumela hle mmaba.
0: Ha ka kana go molatosi. Gona ha o kena o nyontse je. Go etsahalang?
1: Matseba, o na le moleko mane mosebetsing ma batho.
0: Moleko? O go rule fatshe go ntshele ka tsone. Ebile o mphumana ntse ke tshola. O tla bo soja le nna ka mogo butlwang ke tsore ke tla.
1: Hei, ko re ka re wa tseba gore nna ke shwele jwang ke tlala mona mo ke teng.
0: Gantle ntle o kompolele. O dijwa ke moleko o fe mosebetsing. Ga ke re ko wena boso mo.
1: Ma batho, ga se modiegi.
0: Mang?
1: Modiegi.
0: Jwang, modiegi mosebeletsi wa gale mo.
1: Wa tseba modiegi. Monena o mpherekanya tlhoe nako jo etsa ke tsebele gore na ke qala kae ga ke bua kae. Modiegi o thontswe mane e le e mong wa bonkgetheng boqolotsing. Empa o tena thongwa jalo gobane go na le e mong wa baqolotsi e tokolotseng motsotsong wa go qetela kere a se gore go na le letho le special ka ngwane.
0: Jwale o kompolelele gempolokeng o kwatisitswe ke eng ga kana-kana osi. Ke nagana go sena ke taba e ntle go beya surprise mosi le surprise wile mmapeng ke eng e o kgentshitseng gaka
1: wena ga o tsebe mos ga o tsebe modiegi jalo kga ke motseba ke o jetse wa bona taba ena ene e tla ba e ntle ga e le gore go ne o thontswe surprise mosi e le yona e le nngwe fela e se modiegi ngwane eno ga o motsebe gantle o mabela ke a o jetsa ga ke tsebe le gore na a re tlo kena kae jale ga e sadiena a le dibetšhebetšhee
0: fela o na le ntho e ke sa e utlwisise
1: keng jwale o sa utlwisise
0: nna ke bona e le ntho e ntle e na e etsagetseng
1: wa tseba e ka ga o mamela
0: ja nna go na le ntho e nngwe e etsang gore o babelwe ga kana-kana ka lebaka la mosebeletsi
1: wa gaoba mma batho
0: boslady a kere mare
1: ke a baba butle pele mma batho e le gore mantsenyana ga wang ga go o batla gore nna ke monela modiegi
0: e seng jalo empa ke bona o sa tshwareya ke bona o sa tshwareya gantle ke tabae o tshwanetse o thabe a kere modiegi mosebeletsi wa o mme
1: wa tseba keng ke nana gore mpe re tswe tabeng tsa ofisi yaka re bue ka gore na go ntse go ya jwang go ba leitlho la rona mane mohaladitwe

0: metsotso e le shebele metso e tsheletseng ka mora hora ya bogobedi di bile ba le heta ba tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka ke le buile ha holo nthabiseng mojaki le moifo wohle wa ha hewe he o hlo tla dube ke gaola dikete tse thago magolo a tsheletseng mashume a tsheletseng ana le metso e supileng ya monyaka ire re bone fela ge hatela pele ba mba ke sa tshebetso metsotsong ena e le shumele metso e tsheletseng ka mora hora ya bogobedi mabenke
1: boma mputi ba bela nan tshetsengata o setlela bui ke misetso jangelo baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be boma mputi mo putsa wa bona calling black label Ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Afrika Borwa, nalane e boetse ya ipheta tsohle di qala ka motsotso o re kekeng ra o lebala. Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la 10 le motso le mong Phupjane. Hopola maemo a fitile mo tantang e neng e gangwa ke lerole. Iba motlotlo boha ho gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ho reng ya borobong bosiu mme o latele diketsahalo tsohle di ale moyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara sena ha se papadi fela ke pale ya rona boikgantsho ba rona nako ya rona all of us all in kaofela ho SABC fela mohasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026
3: tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke le haela haula simuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la 10 le motsolomong Phupjane ho fitlela ka la 10 le metsirobong Phupu 2026 ke nnete dipapadi tse 30 a na le metso e mene ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho di ya le moyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara ho tloha moketeng wa ho gakolwa ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico sena ha se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona all of us all in kaofela o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle ho SABC fela mohasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026
4: re keteke kgwedi ya batjha mme re re ho le tlobole letjha emang ka maoto Le tsupe hore ka ra machaba a lefatshe le teng mmile le bokgona. Le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
5: Dumela mo mamedi wa le sedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlomo. Se teng le sa ha sa mamorato. Le serie fair

0: FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi le sedi FM ke molelwa e mashome a mabedi le metso e supile metsotso pele re fitla go renya borobong o santsa le tentate Ntshetshe re utlwe rena ditabatsa ha ke dife. Ntate Ntshetshe ke ya o amohela tshebeletsong ya le sedi dumela.
2: Re ke tle go dumetse go skine ile ke dumetse ba mamedi botle ba le sedi FM.
1: O phetse hantle ntate?
2: Ke pitsa ntle ga itse ya ke bona o petiwa
1: a ke petse ke ya leboa ke ntse ke hlalosetsa mamedi gore ka jeno re shebane le taba ena ya gore ka nnete motho a ingodisetse go vota ha re ke re shebe ntate Ntshetshe rena motho o tshwanetse ba le dilemo o tshwanetse ba le dilemo tse kae gore a ka gona go ingodisetsa go vota
2: mwana so bi ngodiso bana ya rena Afrika Borwa motho wa teng o tshwantse gore a be le dilemo tse le shumele metse tsheletseng e leng 16 years ho ya hodimo e fela he motho gona hore fela ka kgetha ha na di dilemo tse le shumele metsing robedi e leng 18 years ya hodimo hona na ho tla ka lebaka la hobane batho ba ingodisang re ingodisa batho ba beno ba na le dibukana tsa boitsebiso gore ba tle ba tsebe gore ba ka kena lenaneng la bakgethi mme bukana tsena tsa boitsebiso di tholwa ke batho ba dilemo tse le shumele metso e tsheletseng ho ya ka molao wa rona Afrika Borwa mme he hona o bolela gore motho a ka kgona ingodisa a na le dilemo tse le shumele metso e tsheletseng mme a ka kgona ho vota fela ha na le dilemo tse le shumele metso robedi.
1: Ke a utlwa ntate jwale ha re ke re sheba gore na ke ditlhoko dife tseo e leng gore motho o lokela go di fihlella gore a ngodiswe lenaneng la bakgethi
2: gore motho ya dulang ka rona ya rona Afrika Borwa ka ikonisa yalo ka mokgethi tshwantse a be le tsena tse latelang ya pele e tshwantse be moahi wa naha ya rona Afrika Borwa gore re bolela gore e tshwantse be South African citizen mme e be he o ba dilemong tsena tse leshomele metso e tsheletseng e be motho ya tshwereng bukana ya boitsebiso e tala e nang le metsero kapo a be le karete ya go itsebisa e leng smart card mme a sena tsona he a ka thola lengolo la nakwana la boitsebiso e leng temporary identity document mane home affairs mme yena o tshwanetse gore a ingodise ka seko e le gore o tshwanetse a ingodise in person mme a etse bonnete ba gore o ingodisetsa sebakeng seo a dulang go sona gore a tla tsile gore lebitso la e le tlhaelele lenane la bakgethi le e nepagetseng.
1: Ke a utlwa ntate jale ga re ke re sheba gorena e be ke mefuta efe ya boitsebiso e sa amohelwang bakeng sa kopo ya go ngodiswa lenaneng le la bakgethi.
2: Nna ke nebe ke se ke boletse mefuta e meraro e dumeletsweng gore motho a ka e sebedisa ya dibukana tsa boitsebiso gore a ka kgetha kapa a ka ingodisa mme tse sa dumelelwang ga re ngodise motho ya tlang ka lengolo la passporto e leng passport ya rona kapa driver's license kapa yona license ya go kganna le motho ya tlang ka lengolo la hela tlhago e leng birth certificate kapa yona bopaki ba gore o se a kentse kopo ya gore a ka fumantshwa ID tseo ditokomane ga di a dumelelwa tse dumeletsweng ke tse tharo fela e leng bukana e tala ya boitsebiso na le metsero e leng green barcode ID karete ya boitsebiso e leng smart card kapa a be le lengolo la nakwana la boitsebiso e leng temporary identity document.
1: Ee ntate jwale re batla o tseba gore na motho o tseba jwang gore o tshwanetse go ingodisa gape ke tseba jwang gore o tshwanetse ke registare
2: ngwanetse jalo ka se ke tlhalositse ga o le moahi wa naha ya rona Afrika Borwa o na le dilemo tse leshomeleng tse tsheletseng mme o tshwere bukanena ya boitsebiso ke gona he nako e lokileng ya gore o ka ingodisa mme re na le dipapatso tseo re di etsang nako le nako go gopotsa bakgethi ba rona gore ba tshwanetse gore ba tle ba ingodise mme re na le basebeletsi ba bangwe ba rona ba beng le gore he ba tsamaya dibaka ka go fapafapana le dibakeng tsa dikolo go etsa bonnete ba gore ba neya batšha ba beng gore ba kena dikolo menyetla jalo ka e le bona he batho ba beng gore re batla gore ba tle ba ingodise ba tle ba tsebe go nka karolo dikgethong tsa rona mme he ga ba le moo ba ba thusa le gore ba tle ba tsebe gore ba ka ingodisa mme re etsa ka gotlhegotlhe gore re nne re tsebise setšhaba jalo-jalo gafetsa-gafetsa le mananeng a rona a marangrang gore ba tle ba tsebe gore dikgetho boingodiso ba dikgetho bo dula bo buletswe batho botlhe ba beng gore ke baahi ba rona ba naha ya rona Afrika Borwa ba tshwereng ditokomane tse e lokileng gore ba tle ba tsebe gore mabitso a bona a tlhaele lenane la bakgethi.
1: Eya ntate Ntshetshe mamedi metsotso e nkisamane go ye mashome a mabedi le metso mmedi pele re fitla goreng ya borobong jale ga re ke re shebe ntate Ntshetshe gore na motho a ka ingodisa go kae gona a ingodisa jwang
2: Mwane so, motho ya ile re o na le thastello ya gore a ka ingodisa kapo ya soka nga ingodisa. A ka etsa bonnete ba gore o itlale ya dikantorong tsa rona tse ditseng dimasepaleng tsa rona ka o fapa-fapana. Gore ya tla tsebe gore a ka thusa gore a ingodise kapo jalo ka se ke tlhalositse. Go na le basebeletsi ba rona ba ntseng ba tsamaya metseng ya rona, ba ruta batho ka tsa dikgetho, ba ruta batho ka tsa democracy le ditokelo tsa bona. Mme ba ka ingodisa go bona gobane ba tsamaya ka metšhini ya rona e be e le gore e ka thusa batho ba ka ingodisa. Mme e nngwe gae ba kgetsi ba rona ba ka etsa bonnete ba gore ba ingodisa marangrang kapo ka boingodiso bonana ba online ka gore ba tle ba kene mane ho register to vote at elections.org.za. gore yona ke register to vote at elections.org.za. kapa he ba ka etsa bonnete ba gore ba itlaleya dipakeng tsa rona tsa go kgetha ka matsatsi ana a seng a beilwe leng di-20 le di-21 tsa kgwedi ene re leng yone ya Phupjane gore batle ba tsebe gore batle ba thuso ke basebeletsi ba commission ya dikgetho. Mme re kgothaletsa batho botlhe gore batle ba ye ka letsatsi lena go lo itekola gore na ebe dokomane tsa bona di ntse di lokile lenaane la bakgethi, mme bao ba beno ga ba soka ba ingodisa ba ka itlaleya gore batle ba tsebe gore ba ingodise.
1: Ke a utlwa ntate. Ntate Ntšhetšhe, e re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke a gutla. Mamedi metsotso e re isamane go ye 20 pele re fitlha goreng ya borobong ke ya ka mabenkeleng ke atlha.
3: Tsimeng ya Tombstone e fumaneha bophara botlhe ba Free State le North West, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Tsimeng ya Tombstone e tla o sebeletsa.
4: Sireledi Super Healthcare ke muriano wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala. Silumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi le o fana ka phallo hodimo ya madi ha mmoho le o beha tswekere le high blood taolong. E thusa le bakeng sa majwana a di-PO and di-kidney stones e ntsha seso le nyoko le o thusa ka serame sa masapo le manongeletso a opang. Hape ka bosona sireledi sena se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula, ba na le sireletsana e le moriana wa bana wa bomososo o thusang ho ntsha tshilana, o ntsha lebese ngwaneng ha kgutswa, o thusa le ngwana ya nang le leleta le lengata le e bang ha ho le hantle ke hona ho kgathatswa ke manyowa le ngwana a dulang a kula nako e kgolo le nyane ka baka la letswejane. Hape o hlatswa pele ya ngwana matlafale a be ditshobotsi tsa masea se ka baka ngwana e ka ngwahellwa ke phepo. O ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho. Letsa kapa WhatsApp-ele +26662120662 +26662120662 kapa 072 0202371 072 0202371. Sirele di Super Healthcare le sireletsana sa bana ho tsoho ba dikgabane herbalist. Healing Cup Organic e fodisa hang hang re phekola hlahala ke tshotsona di fibroids le cysts hang hang re phekola mathata ohle a popelo re fodisa mafu a mangata mmeleng wa motho re be re thuse le bakeng sa manongeletso a opang le batho ba asthma le bana le acid le le sokolla. O ka ifumana Lesotho ka 130 athe South Africa ke 150. Letsa kapa WhatsApp le nomoro tsa 063 312 3135 063 312 3135 kapa o WhatsAppele ho +26663 06 9416 +26663 06 9416. Healing Cup Organic.
5: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
4: Interstate bus lines ba palami ba le moswa hore theko ya dibisi e tlo nyolwa ho tloa ka lapele Phupu 2026. Ditheko tse ntsha di tla bapatswa dikantorong tsohle tsa ditikete kuranteng ya IBL e le mopalami le Facebook ya Interstate bus lines. Ho fumana dintlha tse fetang mona, romela email ho IBL@interstate.co.za. IBL@interstate.co.za. Kapa WhatsApp namoro yena ya 083-297-7989. 083-297-7989. Interstate Bus Lines. Yaruna.

0: a ingodisetsa go kae jwa ha re ke re tlo utlwa gore na ebe mo interneteng nna re ya kgona go le teng re nne re ingodise kapa jwang ntate ntšhiši ke a dumela go gantle
1: ke ntse ke le gantle ga itse di yaka
0: ee ya mongaka ga re tswela pele ntate ntšhiši ebe gwa kgoneya gore motho a ingodisetse mo interneteng
1: e tlile ngwane so bagethi ba rona ba ka kgona go ingodisa ka mogona wa inthanete ka gore ba tle ba kene manegokaganyeng sa rona e leng registertovote@elections.org.za ke registertovote.elections.org.za mme he yona he ke mogona o bobebe gagolo ka ga e nka megato e le metlhano fela e motho a ka e sala morago gore a tlatse be wa ingodisa wa pele ke gore ga o se o kene mo na le gokaganyeng la rona he o tla tlameya gore he o kenye dinomoro tsa gago tsa mogala nomoro tsa gago tsa ID tsa bukana ya boitsebiso o ngole le lebitso la gago mme o kenye le dinomoro tsa gago tsa mogala wa gago mme ka moramo he o tla fumana nomoro ya netefatso e leng OTP number founung ya gago ebe nomorong tse o resileng tsona mme ka morago re o fumane OTP number ena o tla e kenya he gona sebakeng se rana kapo epeng ena ya rona ya boingodisa mme o bo o kenya le address ya gago mo o dulang teng mme ka morago re tsena tsotlhe di etsagale epe ya rona e tla o dumelela gore o tlo nke senepe sa bukana ya gago ya boitsebiso ka mo o tlhaileng sefatlhego sa gago le dintlha tsa gago teng e leng sefane sa gago matsatsi a gago nomoro tsa gago tsa boitsebiso le mabitso a gago mme ka morago gore o uploade senepe sena o tla fumana molaetsa ka morago moo o o bolelelang gore kopo ya gago e amogetswe mme o tla rabiwa ka mora dihora tse e le mabedi a motsono e mene e leng 24 hours mme ke yona fela mokgobe le gore o bobebe gore motho a ka iketsa ona kapa a ka o sebedisa ebile a dutse lapeng ntle le gore a lo fola kapa a lo ema meleng e melelele nakong ya boingodiso
0: ya utlwa ntate jwale re sebetsa jwang ha eba mohlomong e le go sebaka sa ka kapangaka station sa dikgetho sa ka se ke neng ke kgethela o sone se fetwile nna re ka re mohlomong le boemo ba ka ba o ingodisa botlo fetwa kapa re tlo e sebetsa jwang ntate ntšhiši
1: e re ke tle ke tlhalose pele kgaitsedi ya ka ke kale ka go manolola taba enana go momamedi gore na go tla jwang gore sebaka sa go sa go kgethela se fetuwe motho e mong le mongwe ya ingodisetsang dikgetho o ingodisa gore lebitso la e letleletse le go tlhelela lenaneng la bagethi mme lenane lena la bagethi le arogantswe ka dikotwana go ya ka ditereke tsa rona tsa go vota e leng di-voting district mme di-voting district tsena tsa rona tsena ditereke tsena tsa rona di wela ka tlasa lebatowa e leng ward eo motho a dulang ka gare o yone mme gore ditlha tsao di tle di tsibe gore di ka fetoa di fetolwa ke ga municipal demarcation board ba rala botšha medi ya mabatuwa a rona go ya ka mokgwa o e leng ka teng dimasepaleng tsa rona mme o thole gore tsela eo moedino o tsamaya ka ona o kgaotse ba bang badudi ba neng ba wela ka tlasa setereke seo ba se ba wela ka tlasa setereke se seng mme he ga tsena tsotlhe di etsagetse gona go bolela gore mokgethi o tlamehile gore a ye dikantorong tsa IEC a lo ingodisa kapo a lo ntšhafatsa dintlha tsa gae ka gare go lenane la bagethi gore lebitso lae le feleletsile go tloa ka gare go voters rolo ya setereke seo a neng a leng go sona pele le ye seterekeng se setšha fela he a itse etsa bonnete ba gore ka morago re tsena tsotlhe di tsale re romela basebeletsi ba rona ka naga ka bophara gore batle ba ye batho ba angweng ke phetogo tsena gore batle ba bangodise mme ga ba sa ba fumane ba sia molaetsa o ba tsebisang gore letsatsing ena la di-20 le di-21 tsa kgwedi ene re leng go yone ya Phupjane dibaka tsa rona tsa go kgethela di tlabe di butswe mme bona ba itlaleye sebakeng sefeng gore batle ba tsebe gore ba lo ntšhafatsa dintlha tsa bona ka gare go lenane la rona la bakgethi
0: eya ntate ntšhiši a ko go gopotse tlhege le batšha ba aforika borwa gore botlhokwa ba gore ka nnete re ingodisetse o vouta ke bofe ebile o ntse o re gopotsa le gona gobaneng ka nnete re le batšha re lokela go vouta ntate ntšhiši
1: ngwaneso e re ke tle ke tlhalose fela go botlhokwatlhokwa ba rona gore re tle re vote re le batho ba rona ba aforika borwa gagolo dikgetho tsena tseo reyang re di lebile ka mmasepala ke gobane mona re tlo kgetha baemedi ba rona ba tla re emela kapa mekgatlho ya dipolotiki e tla re emela ka gare go dimasepala tsa rona kapa metseng ya rona eo re dulang go yona mme gona go bolela gore batho bao re ba kgethileng re ba neya maatla kapa re ba neya tetla ya gore batle ba re

0: tlisetse ditshebeletso tseo re di tlhokang jalo ka baagi, mme ditshebeletso tseo re buang ka tsone ke ditshebeletso tse tshwanang le motlakase, le metsi, le tsamaiso ya dikgwerekgwere, le tsa bophelo, le tsamaiso ya matlakala, le mebila ya rona gore e tle tsebe e lokiswe. Mme ga re vota kapa ga re ingodisetsa gore tle re tsebe go vota, re nka karolo jalo ka baagi ba rona bana ya rona ya Aforika Borwa ba nang le boikarabelo go tiisa gore demokrasi ka rona ya rona e ba demokrasi e tileng, le go etsa bonnete ba gore ditokelo tsa rona kapa ditlhoko tsa rona di netefatswa kapa di tliswa go rona ke mmuso o rona re o kgethileng. Mme go botlhokwa gagolo ka nnete gore re nke karolo dikgethong. Mme ga ke ka go batjha bona ba tshwanetse ba tsebe gore tsena tsotlhe tse ntseng di etsala di bolela gore bokamoso ba naga ya rona Aforika Borwa le tswelopele ya naga ya rona Aforika Borwa e dutse matsong a bona. Ke gona he gore batle ba tsebe go nka karolo go etsa bonnete ba gore demokrasi ya rona e dula e le teng, le ntshetsopele ya naga ya rona e dula e le teng ka gore batle ba nke karolo ba dikgethong, batle ba tsebe go ingodisa gore batle ba tsebe go kgetha kapo batle ba emele dikgetho gore lentswe la bona le tsebe gore le utlwe ka ga kgetho ya gago e le lentswe la gago.
1: E ya utlwagala ntate Ntšhetšhe, ke sa tsebe mamedi motlhomong go na le potso bakeng sa ntate o batlang go mmotsa yona. Nomoro ke 079-758-5066 079-758-5066. Motlhomong o na le potso bakeng sa ntate, re shebile yona taba ena ya boingodisetso ba go kgetha. 079-758-5066.

0: akennete mamedi metsotso e leshome le metso o le mong pele ka morago gore ya borobong ke ne ko nketse pine monate ya setlhopha sa Mafiki Zolo ba re emlanjeni fela happy le ke tlo fata batsa ka tse go tshwaretseng tsona tsa AI ha re fetele ka mona ka mabenkeleng re ya gutla
1: na o mosuthu ya sebetsang hole le haye ha o ka tlokagala ka jeno na le lapa le na le tšhelete ya go lata haye ba ukile ba ipotsa dipotso tsena setshwenyehi Karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha e le sotho ho tswa ka hago ho dina hatsa sadak e bile ba fale lapa chelete ya grocery di kgweditse thago ka ofela ka moga ho lifu wena romela lentswe lena lesedi ka mogwa wa WhatsApp ho +26662448775 lentswe lena lesedi o di tsubilele ho +26662448775 LNIG Holland ensure your unsure hona le melao le dipehelo
2: lesedi FM a ke mole
0: a ke nete mamedi lesedi FM ke molelwa e le shomele metso e medi metso so re fugaletse hore ena ya borobong ere ke moele moetu wa rona kwano mohaleng rutlo rena ebe yena ntsa phetse hantle diramentse abuti ya tang khaitse diaka
3: a skile wa dimela hlele ba mamedi
0: ke phetse ngwane so phetse hantle
3: pirimane ya letsatsi se ha ke di flufela go abata skile go abata ka nnete
0: o so tshwere ka diaparo le wena
3: ai ka nnete se hlokume
0: ka ngwane sa swena fela
3: sente de taulu
0: ke
3: ke ba tantodi ise kaya tshika le sa ha
0: mwana sa swena fela fela he eh ha fela ntse go khona kopana re ntse re se hlola wa tseba ke nako ya sona yena
3: eh ya ke ne go rata ba taba e
0: eh ya mogatu wa ka ke ntse ke hlalosetsa mmamedi hore ka jeno re boetse hape re bua lwana re shebile tsena tsa AI
3: e ya skene
0: u bile re opola go le ba rutwana ba ngola dikolong di hlahlobo e segale hle ke ya bona ba ntse ba bala ka thata ha ho loholo bana ba ntse ba etsa tsona di science tsena a buti ya tang
3: e me ha ba ka ipapisa le ntwe no ba bang ba ka tla le di gao ba bang ba ka tla ba pasitse ha go
0: e ya gaitsedi ya ka vele ke ne ke re le go nagetse mosebetsi kwano re ne re ba hopotse hle gore ha re bua ka artificial intelligence re bua ka engwaneso
3: a skene wa ha re bua ka artificial intelligence ke rata go mamamedi ke bohlale ba maiketsetso bo yentsweng ke motho gongwe computer e tle gotla e inaganele jalo ka motho ya skeneng ka bobebo botlhe ga ke shilo jalo ke nana momamedi wa nkutlwa ke simplifyile go fitlhelela ke tsebena ka ya skeneng
0: ke nnete kgaitsedi yaka
3: ke bobebo fela ba gore computer e tle kgone go inaganela e be le kelello ya yona jalo ka motho
0: ya nneso jwale re ka ba hopotsa fela gona ebe ke mefuta efe ya technology e leng gore ka sehlohong tabentse tsa AI
3: mefuta ya technology e teng ya skene o rena le reactive machines ke tsane tse gaga bang fela ha ena kelello ha e hanka e beya jwalo kore ha ena hanisi sentho ka botebo e gotla ha o keta go e fa molaetsa e sentse e o araba ha ile hantle artificial intelligence ke nka re ke server kapo ke kompo e gona ho lata information ha ke tsebe na information ke tla re ke nka se sotho
0: le se ba mo
3: be di tsantsagela e gona ho lata di information tseno kapo di taba tseno computer ente fapaneng kana ko e khutshwane ha go jwale gona ona mono ke mo di batang ho hlalosa hore e khona hore reactive mo e khona hore enke dinthotseno e fihle ya ga ba mo America pelenyana gore ka opanya wa di sofela tla ba ga bile mo mmeli ke reactive eo e be rena le bitswang limited memory a o skene o limited memory ke yana e nan le mohopolo wa teng mohlala o bonolo ke o ne e se sebedisetswa di Tesla monana ha bo mamedu ke le bona kolo ya ne e tsamaisa
0: ene ya go botena
3: ene ya go botena e ntse le intelligence ene ya gore e kenywe ntwe e bitswang limited memory ka gore e gone go hopola ditsela e gone go hopola ga a mona hona le roboto mona hona le ntweetse mona hona le ntweetse empa ga ibitsa limited nomoro jalo go bane ena le le mohopolo o batlang go balletse e ya skine wa ke tsebela be ke hlakile
0: ya hla e hlakile ga etse di yaka jwale a go gobetse ka deep learning yona ke
3: deep learning a skine we ha ke kenela ho yona ka hore ke hlalose ka bobebe hape ke natural natural network so tlantsa ga la skine we ka o sebedisa se go wa ha go bua ka taba tsa maganga
0: ha hona bothata ngwana
3: jwale e tshwana le boko ba motho e sebetsa jalo ka ka boko ba motho boko ba motho ha o ka bo sheba bona le ntho tse ka reng ke ntho tse tsamayang kapo mo malana a haretseng jwale deep learning e etsa yona ntho eno ya gore e lata information from di-sources tse ngatangata haholo e be kgutla ya ga bommamedi e mo thusa go rarolola seo a buileng ka sona mono ga bua ka bo ntho e ka reng bo Claude Sunete rona batho ba marangkang e re thusa ka coding haholo jwale e ntse keneletse le gona deep learning mono gore e kgone gore e re thuse ka botebo go na le mane mo e leng goreng bo ChatGPT re kgona go kgetha mefuta ya teng gore ena ga e nnagane gagolo e keneletse gona go deep learning ke metlhala e neng ya teng mo skineng
0: ke a utlwa gaitsedi yaka jwale e be motlhomong ka re le ga ntse re thaba ga kana-kana gore ya re thusa AI ke qata o bua mona nna gore AI ke e mongwe wa batho gore e nthusa go feta ka mokgwa ke naganang ka
3: teng
0: e bophelo bo bobebe o kile a bona ga sa etsa ntho tse ngata
3: ee a ga sa ithogela ka ntho tse ngata o sobotsa a e fela kete
0: wa utlwa jale ga re ke re shebe dimpe tsa teng disadvantages
3: dimpe tsa teng e kgolo e ka setlhogo eo ke utlwileng dingaka di lla ka yona che ga ntse ke bona maganga mmona kore batho ba bangata ha ana le lefu le itseng o sa mathela mano ho AI a fihla a e fa senepe motlhomong sa nthe motshwereng motlhomong ka ga legopho o fihla o se mane ya mono e be fihla yo jwetsa dintho di se ka ka letho e fihla yo tshosa mono jwale o tshwanane gore o se stressitse o nana gore o tshwere ke enye e tshosang e kana-kana athe ne le legopho fela ntho eno e ne ntse sa tshose jwale ga e diagnosa
0: a kere
3: e leng bothata nthena e tla e le bothata gobane ga o ya go ngaka mane o kgotla go ngaka ke tshwere ke microcontra enye ngaka utlwa go tlo nna jona ka nnete motho a ntshosa le nna ntse ke re ke
0: badieeeeg
3: bothata bo tlhayang bona bono
0: ee ya gaitsedi a go tshwaranyane fela mo ntshwara felanyane ke tle ka mona ka mabenkeleng ke ya gotlha mamedi metsotso e nkisa mane go ye le19 re fogeletse gore ena borobong ke ya ka mabenkeleng a ke gotlha ke phetela jalo le abdi atang ke batla le wena o kotlo nthumelela voice note o ntswetse gore na ebe wena ga e sale o sebedisa AI e fetose bophelo ba gago ka eng ntho e le nngwe fela e o reng a ena ke nete jele ke a e thabela ka nnete ka AI voice note fela e sa feteng motsotso e sa fete motsotso se ke weta batsetelele ntho e lengwe fela gore nkini wa tse ba kobolela ga e sa le AI fitlha ae jealous down kini nna ke thabile obane e nthusa ntlheng ena
4: e be o fetilwe ke thatatsi ya lenaneo la gago la SABC education sealemoyeng ka SABC plus o ka boela wa mamela lenaneo lena la SABC education kae kapa kae neng kapa neng founung ya gago ka o bula app ya SABC plus tobetsa ho On Demand, ebe o kgetha radio. Mme o tla thola SABC Education. Ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao. Kapa ho computer ya hao, o ka etela SABC Plus website ho www.sabcplus.com. Ebe o tobetsa ho On Demand. O kgetha radio, mme o tla thola SABC Education. Ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao. Ebe bebe, e o loketse mme e dula e tholahala ka nako ya hao. Molaetsa ona o tlisetsa ka motlotlo ke SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
5: Wa ratwa, wa le, lesedi FM.
0: Gaitsedi ya motho a buti ya tanhle ha re phethela, re shebile sehlosa gona ke tsebo ho lokolla ngwaneso.
3: Eh ya skine we. Ke ntse ke le teng.
0: Eh ya gaitsedi ka re phethela. Ebe mantso o tla tla ke a fere shebile sehlose.
3: mantso a ka a o qetela a skene o ke mantso a professor e ile nya batla eng ruta ka botego ka taba tsena tsa AI ke hore it's not about what you know about AI, it's about what you can do ka AI. Ke tla bua ka segwa fela jwalo ke khotla ke bua ka sesotho ha se ka seo o setse bang hore na AI e ka etsa eng ke seo ka se etsang ka AI o le motho hore se tshintshe bophelo ba ka pa se tshintshe maphelo a rona ba le batho ba South Africa ka po mohlomong le batho ba ka ntle ba mose ya ba o iphumana o entse project e kgolo ka yona AI hobane e na le molemo e kgona hore yo fe di information tsenana ha ke na nna le nthongwe ke batla ngwe bo feta mono a skene we mo meri ke tsapa o mpukile o mkupisisi
0: ke ne tapti ya tanki le buile ha holo kgaitsedi ya ka busu bo monate hle o iko ke ngwana eso re selwantse sifuba sena ga me sena re selwantse re no ntse se tshisa
3: ka di sopho nyana o
0: skene wa ka sopho ntate ka sopho e seng ka nthongwe
3: a ke le wile ho le ke le wile na kwa mo mane di ha ho le
0: ke le wile ho le re mariso mo me di metso so impeka mona ere ke tle ka mona ke a gutla.

Metsotso e mashuma mabedi metso e supile pele ho hora ya le shume khile buile le gatong popo ka tlhopiso ya mino ha nne re thewele tsona ge bone na ikle ke di situtsa ba maemong ana a podileng a le ho duma ka nnete ha ke nngwe na nako ke ka hona ke ga se nako entla o etene a go dule mo dulang dula ha ha o ka pa he ha o tloeta ka o le o tjena fela o batla bo mang ba sho dijwe dikobo Silaka sa o jwatla segame o tla thola o sheba kwana o etse mangko kwana wa o na mollele gale busi bo go tshege o hatsetse o tsebo tswela ho yeta kana kwe Tammy I love you.

0: Nnete lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa lesedi FM mamedi e re metsotso ga e dula go ye leshome ka morago rena ya leshome ke amogele moeti wa ka o teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso tlhokomelo phalatsi kore ke bone o eme gantle ke tla mo dula ka mona o itlhile dintho tsa ga di shebile ka moo ke di tlhokang tlhokomelo dumela
1: Tumelang.
0: O phetse hantle?
1: Ke phetse hantle, mmeno phetse.
0: Ah, ke phetse hantle le nna ke a wa mohela tshebeletsong ya lesedi mona manolong ya dibuka le nanong la rumo. Ga ba ka kopana. Ke a gwala go ntse o tsebe ka di 80 tlhokomelo ke interview ya gago. Go laba fa?
1: Ke ne ke tshabile mare. Ke ne ke tshile bikinyana.
0: O tsoswa ke eng ke taba ya interview ke radio?
1: Ya ke radio ene radio e mamelwang ke batho ba bangata
0: ah ke se go ditse o phuthuluwe hona tsena o ska bana hana le go mang o teng pela gona o na le mentswa ke ba be di fe no tsena o nke fela go ba be di fela o go behele mo mamedi ha nyana ka thoko bana o tlo batla o tlo fike kana ko go mametse ah iriri re tswele pele tlhokomelo phalatsi ke ngwana ya hlaetseng sebakeng sefe a holela kae o na le motho a tlhaile kae ba holela kae kapa mo ntse o dula teng mo holetseng ke gona mo tlhaetseng teng
1: tlhokomelo phalatsi ke ngwana a tlhaetseng gona mona Bloemfontein a ba holela gona mona Bloemfontein
0: go na le motho a mametseng ga go Bloemfontein ke eng e ikgethileng ka Bloemfontein gore motho e mongwe a dulang bo kwana bo Northwest ya ka tla ge go na le Bloemfontein Bloemfontein 1, 2, 3 jo ke a ukwa monong ka phela ke sebaka se go helang se kapo o ratang ka bolomo ke ebe jwan
1: Bloemfontein e magareng a dipleke tse ngata ke Center City and then e na le di-attractions tse e leng gore di educational like statue sa Mandela which is mo Nelville Hill and then re na le di-museum tse ngata ka gara Bloemfontein tse le gore di educational ga o batla go tseba ka history o gona o
0: ya teng e ngata mo
1: eh
0: a tshe a ho tlala seatla ko go monana he le motho a mametseng wa ukwa ka tlhokomelo fela ka botsela a hlalosang bolomo ka yona yo ke santsa neng ke batla ho bona dintho tso tsa buang ka tsona jwale ebile mona tu wena wa hlaela mona wa ba hulela mona a duwa pere ha re shebo ka dilo ke na sekolo kae
1: ke qadile ho kena sekolo Smajan Primary School makile fela for grade 1 and then from grade 2 to grade 7 ka kena Olympia Primary School and then high school from grade 8 to grade 12 ke kena Petunia Secondary School ne ke etsa matric last year
0: he no ngwana bokae
1: ke first born ya batswadi ba
0: he di deputy tsa batswadi o first born ba nimba ba kae una le bana ba ho hlahla mamba ba kae
1: bana ba hlahlamang ba 5
0: when of his born
1: eh nna ke fetse
0: ke banana ba kae ba shimane ba kae motlhomo ka pole banana fe
1: ba shimane ba 3 and then ebe ba
0: banana ba 2
1: eh
0: okay ba tswa di ke boma
1: papa ka ke tshitso phalatsi and then me wa ka ke matshidiso ntshedi
0: eh okay ngwana wa ntate phalatsi o mametse ntate
1: e o mametse
0: ha re shebe ha o ntse o hola ke nana motho ke gona a itemogang kapa a lemogang ga sa a le a batla a ise qatsotlatso o sole o sia mogolo o batla ntho tse ngata o se o di bona o se o tseba botle le bobe ngwana gotseng a le jang o ditlhong kapa o ne o le ngwana a buang gagolo go na le motho a re wa tseba ngwana o ka mogwana thotse ke ene a buang ga kanakana ga o ntse gola go ne o thoo ne o le ngwana bang ga papisong le gona bale o se kgona o tlalosetsa motho a nna wa tsaya ke motho a shae ke qoqa ga motho a nqoqisa
1: I would say motho a thotse
0: o thotse fela ga o motho a ikgantsetsang batho gore a ke re motho e mongwe o thotse ebile o ke ba bona ntsa bua fela e mongwe o bua ga o mmotsa gogong ke gona a tla o araba ga qeta o tswa go wena
1: ah ke khone o bua if batho ba bua le nna then ke khone o bua and then yeah e simba fela ke tsaba ho approach batho pele
0: o mogwa o motho eo ke a bona na no le ngwana ba mo dikolo mo sentse o mphile tshwantsho le sekolo na no le ngwana ba mo tlo mo laibona o ikemetse mo no fela le boteng ba ipotsa go di ngwana o tlokomelo be re mo atamela mo hloma ke go tsa hebo mo jele ba vanga ha itlhoko ha itlhoki hallo go ba ba tlo bona pele na utlo ka moga ha re mane mo hlomo ba se ba re o le mo kae kae ba tlo sheba na o wa gabela vanga responde a ho bona o motho a mofuto over ke utlwile kgolo ya ga ngwana a na thotse fela go mmele le ntate ke mang a bogale
1: ke mme wa ka ntate wa ka ke motho a bonolo
0: mama o bogale
1: mme wa ka a se e leng kgolo wa ka cause ke hodisitswe ke nkgono wa ka ne ke dula le nkgono wa ka le ntatemolo wa ka le bo anti ba ka nkgono wa ka ena yo o bogale
0: o ke ba be bang ha ngwana ntse botoutu wa ke tlo le tsang gona wena a ke ga batsa batho ba balo ha ba tlo ja maikarabelo o tla o tshosetsa ka motho o thweng la motseba ha kena mo ibile sentse lutlo a kena heke man sentse le collector ka o felela motseba yeo ha je mosha wa o ba setsa ba o ja o mama kena a bohale ha tsamaisana le ntotse mo firifiri o bua ngwe mama yo ka mo kholeng motho ya monyane motho e mongwa ipotsa hore bogoni bo bokana be re bo bonang bo ke botshwereng ka pela mahlo a ka hore dilemong tsena tsa hao ke selemo se fetileng ha o noetsa grade 12 ya hao o no etsa o no le hona mane o entse matric ya hao petunia mo
1: ke entse matric petunia
0: hona bale o busy kang kapo o sa phomotse ka mogore ga ne ba le kwa ba petunia kwa
1: sene ke phu
0: ba ne ba le kwa ba he
1: yo o no le bima
0: fela ho motho a etsa grade 12 this year wena o no etsa se le mo se fitileng o ka reng ho yena hobane wa bona o bone a kere province ya Free State e thewile ne ntse le number 1 le go kulwa huwa kwana le kwana bana ba selemo sane ba theola position ho bana ba hona vale o ka reng ho bona hore ba reclaim position 1
1: nna ke ka re ho bona ba it's better ba bale no than hore ba re ba tlo emela ha selemo se fela pressure ya eketse so if ba tsqalela no tjene na ba gona bala ka pace ya bona ba gona etsa revision enough so I'd say ba start ho bala no tjene na hore na ba khathetse ba ipush because if remetse mothomong a o push mothomong akase o push abele patience the way we're not le push obele patience le wena ka teng
0: need
1: so I would say it's better ba qalele tla cause yo
0: yo grade 12 ha ke shebe taba ya buka ena ya ha o engotseng ke shebe moshanyana eno na bitswa Daniel ke motho wa jwang ge ka re ka sosotho re ke mophetwa ya ke re ke e mongwa wa di ba padikaga buka se tshwantsho sa ha o gofa yena o mohlalosa ke motho ya jwang wa semelo se jwang ba se kutlwile wena ke kwana o tlhalositse hai wena o motho a ditlong jwale ke batla ho kwa enana le motho e mo a ka nna ntswa ke wena nna ke motho a buang ke a bua ke hore ke rata o tsheya ke a bua ke na le bohale ba ka ke go le wa mpona bile dina di tedwe jwale ko ke batla ho kwa a go refeka Daniel ke ngwana ba
1: Daniel ke ngwana o leng hore o ditlong wa ye we doubt ha itshepe ene ha se itshepe o etsa hore ntho tsa dina hana ka yena tse ke leng hore di ka kelelong ya hae o etse nka re batho ba bang ba gone ba la boko ba hae
0: ke ntho a na ina hana
1: so ke motho eleng hore we distance haholo ha go no interactela hantle le batho so o shy
0: ke ngwane eno wa mofuta o bana o na di mo zeka Daniel ke batla
1: mo mamedi a beli ha re qala buka chapter 1 o 7 years
0: ke ngwana 7 years fela o santsana le maikutlo a valo ka batho hore e ka nna ba ka ba babala maikutlo ke gona le motho e tle ona le batho ba itshuang fitlela boemong bone bao e ka ba mpona hore ke entseng ka ba ha ke etsang o santse a judge jwalo ka ho tshore ke ngwana a jalo ha re shebe ke batla mphe ba phetwa bana hantle Lily yena ke character he ke motho a vang
1: Lily ke go getter ke motho leng hore ha batla ntho wa ietsa ene ke motho leng foro o batla ho bona bagotsi ba hae which is Matae ke Daniel o batla ho bona Matae hae a ho fumana bitshepo ba hae hape hape wa mo support ke motho a bile very supportive or outspoken ene wa itshepa ene ha emelle morao if a hloka thuso go no bua o hloka thuso and then a create thuso and then rena le
0: Miss Jennifer
1: ke mistress leng o very understanding o gona o nka nako gore a lene di students tsa ha nang di jwang ene o gona ho tswa out of her way for a thuse bana ba hae o gona ho wa ba thusa o fana ka di extra lesson she tries ntongwe lengwe e le for a bone e le hantle for ngwana a pass a create di results leng for di tlogotso fatsa le ngwana
0: ke Miss Jennifer eo ke a utlwisisa mme le dikolong tsa rona tse fapa-fapaneng tse re na le ba tshwana le Miss Jennifer le ka tsela e tshwanang go na le bana ba ntseng ba ka nna ba tshwana le Daniel le ba tshwana le Lily a ke re batho semelo sa bona kapa character ya bona e fapane go latela ka mokgwa motho a bopeileng ka teng ga ke shebe gona mono re tle monana gona mono go chapter 1 ne ke batla fela go ntlalosetse batho bana ba ka buka gona ke batho ba mofuta o ba momamedi a be le setshwantsho bana mona ke tlo dikotsa re ba etsetsa gang ga di fela bana ha re ka ba fa ka buka ye ha ke bone ba tla lo e reka o so ba file ntho nngwe le nngwe motho o tla lo rekela o sa e rekela monate fela o ga nna be le yona ga batla o bala ikipe bisi fela ga o ba gadisitse ba re wa tseba keng taba tsena tsa tlhokomelo re di tlhoka ka botebo ebe go sane ba tswa ba o letsetsa kapa ba letsetsa motho a ikarabelelang go ka reka buka ebe ka nnete dikopi di a e tswa ba thole dibuka dibakeng tse fapapapane gobane ka bo yona buka ena e na le thuto ka gare go na le bothata bo Daniel a nana le bona mme bo o kgethileng gore o boetse setlhota ba sa buka go no etsaetseng ebile ke motho wa mofuta o feng Daniel
1: gore ke endape ke ngwela buka ya bana ba na le dyslexy bothata ba Daniel o na le dyslexia so gore ke endape ke ngwela book it's because ke bone dikolong tse re di kena boholo ba bana ba repeata di grade e le gore ba di repeate ha ba di repeat batswa di tlabe ba re o ngwanna ga ba tlo bala o dula bapala or ga ba understand core problem gore nanye o kae batswa di ba bone kare ga ngwana ga ba tlo o qeta sekolo o manganga so ile hore batho ba repeatang hangata di class it's not that for ha ba bohlale ba na le dyslexia mare e undiagnosed because batho ba bangata ha ba familiar hore na dyslexia e jwang and e tshwara motho jwang dyslexia ke ke disability e leng for e ama boko ba motho e etsa motho abe a bit slower
0: ha go ba bima ho yena ho ka bala ho spell di spelling ho go ntho ngwe lengwe ya hae e ka mamedi ge batla o be le setshwantsho hore ke ntwe na e buang ka ona ke ntwe ba hona ibile go ona batho anga tata ngwane no ka mogwaleng domo ge batla ka mogwaleng slow go re hona le ntwe hore a be le kutlisiso ka ntwe e gutang ka pa engolang ka pa e bala ho le eto ho yena ke ntwe ho le pele ha itshwane le ha go tloka tlaseng e bo santse ba le nthongwe lengwe a mathapela tshegere ba mistress ka nako eo ho yena e ba nthwe ge kana hana ke go tshwana le batho ba mawele o go utlwa ba tlo bua o bo wena e ka go ka moetella pele gore e ge tsena a ke wena o go batla gore yena a ke go ntsa sokola gore a bue le ntswelo e se go bane ke bothata ba nang le bona ka puo ke wa mukwa go sokola gore ka tsela e tshwanang le dyslexic boy a ke re bua ka moshanyane o Daniel le yena bothata bo hlalosang bo go ke bothata ke nka re ke boqhwala bo itseng ke batla go sebedisa lentswe boqhwala ke bofokodi bo teng ka tsela ya amang boko ba motho ba ne ga tseba boko ke bona bo sebetsang fetang ha o qala fela o nagana tshwanetse boko ba bo ge re boa function ba bona bo na le tieiso e itseng dile e itseng boko mmono gore ntho ngwe lengwe ba e keshape ka pelenyana ke se etsalang ka Daniel mme o qeteletse o batla go tlhokomedisa madi kapa ba mamedi ka bothata ba Daniele e ne le ha ha uno u jwalo ka o tshoga senthwe ge tlo e bona bo bebe fela ka phakisa ge ja ja hore ah ka mogong ngwana mmanye wa leng thoka teng bona ibile thaka ha ise bala ke gidi mang ke gata mpe o khomphege a ke batswadi ba tseba o tshwana le ha hana le ngwana sebetsang mosebetsi o itse batswadi ba bona gata o khomphega ye monke ke ho ke something kae ka department yane ngwana ka ntle tse dipidisi tse tukang mpe go ka le ka sikise ka go a computer ha a tsena ke di nwa di batla ke ka leke tse tse go ke batswadi ba go jwale ka tsela tshwanang ga rata o bapisa bana ba rona wa tseba nyeo ke thaka wena o sa bala eng eng ga o so utlwisise bothata ba ga ka nna ba ntse le botshwanang le bona bona ga ke bonkelele tlhogong mme gore o tle ka mogopolo ona wa o tshwanang le wa bothate bo Daniel a bang le bona o ne o tlhokometse eng e bang gare jwalo ka gore ke ntho e sa bona a leya bobebe sekolo motlho mongwe ne o na le ngwana ge ka nna gage o ne a bothatho ba bale gore o tlhokomedise kapa motseng mo o ne o dula teng o bona o na le ngwana e ge ka nnang gage o na le bothata bo bale bo re sa bo tlhokomele ge le batswadi
1: ga ne ntse ke le primary ne ke na le bagotsi ba e leng gore ba di-grading tse godimo ga ne ke le bo grade 4 ne ke na le bagotsi ba ne le ba etsa ba bo grade 7 and then ga ke fitlha high school ka ba fumane ntse ba le high school which is ne tlamehile
0: ba se ba tswile bone e seng o ba thola mo
1: and some of them ka ba repeat till ke ba kry-a be ke ba fete and then some of them ba ntse matric le nna last year so nna ka ke ipotse dipotso gore
0: ga o tlile
1: avang batho ba ba osi ke mo ansie gale kwa and then be ke tlo mo fumana gape-gape ka ke decide gore e re ke etse research ke bone nang gore why batho ba repeat hangata ka ke tla ba ke kry-a gore some of batho ba na le dyslexia and then ka ke etsa more research ka dyslexia ka ke bona gore ke ntho e leng gore e teng dikolong tse ngata and-e batswadi ba rona le batho ba na le dyslexia ga ba aware gore ba na le dyslexia ka ke decide gore ke raise awareness ya gore batho ba tsebe gore go na le bothata ba bo tshwanang le dyslexia and-e bo jwang bo affecta motho jwang so ne ke bone le ntho ya gore o ka se repeat grade e one habedi
0: kapa ga gago go na le phoso
1: ka kere ga
0: ako o etse diphuputso ga o ntse o etsa di-research ka dyslexia go nkile nako e kae go thole gantlentle ka yona ola wa batla dingakeng kapa wa etsa di-research ka tsela efe
1: ke ntse di-research online and then ka bua le ma mistress a ka ne mo ne ke kena sekolo teng mistress a nang go dirisa English ka a nthusetsa research le ena a ba an explainela and then ka ke decide ho etsa story for hore motho a understand ntho is ka o etsa story so ka ke decide hore ke etse story e sa ba buka e educational fela ha e le educational fela e sna mo e tlabe e etsa batho ba tlo ha ba tlo kgona ho e bala and then ne ke emetse baneng ba from grade 6 e le hore bana ba ska bitsa ba DPS tsa bona gore ha wena o domo wena o slow lane ba sa bitsana ka mabitso because mabitso ao hantse ba bitsana ka mabitso motho e leng ona le bothata confidence ya fokotseya ene o end up a doubt le yena jolo ka Daniel in the story a doubt so ne ke batla gore bana ba be aware ha bana ba le aware that way ba tla kgona ba accommodate bana ba bang ba sa ba bitsi ka mabitso
0: mme ene wa nnete yone ya mabitso jolo ka gore ba o sile primary wa ba tlo ba thola mo kore go batho ba ho etsa le ba o tse bala ke bo sekolo mana ga wena he o ba di bua mona ke mantsi a ba kgobang ha wena o so tsofetse kore ntho ngwe leng o batla eng a go botse o tsofalla mo tsa bo ka ntwa ke mona tse no tshwantse ba di tsiba o tsofalletse mona mme ha o sheba ka moga go etsa o etse research ka dyslexia o sheba o aba sheba go motho nana o kapa ntwe itse o so bona participation ya bona go o itlile ba na le bothata bana batho bana o bone ba lokela go ba thuse ba kana go yo kama ga di research tsa ha o pele o tlongola buka
1: ka mo ga di research ke bone ba sa tlame ba ngole di exams tse re dingolantse
0: di exams tsa bona di be ba di gete
1: di ba fue nako a ke re
0: let's say hebe ke 1 hour 30 minutes bona ba fete mo
1: ba fue extra time
0: bitso loud ya ho kopanya ntho ka pele ka boko
1: ba fue extra time ba etse le di audio test ke ha au araba re bua jolo ka ntse re bua tso asa ngole fatshe because a ke re ba bona ho ngola ho nka snako because so ha ba bua ho ba mo easy ha ba etsa di oral assessment ba tla gona ho ba gona ho ngola ba gona
0: mamela e ke ba bua ba ehe e
1: and then ba yet my mistress ba ba sa ba ruta the way ka the
0: ka tsela ye e hutwa itsung hutwa ka yona ba be letsela bona e ba hutwa ka yona le tsela bona e getileng e bangwalang ka yona sekolo mola ola ola ola kopana le le mohlomong le team ya sekolo ba principal ba lo ka o sotsibile bothatha ile gore ho kengwe tshebetsong thotse tse e getileng bakeng sa batho ba o ba jwalo sekolo pa chain le mohopolo wa o fela hobane ke dumela dikolo ntsengata e se province ya Free State fela province ka fela ho ntsona dikolo mo ho ntsona le bana ba ntseng bana le dyslexia kae kapa kae mme o thole le fapha la thuto ka bolona ha le a hlokomela kapa ha le tsebe kapa le ma mistress le ma teacher a ruta mo ba ntse ba ipotsa ngwane o nana a thibo thata ke tweni mme so o so fumane tharolo tshwantse ba be ka tsela ba kutwe ka tsela bona nako a bona ha ebe ke 2 hours ya bona ebe 2 hours 30 minutes kapa e ekeletse hobane bitso la bothata bana le bona o iketeletse fela o isile balo kapa ola nna jwetsa e mong wa mistress kapa principal a hore bana ba bang le ba tlalatela ba sentse ba thola dintho sentse di o di a nne wena tlokomela
1: kolong ke la ka bua le mistress ana tsa nthusa miss hotel and then ola a bua le principal mare di sekolo batho ba fuang extra time ke batho ba etsa matric fela di grading tsene tse ding tse class ha o aba fumani nako e o easy and which is ba end up ba sa qetongola and ha o sa qetongola o lose di marks tse o tse tlabo sa answer ding so no chin na kona ba ntse ba plan hore ba gone ho fa le bana ba di grading tse class extra time
0: me he tabe na na ka mogho e hlalosang wena tlokomelo e ha e tshwanele e be tabanya ya final exam e fela ka classing matsatsi nga normal fela mistress a ka nna she ba bana ba nang le bothata bona ha bo bebe ha mputlo ba thola mohlomong a ba itsetse fela hore ha re ngoleng 45 minutes embele qetilo ngona o tlo checka ba se qete ho ngola hore a ba bona o ntswa ke le tlokomelo le mang le mang tlokomelo ba nusa geta ngona mohlomong e mo nna ntsa bapala e se lo go na le bothata bona e mo tla bona o ntswa ke ithutile bothata boteng ka ba mo phete ka paper engwe le ho sane ha ntse etsa nthwetswana le e e hlakile hore mogwa o na le bothata bona bantu ba dyslexia ntle le ha ebe ona ithutile ntsa ba wa bapala ke ona bana ba tletse o bapala le ka la ba ngwala exam ba itlwaetse o bapala a ka lebetse ka dipampiri kore e thole e se lo re ha na bothata bo o ithutile o rata papadi ka sekolong ha ke shebe ka moga o go hlokomele bothata bona boteng mme wa jwetsa le teacher wa hao ya ba he ka netise le taba eno ya le ba di grading tse tlase nako e tla mohlomong go tla hlokomela go le bona ba hopole hona le bothata bona ba nkelo hlo batho ba tshwanang le Daniel e tlakile go nona ke o ba bapisitse le bana bana ha ke shebe ngwana tshwanang le Lili e ka nna ba ka nentse ba le mmala ona se mong ba le ka go ba usile kwa ba bathola kwa o no sontse o kengeletsa le ngwana tshwanang le Lili o no ntsona le banana le bashimane bana le bothata bo ba usile mo ga wa bathola pele
1: Lili o na le batswadi ba leng ba mo support and ba tla ho tseba mo ka hore dyslexia ke ba batla ho ithuta ka dyslexia ba batla le di letharo la hore nang ba tlo thusa ngwana bona jwa batswadi ba dyslexia ke batswadi ba ka re ba distant ha ba supporti ngwana bona the way tlameleng ba mo support that's why lena a enda pangai a ipone ka ga maybe u dom batswadi ba Lili ke batswadi ba leng ba motivate ngwana bona
0: ba motsetsa ba Daniel bona ne ba batswadi fela ba ne ba sa ke a dumela ke gona ba sa tlokomelelo ngwana ona le bothata ba
1: which is some parents ka
0: hona a isolate bo holo bana ko
1: which is batswadi ba bang ba dula le bana ba ntse bana le bothata mara ha motswadi a sa tsebe ka bothata bo ha o gone hore o bone bothata ka speed ha ngwana ana le bona
0: thole thuso miss jenifa ebe miss jenifa ke mistress eo no ke ena go lo mapoja
1: I would say ke.
0: Hobane ka ga buka ke Miss Jenny fa qeteletseng a bo a tseba le ho bona bothata bo Daniel a nan le bona mme jwalo ka o tshogo ke la ba motswadi ya ba mme ya a mo atamelang a mo fe support a mo motsietse gore a be le mamello ha tla le bana le yena dithutong tsae ke ka bona boela ke kwa bona ha ke re ke kopanya dintho ka tsela e bang o mo o tlhalositse ka mistress mme ka mona ka ga buka rena le Miss Jenny fa mohlomong he yo teacher yo buang kae ke ena mizeni fa ho latela le sebo semelo sa ha se bope o sa ha nomotsa ke motho a gona bana ba mo ba mo a ke go tsa dikolong e rena le bommele bontate ba ba tsela tse fapaneng ka megwa e fapaneng character tsa bona o ba nie mong gona mo atamelo bo a u bone le ha ona le bothata o botse tlokomelo ke eng gona mo phetela su e mong gore ha wa moda o da yo ye mong gore ha u go ke le bona ke batho la ha ba ka ba ba mistress ba di chere ke batho bana le ka tsela tse ba leng ka tsona hore hey motho yena yena he ge ka phuthulwa ka mojetsa le mathatha o hle aka ke mmona ile motswa dieng ka moqoqelang hore jwale miss Jennifer o tshwana le mmeno jwalo ka tsela o mohlalositseng ha ne ko botsa mphe character ke motho a jwang hore ka mogola mo wa mohlalosa o bua ka motho mo tsena hore ke motho a mamele yang a tamele hang ana le support ba neng kore o ke mme o ka mohlokang le ha ona le bothata
1: Miss Jennifer Kenny Miss Rosoka English
0: yena yeo mme bona Daniel ona phuthulwa bang kore gona le ka ga buka mo ke bonang ana a ba lofa skore bana ba sekolo tselene ba mo sheba ka yona a ke re bana ba sekolo a tsa ba bang ntse ba itswa malapeng a mofute ono ba ke ba tshe siki ya motho ba tsheise ka yona bana jwalo ka ho tshoga o lahla boitshepo qetelong Daniel o qeteletse a sa bone le ho hantse ke a sekolo ba tlontsheya jwalo ka ho una hana ba mo bona ho na le bothata bofing ha wena wa se itse jena ndo se tshwana le tseo di ya mogolo wa motho boitshepo ba hae a qeteletse a sa tle sekolong mme Jennifer ona manantsa mo botsa gore bane a re ka mogo uka o so le too much o na le kgatello ka tsele bana ba mo shebang ka ona ba mo tiritang ka yona mme e la ba motswadi a mo beyang gantle a mo bontshe botlhokwa ba sena ba qetella ga se ba le ba partnerile le Lily ba ntse ntho nngwe e ngata gagolo eo ka nnete e leng thuto gobane ka bona bothata bona bo qeteletse botsibisagala kae kae buke mo Lily o na na le mamello e ngata le ho Daniel le ha nana le bothata bo o bane manya ha mangi ena mo a motshwarang ka letsware o hopola ha mong nthweng ena le nna ntse ke na le bothata ba motho ha disclosure bothata ba nang le bona ho wena o tse motho wa o tshepa Lily o kgonne ho phetlela Daniel sefuba sa gore a e mogotsi le nna ntse ke na le bothata bo ke hona le ena horeng e tlo yena okay ha ke mong leetong lena la bophelo manya ha mangi ena motshwarang ho na le ma sa iketse mane nthong pela le watle mane bo Daniel o sa batla nakwa ha ya le mong se ka motho a ngadileng Lily o tla ba mono a motshware ka letso ke bona motho a ke ga tshwara ka letso a o brushanyana ko re wa utlwa go tseba ke ngwa o comforta gore ya mogotsi we can do this ibile ha re etse ba intseng podcast a podcast ke o qetela ba letsa blog
1: Moba
0: radio ba ya le TV gore ba ntse matsapa o hle ho ka fitisa molaetsa ka bothata bona bona le bona Daniel kae kae o ntsana le mwana ntsa sa bontsi a bontsha le ha se ba le leveling ye itse o ntsana le nthweno ka kutlwisiso ya ha o kapa ha o ka fa mo mamedi o no bona a shota eng ho ja ntle le Lily o bone ka Daniel o na tlo khupa
1: Ana
0: sna ba sa fitletse gore ba intseng ke bona ona ka gona ntsana le ntwe ke taba ya tshietso la peng ka pa
1: ke taba ya ha so ikamohela e leng gore o ka gara yona ntwe tsa Lily a gona ba supportive towards madai a gona mo understand go ba ne le ene ka tlung o itse the same thing so Daniel environment ya leng ho yona batswadi ba hai go ga ba supportive untsaya ha na le Lily gona o itshepa hantle le ha fitela ha bona ho ba nontso wena o domo wena o imo ke ona ntwe
0: la se ba ile dikopano ntse phahameng o ntsana le nthweno ya ho naibe o ke bona motho a batlang ho ya ka nqene ka go ka gutla ha ga tsela fela bitsong la Lily ntho tsa ngata o qeteletsa di fitletse ke ho pala la ba ile interview ya TV ke go bala TV e tswana ile ga ba bona ona jo monate bang re bua ga tse mani ke mega di u shebile nthwe ya go fa di u shebile 4 5 4 3 2 1 action hona la mine ka o ka go gangwa ke ta ko o ke a kwa ha o tshile letswalo le le holo wa letse ba e ka go gangwa ke something ke gore ke a ukisisa fela ka nako eo monate ko go Lilina le pela hae le ha ba botswa dipotso gona maukwang ka reng wa haelwa ke ka gabo yena wa kena mme le motho ana ba interview ya TV o tlile le bana ba mona fela ka dikarabo go bane ba tsietsana go go lili lili go go Daniele mane ka ga hatse ba ka re o sa ikena hage e ge batla go yetsa jena ge batla go yetsa jena e bile ge batla le podcast e go ntso go fela bana le maikutlo a mangata le male mmonli yena ma ma leng le ba leng babedi o na gona mo convince ona le ntwe ikgethileng ka lili a ke tsebe ke eng fela ke a iutlwa motswalle ya jwalo ke metswalle e bang ga e tlhoka bophelong ba rona ba go kgonang gore tataisa a renya gang mamadi e re fela wena tlhokomelo ke tlo fedisa mabenkele a re gutla mona ge bone nna ntho tsa rona dirisa kae metsotso ke yona
2: mosebetsi wa gago se mosebetsi fela e le ee lefapha la thuto e phahameng le thupelo e leng DHET le SABC Education di utlwisetsa puisano tsa beke le beke go thusa batjha le batswadi ka tshehetsa dikeletso tsa bophelo ka morago go qeta sekolo e ka ba go sheba matshwao a sephetho sa matriki go kgetha makala a thuto kapa go sheba ditsela tse fapaneng tsa go betlang bokamoso ba gago kgetha e tsamaya leeto lena le wena re o tlhalosetsa ka NSFAS re sheba mesebetsi e fapaneng le go bontsha menyetla mesebetsi kapa dithuto dinageng tsa matšhaba le go thusa gore o kgone go etsa dikopo tsa sebetse ka botshelo. Mamela kgetha go thatafatsa ya gago ya seanemoya sa SABC. E thuele tsebo. E ba le tjantjelo. Molaetsa ono o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Maraha sene di fela a wela. Se chaba se senambu eletsi se atimela. Nyaka lamba sotho

0: Mamidi ke metso tswe le shumele metso supile mpelo ho hora ya le shumele motsolo mong ha ba ke hona bulelang gintse re ne manolong ya dibuka ke buisana le tlokomelo phalatsi ka kwano ka sengolwa sena sa ha ire shebile bothata bona bo e bang ka nnete ke thuto ba ke nsa se bona ntse re sa tsebe ke le nanze ke mojwetsa ka thoko ka mo kere ai yena hona le motho e ke mobilelang ka nnete go no ha o gona ha le hore ebe ka le motse o ntsa le mo hona le ho phoso nna ke o thola mo ene motho yena ba e le ngwana ga tang sekolo hona ho go ga se rata fela ha di results di tswa motho yena na o ntsa o repeata grade yena o dutse grade yena o dutse ko go dutse o ipuse motho le rato le le kana ka pa passion e kana ya o nantsa ke na sekolo ke wa se rata fela bothata ke bona ke o ya mohetse ha petlo komela
1: ka lebo
0: taba tsena tse ka gare ho buka ka kakaretso fela tje ho motho ya mametseng batswadi bana matitjhere ene ke ya ke batla ka ofela setšhaba ka kakaretso sepheo se seholo ka buka ena o ne o batla go fetisa molaetsa ofeng go batho ba ne ba ke ba bitseng re bua ka setšhaba ka ofela batswadi matitjhere bana ba sekolo go na le a mametseng ga re bua tjena a nang le bothata bone le ena ke a go ipatlwa go ma ebe nna ka re tlhokomelo o bua ka nna ntho tseno le nna ke na le go batla ke ipatlano ke batla nako ya ka ke batle batho polaka e ka re ba mpona ke tjena ge ke re utlwe le ona matitšhere a rutang.

0: support ba gone ba ile sekolong ba lo bua le ma teacher ga hai ba fumane gona ngwana o jwa and ma teacher ke ba fe bana nako ba ngone molomong ka classing re tswa di background se sa tshwaneng ene ha re tshwane ha re bana ba tshwanang ka ofela ka classing ka ke ne class yone mara re ka se tshwane ka ofela ba shebe hore ngwana o molomong o lena best ha ka tselefe so ba mothuse the way a lena ka temba ba mo fethuso ka mogo a ithutang ka teng and ba sa fela le moya and then towards the community kore ba le bona ba ska ba sa etsa ba sa bua mantsi a bohloko ba neng ba nang le dyslexia whether bana ba ba away bana le dyslexia or ha ba ba suka ba hlokomela so ba accommodate handle ba ska ba sa bua mantsi a bohloko ba motivate le bona ba bane ba sa fela moya and towards ngwana nang le dyslexia kore dyslexia e define hore nang o capable ho etsa eng and then dyslexia ha e bolele hore maybe hona le bothata ka wena it just means for o differently able o gona ho etsa ntho engwe le engwe e mang le mang gona ho etsa sempa fela o tlamehile o etse ka tsela e different
1: jalo ka ha o buile ka dyslexia ka mogho o bile ho ntsweng di dipuputso ka teng ha se le hona le di symptoms tse ke nahanang motswadi ha e mane kapa mohlokomedi wa ngwana ka di sheba jalo ka o so ile ga bontsha reading challenge wa strakela le ka o pronounce le mantswe tse ka bona e o bala butle ka ngwana a peletang o ke bona ngwana a qala ho kena sekolo mta de u kwa apota hula ka gafela ntate ha o sheba eji hai ha tshwanela e bontsa peleta jwalo ba sukola lu hu e ke hona o tlalosa mantswa itseng lu hu phetapheta mohlomong le tabatsane tsa spelling le di writing e o ka ngwala ntsa a ngotsi mantswe lentswe ka ba le ngwala ka tsela e hong hona le ntshonyana tsengata le midumo e menyenyana ho yena how much ebo a tswa u kebe wa bua valo o re motho ene ka reng ke ngwana ithuta mpuo fela di motsa ha di ho latela ka tsela ya leng ka yona me ke tabe eno ya memory short term memory bana le nthweno ba hona le mo ba ferekana ho tshwa confuse ke di direction na go tse right left go go yena hana ka go tshwantsana ha ne pelo o ke ka rating ya ka how le motho a flexible o loting ya ka sheba on your right side a ke re ntho ngwe tla ka pele ho yena ho bona ba ka re wa di yeo ke yona ga ite ka re ho batla ho ipotsa bana le bothatha bono mme ha se ntwe re ka reng e hloka ngaka lo hlaba injection ka pa a fwe di medication ngwana valo o hloka mbophelong
0: o hloka a ikamohele ne o hloka batswadi ba le patience
1: ba be le mamelo
0: ba be le mamelo ba mothuse the way a tla me a etse ka teng a etse di oral assessment a use di audio books
1: okay
0: a use man ba oketse mongolo
1: okay
0: ha o le motinyanyana ba gona ho bona betere so
1: okay
0: ba study regularly ho bane ha ona cure ya teng
1: ke ratena ya di audio ke bone o rihle fela ebile ntse le challenge ka pa qholotso ho le fapala thuto ho batho ba modimo ha e bega na le bana ba mofuta o je dikolong tse fapapapane ka tsela audio ka re tla ba sebeletsa ke ngongwe ya holo wa ukwa tshwantse ba itlwa lo tshwana fela le bana ba re ka reng ha ba gono ha ba bone hona le mogwa o ba o sebedisa mabre at least hona le ntwe e ba atametsang le bona ba tshwane le bana ba bang ba fitle mo ho buang teng ka tsela tse ding taba ena e botlhokwa golo e re pele re qetella ho na le ntho e ke tlhokang ho botsa yona be se ntse re tlokwala ditaba tsa rona mamedi ke tlo fetela metsotsong ya kgwebo ho yena e le shume pele o ra le shume le motsho le mogibe le re fetise mabenkele a kgutla mono re tsebe ho phethela nna le tlhokomelo ka nqena.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. ka tla ntela hore ke plan fela o

na pumulo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: lesedi ke molelwa ke metsotse robong pele go ga leshome le motse o le mong e re re kwale ditaba tsa rona valo ka ntse ke buisana le tlhokomelo phalatsi tlhokomelo ke re mo gape ke batla go utlwa gane ke re ke batla go fetisa mabenkele pele ke tlo o botsa bane ga se le buka e motho a tlare ya mogathatsa ke di-chapter tse 6 fela mapage a 49 buka e lontshiwa neng go na mo ke batlang go ya le wena teng ga o kata o lontsha buka e o e lontsha ne
1: buka e lontshiwa
0: o tseba e sentse e le official launch yone e ke etsa nna le wena o tse mmamedi o sa tseba ka buka le go ja go na ditlhophise tse ikgethileng a kere e le go etswe ka tsela e formale hua neng
1: buka e lontshiwa ka di-16 tsa June e lontshelwa ko Bono Hotel ticket ya teng ke 50 rand
0: butle di-16 ka letsatsi
1: la batšha
0: ko go wa tseba keng ga ke tsebeng kgathatsa maatla gobane ba ge di etsatsi leo gobane wa tseba keng ke tsho balo batšha ba 1976 ba bile di-challenges tsa bona ka nako eo lona ba gona je ma 2K le na le tsa lona mme le ga lena di-challenges tsa bo tlhokyo ya mosebetsi teenage pregnancy di-drugs ke go ntho tseo kao fela go na le bana ba ntseng ba kgona go tswa ka ga ntho tseno kao fela e se lona kao fela ba etsa ntho tse ntle tsena tseo di etsang mme ke gona ke botsa watla kgethaletsatsi la di-16 obane e mong hebe le harabeke o tla bona bile di-16 tsa June di na le power o thabetse go lofua ke bone di kala bokae di la bobedi e motlo thobela fela gore ke holiday ga o na le ntho ebete ka batlang go etsa e kage ke go thwetsa mo thabang e ne le fela taba ya go itekola introspection fela wena o kgetha e be letsatsi le o lo lontšha ka lona jalo ka motho a motšha seo se reng wena se o beya kae wena tlhokomela
1: letsatsi leo ke lekgethile o banneng dyslexia e ntse le bothata bo e leng gore youth ya today ya bo face so ke lekgethile o banneng e le letsatsi la batšha ande ke holiday so ga e le holiday
0: molaetsa o fitlhele batho ba releveng ka mora lunche nna o na le leeto maikemisetso ya go ke a feng dikolomo obane itlile ke batšha jalo ka gore ke bana ba seko ba tsebe ka nthwena
1: ka mora lunch maikemisetso wa ka ko etsa di-school tour ke ye dikolong bana ba ke bue le bana ba tsebe ka buka and then hopefully department e tla provider dikolo ka yone buka eo because e educationally bana ba tla kgona ba learn ka dyslexia gona go etsalang le ma-teacher ba tla kgona ba learn and then ba tseba ba thusa bana ba bona jwang
0: wa tsaya maatla go thadutsile
1: leleme
0: o qetile kore o iqetile lefapha la thuto ntho buka e ke e tshwereng e go jane le tseba kore ga se tsebe na sephiri se ipatetse lone fa jalo ka go tlo ba ditho ye dikolo tse fapafapaneng ga se taba go fela o lo ba bontsha buka buka ena ka bo yona e na le ntho e tlhokang bona bana bane ba sekolong ba dulang ba kopana le mathathano ba phelang mathathano le a re bua tjena e mo isa le a le kereten mono kapa 80 kore a the bothata bo teng ka wena ka tlhokomelo phalatsi ke tharololo ka buka mme le nna ke a dumela bolo ka ke re maatla dutse le lemeng lefapha le tla ke le o fe monyetla ge bone buka ena gago e ba teng dikolong mona for grade 6 ba shebile ke rata ga e tlala moraorao mane e ba late morago go ya pele ba ithute ntho ena gobane ka nnete gore thupa o e otlolole o e tlala mane wa bona gore ikobedi a kore ke otlolole ga e se sa kgone ko bolea o tsho e ka nna ya gobe mme ga ore tlala di-grade-ing tsane tse moragonyana e sentse ba fa ntho eno le ma-teachere le ma-mistresse ba tlo kgona go tlhokomela bana ga ba na le bothata bone go tloa ditloa ke o lakaletsa katlego le matlhonono ka tsena tsotlhe fela he sentse ka gore o tlo lontshiwa ka di-16 fela ka mora moo batho ba tlhokang buka ebile le ba sentseng ba e tlhoka ba tlo kopana le wena ka tsela efeng go na o na le di-social le di-handlele tsa gago social mediang dinomoro ge ba thola buka bang ba seka nna go na motho a santse a tlo matha lebelo sentse a ipalama e sentse e matha ntho a re tlo emela di-16 tsoo ga se re e buile mona o tsebe e sentse e tsebisegala e
1: buka e fumanela dinomorong tsa 060 389 5026
0: di phethe o iketletse tsona 060
1: 0603895026.
0: 071 557 3231
1: ba khona lo mfumana emailing ya tlokomelo phalatsi jemina
0: tlokomelo phalatsi
1: jemina
0: okay ke di small letters mo
1: ke di small letters
0: o se o tla questionsela di human di phone zo ke a itse okay ga ukwe ke botsa ke o se bile ga itutsa pele go ke dinomoro tsena pa itse nna fela ke a itse ba nako tse dinga se botutu ba gore ba e baza fela gore wa busika se batho ba mahloka buka tlhokomelo thakeng tsa hao bana ba ntseng ba hola bana le tjantjello ya bongodi ba ne ke ke ha se mane mang a ka ngolang hle ke bua motlhena ha re tlo ngolang ka ofela fela e ka re ho nna ke pitso bana motho fela o ke ba monko bo ngona ko re nthweno ke ke nthwe motho a ifueng e leng neo ya hae hona le bana ba sentse ba ntse ba hola bana le neo ya ho ngola jolo ka wena o ka ba fa mantswe a feng kgweding e ya batjha re youth monthing ba tlohelle ntho tsena tse ngata ba tlohelle di vapor tsena di habuli tsena batho ba dutse dikhoneng bo mokele le bo ka ofela ke shebe bashimane kapa bana ka ofela o tla thola ba dutse dikhoneng ba nice time ba di ngata ba shebile di habuli ba tsuba di vapor banana ba matha ka mora bashanyana ba matha ka mora banana ho mo fereferefe fela re sa tsiba re thiba kae kore ba bone e kareng go tshwana go etlo fela ka ga ba ile lekisa a thina go tseding motho o qeta bokamoso ba hae a le lekisa ntho ana ka nna yemela wa bona gore e ntse le teng yena ke yena tsantsinga tsa maika pace ya ha bana ke bona bana ba iketsa batho ba baholo e ka re ba batho ba baholo tshwantse be bana o ka re le kgweding yena ba tsha wa bona diphetho di challenges tse faceang lona mathuke o ya kwana go gela di bona busibule motsiare o ka reng ho bona wena ke rata ile wena motho a motjha a mokana a bua le ya khona bana na gona a ke ga ga na go nyala ona ntswa ke o a ke ga ho ha o bua gona lona le nana ke tla tshwana le na go nyala ona a ke ga bona o thole bana na ba emile le moshimane mono ha go lo wa mosheba ka ga botsa bona ko na ko mosheba o ba no mosheba a botsa o nkhaletse gore hona dipuo tse sane pa halang tse buang ke bana ba hona tsena ba dikagabo ha motse mo mogalemela bang khaleng gona ne re khalengola ke batswa motswadi mo le mong a sagwe ke ngwanaka ne ke sa tlo go tlhokomela a sengwanaka ne ntse ke tlo khalemela ha ke bona o etsa ntwe jwala hona tsena ha o tsebile o khalemela ngwana e seng wa hao o dikagabo o fa kagabo no o bo ipuse na no ntso mo kene ka jwala ke batla be wena age nya bona age group nye ya lona o bua le bona
1: yo who you think nangi ka re ho bona respect tla o isa hole ene respect ha o isi fela ho motho mong tla mme o kala o respect le wena and then ho motho a ngo a batla ngo ngola dibuka kapa a qadile mara a u kwenka wa nya hama ke ka re a nge tsa dile le leng ho be le ntwa engola ha hona le ntho e tlang ka kelelong a batla o engola fatshe a engole a ska e doubta le nna ke qadile ke doubta mare as time went ka ke bona hore buka ene nang batho ba hloka ba tsebe ka yona so ntho engwe le engwe e leng gore o batla o ngola ka yona ho motho a batla o ngola batho ba tlo batla ho tseba se ka kelelong ya hao se o batlang hore ba setse ba tsebe ene message o batlang hore o yet o tswe from buka ya hao o tla fitlhela batho ba leng gore ba o hloka
0: go na le batho ba kentseng letsogo ke a tseba o no ke ebe wa etsa leeto le nne ntse le sa tlo ba bobebe o le mong ke boma
1: ke rakgadi wa ka ke rakgadi wa ka Neo Phalatsi Marobert Phalatsi le ntate wa ka Tsitso Phalatsi le nkgono wa ka Maneo Phalatsi le di-cousin tsa ka Raleboa le Palo and then le bakgotsi ba ka Mamello Relebile Mponeng Skeppers ga re arabetse ba bangata ka o fela ba mfile support and then o fitletse mo nnang ntse ba supporta le tshepang ka o fela ntse ba supporta le tshile nuji nnang and ke batla ho ba lebowa motho molomong a ankeleng phadi hore buka e be buka e feletse e buka ke batla ho ba lebowa le o shamini ka patience ana le yona
0: re bona o qetela mo ka po santsa ni hona le leto ka mogamo
1: hona le
0: bomodi mona le atla
1: eh
0: ke le buile ha ho lo hle tlokomelo phalatsiki le boetse na go fileng yona kana ko ena na o motho a go balang ele
1: ah
0: oa ntse no mona te mo zwena ha ke nna batho ba go balang di ele betswa di tsebe khala ka bo 80 kana santsa go bejwa le ntse go se bile le 11 nna ke tshoge ke bogoko mona batho ba ga tang go bala fukugo a gona ke batho ba ka mafifu se ko nna ke emetse go ke 12 he le ka isu go like vita ka ntse ke go ka bala bo wa neng kwa na o thole ntse o kopanya o tlosa ke le buile ka tla o le mahlono no bophelong ba ha ngwana a na le tjantjello le maikemisetso o tshwara jwa lofela o ska wa nyetlisa o tshwane le ke batla o etsetsa pale go tshwanyane hona le bana ba neng ba bapala ka dikhaete 2 years khaete tsa bona kgwele tsa bona di go tshwanyane yenwa ye mongwa bogago kgwele ya hae ingata o e rotseng e tinya e kana ha ba ntse ba di fufisisa di fufa ke ga e thola moya ke re ntse e phahama ba ha ba di tshwere ba ntse ba kgona ho bona dikhaete tsa bona bantse ba di bona ka mahlo so ye wana le kgweletelele de mo a ke ga ntse a e gola ka a ithatholla ntse e fufela ho di mo khaiti ya ho fitleletse a sa sa e bone ka mahlo e se ka ge e kene ile mahu yo di mo fela bana ba motsheya bana ba bantse ba bona tsa bona ke nthwana o tsheya he khaiti ya ho ila hlehile ka ga bo ya ha ila ba ngwe fela hore like sa e bone ka mahlo ke ntse ke ifila ka letsoho mosebetsi wa ha hona le motlo ofila ka pa o bone ka ha o bone na o ya kae fela diketso diqitsa ha o menya buketso mo ha dileng go tla nna o bona ha le o so tla dile leto o sentse tsena se ka ba tlhola go tlela morao lo hetse ehe ka tlo le mahlonono ke ditaba tabelo ke sa gona batho empa ke modimo a tlopeta tsa ke e ke motshepeng dinthong tsohle ga gadi ya tsona ha hona hore ha hona hore ebe o tlile le ngwana ke re se wa tseba ho ho thatsa bang go buetseng ha o thola tshietso ka pa supporto ho tswa ka lape na go ntse re tse re phelang ho tsona ho bima go ka thola your own blood ile bona ba o supporta go bona batho ba je kwa ke batho ba ka thuko le ha le bo so thola dia wa tika e kae o thole re ngwane wa ntjana ba habo ba phalatsi ba ka utlwe o thole o le bo batho ba ka thuko ka re ngwane wa ntwenzi ba fela he a ke ga so thola hey first of all ke le bo ga gadiwa ka newo ga ukwa ga gadi utsho ho mona tinyana ke ho ntsoletse ba bang ha ba tsebe lo ba le bo ho bane ha ba tsebe bohlokwa ba bona ha ba ba tshietsa ho ha ako tshikise nthwena fela if it is the fella re buela ga gadi ya tsona ga gadi neo
1: mentse ke
0: o pezang ke ratolaka
1: ke pezi boratu
0: wa tsa hona le nthwe e hlotseng pilo ya ka o tlo fela o kena ka monana ke bone motho emong a humble a tsheditse ngwana ngwana bo o tsebe ga gadi ke ntate kore o ntate wa ngwane no bana o gaitse di ya ntataya ja o tsiwa ha o le ga gadi o fetwa ntate ke le bua seno so se ntseng o a mo feletse wa ga tlo ba mo ntla studio mo re raya ke ke lo ba le yena o mo nata ka kang a go kuko fela wa hla nna ke batla fela ke na ntho tsenga ta o sentse ke content ya ngwana ngwane so nthwena ke story ha ona mo hlanga tlo ba go re yena na ha ka imisa go go sena ke nalane hore ebe o bua radiong e kana kana ha ona mo go re ha ka misa monyetla o balwa ke tsebo motho mo tla bagi ke go ke fituwe ke ntho tswana fela le ho nka leto o thuile mose how ka re ha ke tsebe na monyetla o balo santsa no tla iphethana ho ngwana ngwaneno tlokomelo tlhoki o reng ho yena hle leto nana sa a le qadile mme ka tshetso ya lona fela
1: menzo ke nna ke re ho tlokomelo ha re se re qadile ha ho sana ho khutlela morao jolo ka re se re qadile re tlile se di FM tsa tsinela ka jeng taba tabelo ko re ho be le engwe hape a boele a tle hape ha so re ha re ngotsi o fihlelletse mona mo re ngotsi nteng e se le ha re tloella balatedi ba rona hona mo hona le moentse batla hloka thuso hape nne re ntse re labalabela hore motho mong le mong a qetelle a fumane thuso ho ya ka ditlhoko tsa hae
0: ke mongodi ya ntsa le moyeng ena haholo ke dumela taba tabelo le lapeng ha le kopane gore go bona a flyer a ya hole buka yena ka mogwena le molaetsa ka te molaetsa wa bona o tshokwa le fatse ka ofela bana ke na hana bothata bona se bo thuke ba South Africa fela di dina hentse di hontsona le bana bana le bona bothata bona bona mme ka ge ka phatlalla e ye ho thwe ho na le ngwana nyana monyane ka ga Bloemfontein a la bula batho mahlo dikolong mona ha e se dikolong fela le mohlomo le tertiary level ho tsona le batho ba bana ntwena ha e tloke taba ya di primary mona fela ka high school ha e hole ho ya pele ho sane re utlwe a bitswa bokae kae di creaming dia watin tse ding tse sira se ampi o bole mona hore ke ngwana ka yeo ke ka dire leto le na le ena
1: ya ke kholotso e bihlile ke tabatabelo ya rona re le lapa hore ha jole ka ha e sentse ne fumane ya ile hard copy ka moso e fumane he ka
0: e bile ba ba access ha bo bebe e ya hlene ke le boetse nako a lona hle ke le buile hore ibe o na le gagadi ya bohlokwa wa se mata batho ba boga he wena batho ke bo gagadi ya bona ke metsi le o le kubetse fela go rube o na le gagadi ya tshe ke gola bona go le ena o ntse le yang and go go bona he bo ntho bo tlokomela ke gola gagadi tjena mme le o mo lukisa go gagadi yo ngwena ke ngwana ha o yena no tso ha o kuke ga gadi ke ntate ke ngwana ha o yena na mme katlo ya hae ke katlo ya ha o thabela ho mmona tswela pele mme ha o le pele ha itse ntho tsenga ta ke nana di ka mopota ka thoko tse so be nako ya tsona ho yena ka khono wa tsa mona to ba le ga gadi ya a buang ke gwala he ha o bua holo he wena tsena e seng o bua ka attitude o mo bontsha bophelo ngwana ka ke batla o fitlelle mo le pedita o ikemele go sebetse o kene sekolo o ikemele ntho tse itseng kona ditlatla ka mora o seng tse qetellang e bo di beile ka pele jwale go re ha o qala fela o nka ntho e mora o kwa e mora o ga o itlisa ka pele na o santsa no ya kae
1: leto la ho
0: le fela le feletse hona mono jwale a ska iphumana di challenges di ngata ba shanyana ba tla mo apoko o tswa bona o motle ba molwetse ke yena fela motle fela ngwana yena le fatse mmona jwe le yena ba sanke ya a sa sa mamela ha di a o sa mamela ba mo batla ka mona le ka mo fela ha tse ba dogo ya hai o tla ilatella wa iphela la dogo le leqeba o tla letlama o tla tama o tla mataika leqeba le ha o le bima o le bang hantsana le tshedzo e tshwanang le ya batho ba tshwanang le lona
1: ga le bua metsatsi
0: ke le bile hlebe le busiu bo botla ke re bala ga rena le baiti ka mona ka re ka se batlwe le se ke nkang ka le tsho go bitela ka 12 ke tsai ke le wile hle le be le busiu bo ke le boetse o rebele le retetse kwano
1: ge le wile ge tsepa o retla bua hape
0: thank you rato laka mamedi ke tsenu ditaba re ikwala hona mona e go bile monate fela valo re ke ke feletse taba tsena tse botlhokwa ka kapina kwano e ke bone na lavasi o tlhophisitse Jean mona re ke ding ke fela he jwa le jena ke a feletsa ke bile le moqoqo ka papuisano e matla e bile e le thuto ka gare re nke Celine Dion to love you more.

0: letjha. Mme re re ho letlobo le letjha, emang ka maoto. Le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM, le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke Molelwa.
1: Lesedi ke Molelwa, metsotso e leshomele metso e tsheletseng ka morao ho hora ya leshomele nang le motso le mong, ebile le mokgahlelo wa ho qetela wa lenano lena la re mmoho batswile ba lotlhe baitiba ka kananelo Phalatsi le ao rakgadi wa hae Mofeleditse. Wa tseba ntho tse jena ha se hangata di dinteng malapeng. Bana ba bang ha ba tsebe lerato le mofuthu wa borakgadi ya bona. Wa tseba hobaneng bona borakgadi banwa ke re ha ba rate motswadi wa ngwana. Jwale ha ke uku utlwa o rata bana ba ka ho fitlha ka o tlhoile nna motswadi. Kore eno ha e kgone, ha se ntho e re ka nnang ra lokela re thetsaneng ka yona. O tlo rata bana ba kgaitsedi ya hao jwang o tlhoile eo kgaitsedi. Jwang kore jwang a ke batla utlwana mo ho fitlhiwe jwang, o la fitlhwa jwang. Jwale ha se hangata re bone lerato leno la borakgadi ho bana ba dikgaitsedi tsa bona. Ke ka soelo, mme ha ke re bona ntho tse tjena ra thaba. Bana ba bang ha bana ko borakgadi ya bona ba banka ba le siko, ba se ba le siko lefatsheng la ntse ba phela. Ko motho o tla o jwetsa re no re mang a ke na rakgadi nna, rakgadi wa ka ke lefe. Ebile bothata ye ke bo bone tlile bolo ka hona ka ho bo ntate ka mo ho feta ka ho bo mme, o thole ngwana a ukwana le bo mma ngwana e ho feta borakgadi. Ha ke tsebe na ho etsahala bang, fela e re e tsebang e re kekeng ra nna ra ipotoloha. Ga tseba bo malapeng a mammo, malapeng a mammo ho ratwa bana ba baradi ho feta bana ba baga, mme bana ba baga he ke bona ha bo bona mo. Fela banana le ha ka re ngwane wa ngwana ka ho jile o tsebe ho thu ngwana moradi. Yenana ke a bona ka hore mai ka hore ntse le kgoba ho mai. Le bana ba haitlar so ntse ba o nyetswe lelapeng se ntse na le di-issue ka bolona le itlholang le ikwatetseng. Fela ga o na le motlha o thole ebile ngwana gago a tsamaisa e wa moshanyana a ichapa-chapa mono, yeno wa ngwananyana wa moradi ke ena a tla tentshwa. Ngwana eno wa ngwana ka haje o tsebe otho ngwana moradi. Ba holela mona ba hodiswe ke ena malome eno o sa tsebe na bo ntata bona ba ne ga ba so kgutlile Gauteng kwana. O thole otho ngwana ntata o sale a kena ka poni, ngwana a ntse a hola le bone ga o lengwe poni mono, ngwana phetlaka ka matlhaka o batlang ngwena. Ngwana eno aga ke batla ntate o thusa le a kena poni, o ne a sa utlwisi ke o se utlwisise ga o thoo kene poning, o kene poning ka tsela efeng. Re re bone bothata bo ka ga bo ntate o feta ko ga nka bulela megala mo gore a ko gobetse ga e le ka ga bo mme le ka ga bo ntate o utlwa e ka o ka sekamela ka kae. Ke o kae mo o ka wa kgale bo go thwashalala, ke o kae mo reng ga o gobetse o robala ka itlholeleng o ka ukwa dikakatampe gona je. Uko otho ba tla bo rakgadi ya lona ka dijang ba batlo le haka ba lefe dihaka ebe o qeta selemo seno mphosa sebe. Ga ke re sele e etswa ntho e kang joke. Fela ntho tse ding ko ubetse e ba dinnete tsa bophelo. Nka bulela ka metsotso e mehlano fela mona ke o botse ha e le ha bo rakgadi yao ka ha bo ntate e le ka ha bo mme wa hao ka kwa mo ka gobala mokganolle o sa gobala ka itlholelele ke o kae o tlo ukwa metlholwa mme. Bona ke ukwe ke ka ha bo mme ka bo ha bo ntate mo ka gobala botse itlholeleng ukwa ke bitsong la obane o sa tshepe o tseba bobe le bobodu bua ka batho ba batho bao a ko mphe mohala.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teng sa hao sa mmamoratwa. Lesedi FM.

0: Tsohle di lukile tsamaya fela. Oh, TJ Oma tsamaya fela ngwana tshwenyane ha hona le letho mo no fuka tshoso. Metsotsi mashwa be di metsi mbedi ka bara ho raya lo shwe le nang le motsolo mo mpa le sa moghele. Ke le buile ka mono ka fiki magallane a ga ke na le wena hleng ka di monto ke tswa ba di. Ke busitse potso fa kere kore mamedi ke nako tse di kere tobe dintho re santsaneng re tseba o bua ha e le ka ga bomme le ka ga bontate ke ka sewelo kore ena e ntsweng ke rakgadi ke ntse ke e opa ke rakgadi o e wa tlhokomela ga e ngata ke a gola lesomeng ge na le pedi ntle le mono o kore uka o sa tsebena ntw a e kana-kana ke e tswang kae mona o mokana lefufa le lekana tshwanetse o thabele ngwanangwane eno ba bang go baneng yena nna ba ka ba dutse kore ke meferefere re sa etsebeng gantle kore gantlentle le le ka wetsa o ka gobala twetse thušalala ka ga bontate wa gago kapa ka ga bomme ke o kae mo goreng ntswa ke nka ba ka kgona ka tšhentšha dikere a ko tšhentšha dikere tsena o di tšhentšha kae ale
1: mae
0: ga itse diaka re teng le kae tlhe ngwana mme
1: nka gobala 24 hours ke ake ga sana bomme
0: ga bomme
1: ga bomme
0: go tshwa gore ga bontate ga o tshepe o fitlhela boemong bo moeketsi kwa le o tshwa ka bomme ka baba ka thola bile o itse Ile o ile mo ekesi ka lepe wa le janja.
1: Wa le janja mntsha.
0: Ba ba e khaitse di aka. A se mo hele se di. Hello.
2: Nyam tsai.
0: Ga tola ka.
2: A tsika mona ka ha bonne ke go bala ke le ke itebala.
0: A le tlo tshoba le ho nna.
2: Ke ho tsa nnete.
0: Ka kwa o go bala ka itlolele leng molato keng?
2: Ke re ka le khone le le ka ha bonka tempa ka ha bonne ke no bala ke le tsi ba le nna mtsong
0: matibello le ke ngo rona
2: ke ho tsa nnete
0: wa tsa wa ibua ka e bona
2: e jwa le nna mtsong
0: he
2: a ba tlo le ho le le le le di sentse ma re potele re ye kwa nang le kwa
0: wa tsa e so ke o nyo biswa e ke di e bua puo pha go e tlojwe ska nna ya ya okulwa
2: ke re taba e gona mone ga e batse merepote kwana ntho e le mone
0: matibelo le a nyakile buile meterente mo wa ukwa ka tua
2: tanki nyanko
0: tanki mmae kore ke motho wa bobedi ang ga bomme haleo
1: e ntomsoto
0: ebo
1: kwa nnete ya tsa phoofolo e ntshang sesie e kotsi yago hale phoofolo e sesi sa teng se sa
0: se sa besi
1: ese sa be sunye ka kwa mara ge le so batho ba bantsho mara
0: jwale ke batla ukwa go go fela o ka o iketla ha o le kae wena ka po puthuluwa ukwa o boloke ile ha o lo
1: nna ha ke batla go bolela maka ha ke sa tshepela ka bo ntatela ka bo mme batho ba tshwana
0: hona le ntwe ke lenya tsa le go tshu
1: ga nne ka batho ba go tsinja ba tsela mara o buisela batho ba sa ba le go tsinja tsi
0: jo ke le buile ha ho lo ke hlompha maikutlo a hao
1: ka nnete ha le mare wena o motsiritsiri o tla omileng ga o ka mmere
0: e magasman ke a gola ke ona ke leboile
1: o shapo ngwana
0: tanki kgaitsedi yaka
1: tanki mme
0: tanki ya botlile sedi haleo
3: halo mama kunjani
0: hei fikile
3: Ei, ba mo tlo kwena.
0: King, wena o ka tloga ha bo mme ke bona go shebile.
4: Monate ntate le kgodi nthona mo le bogolo location wa Lesanda wana.
0: Eh ntate le kgodi wa Lesanda wana.
4: Wa Lesanda wana team.
0: Ka bo yelo.
4: Ya ke se tsoke.
0: Ka itse dia.
4: Eh. Ha bo mme wa ka. Ke robala ke phutuluhile. E bile nkgono ha wa tseba ka o buella. Ha tso robetse ka mana utlwa tsa re tloela ngwana ngwana ka o robetse phomotse.
0: Ah ho wena ho getse ha o thungwana ngwana ka.
4: Mpana ha bo ntatwa ha ho ka ta tsoe ha o tshwi kana go ina mona
0: helang a thelona le ba le go bala tsa tsibele tshabe
4: a ke yo lo wa phumolo sentswa ke wa sebetse harabe ke mona o sentswa ke we wa tsama hona le ntatwa Limpopo a o ratang wa tsama ntate ono le a tla bua le sebudi se fe ka pa se fe le sedi ha ka tela re kopa le ntumedi se tsentswa ke mo no
0: ke a mo hopola ga nna ntogonto go
4: a khana ntorotoro mbana ha wena o thewetse ha phone
0: ha gone o kene o kila ka kena ke kgola habedi ho nna fela o dula kena mesommane dikalaneng ba njwetsa bila ke sa uvetsa ntswa ke ha go bona o tsebe fela o na phone ne
4: wa tla ja gore le lorino o batla thewa ha tla bua ka o batla thola lori mata ta ke ntswa ke
0: ke le buile ya ke mo hopola motho yeno o tla ba tsho value a tsho motswa ke ntswa ke ntate o temona a ka kena topiking ha tla fela ha tlo qetella fela ye le dumedise ntswa ke mo go ikate a o batho jo ke a mogopola tle ntate wa Limpopo nna ke a Limpopo kwa owa ga ke go ke abese ke re owa ke a Limpopo ere ke bone fela monana ke bona maikutlo fela ke batle a ke tlhoke wa kwalela ka ntle mme ntswa ke nna ha bo mme ha se heso ha bo ntate moo ke holetseng teng ke matereke ke matereke Mofokeng e re ke batla ukwa nte mona gothweng nna ha bo mme ha se heso ha bo ntate moo ke holetseng teng ke batla wa le kutlwisiswe ke a e batla ka tlhong tabe enana o itlhalosa jang na nnete ha bo ntate wa ka le ha bo mme ke robala boroko bo monate ka mahlakore ka bobedi ke Esther ka mane ka Fine Town. Okay Esther, okay Esther, mme ntswa ke ha bo mme ke phuthulwa ho feta ntho tsohle ke tsikino motsamai ka petsana rates ke ke tshe ke kupentwe ka re tla ukwa ditaba mo ana ga re tla ukwa ditaba e le ke kang
5: ala di bala di mara motho kwa di mara motho kwa
0: ndare
5: ai pa kwe na ga bo papa ka mo imo jo go bala o ge go ge go jo go bala bile je zine meno ke tsepe bo malome a bomme ai a se mo di ka ba ka ba ka tsepo
0: Mentswa ke nna nkgono wa nkgono mme wa ntate o nang rata ka pelo ya hae ka ofela jona se motlhanka wa Modimo Botshabelo. Fela nkgono ha sa ile lerato le o thole e feleletseng nkgono ba setseng ho etsa lebang ka bona ke mabutsi fela ke botsa fela okay ntswa ke nna ha ke batle ha ke ba batle le no bo rakgadi wa ka ke rata ha bomme ke mo nka kgale ya mpetlehe mono ke Suzy Baipei Baepi Suzy Baepi ka Allen Rich a mono nka kgale ya petla re ka bo rakgadi ke reng ke se ke ka nwa le metsi bo rakgadi le ntse ba bo rakgadi le ntse ba o ka ukwa le bo mokela ba ga ba bina mo ha ba motho o rata kampane ebile e ka go ikwatlhago baneng ananyetswe.

0: tsie lefatshe la ditsie nna ke tlhowe ke matsale le bomola mofatshe la matshwenyego keng ga kana jale o tsebe ga e qala ka mme wa bona e sentse e fetela le go bana le bana ba ntse ba re ga re tlo ya bontate wa rona gobane ga bontate wa rona mme wa rona ga ratwe ke tlakile ga tlhoile mme wa gago ga ba tlhoile motswadi wa gago wena ba tlo o rata kae anthe o porouta kte amang
1: I'm not going to tell my food.
0: Ke teng ka ebile ore ke monna jena ke ntate dabo a ntate dabo
2: tshebeletso e ratwang lesedi FM
0: ke kwetse ga ke tsebe na motho eno a letsang na o na reng o ne o reng mokgotsi oho ne ke re se ka o kwalela ka ntle ke kwetse ga ke batlile le ore ke ntshe monate o fetang ga ntwa ke ka bomme gona ga rata ebile ke moeketsi kwa lepe o itse o beya sepathe mono ga tswa ga bile a ntsa se a bala gona ntho ntse di feleletse o modimo ai ya wa tseba keng ke bona mona mpa ngotse taba tse sa hlaka ga di a hlaka ho hang ka tsela ewa a ke tsebe go ka etsa ngwana nkgono
3: ela o sentswaki ke botlala ga bua mona ka binon kingswe a bo ga gadi wa fosaetse ampe ba bo ntate ha ona ba ro fosaetse ga kalo ha ke batle ampe na bo ntate wa ka ha ke batle hampe ka nnete ha bo mme a tshe bo shwa mme ka o fela le bohle ba ga itseditsa mme ka o fela bo malome a ye ke batho ba bohlokwa bana o ntse ba ngwana nna ke ha ile bo ga gadi ha bo ntate a ke go bana le go bana nna la ke so go bana bo ntate
0: a ga ke batle le go bona dika dikobo tsa bona sho hei la skala nkete mamini wa bona ntho e ka re nyane bang ke ntho e golo ko jwetse ke ka hona ne ke re ha ke ntse ke hola ne ke tseba ho thwe ga gadi ke ntatao fela ha e be ntatao a ka o nena ko ga ke tsebe na ba le o tshepela ka a ke tse o tshe ha ntse ke se rephela na go nya bo gagadi ba gona sa tsebong go thabela ka tle o tsa gona ke magumo o pelong tsa bona bo gagadi ke mbotata
4: ye jibiribi ye jibiribi ye jibiribi jibiribi mba
0: tshepo mbotata ke gagadi tshepo ke injwa le ka mona o mokana ha ibe ke wona nna ke tsebe a ke tsebe ku kwa ke sa tsebe ke kgola ha e ka go ga gadi ne ba tla ithalosa ge ge ntho ena e fitelle tharollo go utlwa mahlako go ka ofela ba ntse le e seng ga gadi he e seng bo ga gadi he ha ke ba batle he wa ga wa ga he tia he tia ke batla ho e ka ne ba ka mpha le hlako go le bona ba ga gadi ya bana ba bo ba tia gona ba di gaitsedisa gona go ba ne re ba nena jena nngwe dipedi tsa ka pa ba hloetse batswadi ba bona motho a ka nna hlo ya mmau o santsa hloile le wena go ha ona hore kapa mmae o la nketsa tšhena be se ke ntshetsa sekwintšhi o ngwana gae a ke tsebe kapa le lwanne ka mabaka a mang wena le gaga dintho dingata e re ke tlae ka mona ke tsebe o gutlha
5: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Re mmoho ho Lesedi FM, o tshebeletso ke yona ya Lesedi. Ntswa ke ke nna monga lebitso e re qetelle fela mona ke kwala.
1: Khosa mentsaki.
0: Ngwaneso.
1: Nane di ke ithatela ha bontate. Fela he bo ragadi. Ha o so setse mono ba o metsa dikokotwana fela ntse ba dula mahabona. Kwana ha bona o tswela le mone kwa. Fela he bo ragadi. Ga khali ke se bona batho ba khopa ka di mentsa ke.
0: O mo kha bona ko ona ona.
1: Ba ka u vetsa di ntwetsela le tsane. Ba o la ere fela se te ba ga ma habo.
0: Oh, bo to u
1: tuje. Eh, ga hana le bona. Na fara ga ta habo ntate ka nete.
0: Fela mba bo ga ga di.
1: Fela je le ka kwa ga habo me ntse ba ntse ga ntle bo malome ba sna botata.
3: Ho tso se tsai. Ai, hi tla bo ga ga di ba na le mathata ho vetsi. A bona ka moka ha bo ntate wa gona e ke mo thata ba batla bo le boho. Ba tla bo le boho. E bi le nna ke na le na ga khaluwa ga. Ga khaluwa ga ke mo tlo go. O ke gata ha re na le chelete. Ha o sna chelete a a. Ha o ngwana butwa ha ho ha. Ha o ngwana butwa ha ho ha. Ba le tsina na ha ne ke se bitsa kae kae. Me ke ke nka bolela. Ona rata a ratela ke ha hae mosebetsi tsa ho fela e ke fihlela ha hae a ke fihlela ha hae mongu a tshi a sa bua ka nna o hehe mosebetsi se di lebele ke la ke fihletse ha hae he ya ne ke se tsena ke le rang rang a ni bana le mathata o vetsi ka le bana le mathata o se tswa ke nna ke rata ka ha bo mme wa ka ka bo mme wa ka le tshelete ya ding ya ka ha ba e batle ba batla nna ba batle tshelete ya ka. Hai ke mo hloka le bitso, ke mo hloka le bitso ka nnete.
6: Ho jo mmetso a ke. Nna ke thatela ha bontate o bare ke hotse, ke holetse teng. Ha go mme ha ke so robala, ha isa ke moka, ke hudide ke le moka. Ha ke so robala ha go ke thatela ha bontate.
0: Ke kwetse a hona la buti a buile mona se ga ung tsena pele o yena a re. Ga khadiwa ho na morata ha sebetsa fela ile ha mo fatshelete e ka re ke yona ntho e ka sehlong ha ke se ke sesefa ke phopholetsa ka lihlola moya ke le ka o phopholetsa lihlola ka la moya le njwetsa hoge ene ya buti ya buang ke engwe ntse le e bang e keneletse dikholozo o rata ngwana ngwane no fela ha sa ofa ha o fatshelete o mphetshelete ga leng le pepa. O batla ya bana ba hae o batla le ya ngwana wa butuwa hae. E hle ho ipukeletsa ka mafa e ka re ke ntho e kang ya ratwa. Ke ha ntate mono, tshwantse ba lebetse ke ha bo ntata bona mono. Ako o kotlele ga ako rakele ga gadi drink. Wa sebetsa. Hona le lentswe lo tshwantseng re tsile mogwa wa ho bua ke kopa ngwana ngwane swa ke kopa o ngrekele drink. E seng ako rakele ga gadi drink wa sebetsa so what. Lentswe le o a sebetsa ke lona o tshwantse o le koeng e ka ba le lekgoba batho ka mantswe ba tlameile ga ona motho a signeng konteraka ya kgotso lefatsheng o signe konteraka le modimo qhale motlhang a o bitsang ga o tsebe gore o nne wa zabalaza mo fele e ka re batho ba bangwe bo mang ba tsietsing ya bona ka mabaka e ke sa tsebeng a tsejwang ke bona ga ba tsebe ga o tsebe na batswadi ba lona ba ne ba tsekang le bona ba o rakgadi eno go sane e qetelela e kgapaletsa go bana o thole bo boikgatsene bo motswala ga ba kopane go gang ba nenana jalo ka ke metsi leole ka dintho tse qadiweng ke boma ke batswadi ba bona kwana lona ne le lesiko he ha botua ka nke ba nanya le ma e sentse le segobo nke ba nyetse ngwananyana la mosetlhanane ga bone le bakoing ke ena o tla jalo o lata ngwane no wa lenyeka thipa ebile o thole o bitswa lenyeka thipa ga e bo henone le bofutsane nnake o sosothelwa nkebe jwale bogobi ba bo mo ne ba batla teng e ka re ne ba tlo tshwatshwena ba tlo tshwasa jwale eno ga e tsa ntho eno go nyetse ya botia lona moo kapa lona ga le bona go itlile ko ukwa go ne go tlo tshwanetse go je lona.

Lesedi FM ke mollelwa ke metsotso robong pele ho hora ya leshome le nang le metso e mmedi. Hantse re shebile taba tse tsa bangodi mafelong ana beke re laka ra bua le ena Precious Mogele. Re laka ra bua le ena ka buka ya hae Qebalaka o na hlile le ena e le mokete wa buka ena ya hae e tsebisa le setšhabeng sa motse wa habo ka mono ka Masilo. Ke kgolo e re e tlhokang ka lenaneo lena re le tshebeletso ya lesedi gore o se ka felela mona ge o tseba ka buka gore fa dikateng tsa teng ebe ka mora mono go qeteile go tholeile hutu tshwantse le yona ka boyona e o fe bophelo. Precious Mogele mosebetsi wa ebile o sabate mme mamogele le ntate mogeletle ke leboela batswadi ba tshwanang le lona balo ba tshehetsang ngwana bona go fitlhelela toro ya gae e ne le taba ya tlamatae ka leqeba kore se ka tshwana le mathata gago hana ga re batle o bona go tsamatseleng mo nono o jaaka makgoko ga o qeta o ja makgoko ao o tlotse molomo ona o se ka omelela o gatele o phamise sefuba se beye mona gatela odimo jwalo ka botlhe

0: kibona kibona ka mahlo o se ka ba tshwana le ma o hano tshwana le mathathao la he u kwa malaika a kogotla ho no ho teng ka tlungwe ja o hlape se ka ba ditshila o so ipha yona o itlwella se ka ba tshwana le mathathao le ha u qoqa le ha be ho kaetsa hona motho mo qokelang hona re utla bo utla go nna o tsheisa ka go e ka ga ona mathata ha ba tshwane be wa go le wa be phatle mona ga bone no hana ha o hata ba bone o hata ka boitshepo e se o tsamaye ka o lo se a ditsha a hana ka wena o phe o bontshe bophelo ge bone nthwena ebile mosebetsi o motle doctor sehloho tsietse sehloho kutlo ya dichatlholla buka tsena ka re ya wa tseba ke batho be bang le ha bana ba grade 12 ba ka ka thwa go siratswaneng sena a go bontshe sehlohlolo sa buka ena bukeng ena ge qotsetse sehlohlolo ene le ka ukwa a tla letsona ke re yes bo mothipuloho a tle letsona gore mophetha wa sehloho ke a jwang ya sepapetlwa ke ofe gore go ukwile ke re ya batho ba bang ka nnete modimo ba file ka tsela ba fileng ka yona le botlhe ba neng ba le ka mono Ga le bua ho mena ne ntate ntsane se tlaba ka ga le bua ntate ha e ska bola toro ya deni mo khomong ke le bile hle ka moka Valdrift ga itsedi ya ka re hey ho abata fela hey motho ntso mametsi sebeletso ena ya le sedi FM ke mollelwa mme mapolaki mpembe ke le buile ke bona no ngotse mono ga tuba. Okay. Ho re nya le shwele mzumedi ke a tswa kgaitedi ya ka ponto wa selep ke yena ya tlaba le wena. Tina moja pelo ka fentere ke le buile tsa DJ Kwap ke le buile hlega thanda mo Heidelberg ke ni sithunya ke le buile motingwe motlong ka Randburg ma setloka mo ka matopo go ng ke le buile le wena mokete mofukeng ka mono ka pesana ka re itse master ke le buile hle tenene mosibi ke le buile Thabiseng Sky City mo ke le buile mojalefa o la tshweu ke le bone bana beso hle ke le lebuile haholo making yana ka mo ka monyakeng ke o lebuile a re nna ebile ke rata ha bomme wa ka ne ke tatela le go dikolo dikwalwe o tsebe ke a ikwa o bane le rata bomme wa lona ke itse bomme ba rata bana ba baga di ufeta ba baga ngwane o wa ka o jide mo fenti la ipitika mo fenti ring ke mo fendi switse go go tla thola ile ntwe ke ka hona le gatang ha bomme ba lona ke a bona ha bontate bo ga gadi ha ba
1: go
0: bo ga gadi ha ba jimoshe wena o ata ha bomme ka bo ha bontate
1: ke o diswe ke mmemme wa ka nna
0: ke tshuru wa tsa ba medi ntwe ba ne ka ge inyenyane fela go vetse boholo ba batho ba ga
1: ho fihleletse
0: ha gadi re ka mpane ga go bala ka go kwetse dihlo le lentse
1: ho fihleletse a ba hlokahala
0: ponto
1: ho fitheletsa ba hlokala ona bile ke na le mingi tsa ka nna nna ne ke go ngwa ka chelte a pay ne le nna ya ntopo
0: ya ke sho
1: empa nete fela ke a hore le rato lo lo fumanang ha bo mme wa hao ai le fa panela la bo ntato wa
0: ha ke yona ntwe ke batla go botsa se tsusa ke nge kana
1: ha ke tse ho bane nkhono a ka le nna wa ka ha o ntato ka mona nna ntsa gata ba mogadi
0: ho feta ba
1: mo papishon le rona jole nna ka mona ka bo ka ngkhono ka kamo jonna we
0: no re se pepelwa le
1: ah jonna we
0: no ja ya pe iwa ila ka tsano
1: ho no le monate le le monate
0: na tshwantse tsa ke bo madima be e bile lifu a tsiba le so tshwantse o tlo ja ya ngkhono
1: la o tlwantse ke re he batho ba gale he he
0: eh
1: o tla tla me o tlo tshetse papa fela shabo a tlisa wa sel into tse le dietsa yo ngkhono tse ra re ka tsa tsela papa o tlisa pizza shabo
0: o
1: re sa itshelele seshabo botoutu bele ke ithute bona ba o tlaketsetse seshabo tla sa papa ke ithutetse
0: gae
1: ke bone ehlile lerato le ikgethileng mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka nkane ho hora ya leshomele metse mmedi ke la bobedi le ane la baithuti ke la bobedi le bo mohloka lebitso mo e leng gore re tla sheba ditaba tsa baithuti ba tsamaya ba ya hae le di search di task case se nwa ba khutla o to bana rong ka makoloko di ra
0: ka a di khutla ba ba she ba se khutla
1: e se yone yone tsena ba
0: e se nonne
1: a ka taba ya di apa go ka o di
0: o kene e papatheile
1: ba ga cheltene ba tlwang ha ile ba file yona ba batla ho e sebedisetsa mabaka a bona ba fitse di tropontse go le ba shebe le ba shebe jole he ba tla tsamaya re tlo sheba rona ba ka ipoloka jwana go nye ba le siyo bana ba ka etsa jwang ka maga di tlhlobotsa maria re mona ba tla le ba malapeng ebe he ka nkane ho metsotso ma 10 a mararo ka mara ho rapele gena re mo hloka le bitso mo hloka le bitso o re ngwanabo wa ngwanana o gatana le boyfriend ya hae vele re batla ukwa go na mo mamedi tlo mo eletsa a re mpere re bitsa ditsebi mafela a kgwedi o re na ba ka fana ka boeletse jwa ngobane o re tlontlollo ena humiliation e ka nnete mo hlabisa dihlong e bile ha ho sala monate bophelong ba hae ntho ene mo jaletsatsi le letsatsi o nketswe boyfriend ke ngwanabo wa letswele e senye ba kopantsweng ke mme ka pagenda ngwanabo wa letswele o gatana na motho wa hae ke la ka bua o ka ntho tsetsa la ngantle ka mo ke ka o dilang ke go batho batho ba bang ba le hlono lo ka nnete ha ba swetsa lo ke ntho tse kgolo jolo ka tsona tsena ba ne o tlo fumana motho ana le pali ya hore no mo gotsi ya nketsa tsena no mo gotsi ya nketsa tsena motswalla nketsa tsena utlwa motho e mo gona o etswa sena na ke ngwanabo a mo siela letswele gona re bomang boponto ha mamelo ponto metsotsongwe e le shumele metsi metlhano pele go gora ya pele mamelo tshebeletso ya lesedi re sheba ditaba tse tlaeletseng ka mahetla gagolo jwang tse e qoqeleng go mararangrang a dipuisano ke bone le motshe ya rona ka ofela e sale ba ntse ba sekaseka president Ramaphosa ba o ile a bua tsatsing la maobane ba bangwe ba batho ba kgotsofetseng ba bangwe ba kgotsofala ga tadisheba he ke tsona tseo he mamelo tshebeletso ya lesedi re tla fa monyetla tlo qhoba bosula ba sa feteng ba bararo ha mamelo ponto
0: khaitsedi ya ka kile buile ke siamo motho e mogo ntswa ke wena o ne o rata bomme ke nna ke a kgola kene le ngwana sa tšhakeng kore ga ke a ba ga bogagadi ga ke a ba ga bomme ga bontate wa ka mme wa ntate o ne a sa ntse a lesiwo kore ga ke a ba ngwana eno a ke tsebe kgodiso e ne baba bua ka jale ga bomme ne ke etela mapolasing kwanana he ke etela le ngwana a ntlhatlhamang sellwane e ponto nna ke rate o tšhakatlhe ke padie ke le ngwana golang ga re gobala mantsibuya nna ke eme ka maga setofo ke a sege ke ngams nna ke batla o ya he sompotse ke lejwa ke go goba tswa fa semosemeng ke gopola mme wa ka o reketse dibethe tse palamane odimo ke re nna ke batla go gobala fatshe ke ntho e ne ke llela le motlha ne ke tsamaya o those ga ba tlhola o tla mona wena wa lla ngwana o thotse ke are ga ke phete ke le beya
1: mo ha ke rate o tšhaka ka tsela e kgetheile ga ke motho wa tšhakang le rona ntho e ileng e etsala gore motho a iphumane a dula le bonkgono wa gae se a phela le ena ka nako tsotlhe empa e ne e le tlasa maemo
0: aowa
1: tseba ona ngwana a goletseng kwana a bolela kwa e la ba boemonyana bono ntle re ne ke batla se ka makala nako e tlang wa re he ponto a se ena nang tsa re o ne a tšhaka etsang etsa he ke le introvert le na le kotsi ya mphe la o inotlelela ke be ke tswa se ke tla
0: mosebetsi sengwana eno a tlabato mmonaa ke motho a tsamayng le tlolo ga ebe nka re ke tlo etela ga ebe nka fitlha o tsebo letlhonono nka ka councela fela ke tshwane la o tswa ke ga ke sa dikene ke motho eno a jalo ga ke tsene
1: go tse bona le motho a nang founu etse ga a gutlela go nna ebe ka ga ka se gutlele go nna ka utlwa ntena founu e natsa daspot to wa selebo
0: ga isedi ya ka sebetsa gantle

0: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
1: O etsagalang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ha PEP sale.
1: Ao, jwale ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP gona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumaneya ha PEP fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Oba bosigo le pito tumane ponto wa selepo hashtag ha mame re ke mole oba bosigo le ponto wa selepo

ya o tlana ga monate tshebeletsong ya lesedi lesedi FM ke mollelwa wa rato wa llelwa yang hopotsa motho a bitsang ka gore ke setšhaba mafane ke motho wa ditlabolane o he ZDF DJ you love to hate dumela buti ke motswalle wa mohau Paul Marumo mohau Paul Marumo o kamane ka Pretoria rata mmino le ena tjena ebile ke sebini o tlwaelane le dibino dula mametse sebeletso ya lesedi dula mametse ponto wa selebone ke na le ena matsatsi a o feta le Bloemfontein re nke ke ka gutla ke sa kopana le wena le gale ke kopa go bona ponto mamedihe e re tle re gatele pele diteng ditlabolane tse dingape tse o tla di rata ga nako e ntse e tsamaya kwano ke sa tshwere bo Borean Soul e teng kwano tlalla ga monate caring my load a jazz soul mdu holisedi ya FM holisedi ya FM e ke molelwa hashtag 66 ke molelwa monongwa ha tshebeletso ya lesedi e ne e tshwara dilemo tse 66 mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng happy birthday to holisedi ya FM happy birthday ho radio ya rona e kgolo Afrika Borwa e tsantšhelete ebile e na le bamamedi ba bangata na o ne o tseba gore ka gare go dianemo ya tsa SABC tsa Afrika Borwa le Lesedi FM le teng ka gare di radio tse nne tse etsang tšhelete ka go fetisisa ka gago le gotla la gaso la Afrika Borwa o tsheditse tshebeletso e nepaetseng ka nako e nepaetseng tlasa motsamaisiwa tsa kgwebo e le mmema montha mo taung ya o ka metseng le kamane ka motsweding FM re tla reye pele e mashome a mabedi le metso e metlhano ke metsotso ka morago ra ya leshome le metso e mmedi ha lehole lesedi ha lehole halo hole le seri halo hole le bana ba halo hole ba tlhale be se metsi ba go tumela se ka re ibedi bali se metsa mona te bana be se ba mesebetsi ngona joale ba lape mohe le lona ke sentse ke re e ban leletsa tsile mona te ba tseleng ke le kopela jo lo poloke ho hle ko lo itse o tsamello modimo a tla tsamae le lona ke tlo bulela mehala ka nkane ho metsotso e mashome a mararu ka mara go ra le shume le metsi me ke utlwa gore na o qhoba bosilo bomang ba sa feteng ba bararu ugarna kwa busile bo mamba sa feteng ba bararo halala le sedi halala mara halala ponto happy birthday le sedi FM hashtag a 66 ke molelo ke tlotla go jwale ba nna motho se le mong sa bone sa sa radio jwale antsa le ka hare ho dipapusitse kholo tse o fitileng dikakapa ba nna maiko go founa ntse ke bua ka ona o ana mohlakitla hotel e o fitile batho ba dikakapa tse di dikakapa di ntse di le teng tse o leng gore re gotse ka nnete ge sa gologe ka letsatsi le leng e tla ba re dula dikopanong le bona monate mamedi se ka ba fela maatla o se ke be wa tela bophelong ntho nngwe le nngwe ya kgonagala ntho nngwe le nngwe e etsagala jale ga ba e kgonne o e tsala ka rona le wena ka wena ntse tlo e tsala o ka tlholwa keng o ka tlholwa keng ga e ba ka batho ba bangwe kgonne o e tsala wena ona gobane o naana gore ke se etsala ka baka la bolosh la mmana losh thembingo selo tshiya tren losh ne ke kena le yena sekolo magallane mmane fixbeke mmane ho re be o tswelletse pele ka bolo tjena o na kena sekolo magallane o na sa le sekolo sa magallane ga bo ntate mo rena ra mo re bodi mmane maloti tivet college maloti ya fit college pili di bitswa di tivet ana ya ka mmane ka maloti ka mmane le bo mokebekebe aya ka mane ka maluti a tswa fela sekolong sa lekeišene magallaneng fixbeke mane o kae bona jwale tseo bane ke e mongwe wa batho be e leng gore le motlatloleletse bolo e tla ba go lefatshe le ntse le bua ka ena o la ipabola ke re dipapading tsa ditlhopha tsa mogope wa lefatshe club world cup la ipabola Thembiko Slosh o ile a ipabola jwale nna ke mang gobane tlhile ke lokela go ipabola ba ge bosela ponto ba bosele tshwantse ke ipabola lelela gote make leave your mark mamedi re ke tle ke onkela pina mona pina ena ke ya the OJ se bitswa ka gore ke a prayer ke itse ke sore dipina tse monate re ya leboa itumeleng modibedi ke yena ya re tlhophetse mmino ka jeno 87.7 ya jalo 106 a 0.6 bomamedi bo monnatetlhe momamedi o ratwa ke nna.

0: The OJs lebitso la pina ke prayer mo mamedi. The OJs ke sehlopha sa dibini se ileng sa thewa ka selemo sa sekete makgolo a robong mashome a mahlano le metso e robedi. Se thewa ebile lehlabula, se theilwe ka 1958 ebile lehlabula, mme se na le batho be ka reng bo Eddie Levetta le Walter Lee Williams, le motho a bitswang ka gore ke William Powell le Bobby Massey le ba bang hemo mamedi. The OJs ba ba rata golo, ba na le pina tse monate tse ngata. Se theilwe ka selemo sa 1998. Sehlopha sa kgale haholo. 1998, 1958. Ke sehlopha sa kgale ka nnete, se theilwe kgale 1958. Mamere, ke tlo bulela mehala 086 000 3084, 086 000 3084. Ke mo tantetsetsa teng ga qhoba bosu le ba sa feteng ba bararo. Mamedi, ba mamedi ba bangata ba founang kwano tle, ke kopa ge se ka ga bua nako e telele haholo, ge tla ga ba nahanele e balla e ponto ge le ka o letsa mona re kgone o kena haesale haesale haesale. Jora o fumana monyetla wa go kena tle ge se ka ga tlhola ge e sa golola, ke a kopa re tle re tseba gore ba tle ba be le monyetla gore le bona ba kene tshebeletsong ya lesedi, ba utlwe monate. 086 000 3084. Dumela. 086 000 3084. Motho teng kgotso.
1: Baba, kunjani?
0: Ke a phela, wena go jwang?
1: Ke phela fond.
0: Ha monate, ke mang kae?
1: Ke fikile, ke tsaba mtelele.
0: Oh, fikile, eh.
1: Eh. Baba, ngivusa ulento ugogma Mahlatsi bese ngilapha esosolo, ngivusa ubabhishopo ngize lasiyathemba, ngivuse umamurena umama umamurena Mhlambi, ngithi avuke kulalele. Baba, ngiyabonga. Baba,
0: ngiyabonga. Uhandle mba?
1: Hayi, ngi-right baba.
0: Kulalentswe lena e kare o tshwere ke sefuba man.
1: Ke motho wa disainase jalo. Diakwaleya mariage ke mathata.
0: O motho o na le bothata ba disena se phephitletsa tse monata utlwa.
1: Thank you baba.
0: Mametse le Sedi FM. Dume.
2: Yeso motho.
0: Yeso motho.
2: Hashtag ponto wa seleboga mamele. Ponto a ke kgobisi le le mara go pitsa ka maka melodi. Ke le mara go pitsa go se ponto mo ye a le ta fitse le se le ka maka pitsa pitsa mara pe. Ha se yes ke re kgobisi ponto mo ye. Ke tebe ka sport ka yone ka man kana di. Ke motho ya breakfast le setla ponto. Ha di tsamaisi mo rena ra ntse gadi. Yeso motho.
0: Yeso motho.
2: Thank you Ponto.
0: Se sebeletse ya lesedi. Hello.
3: Ke Ponto.
0: Eh, ho jwa.
3: O ja bua.
0: Shapura.
3: Ya, motla ra ga buka di mali ke se ke 24.
0: Eh.
3: Yo jo a tla ga mora ga ga tsile ke ga mora ona le ntate le tebele machetsa ka mono. Ke khuba botshile yena. E phithe ke ba thele ka mola ka taung ka mola ka mahashu ka mola ona le mogela makwete mola tsaka thabela magoro ka ila le sobe mola ke khuba botshile bona ke ga gapu motlare ka mola ka kinse ka di pondo
0: re ya le boala tsatsi le monata utlwa
3: re wile nna go
0: ha le sebele tsa le sedi tume
4: pondo tumane
0: eh ho jwa nke mang kae
4: eh ke luka tsho u te ona mme
0: eh le tele kae
4: ha re tsi mola nkhono
0: ke
4: Abone ke kena mane monyake versus Brone mane ke tsose Elias Modifi tshoute mono be ke kena ka Welcome ka kwana ke tsosa Dallas tshoute be ke tsatela ka makhalema wa lekhosi mona Beltrand ke ngwana mme ke Lucas tshoute aba tsosa
0: ke ya le boala tsatsi le monate utlwa
4: thank
0: you ina go etla nga qhoba busiro bona utlwa re ba nke ponto dumela mabedi re qhoba busiro bona re ba tsose ba tla tswa dikalane dumela
5: ola ponto
0: Eh ho jwa.
5: O shapuwa.
0: Chiro.
5: Eh ya gore kire mapatata ka cross tsa ka mani. Kire nga ka mokwena ka mane ka kwa mane ke qetelle ka molobong tumeng ka Paris
0: ya le botsa tsile mona tautwa
5: shapo ya botsa
0: mashume a mabedi mesoso pelo ho rapile dumela le seri
6: a tlhale kae
0: re tlhale ka
6: a bona tsaka go le ponte tsere ke kopa go kwa bisile ba ba latela
0: ei
6: ei ke na no ke na no yeme ka o tlhile
0: a ke na nya ke nyamela jwa ba ke tsaka lo ena ke manga to fellwa ke e time
6: a na ke no be ke a na be fela
0: o tsho ye ke ke ba nna ke ke ba nna nyamela
6: Oh, I can't tell you, I can't tell you that. I can't go back to the school and don't meet him. Maybe there, Mama, we need people. Come on, I got brown for to cut the leg under the Johannes Masham, but you tell me what I want to do.
0: Yellow boy, let's see him
6: now. No, I'm not for the
0: Mabedi re tlotsa lapeleng tumela hle ke tle ke rekise. Zia Khala fumana ticket ya hao di fedile tsa VIP ho setsetsa general me di sedile di tsamaile ha holo le tsona ba ne di ka hodimo ho di percent tse 60 jwale tsa ka pelenyana fumana ticket ya ho hle tsa ka pelenyana go lo hlapa ngwana go lo hlapa ngwana
7: Zia Khala mo sampit e gotlile e tshisa ho feta pele Bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketika mohole di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabedi etsahala mokebelo wa la mashume a mabedi a na le metso Pilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mo San City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala Mo San City.
0: 086-000-3084 Zia Khala fumana tikete ya hao khotso
8: Hello Bonto
0: Eh ke bua le mang ho ka
8: Eng khone ma hlatu kana le di ka mona ka ka mona
0: Eng khone ka mo kana le di hojo
8: Eh ya ntate Bonto ke ke tso sa mo tsara ho di mo go mane ke mo tso sa mo fuke ke ke ya tsunya mane ke tso sa mo la mo ga ke mo mo ya na bo so ke ke ma ho go mane na ba mo tsi mo fuke ke mo ya na na ba ga ke ga ba tsoe ba tu ke re bo nda ke ponto le na se tsa monate
0: tsa tsile monate ke le sedi dumela hle
9: khotso ponto wa seleba
0: khotso ke bua le mang ho kae
9: ke tsholo felo se dikelo mona mo tsa thapompelo go mo ponto
0: eh
9: ke tloba bo siule me mamrena malokase o dula zone 5 tabanchu ke tloba bo siule o si mo le bohen to me bu ja tuma ho ja parais ke petele ka ntate ben le kwala konto wa selepo
0: ya le bona tsatsi le mona tau
9: ke le khoshilane le lo le tsebang khoshilaka
0: e o ntso tla o tla botsa le khosile le season e re tlo kena
9: a ha mo nati zwa mponto e bila ke re tlo thaba lo wena ha o tswa pe re tsipa sa makhosi
0: o longa jela
9: ha mona tlwang wa paka sa isma
0: ya le
9: khozo
0: ha mme di duel
10: ndo
0: e ho zwang
10: ke pitse o pitse
0: ke pitse ngwane
10: e komo re tsaba ta tsi tsi nya ke ntse se go me ha ke tlo se di ba ai ke se ba nya ke ma plaza put di ntse se go ke ba rata go fela batho ba le ke tshwa ba tla ba ga se ba tla tshisi at gmail.com ke le dire bonto
0: letsa sile bona ta utlwa
10: ha o be jwa
0: o hlompileng ke pitso tsumane benet dume
11: le lana le bonto le ga
0: eh ho jwa
11: a mna le ndalo go
0: eh
11: ya le de bonto ana go ba bu tshilo le me male o bang le male o ba mana le so duma ke ga nna mo tegu le mangwana wa ka mapontsho mono jwa le komo le o sia ka matudiso ba jwa le komo mo ke le
0: letsatsi le monate a utlwa
11: tajida
0: mamiru ya sebelezo ya lesedi reke nke baba shano bao katela dume
12: dume la ponto wa selebo
0: kibu ya na mamu kaya
12: kidi ya umurubani mwana fixbeja
0: kidi ya umurubani fixbeja
12: yekupa o matela kama nika senegali kibu kodele mani nchabani ya kama nika denesili jere lo mabaso kiri mwikiti mulozana zoni kikatele kaba aibushe ba metukile ni maplash
0: Gyalo buwala sasile muna ta uto. Go from P. Sale tsuke ba bana. Khot.
13: Ponto mamele.
0: Mamele ponto ke manga.
13: Ke na ho se tsa tso se se ra to ko ba se di bana mala tela ni a tsidi. Ke na pata sa ka mo golo. Ke na ho se khuli ka ko tsi. Ke se tele ka mamo re na mala tsa se jama. Ke na ma sa tsia na le bona.
0: Gyalo buwala sasile muna. Dumela le seri?
14: Dumela ponto.
0: Sa le tsike ba ba be di ke bua le mangai?
14: Mo le go ntumeng ka timo le

0: ana fela ga be re ke fela lo go alaka
1: tsatsi le monata utlwa
0: ke na le wena hle ntate wa ka ke bua ke ntse go tsere ka tsebe hle ntate wa ka mona ka western ria borwa mona nang
1: na te fela ke letsatsi la ha
0: ke kopela wena fela ona te fela fela jwa le go alaka
1: taba o qatela ke le sedi halu
2: e ngome
1: Legal.
2: Eh man le ponto ke tshoba go sibule le nomoro le malukase le dire more marantse ba ke qetela ka double king kae kae ka mo go sasaletsa ka mo ke stone go ka mo o tshwana le
1: le bo wa re ke tse mo ha wa mo dimo ke kwetse halo
3: nne le ntate tsima
1: e ha ro tla ka pele nyana mme wa ka se
3: mo tsena ke ntate tsima
1: ke teng le ga
3: amona ntate tsima ha ke kwe bo sibule thali mo letse ka rora poto ke kwe bo sibule le ma mahlatsi ke kwe bo sibule ntate mahlatsi ka moka dingwe ka mo bana ka ofela ba kwe bo sibule na mama ka na mama ka se mona jeng se se thabang se tata ntate tsima ne ka rata hle
1: le bo mmele tsa tsile monate re tle re pele mamedi ara hatele pele re go fetita ke o siu ke mama ga ke na go tsana tsa bo tshechella kwa
4: di tabatse a mang se tshaba ona le ponto wa selepo lena nong le RQB holisedi FM fela
1: holisedi FM fela mamedi babela elwa ba dikete tse le shumele mesu e supileng magolo wa mahlano mashume a rubedi le mesu e supileng 17,587 ba kenyelletsang ka hare ba senang ditokomane ho ba Afrika Borwa ba magolo a mararo mashume a rubon le mesu e rubon 399 ba tshwego 17,587 ho kenyelletsa ba senang ditokomane ba 399 ba tshwerwe ke sepolesa sa Afrika Borwa ho thwe ke melata e senang ditokomane naheng ena. Jwale ho thwe ba ame a diketsong tsa botlokotsebe tse fapaneng tsona di kenyelletsa ka hare le ho hweba ka dithethefatsi le jwalo ka se ke buile hore ba bang ba ne ba sena ditokomane tsa ho ba Afrika Borwa. Jwale ba ka bamba 2,549 dikete tse pedi makgolo a mahlano mashome a mane le metso e robong ke ba ne ntse ba batlwa bakeng sa diketso tse mpe tsa botlokotsebe ne ntse ba batlwa ke ba fumanweng bao hela jwale ho thwe ba dikete tse pedi makgolo a mararo mashome a robong le metso e robong 2,399 bao e leng hore le bona ke melata e senang ditokomane Afrika Borwa ba tshwerwe bakeng sa ho tlola molao oo he kwa hore ba tle ba be teng ka rona ena ka ditokomane jwale ho thwe ba bangata haholo ke ba tshwerweng mane Gauteng hobane o tshwerwe ba makgolo a robong mashome a mahlano le metso e robong KwaZulu-Natal ya latela ka ba makgolo a mahlano mashome a mabedi le metso e robong 529 ke nakong eo seponesa ntse se tswile letsholo he ba sebetsa ka thata go lwantsha diketso tsa botlokotsebe go lwantsha diketso tsa botlokotsebe di tlaleilwe ke sepolesa sa Afrika Borwa ke tse tlaleilweng ke sepolesa Afrika Borwa tsena he pele ke bone o gantse ba ya le mekoti mona go ba rafa ntle le melao ba leka ka thata ba tshwara ka thata sepolesa sa kwano lapeng nnete la o ka thwe go na le bankantsotso go na le ba jwang empa go na le mapolesa a sebetsang ka thata bontate ba bang ba lona re a bona tlhe le tshwere ka thata ke keremo ke mo tsebang ke bontate Mokwena mane Bloemfontein Park Verma ba tshwere ka thata ba tlanta te ke re ka o dumika kwa na ape ka mang ke ke lo bona ba tshwaruwa bane ba ba hanga o dumika kwa ba le bomme mme a o ya university ka nqela o feta mola bo bo di flower market.

0: sentsolo fitla flower market o tenga a gatang go tlhwa busiwa go lena ke le police dumela gala ga nga snape na go nya o feta mpa fela ke le betse le bitsola go go potlo ntshwagele ha ke bua ka taba tsa sepolice sa tsena le wena ke a hopola go ye mongwa ba tshwereng ka thata ha go le senganyane ke tsona tse daba tsene ke re ke tle ke lefe tle le utlwa rena ke batho ba ngata ka kang ba tshwereng le melata e mengata ka kang e Afrika Borwa ntle le ditokomane a gore ke re shebetsa matshapa mme nke ke lahlele mahlo ka mane ka gare go naga ya boahelane ya Lesotho eo e leng gore e ka gare naga ya Afrika Borwa Lesotho le ka gare naga ya Afrika Borwa o kgone tswa le kae kapa kae ka gare naga ya Lesotho sa kene ka gare naga ya Afrika Borwa re tlo ko fe ditaba tsa teng he ke a tseba Basotho ba bangata bao e leng gore ba mametse gona jwa letse ne ke shebile ke ntse ke bala ditaba tsa monne mong wa di-chips go tho o hohetse ngwana-ngwanana go mo beta ya dilemo di lesome le metso e mena ka o mo rekela di-chips ka nnete ka o mo rekela di-chips ne ke di bona taba tsena di phatlhaladitswe ke sepolesa nageng yane ya Lesotho ba re ka di-chips tsena tsa di-chips nka ngwana a dilemo tse lesome le metso e mene o lo inkele empa ka o tshwere e se e le ka lebaka la dilemo gobane ke tlolo ya molao age of consent ga e dumelele ngwane gore a kare eya le ga e ka ba o itse eya e ne sa mo dumelele ke ka go a qetelletseng a tshwarwa empa ke la ka tlhokomela gore kare yena monna yo nageng ela ya Lesotho o ile a tswa jwalo ka beile ke ditaba e tse phatlhalatswang ke sepolesa ne ke re tle ko kumelenyana o tlo utlwa gore na ka mane ka nageng ya boahelane na tsentseng di etsagala na ke di feng ke batla go shebele ngwe na le taba mona eo kileng ka ya bona ka utlwa tlheng ya gosa belo tsebe nageng ya Lesotho sepolesa sa teng ga se o tshwere o ne o ganna o nwele ba le o beya Facebook o magangang a bone page ya bone taba ena ke la ka utlwa tlheng e ntsheisa ke re ya lefologolo ke ditsheo bane a re ke be re bo di etsala ka kwano jalo o tsebe ga o ka fuwa iphumana o le mo Aforika Borwa o etetse nageng ya Lesotho ya ba o ganna o sebeditse o nnota ika nna ga o kene Facebook o ntse o re wa sekogola mona wa iphumana le leqepheng la sepolesa sa naga ya Lesotho ba o phatlhalatsa gore o ganna nwe le gera le ba beya senepe sa gago ba be ba fitlha ba beya senepe sa gago a ditse tsa tshireletso mane nageng ya Lesotho re ke tle ke ofe mona na le tabene ke batla go fa yona mona ke a bona gore le boemo ba hutsu ya wa diphoofolo ke ntho nngwe e leng gore ntse e tsala golo ke a tseba gore e be ya meagolo dibakeng tse moeding Lesotho mane le Aforika Borwa mo o tla fumana o ikontse othe Vriesburg-e mane dikgomo di nyametse bo Vriesburg-e mane bo kae bo ka mane ka saeteng tsa bo Saint Sandstone tla o fumana ditaba tse e leng gore ra se tsona jale ke tlhokometse ditaba nageng yane ya Lesotho ape ebile ke qetela ka tsona tsa monna bitswang ka gore ke kanegelo mofolo ya dilemo di masome a mabedi le metso e tsheletseng wa mankwaneng jwale go na le e mong gape gotho ba ne ba utswa ka mmošareng re tla ko feta ba tsena re utlwe gore na ka morero re ba tlhaelele ka pelo le kgotla la magistrata ka mane ka leribe ke setreke nageng ya Lesotho ka lapele goding ene o rileng go yona ba qoswa jwalo ka tshenyo ya thepa le go qheketsa sepetlele mamedi gotho batho bana ba fuwe beili ya dikete tse pedi tsa maloti motho ka mong jwale ba ilang ba sitwa go itefelela bana ba kwallwa ka nnete jwale mamedi ditaba tse ilang tsa tlhaganageng ya Lesotho tlo ko feta ba tsa batho ba ke gore detective constable e leng moeketsi mohapelo ya tswang ofising gona mola nageng ya Lesotho setrekeng sa leribe o re ba ile ba fumana tlale ofising ya bona ka la lesome le metserobedi motsheyanong 2026 ka e mongwe wa basebetsi ba sepetlele se e seng se bitswang motebang nageng yane ya Lesotho a re thepa ya mmošaga wa sepetlele seo e nyametse gotho thepa ya mmošaga ya sepetlele seo e nyametse nakong eo ba ntseng ba etsa diphoputso ke mona mo e leng gore di ile tsa sibolola gore ka la lesome le metso e supileng kgoding ya motsheyanong 2026 baqosiwa bana ba ile ba kena ka festere ya mmošaga e neng e sa kwalwa ba fitlha ba utswa dikgwele tsa sagatsetsi tse e tsamaisang serame tseneng di le ka mmoshageng le tse ka ntle le di pipe tsa kopogo le di motoro ba medi ya go utlwa ditaba tse se hai a khona le sotho mo ntseletsa jwa
1: ditaba tse amang se tshaba ona le ponto wa selepo lena nang le RQB Kholisedi FM fela
0: ba medi ditaba tsena tsetse ke bua ka tsona ke a ba bona le batho ba uthumba ntse ke tsena jalo ho thwe e ntse ke monna ya bitswang ka go ke le hlono lo mabote le wa hapatule ribe le emo le kanehelo mofolo ke kopa ho vetsa ditaba tsena o tlutlwa ape nako nyeo detective constable moeketse mohapelo ba ntseng ba etsa diphuputso ho thwe ba fuwele ba fumana tlaleo ofising ya bona ka la le shomele metse robedi ka emong wa basebetsi ba sepetlele sa motebana nya le sotho a re nako nyeo ba ntseng ba etsa diphuputso di ile tsa sibulla hore ka di 17 tsa May ba tlusiwa bana ba ile ba kena ka festere ya mmoshaga e neng e sa kwalwa ba fitlha ba utswa dikgwele tsa sehatsetsi tse tsamaisang serame tse neng di le ka mmoshageng le tse ka ntle banka le diphaepe thae batho ba borona teng atšhe ka nnete o ayayayayaye wa utlwa mamedi go na le kgonagalo ya gore ditopo tsena di ka qetella di senyeile ha dithapo tse tsamaisang serame di kgaolwa kapa di utsuwa ko go jalo ka motho e kelelelo ya e sebetsang go wena goreng ga utswa dithapo tsa sehatsetsi tse o tsebang gore go tshetswe batho ka moo ba ka nnang ba senyega hai
1: ditaba tse amang setšhaba Ona le ponto wa selepo lena nang le RQB Kholisedi FM fela
0: Kholisedi FM fela ke ne ke bua le ke la ka fumana ditaba tse dingapetse bontshangwe mane Bloemfontein sepolesa wilo se mane na le monne ba ilamba monka wa Lesotho ba fitla ba mo bata passport wa hlaisa passport jwa le ka re ho ya ka yena o re hona le leng la mapolesa eo a senang dikamano tse ntle le ena go thwe sepolesa sena se mo nkile ka koloi ya mmuso sa tsamaya sa lo mosia N1 hole lekeišene ga ke tsebe nna taba yona bo Park Road Police Station Bloemfontein na ya tsebala kapa jwang empa e ne le monna ya botshang a batlatlhile go nka dikgato ka boemo bo bo ileng gore bo mo etseleletse a re ba tlokile o bona passport o antsha passport ba fitla ba mo laetšha ka koloing a iswa N1 sekontiring sa N1 ka ntla o tswa Bloemfontein ore a lo siwa ga ga bosibo ise motsheyage mamedi ga ga bosibo ga ga bosibo N1 empa a go re tla ke re di sala morao ke tla ke re di sala morao hantle duma tlo ra ke apele ke mogatlhelo wa etela RQB tsebeletseng ya se ne ke re tla go fefela o tlo utlwe ditaba tseleng gore di etsa hala ka pantse di etsa hala ka

0: hona le ba ithuti ba sentse ba tsamaye hona le ba sa tsamaye hona le ba tsamayang ka mora dihlahlobo tsa Maria tjena ba ya hae bakeng sa nakong yana e telele jele ba tsamaya ba ya hae jele ho thona ntho tse le tlamehang le dihlokomeletseng yane a le tsamaya le ya hae tse e banga le dietse ka nako e nngwe jwale ho thona le leano leo le ka lefuang ke baeletsi kwano ba eletsang ho RQB bakeng sa baithuti ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng ba tla ya hae jwale he ho na le ntho tse ding tse e leng gore tla ra o fitlha ye kwana di bohlokwa wena o bo iphumana o di sile ka lebaka la lepotlapotla ho etsa dintho o sa boloka nako baka lepotlapotla le japodi so etsa dintho ka lepotlapotla o qetella o siile ntho e ka bang bohlokwa ho wena ha o sole hae kwana ena o thola o sheba o ke se gutle le morao mo rong lo lata ntho ena fela e tlabe le bohlokwa ho wena jwale ba bua ka taba ya ho boloka nako ha o tseba hore o so ntse o tlotla o tsamaya jwale ho na le dikeletso tseo ba fanang ka tsona mona le qetella ka lebaka la ho tata holo le siya le sa notlela mona mo le dulang teng jwale ho thwe le shebe habedi double check le kolang bonyane makgetlo a mabedi hore ebe o so kwetse difestere o so kwetse mamati kwetse difestere o kwetse mamati na ho thwe le shebe pele le tsamaya ba ba banyaga le kgutla le fumana batho ho thwe motho o sa utsweditswe e se le eng. Go ska siya ntho ya botlhokwa boloka nako. Ha ba qeta ho thwe double check. Shebe di festa go gona o kwetse hantle o shebe rona mati le mati mane le kwetse hantle na ha le tsamaya. Le kwetse ka nepo na. Tlosa ntho tse ka bang kotsi. Tlosa dintho tse ka bang kotsi. Mona o bua ho lojolo ka thepa motlakase o lokelang ho e beha hantle ha o tsamaya. Ho tlo tla iteboa ha morao. Ha o tsamaya o hlatswitse dijana. Mme o nkile toti o e lahlile. O lokise bethe hao pele o tsamaya. Ha o qata o ikele heno ka kgotso. Ba tsamaya mabedi ba tshwantse ba fumane boeletsi le nako ena e leng hore ba ya hae. Ho tlo tsamaya o fietse o bona hore o beile ditulo hantle tsohle di dutse madulong mo di lokelang hore tle di dule teng. Se ka siya ntho tse ding ka morao. Mme o hlokomele hore karete ya hao ya boithuti e hantle student card student ID ba tseba batho ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng ka di-student card le se hlokomele ba di lahla bangata di-student card tseo ba kopane le bothata shebe founu ya hao hore e dutse hantle jwale ba re nakong eo o tsamayang bua mme o siya dipehelo bua mme o siye dipehelo gobane ka nako nngwe o tla bona le batho ba e leng gore wa ba sia gona moo mo e leng gore o dula teng kapa ba ahisane le wena jalo ba re taba ya communication e botlhokwa gagolo go thwe taba ya communication e botlhokwa gagolo ke o taba ke boeletsi e bakeng sa baithuti ba tla tsamaya ba ya magae mo mamedi ka mora ditlhatlhobo ba bantsi bona ntse ba qetela ho ngola empa boholo ba bona ka nnete gona jwale tjena ba se ba tsamaile jwale ho thwe la o ntse le hae ba mohlomong o batla go notswellisa dithuto tsa gao pele ho thwe o se ka wa batla go ba le letsatsi le leng le leng se ka ihatella hore o ba le letsatsi le leng le leng ho thwe ntho e le bitswang ka gore ke schedule e bohlokwa haholo e tshwantse o phomole boko ba gao ke bophomole boke bophomole boke bo bele gefu gobane o re o ya matsatsing a phomolo se ka batla go o kenyetsa sa kgatelelo ya go bala letsatsi le letsatsi la o sole gae ke o taba e seletse metsotso ya llatola ponto wa selebo ya dulantle metsotsong e supileng ka morago ra ya pele re re hashtag moithuti pele la bobedi le leng le leng go lesedi FM
1: hashtag moithuti pele lenaneo la re qhoba bosiu le ponto wa selepo go lesedi FM fela.
2: Let's clap like this. Hey.

0: tšwela a wela setšhaba se se nang boeletsi se a timela nyakallang basotho gore le na le boeletsi bo tšhatsi bo le tshehetsang ka lesedi FM le ketekang dilemo tse 60 le metso e 6 le le teng. Happy birthday lesedi FM ke molelwa
1: tsa FIFA 2026 World Cup. Mamela kgaso ya dipapadi tsena go lesedi FM ke molelo.
2: Siyakhala mo Sandton. E gotlile. E tshisa go feta pele. Bona, ha se mokete o mmino fela. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zebosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau, Kisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 a na le metso supileng Butchan, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho kala ka 350 rand ka sesong. Sefete ke Siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Siyakhala mo Sun City.
3: Mamiru ya sebeletso ya lesedi lukisa mohala wa hao ho bana re tlo kena na konya mo hloka le bitse ke ditaba tse amang setšhaba.
0: Ditaba tse amang setšhaba ona le ponto wa selepo lenanong le RQB ho lesedi FM fela. Ditaba tse amang setšhaba ona le ponto wa selepo lenanong le RQB ho lesedi FM fela.
3: Mabedi ke nako ya ditaba tse ya mang setšhaba. Re na le motlhoka le bitso ka jeno a re utlwa ditaba tsa hae he. Lokisa founu ya gago o tlotse bo boletsa. Tlaletsa o 079 758 5066 079 758 5066. Ditaba tsa motlhoka le bitso ke tsena. Ditaba tsa motlhoka le bitso ke tsena mo mamedi. Ke tlo di otla ka bokhutshwane fela. Le mpotla bo santse o utlwa gore na ho nkang sebaka ke eng. Mohloka le bitso go tabuile pelwena e bile o ikutlwa a tlontloleile o ro tabuile pelo e bile o utlwa a tlontloleile pelo e bohloko o re o lla ka motho ya mo robileng pelo. Mme motho ya mo robileng pelo ke ngwana mme wa hae ya mo sietseng letswele. Mme wa ipotsa hore na o lokela ho sebetsana le maemo a ho tlontlollwa le ho phoqwa hakanakana ke ngwana mme wa hae ya mo sietseng letswele. Ke ditaba tsa motlhoka le bitso. Hore na boemo bona ba o etswa hampe tjena ke phela le bona jwang. Ke potso ya hae. She wants to know how does she deal with such betrayal. O tshojalo. Mamere se bere tswa le sedi o re taba ha ke na hem. O re ho bona hala ngwana bo ya mosietseng letswele a le dikamanong tsa lagato le motho wa hae. O re ke nnete taba ya hae le motho wa hae ne se le ka mosing ho tloa ka bo selemo sa 2024 ene le ka mosing empa selemo se fetile manana ba tswela pele ba leka ho utlwana empa ho nna hla bothata mona le mane ke mona maqalanga elellwa ho ngwane no wa habo sa bitsa na mogotsi le boyfriend ya hae. O go bo motswala bana ba motseba la hana sa motsebisa. Jwale hona jwale tje. He little sister. ha sa dula hae o dula hona pela boyfriend o ya hae madulanti e bile ba mmoho o re letsatsi le letsatsi ke lokela ho phela le boemo bona ba ho tlontlolleya ka pa ba ho tlontlollwa bo ba mpaketseng bona. A re ke le ka ka hohle ho pata ka mo ke utlwe mohloko ka teng ha ke le ka ro batho ke phela jwang le boemo bo tjena mabedi ntshepe hore ke ile ka tla hore tle ke buela mohloka le bitso mo haleng mme ke mo botsa dipotso mo ke lokelang ho hlakerwa teng ke mo botsa hore na

0: 079 758 5066, ntetsetse ho 086 000 3084. O reng a o eletsa motlhoka lebitso? Re tla batla di-social worker le tsona, re tlutlwe gore na ba bua jwang, kapa baeletsi ba napaetseng gore ba ka eletsa 079 758 5066. Motlhoka lebitso o phoqilwe ke ngwana bo le boyfriend ya hae, go bonagala ngwana bo a matha le boyfriend ya hae. Ke tla re ebile ke bose le boyfriend ya metlheng gobane jwale e ka re jwale a se ba tlwelelane. 079 758 5066. Banna e ka go entswa mpe ke motswalle, ha e se e le ngwana eno banna o utlwa taba tsa o siantle. Dumela.
1: Dumela Pont.
0: Ritele.
1: Ha mona tlo.
0: Ha mona.
1: Bo tsere bona se ba bona bona. O tsaletse le belle tse le tse. Ka mehla ntho ngwe le ngwe e tla ang wena e ntse ba e gapela. Ndio pa mo ga bophelo. Empa tsaletse o tsebe go phlomba ha tshwanetse be le disappointment room. Room ya o photlagala e tlowa teng. Temo se ke tse dingwe tsa dintlho di batle batho, di batla wena. Thutha ga o na pheko e monate e batsaga o tlile botlhoko onto o ikwalele ka mane o itšhere seiponeng. Batho batho ba sa ba seipone, o itšhere seiponeng. Motho a tlhaileng moo a se motho mo kwena. O lle gagolo bona, o lle o bolelele modimo ka nthena gore nthena e fitlhile mona mo nkutlwiseng botlhoko teng. Go o kareng ka ya dibitseng empa ke yo lebitseng empa kopa o ifitlise ga o qeta go nwa metsi o phamisa tlhogo. Se ke tsa dintlho di batho o dilele di batla o phamise mahetla, o phamise phatla, o tswele pele ke lefatsheng bone. Ha o tlo utlwisa botlhoko ke motho o sa mo tsebeng, ga o tsebe motho o kemekeme ka eng, o utlwisa botlhoko ke motho a pela gago ya o bonang tsatsi le letsatsi ebile ya ntse ka tebe ga ntse a o bone. Motlhoka lebitso ngwana gona ga lo ipeya gantse ka lo ikedisa kgotso, a qale ka ena pele. Tsena ka ofele ke dia banne ke tlo feta.
0: Thank
1: you lerato.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape?
3: O etsagalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya, go jwalo.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ha PEP sale.
3: Ao, tšhwane ke e fumana jwang hle?
2: Ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le gaufi la PEP gona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumaneya ha PEP fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong le RQB go lesedi FM fela.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi re sekaseka ditaba tsa motlhoka lebitso. Motlhoka lebitso mamedi a re motlhoka lebitso a tswe a lo ikalela bophelo bo botjha, a ke ke a kgona go tswa ntse la o sia tlase dilemong ya phelang habo. Jwale ngwane enona wa habo o tswile hae lapeng mo ba phelang teng mo namareng, ebile o sala gaufi o ile mo boyfriend e phelang teng. Ga re bue ka mme ya mogolo mona, re bua ka ausi le ketso ya e ntsweng ke ausi wa hae a tlase dilemong. Ke bua ka ausi a sokang a ba ka godima dilemo tse 30 a ntse a dula lapeng hae. Re keng ke mamedi uteng kwano go utlwa gore na o reng lesedi.
6: Kgotsontate Tsumane, kgotsontate. Tate, lerato ke ntho nngwe monate, empa ha motho a o bontsha gore a sa o rata ntate Tsumane kore motho o mo tlwele, o tswe go yena o hlape o kele dikama o patele motho e mongwe yo o tla kgonang go phela le ene. E seng fela-fela jena o bose o batla gore o ithobe pele ka motho eo, batla motho o mongwe yo o tla mo fumana o tswele pele ka bophelo. Bophelo bo ya pele tlwela ngwane o eno le motho ono o ntse a tlo mo etsa jwalo ka yena, ka ga o entse le ena o tlo mo etsa jwalo. Tanke ntate ke ntate tšhini mona potsane.

0: Angi.
1: A re utlwa mamedi yo mongwe reng dumela.
2: Ponto.
1: Re te.
2: Ke nkgono scout ra sekolo mona Ponto.
1: Eletsa ngwana wa motho jwa.
2: Ponto se sa feleng se ya sola, motlhoka lebitso wa tseba ke boemo se a le ka gara bona. Ko re fela ena a phamise phatla ya gae. A ipolelele fela gore ke tswela pele ka bophelo gobane ga ntse dutse a ngongokeile o a lemala. A tswele pele ka bophelo a lebale ka ntho enonong.
1: Empa nne wa ka njwetse mona e ka re motho a entswe ketso e jalo ke motswalle o lebala jwang fela o etsa jwang o se ka utlwa botlhoko o nketswe motho ke ngwane eno o etsa o qala kae
2: ponto botlhoko bona o tla butlwa ga keke be ga butlwa botlhoko empa o tlamehile a ipee gantle a itukise wa bona o lokela a itukisitse yena ga o sa qale yena pele a itukise o tla dula ngongoge e le nako ena bophelo bona ba gae kao fela
1: a kore tse utlwe orena ba ka ngata ba mamedi bana yo ya bela megala dumele
3: ponto ke mogana wa kweding ka taulu motho ka lebiswa ke ikukwisisa go ya ka mokgwa o tabadileng ka teng o na le ntho a e etseditseng motlhankanena wa gae ba qabane jale motlhankanena wa gae o iphetetsa ka ngwaneno wa bo obane o tlhokometse ga motho ka lebiswa a sena nako motlho mong a katshe koo ke mokgobe pelo le nna ka ngwana bo ba ke tsebena motlho ka lebiswa tšhena o na mokgobile pelo kang ba a tlhalosa e bana mokgobile pelo a kokina ntho e jalo e tsala kwa empa ka setee kokobele go kobana ba bangwe ba tla e bona ka tsela efeng
1: ke a leboang tate empa ke batle e tlaese ka ga ikapela gobane ga ona taba mofuto o jalo o jane ke re e tafoleng e be wa bua gore go ile wa e tsala je napakeng tsa rona um a osi ke motho ya neng tsa le sekolong um ke motho ya seng a le hae gobane gona jale jena ke e graduate e se le hae mme boemo bona ke ba ithutileng bona o tloa ka bopaseka e ka nna ba ntho e namo ka nna ba ke ntho a gale ga re nke mamedi uteng kwane dumele
4: ponto le kae
1: re otle ka pele ke mme mangae
4: ke mme maga mongalo wa tsebang tate modikoro motlhoka lebitso a ipee gantle a tswego motho ono ga a tswego motlhankane ono gae ga golo jang bile ke motlhankane ke nnete o moketswe ke ngwana a boma a tswe wa tseba ponto ntlho eo ke bone ka makgetlo ka matlho ka mabedi ka makgetlo le familing ya ka ekile a e tsala gantle kwa e tsala lefatshe mone ko go ngwane eno ona ntse a sebile motho o na ntse a mo sebile a mo honogela a ka phazamatshela a ne ke mo a phazamatla go yena a mo dumela ke kopa motlhoka lebitso a ipe gantle ba sale motho a moswe ke nnete ke ngwana a bomaga a mohele ke a leboang tate ke memaga mongana
1: ke a leboa ga re nke mabedi uteng kware dumela
5: ee dumela ngwana yeso dumela a ntatetle eo yona ya e tsagala e ka re ngwana heno a utlwana le ntate ao a ntsha mme ka tlong a lefatshe le na le senyeile ngwaneso teng a re fitlha di-relationship-ing lefatshe le na le senyeile bana ba bo rona ba re fetoetse ka matla a magolo kore le senyeile go batla di-social worker le o sa batle di-social worker ke ntho o sala gobane ga sa itswetsitse gore o monkile o monkile ena ba o jwetse gore wena ga o etse ngwane motho wa gago se ena a mo etsang sona lefatshe le senyeile ngwaneso
1: re lefatshe le senyeile a re nke mamedi dumela
6: ponto ngwaneso dumela she
1: mona
6: ntate jale kgotso fedile ka lapeng ausi ga o sana ngwaneso ka lebaka la motho a tlhagang ka ntle a tlotla duka kgotso ya lelapa ga o na sa samorate jalo o mokisa botlhoko ka ngwaneno wapo koo bana ba rona bashebashebe rona bophelo ke ntho e jwang bophelo bo botlhoko ga e le gantle empa ga o batla go ipeya gantle ga motho a tlala o etsa jalo suthelela thoko o rapele modimo ke ena a tla o atlholela ke a leboa mme ba sima mo kara momisi
1: ke a leboge taba tsa lona di botlhokwa dumela
7: ponto kgotso o bua le mogapi ka pheretona helbron ponto ga e le jwale ka nnete o tlamehile ka nnete a amogele ba ne tlo ba bohloko ha ile hore dikamano tsena tsa bona tsena di tswela pele e le hore o sa dula le yena ka pa se ba le karolo nyalo tsone ho molemo ko hore ntle na e bitere bile e hlaile pele batla ya batla kena ka go lenyalo a kana ha motlwelle ha ipe hantle fela motlwelle a tswele pele ka bophelo o bane ho bona hala go nna sa mogate o ke go hatella motho go a o rate o botso ntso bona le wena hore ha o rate motlwelle ha tswele pele ka bophelo ba tlwelle ba pele maphelo a bona
0: e ho so pondo a tshe na ke mo hloka le bitso ka nnete batlwelle ba tswele pele a ba fe modimo cause ha se di gola ha sana ntla tla yeta cause ba se ba isa idile ho eta se se ba se ntse ke ne ka ho bonolo ho tlwana fela ntwe di gola magai ha mo pele ba le so se tuse le pele nna le ba ji
8: ponto dumela e se mhloka le biswa ga bona le motho ha wa tlontlolo ya yena o tlontloloile ngwanabo a botlohele a motlohele a tswele pele ka bophelo wa hae a o batho a botlohele ke a tsebo uima ha o no rata motho mara a motlohele bophelo ke ba hae a botlohele ke a lita ka bona ka jobeti
1: Mamedi o ntshwagele hle e inako ya re tabotse taba dingata ke mehala e mengata ke voice note tse ngata fela jo ke tsa mohloka lebitso bekeng ena beke tlang mohloka lebitso ntse la usi o ba le ile lapeng habo monna wa hae wa mehlong o motshosetsa ka go o tlo mmolaya jalo o tshwetse bophelo ba hae e ka gele ka ga lenyalo o na sa ditsubana tshwile go tlo bolawa ha ke ne ke tsho jwalo ke ne ke re Beke tseo re di sheba beke e tla tabelela bobedi ke sebeditse mo diphoso di bileng teng kgopotso ya le maotomane mo re sebeditseng antle re pelapele tshebeletso ya lesedi a ke tswa bona teng a o test rata ke vele moloi theo dikalaneng Afrika Borwa good morning and good night.